0: TikTok na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
2: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
7: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
6: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
7: sa Radyo Magazine.
6: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine. Good morning, good morning! Tayo rin ay napapakinggan sa 1278 kHz AM at syempre live tayo sa ating official Facebook page. Kamusta kayo mga bata? Kamusta? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama na rin sina ate, kuya, mommy and daddy. 8 a.m. until 9 a.m. today sa Master Control na riyan sina Miss Marichal Malimban, Miss Rona Esperanza, Miss Camille Umali. Sila ang ating mga sound engineers. At syempre, batiin na rin natin na isang magandang umaga. Si Miss Julian Calces ang ating executive producer. Magandang umaga! Mga bata, samahan nyo kami sa loob na isang oras. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero, bago natin simulan ang ating lessons of the day, ang ating kwentuhan at kulitan, inaanyayahan ko kayo na mag-like, mag-follow sa lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Kung meron kayong katanungan sa amin, huwag magdadalawang isip na magpadala ng email sa radiomagazine@gmail.com. Again, radiomagazine@gmail.com. Or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page. At para mas pagandahin at pagbutihin pa ang ating pagbibigay ng serbisyo dito sa ating istasyon, meron tayong website, okay? Bisitahin nyo na yung ating official website. Lahat ng mga istorya na binabahagi namin sa programa natin mula umaga hanggang gabi at lahat ng mga kwento na nababasa ninyo sa ating social media pages ay uploaded or posted sa ating website. So, visit nyo na radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine. So hindi lang yung mga featured stories natin, ano, pati mga story mga balita na napapanahon ngayon ay uploaded or posted diyan sa ating website. At kung wala naman kayong radyo sa bahay or kaya nasa biyahe kayo, meron naman kayong internet connection, pakinggan nyo na kami sa pamamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Ito ay available sa Google Play and Apple Store. Libre lang po ito. Basta meron kang internet connection, i-download nyo na PBS Receiver. Yan lamang ang i-download ninyo sa inyong mga cellphone at mapapakinggan nyo na kami anytime, anywhere. So ano pang hinihintay? Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, sana lahat ay naka-PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mga bata, para sa ating lesson of the day, ano, nung nakaraan, syempre, ay naging siksik din ang ating usapan o talakayan patungkol sa isa sa mga paborito nating subject. Totoo bang paborito mo ito? Ang Filipino. Aba, dapat lang dahil ikaw ay isang Pilipino. So ngayon mga bata, panibagong lesson ang pag-uusapan natin. It's Filipino time! At tinalakay na natin mga bata, no, yung tungkol sa pangalan. Sa English, ang tawag dito ay noun. Tama ba? Ang pangalan, ito ay ngalan na, ito ay mga salita, no, na tumutukoy sa ngalan ng tao, ngalan ng bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ang tawag dito ay pangalan. In English, ito ay noun. At alam nyo ba mga bata, na sa Filipino ay merong dalawang uri ng pangalan. Ano kaya yun? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang dalawang uri ng pangalan. Mga bata, ito ay pantangi at pambalana. O di ba, parang pati yung mga nanay at tatay, pati sina ate at kuya na nakikinig sa radyo ngayon, eh medyo naging nostalgic, ano? Ay parang pinag-aralan nga namin yan dati. Ang tawag sa dalawang uri ng pangalan ay pambalana at pantangi. Ano ba ang ibig sabihin ng pantangi? Sabay-sabay natin basahin. Ang pantangi mga bata, ito ay tumutukoy ano, sa pangalan na tiyak. Tiyak na ngalan ng tao, ng bagay, ng hayop o ng pangyayari. Ito ang ibig sabihin ng pantangi. Ulit, ang pantangi ito ay pangalan na nagbibigay ng tiyak na pangalan ng tao, hayop, bagay at lugar. So yung mga halimbawa rin tayo, Ate Camila, no, na pwede nating maunawaan pa kung ano ba ang ibig sabihin ng pantangi. So kapag ka narinig nyo yung definition niya, eh for sure, mas alam nyo na kung ano pa yung mga halimbawa na pwede nating ibigay. Okay, at sa mga halimbawa natin, o sige, mamaya na lang yung ating ano, no, pantangi. Pero magkaganon man, ito po yung mga examples natin. Kapag sinabi kasi natin na ito ay pangalan na nagbibigay ng tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay o lugar. Halimbawa nito, ang tiyak na ngalan ng tao. Magbigay nga kayo ng isang pangalan ng tao. Pwedeng Cha o kaya naman Perla. Ang ibig sabihin nito, pangalang pantangi dahil tiyak yung ngalan ng tao. Perla, pangalan na Mario, Maria, Samantha, Sophia, Pedro, Juan. Ito yung mga halimbawa ng tiyak na ngalan ng tao. Pantangi naman na tiyak na ngalan ng hayop. Oh, anong mga halimbawa? Pwedeng Brownie, Snowy, Fluffy. So ito yung mga halimbawa ng tiyak na ngalan ng hayop. Tiyak na ngalan ng lugar. Luneta. Radyo Pilipinas. MOA. O kaya naman Cebu, Bohol, Romblon. At marami pang iba. Ito yung mga tiyak na ngalan ng lugar. Maraming salamat si Ate Camille and Ate Shola, no? Nagkaroon lang tayo ng problema doon sa ating prompter. Pero magkaganon man, ayan. Ito yung halimbawa, no, na pwede natin basahin yung nasa screen natin ngayon. So ito naman yung mga halimbawa ng tiyak na ngalan ng bagay. Mongol, ano kaya yun? No? Para alam nyo na bilang estudyante, napaka-familiar natin sa Mongol, diba? So basta tatandaan ninyo mga bata, ang pantangi, ito yung mga pangalan na nagbibigay ng tiyak na ngalan ng tao. Halimbawa nung nasa screen natin, Perla, Brownie, Luneta, Mongol, ito ay tiyak na ngalan ng bagay. At ang sumunod na uri ng pangalan, ito naman yung kabaligtaran ng pantangi. Ang tawag dito mga bata ay pambalana. So ano bang ibig sabihin ng pambalana? Kung kanina tiyak, sa pambalana naman mga bata, hindi tiyak. Sabay-sabay natin basahin na nasa screen natin ngayon. Ang pambalana, ito ay pangalan na nagbibigay ng hindi tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay at lugar. Halimbawa na lang, babae. Hindi tiyak na ngalan ng tao. Sino bang babae yung tinutukoy mo? Tama? So ayun ang pambalana. Halimbawa rin, lalaki. Lola, lolo, nanay, tatay, hindi tiyak yung ngalan ng tao na tinutukoy natin sa ating pangungusap. Isa pang halimbawa ng pambalana, aso. Hindi rin tiyak yung ngalan ng hayop na tinutukoy natin. Sino bang aso yun? Si Brownie ba? O baka naman si Snowy? O baka naman si Fluffy? Hindi rin tiyak kung ano yung pagtugon natin ano doon sa pangungusap natin. At halimbawa rin ang pambalana na lugar naman na hindi tiyak na pangalan ay parke. So anong parke yung tinutukoy natin? Luneta ba yun? Parke ba yun sa loob ng subdivision ninyo? Parke ba yun sa loob ng inyong munisipalidad? Hindi natin alam kasi walang tiyak na ngalan ng lugar. At panghuli mga bata, kung kanina sa Pantangi ang halimbawa natin ay Mongol, dahil ito ay tiyak na ngalan ng bagay, sa pambalana naman, dahil hindi tiyak yung ngalan ng bagay natin, ang pwede natin gamitin na pangalan ay lapis. So ano bang brand ng lapis yon? Mongol ba? Ano pa bang ibang brand ng lapis? Parang Mongol lang yung alam ko. So, Mongol, baka naman. So, parang nano na natin, ano? So, ito yung mga halimbawa, ano, ng mga pambalana. So, tatandaan niyo mga bata ang dalawang uri ng pangalan. Pantangi at pambalana. Pantangi kapag katiyak yung tinutukoy natin ng ngalan ng tao. Hayop, bagay, lugar o pangyayari. At ang pambalana naman, very generic, pangkalahatan, hindi tiyak yung ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari o lugar. So ayan, sana mas naunawaan na ninyo ano, yung ating lesson ngayong umagang ito. At kapag tinanong kayo ni teacher, pumasok kayo, Filipino subject nyo na, ay bago pa itanong ni teacher, taas na agad ng kamay kasi alam mo na kung ano yung sagot. Alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng pantangi, alam mo na ibig sabihin ng pambalana. Pag sinabi ni teacher na magbigay ng halimbawa, pwedeng-pwede mong ibigay yung halimbawa na binigay natin ngayong umaga. Unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons for today at huwag kayong aalis dahil mga bata, sa pagbabalik natin ipapakilala ko na sa inyong ating mga bagong kaibigan dito sa School on the Air. Sino kaya sila? Alamin natin sabay-sabay sa ating pagbabalik dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Okay class, recess, break time.
3: Yay! Tignan mo tong baon ko.
4: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
5: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
3: Teacher?
2: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
3: Naku, nakakatakot naman po.
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. may logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
11: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
12: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
11: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
13: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
11: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
14: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
11: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
13: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
14: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
1: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
15: School on the air sa Radio Magazine, 1278 AM.

0: Mga bata, we're back dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Siyempre sa school, on the air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha. Maganda umaga! Samantala, sabi ko naman sa inyo, di ba, meron ako ipapakilala na bagong kaibigan. Tinutupad natin yung ating promise. Kaya naman, hindi ko na patatagalin. Sabay-sabay nating batiin ng isang maganda, malusog at masayang umaga ang ating friend at ang ating special guest for today. Walang iba kung hindi ang isa sa mga magagandang librarian ng Quezon City Public Library mula po sa Collection Development Section. Good morning, Miss Rufa May Escanilla. Good morning, ma'am!
1: Magandang araw, Teacher Cha.
0: Yan. Mas ilapit natin yung mic natin kayo. Yan. Para mas marinig ninyo yung kanyang magandang boses. At mamaya ipapakilala na rin natin ngayon. Siya naman po ang magtuturo sa atin ng mga patungkol sa book donation drive ng QCPL. Walang iba kung hindi ang head ng Collection Development Section ng QCPL, Miss Cherry Tarok. Good morning, Ma'am Cherry! Isa pa nga, Ma'am Cherry, good morning!
1: Magandang umaga, Teacher Cha.
0: Narinig nyo na, mas malinaw na yung boses ni Ma'am Cherry. Si Ma'am Cherry at si Ma'am Rufa May, sila ang ating mga bagong kaibigan dito sa School on the Air. At tutulungan nila tayo para mas maging masaya ang ating episode ngayong umaga. Sa katunayan, may hatid na kwentong pambata si Ma'am Rufa May ngayon. At dala-dala niya na itong libro na isi-share niya sa atin. Ano ang pamagat ng librong ito, Ma'am Rufa?
1: Ayan, maraming salamat. Salamat po ulit, Teacher Cha. Ang pamagat ng libro natin ay Duyan Pababa sa Bayan.
0: At ito ay babasahin natin para sa ating segmento na Kwentong Pambata. Kaya kami, Ate Rufa or Miss Rufa rather, ay super ready na para sa ating Kwentong Pambata.
1: So, ayan po. Sa pagunita natin sa darating na araw ng mga bayani, ako ay magbabahagi ng isang kwentong magpapaalala na ang pagiging bayani ay nagsisimula sa simpleng pagtulong at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. So, simulan na natin ang kwento. Ito ay may pamagat na Duyan Pababa sa Bayan. Ito ay akda ni Mary Gigi Constantino at guhit naman ni Annie Dean. Nang masugatan si Laika, kinailangan siyang isakay sa duyan para ipagamot sa ospital sa bayan. Malayo ang lakbayin mula sa bahay nila sa bundok papunta sa pagamutan sa Kapatagan. Ano kaya ang iniisip ni Laika habang sakay ng duyan pababa sa bayan? Tara at alamin natin. Isang araw, habang naglalaro si Laika, siya ay nahulog sa puno.
2: Aray! Napilayan ako! Ang sakit! Laika!
1: Sigaw ng kanyang pamilya. Kailangan akong isakay sa duyan papunta sa ospital ng bayan. Ayan. Nang maisakay si Laika, nagsimula na silang maglakbay papunta sa ospital. Sana malapit lang ang ospital sa amin.
2: Prrrr! Ang baho ng utot ni tatay!
1: Habang sila ay naglalakbay, ang daming naiisip ni Laika.
2: Sana matanggal ng bayabas ang sakit sa binti ko. Sana ako'y diwata na kayang magpagaling ng pilay.
1: Nakita ni Laika ang isang eroplano. Siguro'y pupunta rin sila sa ospital. Pati mga ibon, magpapagamot sa bayan!
2: Sana'y malapit na ang ospital.
1: Ayan, at tumawid sila sa isang ilog. Sobrang layo nga pala talaga ng ospital.
2: Sana'y nakalilipad na lang din kami papuntang ospital. O kaya'y mga higante si na kuya at tatay. Nandito na kami!
1: Sa wakas, nakarating na sila Laika sa ospital. Balang araw, gagawa kami ng ospital malapit sa amin. At ako ang magiging doktor! At yan po, nagtatapos ang ating kwento.
0: Napakaganda din nun, ano? Simple man yung ating kwento ngayong umagang ito, pero nangyayari kasi talaga yan, ano? Ate Miss Rufami, na yung hindi naman po kasi lahat ay mga bata, dapat maunawaan niyo to. Hindi lahat ay privileged enough, ano, na kapag may nararamdaman kayo, nasugatan kayo, masakit ang ulo ninyo, nilalagnat kayo, agad-agad ay makakapunta kayo ng ospital. Mas fortunate pa kapag meron kayong sasakyan na pwedeng gamitin in case of emergency. Pero may mga batang katulad ni Laika na nakatira sa mga malalayong lugar, sa mga kabundukan, at talagang hirap makababa para lang makapunta sa ospital o kaya matugunan ano, yung kanilang medical na pangangailangan. So bukod, syempre doon sa realidad ng buhay dito sa Pilipinas na pinapamalas ng ating kwentong pambata ngayon, eh may mga bayani din ano, na talagang naasahan ni Laika para makatulong sa kanya doon sa kanyang sugat na experience on kanyang naranasan. So sana mga bata sa simpleng paraan eh maging katulad din kayo ng mga bayani na tumulong kay Laika. Hindi mo naman kailangan maging Dr. Jose Rizal, Apolinario Mabini, Emilio Aguinaldo o kung sino mang bayani para ikaw ay maging bayani. Ang kailangan mo lang ay lagi kang tumulong sa kapwa mo, lalo na doon sa mga nangangailangan. Bayani ka na agad doon. Nung nakaraan niya, di ba, naging guest natin yung Department of Environment and Natural Resources. Ang sabi niya, ikaw daw ay pwede maging isang ocean hero. So anong ibig sabihin nun? Pwede ka rin maging bayani kapag niligtas mo at inaalagaan mo lahat ng mga yamang tubig natin, yung mga dagat, hindi ka magtatapo ng basura, bayani ka na agad. Kapag meron kang pinagalitan o pinagsabihan kasi nakitaan mo na nagkakalat, dun pa lang, bayani ka na agad. So ayan mga bata, sana marami kayong natutunan sa kwento ni Laika. Maraming salamat, Miss Rufa May, sa iyong ibinahaging kwento ngayon. At ang moral lesson siguro na ito ay kaya natin maging bayani sa paraan na pang-araw-araw, di ba? Sa simpleng paraan, basta nakakatulong at nakakabuti sa ating kapwa at sa ating bansa, ay pwedeng-pwede tayong maging isang bayani. So isa lamang yan ano, sa maraming kwento na talagang binabahagi ng QCPL sa atin. At sa pagbabalik natin mga bata, huwag kayong haalis dyan. May tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan na talakayan dito sa ating programa kung saan mas fun ang learning, Ma'am Cherry and Ma'am Rufa. Sabay-sabay nating sabihin ang programang School on the Air.
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Okay, class. Recess. Break time.
5: Yay!
2: Tignan mo tong baon ko.
5: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
5: Hachi!
6: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
2: Teacher?
4: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
2: Naku, nakakatakot naman po.
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
7: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet

0: O, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
5: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
8: Huwag!
9: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
10: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
11: School on the Air sa Radio Magazine, 1278 AM.

0: Mga bata, we're back! Dito pa rin sa School on the Air. Ako pa rin ito, Teacher Cha. Good morning, good morning, good morning! At binabati natin lahat ng mga kaibigan natin sa lahat ng mga branches ng Quezon City Public Library. Maraming salamat po sa inyo at isang magandang umaga. Samantala, ito na kanina yung kwentong pambata natin hatid ni Miss Rufa May. Ngayon naman si Miss Cherry naman ang ating makakapanayam patungkol dito sa book donation drive ng QCPL. Miss Cherry, magandang umaga muli.
1: Magandang umaga, Teacher Cha, at sa ating mga taga-subaybay ng Radyo Magazine School on the Air.
0: Miss Cherry, ano kayo po ay mula sa Technical Services Division ng QCPL. Ano po yung mandato o trabaho na ginagawa po ninyo sa inyong departamento?
1: Okay, tama po, Teacher Cha, no? Bilang kinatawan ng Technical Services Division na pamumuno ni Miss Manica Cortez, isa po ako sa, bali may tatlo po itong section, Collection Development Section, Cataloging Section, at Binding and Reservation. Okay, so ako po yung tagapangasiwa ng Collection Development Section.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Kung saan kami po ang naatasan na mag isa kasama kami sa para mag-select o pumili ng mga libro na idadagdag sa ating silid-aklatan at mag-evaluate ng ating mga libro.
0: Ayun, ano yung trabaho na ginagampanan ng Technical Services Division ng QCPL. So kung kayo po, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, ano, even lalo na yung mga estudyante, kung may mga libro kayo na gusto ninyong i-donate, doon kayo sa departamento ni na Miss Cherry pupunta at sila ang magbibigay ng assistance para sa

0: Nyo. Mas Cherry, matanong na lang din natin, ano, gaano karami o ilan kadalasa na mga libro na tinatanggap ninyo, average lang, araw-araw?
1: Nais ko munang talakayin, ano, no? Ang ating mga libro ay maaaring galing sa purchase o ito ay funded ng ating gobyerno at meron ding sa mula sa donation o yung sa donation drive natin. Pagka sa donation drive po natin nagmumula, karamihan kasi mula ito sa mga schools, mga partners natin, institution at saka sa mga private individual. So may 100 plus, merong depende po sa mga institution na nagdo-donate at saka yun sa private individual po.
0: Mm-hmm. At marami-rami din yun, ano? Isang daan yung dumarating na mga libro at yan naman ay hindi lang sa main branch, ano? Yan ay kinakalat sa lahat ng mga branches ng QCPL. At kanina nga, off the air, tinanong ko sila, they have 32 branches ngayon dito sa lungsod ng Quezon. Samantala, Ms. Cherry, matanong na lang din natin. So, yun yung bilang ng mga libro na inyong tinatanggap araw-araw. How about naman po yung ibinabahagi ninyo sa publiko? Kasi ang QCPL din, para sa kaalaman ninyo mga bata, sila din ay nagsishare ng mga books nila. O, diba? Okay. Talagang sharing is caring. The more you give, the more you receive. Yan ang kagandahan, ano, nitong ating mga public libraries sa bansa. Go ahead, Miss Cherry.
1: Okay. Banggitin ko rin po, no, Teacher Cha. Sa collection development, kami rin po ang nag-a-allocate ng mga libro sa ating 32 branches. Mm-hmm. So, kung ilan po yung natatanggap namin, i-evaluate po yun kung ano po yung pangangailangan ng ating mga branch libraries.
0: Mm-hmm.
1: So, dun po, in-allocate po yun. At kung may isosobra po, ito po ay ating i-re-redonate o i-share a book po natin sa mga nangangailangan tulad ng mga probinsya na gustong magbukas ng kanilang mini-library or yung mga ibang institution din na nangangailangan ng libro na pwede naman po natin i-share.
0: So, itatap lang po nila ang opisina ninyo.
1: Opo.
0: At siguro, kung daw nagkakamali, they can send a letter po.
1: Opo.
0: Na they're asking or seeking for a book donation para nang sa ganun ay documented at nasa proseso talaga, no? Yung mga libro na inyong ilalabas mula sa inyong opisina. Ayun naman pala. And also, Miss Cherry, syempre, ang isa sa mga tanong ng mga estudyante, pati na rin ng mommy and daddy, ano naman yung mga libro na prefer ninyong tanggapin mula sa papunta sa Technical Services Division ng QCPL?
1: Magandang tanong yan, ano, Teacher Cha. Maaari po tayong mag-donate ng ating mga libro na hindi po na natin nagagamit. Ngunit, pwede po natin itong isama sa ating collection. So, ito naman po bilang trabaho po ng collection development ay aming malalim na sinusuri ang ating mga aklat mula sa copyright, maging sa physical na condition ng ating mga libro. Kasi ito po ay isasama natin sa collection ng ating mga silid aklatan.
0: Mm-hmm.
1: Kung ito naman po ay papasa sa ating criteria, ayon din sa ating collection development policy, so atin po yung tatanggapin.
0: Mm-hmm.
1: Kung mga textbooks naman po at may mga sulat, hindi na po natin siya maaari kasing idagdag sa ating collection.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po. At kung ito naman po ay sa medicine, mga medicine books po, meron naman po tayong 5 years recency sapagkat isa po naman sa ating mission ng Quezon City Public Library ay makapaghatid ng quality resources sa ating mga readers. So, kaya ito po ay masusing ini-evaluate ng ating collection development.
0: Napakahalaga niya, ano, Miss Cherry, yung talagang evaluation ng mga libro. Akala niyo kasi ganun lang siya kadali. Kasi alam niyo ba, gusto ko lang ding ma-share yung isa sa mga experience ko. May pununtahan kami na book festival, parang yun ay book fair rather, book fair po. And then, sa children's section, ano, so syempre, titingnan mo yung mga books doon, akala mo pambata talaga siya. And then, colorful yung cover niya. Tapos nakalagay doon, Fox Stories, yung mga katutubong kwento And then so binili na siya pag uwi ko sa bahay. Nung tinurn ko na yung pages, akala ko talaga ay pambata siya. Yung title niya kasi ng mga stories, pambata talaga. Pero kung titingnan mo yung buo, yung laman ng kwento, ay hindi siya pambata. So may mga words doon na hindi pambata, may mga pangyayari doon na hindi dapat ma-expose sa mga bata. Pero nag-anew siya na parang pambata. Yung title niya, yung book cover niya, at talagang akala mo collections of children's stories. Yun pala, I failed kasi to check. Kaya napakahalaga talaga na kayo, kapag kayo ay bibili ng libro sa labas, titingnan nyo rin muna mismo yung laman nito, yung content nito. Kasi hindi lahat ng cover pages, yun talaga yung ibig sabihin ng laman. So, maraming salamat, Miss Cherry. Naalala ko lang dahil yun din pala yung isa sa mga ginagawa ng Technical Services Division na i-assure na lahat ng mga librong babasahin ng publiko, ng mga estudyante pag bumisita sa inyo ay student-friendly. Mm-mm. At children-friendly talaga. At educational-friendly. Ano? Yun naman yung napakahalaga. At isa rin sa mga tanong natin, Miss Cherry, ano, sa QCPL, kung ganito yung proseso na pinagdaraanan kapag sila ay manghihiram din ng mga libro o kaya magdo-donate ng libro, paano naman yung publiko? Kunyari, mag-walk-in lang ako. Ano naman yung proseso na pwede kong gawin kapag ako ay mag-donate na sa inyo?
1: Kung kayo po ay magdo-donate ng aklat, maaari lang pong bumisita sa ating main library or kung saan mas malapit na branch library kayo po. Meron po tayong may ibibigay po sa inyo na donation form na kung saan nandun po ang policy ng ating kung paano tayo magdo-donate ng libro. Nasasaad po doon yung policy po natin.
0: So, pwede organisasyon din, Miss Cherry, ay pwede rin makapag-donate sa inyo, no? Katunayan, kahapon ay may nag-donate sa inyo ng mga libro. Sige, pwede rin natin itong banggitin, Miss Cherry. Go ahead po.
1: Apo. Kung ano pa ba, papakita po ba sa screen yung mga nag-donate po, no? Yung ibang, ito yung mga halimbawa lang ng mga aklat na natanggap ng library, ng Quezon City Public Library. Ito ay mula sa QC Tourism, QC Planning, Jigsaw Philippines, Chalkboard, Ateneo de Manila, Ortigas Foundation, the Ninoy and Cory Aquino Foundation. Meron ding donates ang personal si Councilor Dorothy De Larmente, Tawid Publication, yung mga kapartner din natin ng mga publishers, Library Think or Gaming Library. Ito naman ay sa initiative ng ating CA na si Michael Sir Michael Alimorong. At yung kahapon na natanggap po natin na yung sa City Dines, sila po yung nagkaroon din ng book donation drive box. At doon naman po nilalagay yung mga walk-in siguro na kanila mga client or yung mga nag bumibisita sa kanila, and then ibinibigay po isa pong recipient ang Quezon City Public Library.
0: Maraming salamat sa lahat ng mga nag-donate ng mga libro, at sigurado naman kami na talagang yung mga libro na inyo pong ibinahagi sa QCPL mababasa at mababasa ng mga, hindi lang pati mga residente ng QC, kasi even naman outside of QC ay pwede naman makabisita, no, sa main branch or even doon sa iba pang public libraries natin dito. Samantala, Miss Cherry, baka naman may paunawa ka na lang doon sa mga gustong mag-donate. Baka may mga do's and don'ts na lang kayo na gustong ipapanawagan sa kanila. Go ahead po.
1: Okay. So, maraming salamat. Nais po naming anyayahan ang ating mga tigapakinig at tigasubaybay ng ating School on the Air na nais na mag-donate sa ating silid aklatan, na kung meron po tayong hindi na nagagamit, pero sa tingin po natin ay mapapakinabangan ng ating mga Q-citizen, ay pwede po nating i-donate sa ating Quezon City Public Library main or kung saan man malapit sa inyong branch libraries. Yun, isang aklat, isang ambag, isang malaking pagbabago.
0: Ang ganda nun, ha? Isang aklat, Isang ambag, isang malaking pagbabago. Yes. Totoo 'yun ano, kasi pwedeng yung libro na nabasa mo ngayon, ayan na yung inspirasyon mo ano sa kinabukasan. Maraming kwentong ganyan. At very happy kami dito sa School on the Air at nalalaman namin itong mga bagay na ito mula sa pagbabahagi ng libro at syempre yung paghiram na din ano at pag-accept na din nitong mga opportunities na ibinibigay po ng LGU sa atin. Kasi meron at meron. Ano? Sayang naman kung may mga ganitong oportunidad tapos hindi natin tatangkilikin. At panghuli na lang, Miss Cherry, gusto ko kasi kayong i-congratulate dahil sa bagong branch na meron kayo. Sige po, i-plug natin para doon sa mga kabarangay na nag-iisip sila, nako, sa lugar namin wala pa. Eh, baka meron na. Sige po, ma'am.
1: Okay. Bali nais ko lang pong ipaalam sa inyo na meron na po tayong bagong bukas na branch library sa District 5. Ito yung sa Pasong Putik. Actually, meron tayong, para sa hindi pa aware, na meron tayong mga branch libraries mula District 1 to District 6. So, ayun po yung aming bagong bukas sa District 5.
0: Salamat po. Ito po ay sa...
1: Pasong Putik po.
0: Pasong Putik. Ayun. Ito po yung isa sa mga branch na pwede ninyong puntahan. Libreng-libre lang. At lahat ng mga libro na dinonate ng publiko ay makikita nyo dyan sa ating public library sa bawat barangay. Ayan. Ang ating kwentuhan. Maraming salamat, Miss Cherry. O, baka gusto na lang natin mag-shoutout. Pati si Ma'am, baka batiin na rin natin, Miss Cherry. Nakahiya na si Ma'am Cherry.
1: Binibati ko po ang syempre ang aming masipag na tagapamahala ng Quezon City Public Library, si Miss Marisa Chico at si Ma'am May Bernal, gayon din ang aming head ng Technical Services Division, si Ma'am Manica Cortez, gayon din ang nag-invite sa amin si Ma'am Ana Martinez at Ma'am Rona, gayon din ang Technical Services Division.
0: Si Ma'am Rufa, baka may gustong batiin.
2: Shoutout po kay Sir Nani at kay Ma'am Dria.
0: Shoutout kay Sir Nani at kay Ma'am Dria. At si Sir may last labas ng studio. Ano ulit ang name ni Sir? Batiin na rin natin.
1: Sa collection development section ay binubuo ng apat po kami. Ang inyong lingkod, si Ma'am Rufa, si Ma'am Yvonne Pardelio at syempre yung aming si Sir Gerald.
0: Okay.
1: Katuwang po namin sa pagpili at pagpili ng mga libro at pag-evaluate, ganito po.
0: Okay. At sa lahat to, sabi nga ni Ma'am Cherry, mas gusto nila syempre kapag marami silang libro na natatanggap, eh mas nakakatuwa yun, Ma'am Cherry, no? Nakaka-boost ng talagang work ethic natin every day. Kasi alam natin na yung bawat libro na in-audit nila, ine-evaluate nila, eh mabibigay ng libro yun sa mga bata. Maraming salamat at sobrang saya ng ating episode ngayon at yung kwento ni Laika mula sa ating kwento na Duyan Pababa sa Bayan. Maraming salamat, Ma'am Rufa May. Sa uulitin ulit. Sabi ni Ma'am Rufa, sa uulitin. Gusto ko ulit. Oh naman, Ma'am Rufa, sa uulitin ulit. Thank you again, Ma'am Rona. Maraming salamat, Ma'am Rona, palagi. And Miss Anna, thank you so much palagi. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat at sa Master Control, thank you so much kay Miss Marichal Malimban, Miss Camille O'Malley, Miss Rona Esperanza, Miss Julian Calces. At sa inyo, sana marami kayo natutunan. Ang dami nating nalaman patungkol sa book donation drive na ito. Kung mayroon kayong mga libro sa bahay, huwag nyo nang patulugin yan dyan, i-donate nyo na. At sana sa lesson natin today ay may natutunan kayo at pwede ninyong baunin sa inyong eskwela. Mga bata, bukas muli, huwag kayong mawawala. Pagsapit ng alas 8 na umaga, anong gagawin? Buksan ang mga radyo. Sabay-sabay tayong matuto dito lang sa kung saan mas fun ang learning. Sabay natin sabihin, mga ma'am, ang
3: School on the Air!
0: Bye-bye at ingat kayo hanggang sa susunod na episode natin.
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: I i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
15: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
14: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
15: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
14: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
15: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
14: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
15: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
19: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
18: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
25: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
27: at Radyo Pilipinas.
1: TBS Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
20: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
29: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
30: Radyo on the go.
29: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay!
32: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
33: PBS Receiver.
32: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
32: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad!
33: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
34: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
22: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
35: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
36: Bubungad sa umaga.
37: Trending issues na pinag-uusapan.
38: Mga programang aabangan.
39: Agahan hanggang hapunan.
40: 66 Impormasyon.
41: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
5: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
6: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang magandang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM. Kung hindi po sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa ating social media pages at atin pong email address, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan nitong PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo po nga mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gaya din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Ito pong PBS Receiver app ay available, downloadable for free. Libre lamang po ito sa Google Play kung kayo ay Android user. At sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again mga mare, mga pare, i-download nyo na po itong PBS Receiver. And of course, ayan mga mare, mga pare, ano, para sa mga mahilig magbasa ng artikulo o mga mensahe, syempre gusto ko rin po kayong imbitahan na bisitahin ang ating website na radiopilipinas.ph/radiomagazine. So ito po ano ang ating official website under Radio Pilipinas. So kung meron po kayong gusto nga basahin, mga trending stories, viral stories, mapa-education man yan, tourism, environment, women empowerment, culture, lahat po ano ay makikita or mababasa nyo dito since we are the general information station. So kahit ano po yan, ano, anything under the sun ay makikita ninyo. Ito po ay mga articles, feature stories, mga light stories na isinulat hindi lamang ng inyong lingkod, gayon din ano, na mga kasamahan po natin dito sa Radyo Magazine. So once again, mga mare, mga pare, bisitahin nyo na po at basahin yung mga articles sa radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: This morning nga po mga mare, mga pare, ay isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating pag-uusapan. And this morning po ay usapang artificial intelligence po tayo. Or ito nga po ano, na mas kilala sa tawag ngayon na AI. So kayo ba mga mare, mga pare, kung halimbawa ano, meron kayong AI body, ano, body as in friend, kaibigan, ano, katuwang AI body na pwedeng tumulong sa inyo sa school, for example, para sa mga nag-aaral, sa negosyo, para sa mga entrepreneurs, ano, or maybe research at mga bagong idea, gagamitin nyo ba ito? For sure, marami yung sasagot ng oo, ano, kasi talamak ang paggamit ngayon ng AI eh. Pero ngayon nga po, ano, mga mare, mga pare, ngayong umagang ito, aalamin po natin, ano, dahil meron po tayong AI body na tinatawag, ano, na Techie 2.0. Ito po ang AI innovation body ng DOST, Department of Science and Technology ng Central Luzon Innovation Hub. Paano nga ba ito nakakatulong sa mga estudyante, innovators, researchers, at mga entrepreneurs sa pagbuo at pagpapaunlad ng kanilang idea? Nakakatuwa, ano, nakakatuwa itong concept na ito. Techie 2.0. Techie is T-E-K-I, ano, para sa mga kumare at kumpare natin nga nakatutok sa radyo. Ano, ayun po yung spelling, T-E-K-I. Nakakatuwa na meron palang ganitong klaseng inobasyon, ano, ang isang Pilipino or particularly ang DOST nga po, ano, para matulungan ang mga kababayan natin. And with that, para po mas lubos pa nating maunawaan etong ating talakayan, may makakasama nga po tayo. Siya ang unit head ng Technical Consultancy and Training Services mula po sa Department of Science and Technology, Central Luzon. Wala pong iba kundi si Mr. Randolph, also known as Randy Valencia. Good morning po, ano, Sir Randy. Welcome po. Sumusta ka, Mare? Si Maring Jolie po ito.
2: Isang makagandang umaga po, makaagham na umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Maring Jolly, at sa lahat po ng tagapakinig po ng Musta Ka Mare ng Radyo Magazine. It's a privilege po na maimbitahan po ang DOST Central Luzon para po i-introduce po namin ang aming AI Innovation Body na si Techie.
0: Mm-hmm. Ako rin po, ano, Sir Randy, ay nagpapasalamat, lubos na nagpapasalamat sa pagpapaunlak nitong panayam natin this morning. And kanina po, ano, ngayon din, just now, napahapyawan na nga po natin itong AI Innovation Body natin na tinatawag na si Techie 2.0. So siguro para po sa kaalaman ng lahat, ano, sino or ano nga ba itong si Techie 2.0 at bakit po ito tinawag na Innovation AI Body?
2: Okay, sige po. Maring Jolly, siguro if you can permit, ikwento ko lang po, no, kung paano nagsimula si Techie.
0: Sige po, go ahead po.
2: Okay. So si RDJC, during one of our MANCOM meetings, ang sabi niya, Randy, and together with our MIS unit head po si Michael Rivera and si Renz Galang, sabi niya, gawa kayo ng something parang a robot, someone who will greet our clients sa ating lobby para doon na lang sila magtatanong yung ating mga services, para siya na lang yung sasagot. Let's embrace artificial intelligence. Kumbaga, let's innovate our services. So, nagkaroon po kami ng challenge. So, nung una, I myself, nag-design po ako ng parang isang an avatar o parang isang a cartoon, pero nireject po siya kasi parang nagmukha siyang alien yung itsura po niya. Sabi ni RDJC, let's make it more friendly, no? Friendlier dapat, tsaka mukhang tao. Tapos mukhang talagang empleyado siya ng DOST. Mm-hmm. So we redesign Techie, kaya ganito na po yung itsura niya, no? Ito pong hawak ko, ayan. Ganyan na po siya yung nakikita po natin sa screen. So ang pangalan po niya ay Techie, coin after the word technology. Mm-hmm. No? So, di ba po sa ating mga Pinoy, ang Techie mo naman, no?
0: Yes.
2: Techie ka ba, parang gano'n. So ganun po yung pangalan niya para po mas friendlier, mas approachable sa masa. And Maring Jolly, ano po, nag-apply na po tayo sa IPOPHIL, no? Mm-hmm. Sa Intellectual Property Office of the Philippines, para kay Techie sa pangalan, sa branding po niya, no? Para maging official A-Hub body po natin siya. Now, bakit po siya Innovation A-Hub body ang tawag po natin? Kasi gusto po natin na mas maging madali at mas yung access po sa information about our programs and services, lalo na po yung mga kabataan ngayon, ang gusto po nila ay more on chatbot po, no? Parang they are digitally inclined. So to reach them, so gumawa po tayo ng AI-powered innovation body na si Techie para po makaabot sa kanila, together din po yung ating mga innovators, mga researchers, at in the general public as well. Ang layunin po ni Techie ay makatulong po sa general public through the use of an AI chatbot.
0: Ayan, nakakatuwa, ano, Sir. Kasi oo nga po, pag tinitignan natin si Techie, parang napaka-approachable niya. Hindi ka matatakot na tanungin siya, ano. So I think nakakatuwa po na bumuo kayo ng ganitong konsepto, ano. Para nga po, kumbaga, mas magamit pa natin, ano. Ano ba yung magandang maidudulot ng AI sa atin? Pero siguro, gusto ko lang din itanong, Sir, ano. So sino na po ngayon? Kasi you've mentioned na before gumawa kayo, but it looked like an alien. So sabi nila, dapat mas friendly sana itsura. Ngayon, sir, sino yung inspirasyon nitong si Teki ngayon? Baka lang din po meron ba? Or wala, nabuo niya lang talaga yung ganitong itsura niya?
2: Opo. Actually po, maraming nagsasabi dito sa office na parang kamukha ko raw siya. Kasi nga po, may salamin po siya, may black a smart watch, mm-hmm. tapos naka-DOSC uniform together with the iHub logo. Mm-hmm. Ayun. Pero ang originally, ang concept nga po, sabi nga ni RD, let's make him look more friendlier, mm-hmm. tapos naka-DOSC uniform siya, tapos nakasalamin. Ayun. So parang a friendly na techie talaga po siya, no, na cartoon like na in animation po.
0: Ayan, salamat sir. Ano, so wala naman po palang particular talaga or specific na kumbaga inspired yung look alike nitong si Teki. Sadyang nabuo lang siya as it is para nga po magmukha siyang friendlier kahit na Teki. Pero totoo po, napakaganda nung ganung approach Sir Randy, ano, kasi may mga pagkakataon na when it comes to science, when it comes to technology, sometimes tayo parang takot tayo eh. Parang ay teka, parang mahirap to. Teka, parang nakaka-intimidate to. Pero sa itsura po ni Teki ngayon, para sa mga nakatutok sa atin sa Facebook and YouTube live streaming, makikita natin si Teki, ano, na sobrang cute niya. Ano? So napakadali na kumbaga magtatanong ka sa kanya, and I think Teki would answer all of our questions. And kanina rin po, Sir Randy, napahapyawan po ninyo na isa nga siyang chatbot, ano, na makakatulong sa general public. So ano po kaya yung kaibahan nitong si Teki sa iba pang AI o mga karaniwang AI chatbot na ginagamit po natin ngayon?
2: Yes po, Maring Jolly, no. Ang malaking pagkakaiba po ni Teki ay ang kanyang focus at purpose. Ang mga karamihan po sa mga chatbot ngayon, sa mga gumagamit, basically they can answer all questions. Ano kung ano po yung mga tanong natin, they give us information, plus they can also generate images, they also generate videos. Pero si Teki po ay naka-focus lamang po initially sa ating mga DOST Central Luzon programs, projects, and mm-hmm. activities. Ibig sabihin po nito, ang mga informasyon na finid po natin kay Teki, ang nilalaman po muna niya right now ay yung mga kung ano ang ating mga programa, ano po yung mga serbisyo na pwedeng i-avail ng general public, saan office po siya pupunta, at sino po yung tao na pwede niyang lapitan. Gusto po natin na mapalapit ang ating mga serbisyo, no, through the use of our Teki Innovation Body. So nakalimit po muna, Maring Jolly, dito sa Central Luzon Universe. Mm-hmm. Pero eventually, in the future, of course, lalawakan po natin, Maring Jolly, yung kanyang kaalaman.
0: Mm-hmm. Ayan. So, kumbaga ngayon po, ano, ay all about DOST Central Luzon po muna. Nakakatawa yung binanggit mo, Sir Randy, na muna. Kumbaga, kasi parang hindi pa doon nagtatapos, eh, di ba? We won't know na maybe in the future, mas malawak na yung sakop nitong si Teki. Ano? Looking forward po tayo, ano, na mangyari yun. Pero for now, ayan, nakakatawa. Kasi, kumbaga, parang kayo yung pioneer, hindi ho ba, Sir Randy? Na pag tinawag mong Teki, ay, sa DOST Central Luzon ito, ano, they would know, ano, na ito po ay pag-aari. Kumbaga, kayo yung pioneer, ano, na si Teki nga ay nagmula sa Central Luzon na DOST. And bilang kayo po, ano, pinag-uusapan nga natin na DOST Central Luzon, kumbaga, parang si Teki na, I would assume, ano, na siya yung pinaka-brain or utak na ng inyong nga pong AI Innovation Hub, ano. So, ano po yung mga bagay na kayang gawin ni Teki? Kanina po nabanggit ko para sa mga students, researchers, innovators, even sa mga entrepreneurs or sa mga businessmen or women. Ano po yung mga kaya niyang gawin?
2: Okay. So, Maring Jolly, sa mga tagapakinig po, basically, si Teki po ay isang navigator. Ano? Mm-hmm. So, pupunta po ang client sa atin, sa office. So, nandun po si Teki. Ang plano po natin, Maring Jolly, ay ligay po sa isang malaking interactive na parang a TV-like screen. So nandun po siya, yung parang nakikita po natin sa screen na kumakaway-kaway na ganyan. Mm-hmm. And then pag may client po, sasabihin niya, hello, good morning, how can I help you? How can I assist you? And then si ang ating pong client noon ay makikipag-interact na. Mm-hmm. Kay techies, no? So pwede po siyang magtanong, example, may dala po akong, hey techie, may dala akong isang product, ipapatest ko ito, saan ako pupunta? So si techie po ay sasagot, pwede po sa English, pwede po sa Tagalog, and right now, ina-update po siya na pwede rin Kapampangan, kasi po, naka-base po tayo dito sa San Fernando, Pampanga, no? So sasagot siya, o pumunta ka sa aming laboratory, located yan sa ground floor, hanapin mo si ganyan. So ganyan po ang isasagot ni Teki. Tapos sasabi, anything else? How can I help you? So kung may gusto po kayong malaman, meron akong isang produkto, gusto ko siyang i-upgrade, gusto ko siyang innovate. So sasagot po si Teki, o pwede kang lumapit sa aming programa, hanapin mo si, example po, si Mr. Randy Valencia, located siya sa second floor, turn left, turn right, parang ganun po siya, no? Opo. So nagbibigay po siya ng mga information about our services, plus kung sino po yung tao nalalapitan. And bukod po maring Jolly dun sa ating services, pwede rin po siyang magbigay ng information dun sa ating mga funding support, ano po yung mga serbisyo na pwede natin ibigay, no? Bukod sa ating ano po, baka may funding assistance needed yung ating mga clients, magbibigay din po siya ng information about that.
0: Ayan, thank you so much, ano, Sir Randy. Nakakatuwa na merong ganitong klaseng kumbaga creation, ano, na kumbaga mapapadali yung buhay nating lahat dahil alam niya na lahat, ano, particularly nga po tungkol sa DOST Central Luzon. Ang binigyan niyong example, Sir Randy, is halimbawa nga may pumunta sa inyong let's say innovator, let's call that person an innovator na may product nga siya, tatanong niya saan niya ba ito pwedeng gawin, or saan niya pwedeng dalhin, ano? Pero halimbawa po, mga estudyante naman, ayan, marami sa atin, ano? Mga students or maybe mga businessman, businesswoman, mga entrepreneurs, ano? Na hindi rin po alam kung anong program ng DOST yung angkop na para sa kanila. Paano naman po kaya nila, paano matutulungan ni Teki, ano? Ang ating mga estudyante at mga entrepreneurs. Sakop rin po ba ito ni Teki?
2: Opo, Maring Jolly, no, sa ating pong mga tagapakinig. Marami po tayong kliyente na estudyante. Tama po kayo dyan. Karamihan po dyan nagtatanong about our scholarship programs, no? Karamihan po nagtatanong din, humihingi po ng mga assistance on their thesis, no? Nagtatanong din po sila ng mga experts natin kung paano natin matulungan o ma-validate o makapagbigay ng information about their thesis. O kaya naman po, may mga kailangan din po sila on laboratory testing for their products. Karaniwan, ganyan po yung mga estudyante na mga needs nila na lumalapit. So with Teki, so pagdating po nila again doon sa lobby natin, so pag may estudyante, meron po ba kayong program on scholarship? Paano po ba mag-avail? Ganyan. So Teki will answer them, yeah, we have a program on scholarship. Look for Miss Leia. Ayan, located siya sa ground floor, ganyan. O kaya naman, yung estudyante, meron po akong, Teki, meron akong thesis about a material na from waste material na gagawin namin na into an innovative product. Sino ang pwede naming lapitan? No? Anong gagawin namin? So si Teki po ay sasagot niya. No? Okay, you can proceed to our innovation hub. By the way, nasa innovation hub po ako right now. Ayun po si Teki sa likod. No? Ayun. So bali, ganun po siya. So, you can proceed and look for Mr. Randy o si Mr. Jim, and then they can assess you. Ganun po, no? So si Teki po ay sasagot, no, sa mga needs po ng mga estudyante po natin, ma'am. And kung si ang estudyante naman po ay may mga tanong about their research, ganun din, kung basta meron pong information si Teki about their research, kumbaga meron po silang research about food, an innovative product. So, magtatanong po sila, hey Teki, meron akong product on this. So, basta si Teki po ay may information about that product, ay sasagot po si Teki, magbibigay po siya ng information. And it's a conversation, Maring Jolly, no? Mm-hmm. Parang kaibigan talaga siya na mag-a-assess sa iyo, no? Ibibigay ka niya sa tamang tao para makapagbigay ng additional information po.
0: Ayan, nakakatuwa, ano, Sir Randy, na malaman ito dahil napakaraming nalalaman ni Teki mula sa technology assistance, sa mga startup support and research collaboration, and of course, yun nga po, nabanggit nyo kanina yung innovation funding, lahat ito ay alam ni Teki, ano. So all they have to do is to go to, yun nga po, sa DOSC Central Luzon and then kausapin si Teki. So ito po, ano, Sir Randy, it's more on parang voice command po siya, ano, or pwede rin po na tulad sa mga karaniwan ngayon, halimbawa, you can also type your concern, or sa ngayon po is true bosses talaga na pwedeng ma-access or makausap si Teki. Tama po ba yun?
2: Marin Jolie, thank you for that question. Mm-hmm. Oo, nakalimutan kong i-illustrate kanina kung paano yung look ni Teki. Okay, ma'am. So, kung imagine po natin yung laptop natin, so on the left side panel, may dalawang panel po siya, mm-hmm. no? So, on the left side, nandun po yung mga tinatype natin na chat, ma'am, yung mga messages natin. Kunya, Teki, how are you? Ganyan, ganyan. So, nandun po sa left side, lumilitaw po, no? Now, on the right panel, nandun po si Teki, yung gumagalaw po na animation. Nandun po siya, no? So, there are two ways. Pwedeng nagtatype ka and then sasagot si Teki while Teki is being, may animation siya on the right panel. Mm-hmm. Now, pwede rin pong voice prompt Marin Zoli, no, sa ating tagapakinig. Kunyari, sasabihin mo, no, in English, in Tagalog, and right now nga po, in Kapampangan. And then, sasagot po si Teki via voice din po. Mm-hmm. No? Lilitaw din siya dun sa chat, yung sagot niya. At the same time, sumasagot po siya on the right side.
0: Oh, wow!
2: Opo. So, bale ma'am Marin Zoli, meron pong visualization on the left, tapos meron din pong animation visualization on the right.
0: Wow.
2: Para hindi po parang boring ba na na puro ka lang type ng type, at least nakikita mo si Teki na nagsasalita po siya.
0: Totoo.
2: On the right side.
0: Ayan, ano, salamat po sa paglilinaw, Sir Randy. And I would think, ano, ako, I would assume na actually this is also very inclusive, ano, lalo na kung halimbawa po, ano, may mga kababayan tayong person with a disability, ano, may mga pagkakataon na maybe hindi sila makakapag-type, ano, they can use their voice instead. At para naman sa iba na hindi magamit yung boses nila, they can type instead. So, para sa lahat din po pala, ito nga si Teki. Kumaga, ang ini-imagine ko, Sir Randy, ano, para siyang ano, siya yung pinaka-receptionist, ano, pag pumasok ka sa lobby, siya yung bubungad sa'yo, siya yung tutulong sa'yo, how may I help you, paano ko po kayo matutulungan? So parang ganun si Teki, pero siya yung friendlier side, ano, pagdating po sa reception. Alright, thank you for that, sir. Pero siguro, syempre may mga katanungan din yung ilan sa mga kumare at kumpare natin, paano naman kaya nasisiguro na, of course, unang-una tama, ano, or relevant, at syempre mapagkakatiwalaan po yung mga impormasyong ibinibigay ni Teki sa mga makakausap niya.
2: Opo, para po sa ating mga kumare at kumpare. Napakahalaga po nito, Marin Jolie, kasi nga po government information po, no, yung pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, dapat accurate, no, yung mga information na binibigay po natin. Ibig sabihin, authoritative information must come from authoritative sources. Kaya ini-ensure po natin na ang binibigay po natin na information kay Teki ay galing talaga sa ating mga reliable sources. Now, yung ating pong mga reliable sources, Maring Jolly, ay galing po sa ating mga program unit heads dito sa Central Luzon. Example, magbibigay po ang ating setup unit head ng mga information all about the setup program, yung isa po sa ating flagship program, at yun po ay pipirmahan and yun po ang ibibigay natin. Ang nagpo-populate po pala, Maring Jolly, kay Teki, ang nagbibigay ng feed sa kanya ay ang ating MIS team, no, yung management information system, yung mga programmers po natin. So they populate Teki through the information given by our program managers. So ensured po tayo na reliable at tama po yung data na pinifeed kay Teki Miteki plus yung nilalabas po niya. Kasi Maren Joel, may mga chatbot po kasi na may hallucinations. Mm-hmm. Kumbaga nagbibigay po sila ng information na minsan lagpas na o kaya parang exaggerated na no yung information natin. So with Teki, we want to avoid that, no, yung hallucination po. Kaya dapat po ay galing talaga sa mga authorities at reliable sources, Maren Jolie, yung finifeed po natin kay Teki. And may regular po tayo na review at ina-update po yan ng ating MIS unit.
0: Ayan, nakakatuwa. Ang ganda na itong sinabi mo, ano, sir, na ina-update ito regularly. Totoo, kasi ang dami hong changes, eh, di ba? Parang sa ngayon, possible na yung ganitong bagay is ito yung accepted, but after an hour, iba na yung accepted. Kumbaga parang ganun, no, yung konsepto. So nakakatawa na you still update, ano, kumbaga hindi lang natatapos na ito lang yung nalalaman ni Teki. And I think yun po, ano, ang isa sa mga paraan, ano, para nga po yung tiwala and of course, suporta ng publiko ay makuha natin. Kumbaga yung accuracy talaga and yung relevance ng information. But at least yun po, ipinaliwanag nyo, ano, sir Randy, na wala dapat ikabahala, wala dapat ikatakot yung mga gagamit or yung user ni Teki. But I think, ano, may mga, sa mga chatbot di ho ba, no, Sir Randy, hindi lang naman si Teki, even yung mga ibang artificial intelligence, meron din naman talagang mga disclaimer na parang I could make a mistake, ano, hindi ba sa ilalim may mga nakikita akong ganyan sa mga iba pang chatbot or sa mga iba pang AI or mga OSINT tools. So I guess ano that could happen, pero at least sa tulong nga po ng DOSC sa mga programmers na meron kayo, ay nasisiguro talaga yung accuracy na tama yung mga impormasyon, ano, since yun nga po government, ano, government information yung nakapaloob kay Teki. So thank you for that, and siguro po para sa inyo, sir, bilang isa kayo sa mga pioneer nito nga po nga pagbuo kay Teki, sa inyong pananaw kaya po paano makakatulong ang ganitong AI tool sa pagpapalakas ng innovation ecosystem sa Central Luzon, or maybe hindi lang sa Central Luzon, malay natin, ano, Sir Randy, even sa buong Pilipinas pa in the future. Ayan, ano, nawala lang ho saglit si Sir Randy, mukhang nagkaroon tayo ng connection problem, pero yun nga.
2: Ayan
0: po.
2: Mm-hmm. Maring Jolie, narinig po ako.
0: Yes, loud and clear na po, Sir Randy. Yun nga po, tinatanong ko, ano, kanina po, para sa inyong pananaw, since isa po kayo sa pioneer talaga o nagpasimula nito sa pagbuo nga po, ano, ni Teki. Ano po kaya yung masasabi ninyo kung paano makakatulong yung ganitong AI tools sa pagpapalakas po ng innovation ecosystem sa Central Luzon or maybe in the future sa buong Pilipinas po po?
2: Opo. Right now po, ang para sa akin po, ang pinakamalaking barrier po sa ating innovation system ay hindi po yung lack of ideas. Marami pong ideas ang mga Pinoy. Magagaling po ang mga Pilipino. Nagsisimula pa lang po sa mga estudyante, may mga magandang ideas na. Ang nagiging karamihan po na challenge sa ating mga kababayan ay kung saan po pupunta o yung pong access, no? Kung saan, sino yung makakatulong, anong ahensya ang pwedeng tumulong dun sa idea nila. Now, with this development po, with the use of an AI through Teki, ay mapapalapit po natin sa general public yung access, no, doon sa serbisyo, particularly nung sa DOST, no, kung paano makatulong yung mga estudyante natin, mga entrepreneurs, mga innovators po natin to innovate, no, yung idea nila. Now, with the use of AI, kung pag nailagay po na natin ito na online o kaya ma-access na po ng public, mas mapapadali na po yung access, no, para pag-usapan yung innovation system through Teki. Yun po ang layunin natin, Maring Jolie, sa ating mga tagapakinig, no. We want our services to be more accessible to the general public through the use of AI. Ayaw po namin na si Teki ay parang chatbot lang, but gusto po natin siya again maging friendly, maging accessible po siya sa general public. With that, pag maraming access, pag may access na ang general public sa ating suporta, I think makakatulong po ito sa paglawak ng ating innovation system, Maring Jolly.
0: Ayan, ang ganda po nitong term na ginamit ninyo, ano, Sir Andy, accessible. I think that's one of the most important thing na kailangan talaga when it comes to, yun nga po, ano, pag may napoproduce ang isang tao, pag may nakikreate ang isang tao, maganda kung accessible ito para sa lahat. Ano? Kasi sayang naman ho, hindi ho ba? Yun nga po ang sinasabi ninyo, ano, Sir Andy. I totally agree with you na napakaraming mga Pilipino, even yung mga kabataan ngayon, na sobrang daming magagandang idea, maraming magagandang proposals, ano, pero yung access nga po minsan nalilimitahan kasi. But at least through Techie, ano, sa ngayon nga po ay nagsisimula na tayo, ano? Hopefully in the future mas marami pa po yung maabot ni Techie at matulungan nga po para nga yung talino ng mga mamamayang Pilipino, ano, ay kumaga magbunga, hindi lang mag-stop doon, ano, sa research na mayroon sila, kundi mag-prosper pa. Alright? Ayan, maraming salamat po, ano, Sir. And siguro kanina po, napahapyawan nyo naman na po kung halimbawa nga we're looking at laptop screen or computer screen, makikita natin doon.

0: Technology and Innovation Week, or the RSTW in Central Luzon po, that will be on September 2 to 4 to be held at the Pampanga State University. Mm-hmm. That is in Bacolor, Pampanga po, no, Maring Jolie, sa ating mga tagapakinig. Marami pong exhibits ang nandoon sa ating RSTW, and one of the exhibits nga po ay si Teki. Mm-hmm. So pwede pong pumunta yung ating mga kababayan doon to interact with Teki, makilala siya, magtanong, at ano po yung tulong na pwedeng ibigay po ni Teki sa ating mga kababayan. And of course, after po nung kanyang official launch, ay magbibigay po tayo ng announcement para po si Teki ay magiging kung saan po siya pwedeng ma-access, no? Mm-hmm. Right now, ang target deployment po natin kay Teki, initially, after the launch po, will be the DOST Central Luzon Innovation Hub dito po sa San Fernando, Pampanga, plus yung ating mga DOST Provincial Innovation Hub po, located all over the seven provinces po ng Central Luzon, Maring Jolly.
1: Ayan, looking forward. Ano, malapit na pala si Randy, ano, na itong September 2 to 4. Ano, so that would be next week na ho. Ano, and exactly a week after this, September 2 to 4, that is Wednesday to Friday. Para nga po, again, mga mare, mga pare, sa gaganaping Regional Science, Technology, and Innovation Week, ano, sa DOSC Central Luzon, particularly sa Pampanga State University. So bisitahin po natin, ano, itong kanila pong event ng DOSC Central Luzon, mga mare, mga pare. Para nga po, ayan, sabi ni Sir Randy, ano, face to face nating magagamit, makakausap, makaka-interact si Teki 2.0. All right? Ayan, maraming salamat po, ano, Sir Randy, sa pagpapa-unlock nitong panayam natin this morning. Pero gusto ko lang din itanong, Sir Randy, bago kayo bitawan, ano? Bali, ito pong pinakita nyo kanina na model type ni Teki is model lang po talaga siya. Tama po ba? So, hindi siya pwede maka-interact ng mga ng publiko.
0: Opo. Ito po, ma'am, ay i-promote ko na rin po, no, Maring Jolly, para po malaman po ng ating mga tagapakinig. Ito po ay isang 3D model na ginawa po ng ating Additive Manufacturing Center, or the AMCEN, dito po sa DOST Central Luzon, wherein they can produce a prototype. Mm-hmm. No? Kunyari, mayroon po tayong idea na may ID. Example lang, Maring Jolly, meron akong ball pen na kakaiba. Mm-hmm. No, ngayon po, our AMCEN laboratory can produce a prototype, mm-hmm, of that ball pen through this, ang tawag po natin dito, Maring Jolly, ay 3D printing. Mm-hmm. Okay, so this is a 3D printed output po ni Teki. Naka-display po ito sa ating innovation hub para lang po makita, mahawak yung itsura po ni Teki na hindi lang po sa screen nakikita. Kaya nag-produce po tayo ng ganito na 3D printed model po.
1: Ayan, super cute, ano, Sir Randy. Actually, parang pag iniisip mo, parang may mga, especially yung mga students, ano, yung iba ho, parang nagko-collecta ng mga ganyan, eh, hindi ba? Kasi parang siyang collectibles, ano, parang mga Funko Pop. So, I think, ano, bebenta rin ho ito bilang merchandise. Pagkalimbawa ho, ano, sa publiko, especially sa mga students. So, thank you so much once again, Sir Randy. And lasa lang din po muli para po sa mga tao nga na is pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan po kaya kayo maaaring makontak? And kung meron po kayong social media pages, maaari nyo po silang anayahan din na i-like or i-follow po ito.
0: Opo, maraming salamat po. Sa ating pong mga lahat ng kumare, kumpare at tagapakinig sa radio program po ni Maring Jolly, pwede po kayong bumisita sa aming DOST Central Luzon Regional Office. Ito po ay located sa City of San Fernando, Pampanga. Meron po tayong government center dito. Pwede rin po kayong bumisita sa aming mga DOST Provincial SNT Centers located po all over the seven provinces of Central Luzon, or via online sa ating DOST Central Luzon website, dating DOST Central Luzon Facebook page, and meron din po tayong DOST Central Luzon Innovation Hub Facebook page. Ayun, nandun po yung ating mga contact details. You can message us po kung may mga concerns po kayo para po matulungan po natin. No? Together, let's innovate. Palakasin po natin ang innovation system dito sa Pilipinas.
1: Ayan, napakaganda nun, Sir Randy. Ano? Palakasin natin ang innovation system dito sa Pilipinas. Maraming

0: Maraming salamat po muli, mga mare, mga pare. Nakasama po natin ang Unit Head ng Technical Consultancy and Training Services mula po sa Department of Science and Technology or DOST Central Luzon. Wala pong iba kundi si Mr. Randolph Valencia, also known as Randy. Maraming salamat po, sir, and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.
0: Thank you so
1: much. One DOSV for you.
0: Yes, salamat po, sir. Ang oras natin, 9:40 in the morning. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
11: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
14: This is a public service announcement.
15: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
14: Huwag i-click ang link.
15: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: World class na tanawin. Explore na natin.
18: Love the
16: Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influx na yan!
16: Radyo Magazine
18: 1278.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
22: Wow, updated yan.
23: Musta ka, Mare?
24: Sa Radyo Magazine 1278.

0: we're back mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Julie. Ang oras po natin, 4 na minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. At para po sa kaalaman ng lahat, today is Wednesday, Miyerkules na po, August 26, 2026. And as we continue bilang pagpapatuloy nga po ng ating programa, syempre dadako na rin po tayo sa isa sa mga segmento ng Musta Ka Mare. Ito nga po ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, ayan, inalam natin ng mga kumare at kumpare natin na kung sila ba ay may AI body, kung pwedeng tumulong sa kanila na AI body, mapaschool man yan, negosyo, research at mga bagong ideya, gagamitin ba nila ito? May mga pagpipilian po tayo ang heart react para sa oo, malaking tulong ano, itong AI na ito, so gagamitin nila. Ang like react naman, siguro kung kailangan, ano? Iba kasi parang nagda-doubt pa eh, diba? Dahil nga, well, malaki yung usapin din ngayon ng AI, diba? Especially when it comes to the environment. So may mga pag-uusap pa o diskusyon na tulad nito. Samantala, may wow react naman para sa, curious ako. Ayan, para sa mga curious. Ano ba tong AI body na ito? And of course, ang sad react para sa, mas gusto ko pa rin ang human help. Ayan. Totoo, yung iba kasi, diba? Parang, well, nandiyan naman si AI, pero mas tiwala pa rin ako kung totoong tao yung makakausap ko. Diba, may mga ganyan. So, kanya-kanya naman tayo ang opinion when it comes to this. That's why, meron din tayong pagpipilian na care react para sa iba pa. At base nga po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, mayroon pong pinakamababang boto para dito sa heart react na malaking tulong. Samantala, ano, may mas mataas na number of votes naman. Actually, pantay, ano, pantay yung bilang ng boto when I tallied. Tally po ito ng sa group natin na Mare Community, open and close parenthesis, Musta Ka Mare, yun po yung ating Facebook group. And at the same time, dahil posted din ito sa ating Facebook page. Ayan, kinuha rin natin yung result. At ang may pinakamataas na result for both reactions nga po ay ang like at care react. So, para po sa like, yung siguro kung kailangan, ayan, yun po ano, may mataas na boto. And yung care react din po, ano, isa sa may pinakamataas na boto para sa iba pa. And speaking of iba pa, ayan, alamin din natin ano pa ba yung ibang opinion ng mga kumare at kumpare natin. Unang-una nga po dito si Mare nga Myla Grace Ovedania. Sabi niya, yes naman, but make sure to use AI responsibly. Totoo, diba? Yan naman talaga ang paunawa natin sa lahat. Actually, hindi lang when it comes to using AI, diba? Pati nga sa ibang bagay, sabi, diba? Drink responsibly, drive responsibly. Diba? Napakahalaga ng word na responsibly. And I think, ano, pagdating naman sa AI or artificial intelligence, we should also include itong pananaw na ethically. Diba? Ethically, kasi maganda na gamitin natin yung AI sa mga mabubuting bagay. Diba? Yung AI kasi, it knows almost everything. Almost, ano, hindi ko sinabing all. Kasi nga, sabi kanina sa discussion natin with Sir Randy, ano, Valencia, sabi niya, minsan may mga hallucination si AI, which I would agree, mga mare, mga pare, kasi may mga pagkakataon na even si AI, sasagutin kanya based doon sa gusto mong marinig, ginid based doon kung ano yung factual, diba? May mga ganyan, siguro I could attest, ano, dito, bilang I trained din, ano, I trained, I did a lot of trainings when it comes to artificial intelligence, ano. So sana yun nga po, ano, ang matutunan ng marami sa atin, use AI responsibly, not only responsibly but also ethically. Yung ethic, ethics, napakahalaga na matutunan nating lahat yan. Diba? Kasi hindi lang dapat responsable ka. Dapat alam mo rin kung ano yung tama at mabuting gagawin mo. O yung paggamit sa paggamit ng AI. Siyempre, may opinion din po dyan si paring Romel Livid. Sabi ni paring Romel, maari naman po bilang kasangkapan at kung kailangan. Halimbawa, if may na-create akong isang bagay, examples, academic work, today's plan, at isasangguni ko sa kanya if tama ba or needs improvement pa. But being aware na maaring limited ang kaalaman ng isang AI body, iba pa rin ang tulong ng tao or kahit sariling pamamaraan at diskarte lang. Ayan, para naman kay paring Romel, ano, bilang kasangkapan at kung kinakailangan nga raw. Totoo, kasi may mga times naman na pwede rin tayo mag-ask sa mismong may katawan, sa mismong may tao, diba? Pero kung, kasi yun nga eh, diba? For example, si Tech Techie na lang. Let's talk about Techie. Since siya ay isang AI body or AI innovation kung saan nalalaman niya lahat ng impormasyon tungkol sa Central Luzon, DOST Central Luzon. So I guess napakalaking tulong niya. Kasi imagine, ilan yung mga provinces, ano, o yung mga lugar na sakop ng Central Luzon. Pero kung dadaan ka pa sa mga specific persons, minsan matatagalan ka. Pero kung si Techie yung tatanungin mo, I guess, di ba, yung time consume na, i-consume mong time para pumunta ka sa iba't ibang klaseng or iba't ibang provinces under ng Central Luzon is mas malilesen, di ba? And at the same time, yun nga, mas mapapabilis. Kasi si Techie na yung magsasabi sa'yo, okay, so kung meron kang ganitong product and taga ganito kang lugar and ganito yung funding na kailangan mo, ito yung mga bagay, ano, yung mga impormasyon ipoprovide ko sa'yo. So siguro parang ganun. Ganun naman talaga, di ba? Yung pinaka-idea ni Techie, kaya siya nabuo. But at least yun, nakakatuwa, ano, na very open si paring Romel na subukan nga yung mga ganitong klaseng bagay. Sabi niya, lalo na nga kung kinakailangan, ano? Pero kung possible, kung posible, sa mismong tao magtanong. Wala naman din masama doon, di ba? Actually, pwede rin yun, di ba? Pwede natin gawin yun. Kasi pag sa mismong tao tayo nagtanong, mas may mga follow-up questions tayo minsan na, di ba? Parang yung mahi-humanize. Yun nga yung sabi nila, di ba? Mas mahi-humanize. Kasi totoong tao yung kausap natin. But I think, di ba, yun nga po, babalik ako doon sa una kong sinasabi kanina, to use AI, and sinabi rin ni Maring Maymay sa atin, to use AI responsibly. And I added na hindi lang responsibly, kundi ethically as well. Alright, thank you so much po sa lahat ng mga bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. Actually, meron pa eh. Meron pang isa kasi may nakikita ko dito na additional comment, pero It's not, well, nakikita ko lang na may number of comments. Ano, pero hindi siya nag-show yung mismong comment. So, I'm not sure. Baka maybe naka-private yung account na nag-comment. Ano? So, siguro kung nakikinig ka man, whoever you are, kumare, kumpare, ano? Ayan, hindi ho natin skip yung comment mo. Pero nakikita ko yung number of comments, pero wala yung mismong komento. So, I'm not sure why. Pero, yun po. Kaya, ayun po, maraming salamat po li sa lahat ng mga bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. And siguro po, bago rin ako magtapos, gusto ko lang din batiin, syempre, ang ilan sa mga nakatutok at nakasubaybay sa ating Facebook live streaming. At ang oras nga po natin, 6 na minuto. Actually, 5 minuto na lamang bago mag-alas 10 ng umaga. Kaya pansamantala na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood, ano, sumubaybay. Particularly, kinaparing Romel Livid, ano, sabi niya, hello again po, mapagpalang Miyerkules pa rin po sa ating lahat. And of course, si Mama Maria Lourdes Acuyong. Good morning, Maring Jolie with Triple Hearts. Ayan. Maraming salamat po, ano, sa inyong panonood dito sa ating live stream. And thank you rin, syempre, sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. At susunod na po ang programang Pasya Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to, ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
14: and Radyo Magazine,
15: 1278 AM.
11: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
15: 1278 AM.
17: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
19: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
19: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278. AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
0: Ang oras natin, isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
27: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, House Prosecution Panel ipinauubaya sa mga senador ang pagdesisyon sa impeachment trial sa gitna ng mababang attendance ng mga ito sa paglilitis. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Ipinaubaya ng House Prosecution Panel sa mga Senator Judges ang paggampan sa kanilang constitutional mandate na maglabas ng desisyon sa impeachment trial. Ito ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro ng tanungin hinggil sa bilang ng mga senador na dumadalo sa paglilitis. Anya, hindi siya nagbibilang ng mga attendance ng mga Senator Judges. Paliwanag ni Luistro na katuon ang kanilang lupon sa paghaharap ng mga ebidensya at testigo na hiwalay naman sa tungkulin ng mga senador bilang tagahatol. Binigyan din pa niya na sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap nila bilang mga public prosecutors at mambabatas, mananatili silang titindig sa sinimulang laban. Gayun din anya ang mga private prosecutors na voluntaryong nag-alay ng oras at effort para sa bayan. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, Cabinet Secretary Benhur Abalos binigyang diin sa League of Municipalities of the Philippines ang kahalagahan ng nutrisyon at proper waste management sa komunidad. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Binigyan din ni Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. ang importansya ng nutrisyon at maayos na pamamahala ng basura sa mga komunidad sa pagdalo ng kalihim sa 2026 Island Cluster Conference ng League of Municipalities of the Philippines o LMP ay ibinahagi nito ang kanyang mga karanasan bilang dating alkalde ng lungsod ng Mandaluyong. Ayon kay Abalos, dalawang pangunahing usapin ang direktang nakakaapekto sa kalagayan ng bawat komunidad at ito ay ang sapat at gustong nutrisyon, ganun din ang may kinalaman sa proper waste management and disposal. Mahalagaan niyang matutukan ng mga lokal na pamahalaan ng mga ito upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng kanilang mga nasasakupan. Sa kanyang mensahe sa mga alkalde, binigyan din rin ni Abalos ang kahalagahan ng konkretong pagkilos at pagtutulungan ng national at local government para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, bilang ng mga napaulat na nasawi, bunsod ng mga nagdaang bagyo at habagat, sumampa na sa 31, ayon yan sa NDRRMC. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Dadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Batay sa datos sa National Disaster Reduction and Management Council, ngayong araw aabot na sa 31 ang mga napaulat na nasawi. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa Benguet na may 15 na pawang dahil sa landslide. Ayon pa sa NDRRMC, 19 ang napaulat na nasaktan at 3 ang napaulat na nawawala. Samantala, umaabot naman na sa mahigit 2.2 milyong pamilya o katumbas ng 7.7 milyong individual ang apektado sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang maabot naman sa 104 na mga lugar ang isinailalim sa state of calamity. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: World class na tanawin. Explore na natin.
13: Love the Philippines.
12: Likhang sining na proudly Pinoy.
13: Influx na yan.
12: Radyo Magazine
14: 1278.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
5: Serbisyong kailangan.
17: Serbisyong kailangan.
5: Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
11: Pasyal Pinas!
18: Pasyal!
11: Pasyal Pinas!
18: Pasyal Pinas!
11: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
19: Are you ready to dive in?
11: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
19: Pasyal Pinas!
11: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
13: Love the Philippines!
11: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Miyerkules, August 26, 2026. At alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara, G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. Download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. At ang pinaka-good news dyan, mga beshies, libre po yan ha, kaya i-download nyo na sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, mga beshies! Dahil ang aming pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay inyo na rin pong mababasa sa pamamagitan po yan ng aming official website. It's radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Happy Wednesday, mga beshies! Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Nako. Alam nyo, over the weekend, ina-anticipate natin yung maulan na panahon. Kaya we are very grateful ano, na ngayong Linggo, so far ha, ay sumisilip ang haring araw. Kaya naman yung mga momshies natin, sigurado ko happy. Dahil nakakapagpatuyo sila ng kanilang mga labahin eh, no? And even yung mga commuters, di ba? Kasi ang hirap po mag-commute kapag umuulan. Alam naman yan ng mga beshi ko. Especially yung mga travelers din natin. Napupurnada ang ating mga lamierda kapag umuulan. And this week, sa kabila po ng mga bagyo ano, na pumasok sa Philippine Area of Responsibility, eh, so far maganda po ang panahon. Especially dito sa Quezon City. Kaya kung meron ho kayong mga lakad today, nako, it's the perfect day para gawin ho yan. Dahil maganda-ganda ang ating weather. Hoping pang mas maganda pa ang mga susunod pang yung mga panahon sa mga susunod pang mga araw, especially on the coming 37th Philippine Travel Mart. Ito po ay sa September 4 to 6, and ilang beses na natin itong napag-uusapan, mga beshies, pero i-remind ko lang kayo, baka hindi nyo pa nailalagay sa inyong calendar. September 4 to 6 sa SMX Convention Center. Ito po ay sa Pasay City Metro Manila. Ang 37th Philippine Travel Mart, mga beshies, ay organized by the Philippine Tour Operators Association or PhilTOA, at ito po ang longest running travel expo sa buong Pilipinas. At nung nakakwentuhan natin ng Phil Towa about this, ano, sabi nila sa atin, itong 37 na number, ito po yung mga taon na inilipat na sa pangangasiwa ng Phil Towa ang Philippine Travel Mart. But before that, ay nagre-run na talaga ang Philippine Travel Mart. So, basically, hindi lang ito 37 years. Pero 37 years na po itong ino-organize ng Philippine Tour Operators Association. For this year, mga beshies, ang ating tema ay nurturing the next gen tourism. Kaya mas maraming destinations, mas maraming experiences, and of course, mas maraming reasons to love the Philippines ang ating pong ma-explore dito po sa event na ito. Again, when, where, and what time is the event? Ito po yung September 4 to 6, 2026. And on the first day, September 4, Friday ho yan, yung ating mga East-West card holders. Dahil sila po ay partner ng Phil Towa dito sa PTM 2026, ay meron hong early access from 9 a.m. to 10 a.m. before the event opens. Ha? Kasi ang mag-open po for public ang PTM at 10 a.m. to 6 p.m. So, yung mga East-West card holders natin, ako, meron ho kayong early access, ika nga, dito sa Philippine Travel Mart. Take note, mga beshies, yung time ha. It's 10 a.m. to 6 p.m. Yan po yung regular na operating hours ng ating travel expo na ito. At ito po'y gaganapin September 4 to 6. Ang question pa ng mga beshies natin, pwede ba silang bumili ng tickets ahead of time? Of course! Pwedeng-pwede para hindi nyo na ho kailangan pumila pagdating nyo doon sa SMX Convention Center. So, maaari po kayong mag-book ng tickets online. Ito po ay nasa Facebook page ng Philippine Travel Mart. O kaya naman ay pumunta po kayo sa website na philtravelmart.com/buyticket. Again, it's philtravelmart.com/buyticket. Pero allowed pa rin po ang walk-in. Yung mga walk-in guests natin ay very, very much welcome. Yun nga lang, i-expect po natin ang medyo mahabang pila. Kasi nga, kasi syempre, ano po ito, malaking event ito eh. So, hindi naman nga lahat ay bibili advance ng kanilang ticket. So, marami pa rin ang mag-walk-in. So, baka maraming tao talaga. Mahaba ang pila. Regular admission, mga beshies, ay 120 pesos. At yung mga children 7 years old and below are free. Yan, yung kanilang admission. Meron bang mga local and international travel deals? Of course, yan po ang bidang-bida dito sa Philippine Travel Mart. Higit 300 plus exhibitors po featuring local destinations, international tour packages, hotels and resorts, airlines, cruises, and travel essentials ang aasahan natin dito sa Philippine Travel Mart. Alam nyo kung hindi pa kayo nakaka-experience ng isang travel expo, yung buong SMX Convention Center, mga beshi, naku, napupuno ho yan ng mga exhibitor. So just imagine kung gaano karami po yung makikijoin dito sa Philippine Travel Mart. Ayon sa mga kaibigan natin from Phil Towa, 300 plus exhibitors yung kanilang ine-expect. And para sa mga fur parents natin dyan na hindi maiwan ang kanilang mga fur babies sa kanilang paggagala at pagpunta sa mga expo like this, naku, worry no more dahil allowed po ang pets sa Philippine Travel Mart. Pets are welcome provided owners follow the official pet guidelines. Of course, yung mga basic guidelines naman na yan, mga beshies. Yan na yung mga usual guidelines na sinusunod natin kapag dala-dala natin yung mga fur babies natin sa iba't ibang uri ng event. For example, kinakailangan naka-diaper po sila, maganda na updated ang kanilang vaccine, naka-leash, of course. Kung meron silang carrier, mas okay din for everyone's safety. And kung medyo hindi sanay ang inyong fur baby po sa mga masisikip na mga lugar o kaya mararaming tao, naku, iwasan na po natin. natin, no? Kasi pagka mga expo, ang dami talagang people. Oo, dagsa talaga ng mga tao yan, besh. Kaya kapag kasama nyo ang inyong fur babies na hindi comfortable sa ganong setup, medyo mahihirapan po tayo, diba? So, make sure mga beshies na sila po ay yung comfort muna nila bago yung gusto nating mangyari, no? Pero kung ang worry ninyo ay baka walang maiwan with them, naku, pwede nyo po silang isama inside the SMX Convention Center. Ano daw ba yung mga payment methods? Alam nyo, isa rin yan sa mga worry ng ating mga travelers, especially kapag nag-a-attend sila ng mga expo, no? Cash lang ba dito? Kasi baka bawal yung mga online payment. But ayon po sa mga organizers nitong PTM, nag-a-accept sila ng cash, credit or debit cards and other digital payment options. Make sure lang mga beshies na kapag gagamit kayo ng digital wallet or e-wallet, meron ho kayong internet connection. No? Minsan kasi sa dami ng tao sa isang lugar ano, na medyo mahirap yung signal. So, isa ho yan sa mga struggle. Pero, nire-reassure naman na mga PTM organizers na most of the exhibitors accept cash, credit or debit cards, and other digital payment options. And good news, dahil meron ding mga nag-offer ng 0% installment options. Bukod ho dyan, ano pa ba yung mga dapat nating i-expect sa PTM? First and foremost, yung mga exclusive na travel deals. And ayon po sa mga organizers, aabot sa hanggang 50% off yung i-offer dito. And kagaya ng lagi nating pinag-uusapan, mga beshies, kapag ka ho travel expo, meron silang mga offer na dyan lang talaga nila i-offer. Yung mga travel and tours natin, mga tour operators, o kaya mga airlines natin. May mga pa-promos po yan, mga hotel discounts, tour packages, destination showcases, cultural performances, may mga travel talks, and exciting giveaways. Speaking of exciting giveaways, baka ho nami-miss nyo to ha, bisitahin nyo yung Facebook page ng Philippine Travel Mart dahil lagi ho silang nagpo-post dyan ng mga pag-giveaway at grabe ang bongga ng mga pag-giveaway nila, mga 3 days, 2 nights stay sa ganitong hotel o kaya naman ay travel sa ganitong lugar. Marami yan mga beshies, kailangan nyo lang sundin yung mga ano nila, mga mechanics ng giveaway. So, i-announce po ang winners on September 3 sa iba't iba nilang mga giveaways. At ito po ay electronic draw ang gagawin nila. Kinakailangan nyo sumunod dun sa mga requirements para mapasama yung inyong pangalan dun sa electronic draw. Pagkatapos niyan, i-announce siya on September 3 and on September 4, sa mismong first day ng Philippine Travel Mart, ay pwede nyo nang i-claim ang inyong prizes kung kayo po ang maswerteng mananalo. I-ano nyo ha, ipuntahan nyo yung Facebook page, Philippine Travel Mart. Nandami dyan. Mag-join kayo sa lahat kasi wala namang sinabi na hindi pwedeng mag-join sa lahat ng giveaways. Eh. Balay mo, manalo ka sa lahat. Swerte mo, no? Isa pa sa mga question, kapag ka ikaw ay nakabili na ng ticket, tapos nakalibot ka na doon sa loob ng SMX Convention Center, tapos lumabas ka, pwede ka bang pumasok ulit? The answer is yes, mga beshies. You can re-enter as long as na sa inyo pa rin po yung wristband or proof of admission. And meron po yung mga event guidelines, of course, pero ina-allow po nila ang re-entry. Saan daw po makakakuha ng iba pang mga updates para dito sa upcoming na 37th Philippine Travel Mart event? Maaari po ninyong i-follow ang Facebook page ng Philippine Travel Mart, facebook.com/philtravelmart. Nandun rin po sila sa Instagram at official_philippinetravelmart. Also on TikTok, tiktok.com/philippinetravelmart. And meron din po silang website, ang philtravelmart.com. travelmart.com. Diyan nyo rin makikita, mga beshies, yung ticket selling. Kung gusto nyo nang bumili online, pwede nyo pong i-search dyan sa kanilang website na philtravelmart.com. Don't miss this chance, mga beshies, na makascore po ng mga exclusive travel deals. Yan ang gusto natin talaga. And one thing that we appreciate dito po sa Philippine Travel Mart is yung kanilang love for domestic tourism. So isa po yan sa talagang bida sa mga pa-event nila on the 3-day ganap, diba? May mga cultural performances. Sabi nila parang fiesta daw yung tema nitong Philippine Travel Mart. And of course, yung mga i-offer na mga travel deals sa iba't ibang destinasyon dito sa ating bansa. Again, it's September 4, 2026, SMX Convention Center sa Pasay City, Metro Manila. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin, mga beshies, ang isa sa mga visa-free destination, ang Makati City. Visa-free, eh. So pagbabalik po yan ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:25 ng umaga.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to, ha?
11: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Flight PR1043, now boarding.
20: Hey, that's us!
21: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
22: Dreaming of love while cruising at high altitude.
23: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
22: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
21: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
23: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
22: Leave all your worries as we soar over the clouds.
21: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
22: They'll be shooting stars through time and space.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. No visa, no problem, dahil isa po sa mga pwede nyo puntahan na with na no visa requirement ay ang Makati City. Nakakatawa, no? Recently, yung mga post ng Department of Tourism, talagang matatawa ka. Kasi nga, parang ganun yung marketing strategy nila ngayon. At in fairness, ito po ay nagkukosa, no, ng traffic sa kanilang Facebook page. At in all fairness, marami sa ating mga beshies ang nagigets yung mga jokes. At nagigets yung humor behind doon sa mga social media post ng Department of Tourism Facebook page at ng Tourism Philippines Facebook page. Ayun po sa Department of Tourism, your next city destination is calling. So pack your bags, mga beshies, and bring your Makati dollars. And start learning Makatinese for your next urban adventure. Ano nga ba yung mga pwede nating puntahan sa lungsod ng Makati? Ano yung mga naghihintay na adventure for us bilang mga Pilipino? Bagamat dito ko nakatira sa, I mean, malapit lang sa Metro Manila, no? Parang isa to sa mga list na mga lugar na pinupuntahan ko ang Makati City. Kasi parang ang impression ko lang lagi sa kanya is traffic. Pero marami pong pwedeng i-explore sa lungsod na ito. At kabilang po, ang gallery hopping. Maraming mga gallery sa Makati, ha. Isa po dyan yung Silver Lens sa Chino Roses Avenue, Makati City. At ito po ay madalas pang-araw-araw na lamang ng mga nakatira mismo sa, ano, sa Makati, di ba? Pang-araw-araw na lang nilang nadadaanan yung mga galleries like this. I know marami rin po yung mga, yung nambabasag ng trip online na sinasabi na pupunta lang naman yan sa galleries kasi for the aesthetics and all. Para lang makapag-picture and so and whatever. Pero alam nyo mga beshes, it starts from there eh. Kasi kung meron kang energy to go sa isang museum or isang gallery for whatever reason, let's say magpipicture ka lang or makikipag-date ka lang, at least nandun ka sa lugar na yon. And there's no reason for you para hindi ma-appreciate kung ano yung mga makikita mo inside the gallery or the museum. So kahit sabihin mo na at least ako, hindi ako pumupunta sa museum para lang makipag-date. Yun na nga eh, hindi ka pumupunta, diba? So hindi ka sumusuporta in a way. So yung pagpunta, kahit ano pa man ang inyong dahilan, kung kayo man ay magpipicture-picture lang, or for the aesthetics lang, okay lang yan. Kasi dyan nagsisimula yung awareness, ika nga. Yung kapag nakita mo firsthand yung mga obra ng mga artist, local man or international artist. So isa po yan sa pwede nyong gawin, ha. Gallery hopping sa Makati City. At isa pang maganda sa Makati, meron po silang tinatawag na weekend markets. Ito yung mga markets na hindi naman everyday ay nakapwesto sa isang lugar. And usually, nakapwesto po ito sa mga lugar na very busy on normal days. Pero ginagawa po nila itong lugar para sa iba't ibang mga produkto at mga businesses, yung mga MSMEs natin, kapag po Sabado or Linggo. Minsan damay na rin yung Friday eh. Kasi maraming mga naka-work from home ng Friday. So minsan damay na rin sa weekend markets yung Friday. But usually, it's Saturday, Sunday. At ito pong nakikita nyo sa picture na ito ay sa Salcedo Weekend Market po yan sa Makati City. So iba't ibang mga uri ng products ang inyong maaaring mabili dyan for very affordable prices. Meron pong mga wet and dry products or goods. Meron ding iba't ibang produkto like flowers, iba't ibang mga drinks, pagkain, souvenirs, arts, kung ano-ano, mga beshies, inyo po yung makikita dito sa weekend markets sa Makati City. So maganda rin na yung paplanuhin yung pagbisita sa naturang lungsod ay weekend para naman nakikita nyo yung mga ganitong uri po ng event or pop-up event. Kasi nga weekend lang to ginaganap eh. Kung ayaw nyo naman sa mga markets, pero mahilig ho kayo magkape, pwede rin po kayo mag-cafe hopping. dito sa Makati City. Isa po ito sa mga, well, na-experience ko na din. Nung nakaraang nagkaroon po ng lakbayanihan tour ang Filtoa, ang poblasyon, isa sa aming mga in-explore. At napansin ko talaga, ang dami talagang kainan, mga beshies. And you thought na ang Pobla, di ba tawag nila dyan Pobla, ay parang inuman lang. Pero hindi po ah, kasi ang daming mga pagkain dyan. Nung pumunta kami dyan, di naman kami nag-inom eh. Oo. Kumain talaga kami ng real Filipino food o kaya naman fusion na ng Filipino and international cuisine. So ganun yung mga pwede ho ninyong matry sa Makati City or sa poblasyon. Pero itong mga cafe, meron din po niyan sa Chino Roses Avenue sa Makati City. Lalo na kung gallery hopping, pwede niyo nang isunod na gawin yung cafe hopping. Marami rin pong kainan sa Makati City. Kagaya nga na nabanggit ko, bukod po sa poblasyon, meron din pong mga kainan sa Rockwell Center. Yan, medyo sosyalin na tayo mga beses. Alta-alta na tayo today. May budget. Pero isa po yan sa mga pwede nyo rin gawin. Dining or pagkain po. Maghanap na kayo ng mga pagkain.

0: gusali, condominium, pero ito po ay napakaraming mga puno. So, sobrang relaxing niya. For us, ano, nasanay ho doon sa napaka-busy Metro Manila. So, minsan maghahanap ka talaga ng mga mapupunong lugar. So, kahit nga po, malapit siya sa matataas na mga buildings, i-expect nyo pa rin yung sariwang hangin and yung peacefulness na naibibigay po ng nature sa isang lugar. So, yan. Pwede nyo puntahan ang Ayala Triangle sa Makati City. At dahil nga maraming mga buildings, hotels, condominiums sa Makati, pwede rin po kayo mag-staycation with your family. Ito na, try ko na din. And alam nyo, marami rin silang ano, mga hotels na pet-friendly. Kasi syempre, fur parent ako, diba? So every time na mag-staycation kami, gusto ko kasama yung mga fur babies. Eh, when you look at Makati, akala mo parang medyo masiselan. Pero hindi po ah. Kasi ang mga fur babies, bahagi na nga po ng family. So, yun nga lang, again, may mga guidelines. So, kailangan po yung sundin. Sikat na sikat din po ang City Lights dito po sa Rockwell Center sa Makati City. At ito po ay pwede nyong makita. Siyempre, paggabi. Alam nga namang umaga, mga beshies, pinaglololoko nyo. Pero yan, oh, gabi. And mas maganda yan kung ang view ng staycation ninyo ay nakatutok dyan sa Rockwell Center para makita nyo kung gaano to kaganda in person. Sobrang liwanag, dahing. At dahil gabi na, isa rin po sa mga pinagmamalaki ng Makati City, yung very vibrant nila na nightlife. And when we say nightlife, hindi ito po ay it caters to different age ranges, ha? Kasi baka may nightlife kasi na pang Gen Z, diba? Yun yung nakakapagod kasi dami pa silang energy eh. Pero marami rin pong mga pub or mga lugar sa Makati na para sa mga medyo masasakit na yung likod, mga trentahin na. Pero gusto pa rin pong mag-enjoy at ma-experience ang nightlife. So marami kayong choices, mga beshies. Depende sa trip nyo that night or trip ng mga kaibigan nyo that night. So, buhay na buhay ang nightlife sa Makati City. So, ang suggestion ko talaga, gawin nyo lahat ng mga suggestion natin ng weekend para makuha nyo talaga yung best of the best. Kasi kagaya ng mga weekend markets, di ba? Wala naman siya pag weekday. And also, yung mga promos, usually weekend yan. So, yan po yung ilan sa mga activities na pwede po ninyong gawin sa Makati City. Alam nyo, fun to. Pwede nating gawing series to, yung iba namang mga lungsod dito rin sa Metro Manila. Inuna na natin yung Manila City nung nakaraan, diba? Ngayon, yung Makati City. Ano kayang susunod? Quezon City naman, lagi naman natin siyang napapag-usapan dito sa ating programa. Since nandito tayo sa Quezon City, nakikita natin kung ano yung mga suggestions na mga lugar na perfect para sa mga beshies natin. Hanap tayo ng iba pang mga lugar. Pasig maybe. Sa mga beshies, baka ho nakakaligtaan nyo yung mga lugar na malapit sa inyo na pwede nyo naman din palang i-explore. So Makati City is one. Make sure lang mga day na talagang ine-expect nyo na rin yung heavy traffic kasi po yan yung isa sa mga nagiging problema, no? Hindi lang sa Makati City, kundi sa buong Metro Manila yung traffic. So isama nyo talaga siya sa calculation ng inyong itinerary. Especially kung either magko-commute or may dala ho kayong sariling vehicle. So talagang kasama na siya dun sa computation nung oras na inyong gugugulin sa isang lugar. Sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang naging partnership ng Department of Transportation ng Pilipinas at ng Bansang Iceland. Sa pagbabalik po yan ng programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:42 ng umaga.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 12:78 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: PR 1043, now boarding.
2: Hey, that's us!
3: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
4: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
2: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
4: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
3: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
2: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
4: Leave all your worries as we soar over the clouds.
3: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
4: They'll be shooting stars through time and space.
0: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
9: World class na tanawin. Explore na natin.
10: Love the Philippines.
9: Likhang sining na proudly Pinoy.
10: Influx na yan.
9: Radyo Magazine
11: 1278.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Good news mga beshies, dahil ang Pilipinas at Iceland nilagdaan ang unang air services agreement para palakasin po ang air connectivity. Alam nyo ba na tig-7 flights sa Philippines at Iceland kada linggo via direct or connecting flights ang inaasahan? Naku, good news yan! Mas mapapadali na po ang pagbiyahe ng mga pasahero at pagpapadala ng mga kargamento sa pagitan po ng Pilipinas at Iceland matapos lagdaan ng Initial Air Services Agreement. Kasunod po yan ang matagumpay na Philippines-Iceland Air Negotiation Talks na idinaos po noong August 18 to 19, 2026 sa Reykjavik sa Iceland. Ang nasabing kasunduan, nilagdaan po yan ni Assistant Secretary Edgar Badajoz ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at si Gru Aisten Dotir na director naman po yan ng and Chief Negotiator for Air Services Arrangement ng Ministry for Foreign Affairs ng Iceland. Alinsunod po yan sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin yung international partnerships ng ating bansa para mas mapalakas din yung transportation system sa bansa at mapakinabangan, of course, ng milyong-milyong mga Pilipino. Binigyang din ni Transportation Secretary Manoy Lopez na mahalaga ang nilagdaang kasunduan para patatagin ang ugnayan at pagtutulungan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan na ito mga beshies, magkakaroon ang Pilipinas at Iceland ng tig-7 flights. Kada linggo ho yan o isang flight kada araw para sa passenger at cargo flights. Ang mga traffic rights na ito ay magbibigay din po ng mas malaking flexibility sa ating mga airline ng dalawang bansa na magtatatag at magde-develop ng serbisyong panghimpapawid batay sa demand at commercial viability. Sa pamamagitan ng naturang kasunduan, mga beshies, ang ine-expect natin dito, magkakaroon ng mas malawak na opportunity para dun sa pagtatatag ng ating air services na mag-uugnay sa dalawang bansa, ang bansang Pilipinas at ang bansang Iceland, direkta man o sa pamamagitan ng connecting flight. So, hindi ibig sabihin na all these flights are direct flights, ha? Pwedeng connecting flights po ito. Gayunpaman, makakatulong po ito sa iba't ibang areas at sektor, kagaya po ng turismo, trade, investment, and people-to-people exchanges. Patuloy rin pong makikipag-ugnayan ang Department of Transportation o DOTR sa Icelandic counterpart nito at iba pang aviation stakeholders para isulong ang epektibong implementasyon ng kasunduan at pagpapalawig ng air services sa pagitan ng Pilipinas at Iceland. Parang ano no, parang very far doon sa ating nakikita, no, na magkakaroon tayo ng ganitong uri ng collaboration with Iceland. Imagine ninyo, mga beshies. Iceland, diba? So, napakalaking milestone po nito. Hindi lang para sa mga travelers, mga passengers, even yung pagpapadala ng mga cargoes, dahil bahagi din po yan ng naturang kasunduan. Ang kasunduan po na ito ay bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na palawakin pa yung ating international air connectivity at magbukas ng mga bagong aviation markets, particularly sa Nordic region. Yun yung sinasabi ko eh, parang napakalayo pa sa mga plano na ang isang bansa mula po sa Nordic region ay magkakaroon ng ganitong uri ng partnership with us. But it happened. And napakarami pong makaka-benepisyo sa naturang kasunduan. Mga passengers, even yung mga negosyo, turismo at ekonomiya ng ating bansa. Another good news, mga beshies, para po sa mga nag-aabang ng North-South Commuter Railway. Naku, alam nyo ba na may dumating na ho sa Pilipinas na 8 car electric multiple unit train set. Again, ito po ay para sa tinatayong North-South Commuter Railway o NSCR, Malolos Tutuban Segment. Kasalukuyan pong sumasailalim ito sa importation process ng Bureau of Customs at nakatakdang dalhin sa Malanday Depot. Diyan po yan sa Valenzuela City. Alam nyo, meron akong fascination sa mga train eh. Hindi naman dahil sobrang ganda nila or sobrang grand nila. Ang laki lang talaga nila. Tapos lagi yung iniisip, ano kaya yung mga technicalities behind doon sa pagpapaandar ng tren? Lalo pa at for the longest time ay commuter naman tayo, no? Nung college, sumasakay din ho tayo ng tren. Kaya talagang gustong-gusto ko yung mga tren. And hopefully, ito po ay patuloy na mag-improve. Hindi naman natin sinasabi na 100% napakaganda ng train system sa Pilipinas. Actually, ang daming reklamo, di ba? Pero patuloy po yung ginagawa ng pamahalaan ng Department of Transportation para ito po ay mapaganda at madagdagan. Kagaya nga po nitong itinatayong North-South Commuter Railway. Ayon po sa DOTR, nananatiling on track ang konstruksyon ng NSCR na makakatulong pong mapabilis ang biyahe ng mga commuter. Tinitiyak din daw na dumaan sa masusing inspeksyon yung mga train set at ito po'y dekalidad para masiguro yung ligtas at maayos na paggamit o na umaayos na magagamit ng mga pasahero. Ang bagong train set na ito, mga beshies, binili yan mula sa Japan Transport Engineering Company at Sumitomo Corporation. Bahagi po yan ng Contract Package 3 or Rolling Stock CP03 yan, para sa mga beshies natin na nagtatanong. At inaasahan po na darating sa bansa ang isa pang train set para sa NSCR sa October naman yan, October 2026. Pero kailan nga ba ito magiging operational? Dahil, nako, ang target ho ng Department of Transportation, masimulan na yung partial operations ng NSCR para sa rutang Valenzuela hanggang Malolos, Bulacan sa fourth quarter ng 2027. So next year, per month for sure. Pero again, partial operations ha. Pero napakalaking gaan ho nito para sa mga commuters natin. Kasi alam niyo yung mga taga Bulacan, dito talaga nagtatrabaho sa Metro Manila. Kasi ang iniisip, konting kembot na lang eh. Manila rate ka na, di ba? Hindi ka na provincial rate. Pero yun nga, yung pagko-commute, naku, medyo struggle talaga. Struggle na struggle para sa ating mga kababayan. So napakalaking tulong po yung mga yung train system, pagpapaunlad at pagsasaayos ng ating train system para sa ating mga commuters. Iniutos din po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilisan na nga yung konstruksyon ng proyekto para magamit na ng mga commuters yung linya ng NSCR mula Valenzuela hanggang Clark sa Pampanga bago matapos yung kanyang termino. Ito po yung 147 kilometers NSCR system. Merong 35 na stations at magdudugtong po yan sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Imagine that, mga beshi. At oras ho na maging operational ang kabuuan ng NSTR, 800,000 na mga commuters ang maseserbisyohan nito kada araw. At bukod po dito, mapapaikli rin ng proyekto ang oras ng biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna sa 2 oras mula sa kasalukuyang 4 hours na biyahe. Tsaka, uy, hindi ka sure sa 4 hours. Hindi pa kasama doon yung mga aberya, mga, di ba, yung susuungin mong traffic pag nandito ka na sa Metro Manila. Eh, syempre, yung 4 hours na yan, usually, ano yan, expressway yan. Eh, kung wala kang budget for expressway. So, hindi ka sure sa 4 hours. Kaya napakahalaga po ng pagsasaayos or pagkakaroon ng reliable, ika nga, na train system sa ating bansa. Imagine mo, idudugtong niya yung Central Luzon, Metro Manila, at Calabarzon. 35 stations, mga beshies. No? Sana po ay mapakinabangan na ito ng ating mga kababayan very, very soon. Madaming chika. Pero kasi hindi lang ho mga kababayan, hindi lang mga commuters ang makaka-benefit dito. Even the travelers, di ba? Kasi we take bus, di ba? Pag nagta-travel tayo to Central Luzon, o kaya papunta tayo ng Calabarzon. So this time, pwede na natin kumbaga magamit din ang tren. Mas mabilis pa, di ba? Yung oras na ibabiyahin natin ay pwede nating idagdag sa ating mga itineraries at sa mga lugar at destinations na pwede nating puntahan. Exciting, di ba? Dami chika ni Beshi. But anyway, mga Beshi, sa pamamagitan po niyan ay magpapaalam na rin ho ako ngayong araw na ito ng Miyerkules. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Wednesday.
14: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
7: Love the Philippines.
14: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
23: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
25: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
24: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
25: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
24: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
25: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
26: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
25: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
27: Radyo Magazine 1278.
28: Radyo Pilipinas.
29: Dagling kaalaman.
30: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinion sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
29: Dagling kaalaman.
31: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Magazine 1278.
32: Bubungad sa umaga.
33: Trending issues na pinag-uusapan.
34: Mga programang aabangan.
35: Agahan hanggang hapunan.
34: 66 Impormasyon.
36: GIS, your General Information Station.
37: Radyo Magazine 1278 AM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
38: Radyo Pilipinas.
40: And urban development.
41: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
40: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
0: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
40: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
31: Ito ang Presidential Broadcast Service.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
31: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
1: Philippine Standard Time, 2:11 PM.
31: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas pinalakas ang pagtutulungan ng mga pampubliko at pribadong ospital para sa mas abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino.
31: Headlines.
1: Suporta sa middle class, pag-ibayuhin sa nalalabing termino ng administrasyon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, halos 7 milyong Pilipinong naiaho na sa kahirapan, pangangalagaan para hindi na bumalik sa poverty level.
31: Headlines.
1: Pandaigdigang financial institutions nagbigay ng mataas na investment grade rating sa Pilipinas.
31: Headlines.
1: Malacañang bukas sa panukalang social media ban dahil sa masamang epekto nito lalo na sa mga kabataan.
31: Headlines.
1: Pangulong Marcos Jr. magpapatayo ng 500 dam at dike sa Central Luzon. National Irrigation Administration magtatayo rin ng impounding dam sa rehiyon.
31: Headlines.
1: Halos 300 Pinoy seafarers na naipit sa kaguluhan sa Black Sea, ligtas na nakauwi sa Pilipinas ayon sa Department of Migrant Workers.
31: Headlines.
1: At Malacañang, kumpiyansang malakas ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa maling paggamit ng confidential funds. VP Sara may pananagutan sa bawat hakbang ng paggamit ng confidential funds.
31: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 4 minuto makalipas ang 11:00 na umaga ngayong Miyerkules, August 26, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, suporta sa middle class, pag-iibayuhin ng administrasyon sa nalalabing higit isang taon na lang dito sa termino. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, 6.5 milyong mga Pilipino na naialis na sa kahirapan, pangangalagaang hindi na bumalik pa sa poverty level. Ang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tinayang ng Marcos administration na kasama sa focus ng pamahalaan na magawa sa nalalabing higit isang taon na lang nito sa termino na maibigay ang kailangan suporta sa middle class. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagawin nila ito kasabay ng pagsisikap na hindi na muling bumalik pa sa kahirapan ang mga nakaahon na at dadami ang makakaahon pa. Gagawin niya ito ng gobyerno, sabi ni Recto, sa pamamagitan ng mga programang magpapabilis sa high impact infrastructure project. Nalilikha ng trabaho, magpapalakas sa lokal na ekonomiya, makapagpapabawas sa logistics cost at ihikayat ng mas marami pang investment. Binigyan din ni Recto na hindi magpapahinga ang pamahalaan sa gitna ng miting makamit ang target para sa mga Pilipinong nasa middle class at hindi na bumalik pa ang may 6.5 na milyong mga kababayan nating naialis na sa kahirapan. Bumagsak ng malaki ang antas ng kahirapan mula 15.5% noong 2023 sa 9.7% noong 2023. 2025 na nagbawas sa bilang ng mga mahihirap na Pilipino mula 17.5 million na naging 11 million, tatlong taon na mas maaga sa target nitong maibaba sa single digit ang poverty rate pagsapit ng 2028. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mas pinalakas na no co-payment policy na ang mararamdaman ng mga Pilipino kasunod ng sinaksihang paglagda ng kasunduan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City, kaugnay pa rin ng pagpapatupad ng universal healthcare ng pamahalaan. Sa ilalim kasi ng no co-payment policy, hindi na kailangang magbayad ng karagdagang singil ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na nakakonfine sa basic o ward rooms ng mga pribadong ospital para sa mga serbisyong medikal na saklaw ng PhilHealth. Sa tulong nito, maiibsa na ang pag-aalala ng mga pasyente sa kanilang pagpapagamot at pangambang agad na mauubos ang kanilang ipon sa isang emergency lamang. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., palalakasin din ito ang pampubliko at pribadong sektor tungo sa mas magandang serbisyo sa mga Pilipino.
3: Joining this effort, St. Luke's also sends an important message that quality care in leading private hospitals can be made more accessible to qualified PhilHealth members, and that both government and the private sector have a role in making universal healthcare work. For a patient, this can mean less time worrying about whether treatment is within reach, more time focusing on getting better. For a family, it can mean relief from the fear that one medical emergency can consume their savings or force them to choose between treatment and other basic needs.
1: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Agad na umaksyon at nagpadala na ang Philippine Red Cross ng 17 medical at support personnel sa San Lazaro Hospital para dagdagan ang tauhan nito kasunod ng pagdami ng kaso ng leptospirosis. Kabilang sa mga ipinadalang tauhan ang 6 na nurse, 6 na student nurse, 3 administrative support volunteer at 2 staff mula sa Medical Corps Volunteers Nursing Team. Tutulong sila sa mga kawanin ng ospital sa pag-monitor ng vital signs ng mga pasyente, pagtala ng intake at output, at pagsasagawa ng mga kinakailangang laboratory test. Ayon kay PRC Chair Richard Gordon, nakahanda ang organisasyon na magdagdag ng manpower sa mga ospital na nakakaranas ng biglaang pagtaas ng bilang ng mga pasyente. Sinabi naman ni PRC Secretary General Gwen Pang na bahagi ang deployment sa tungkulin ng organisasyon na suportahan ang healthcare system ng bansa sa panahon ng mga emergency at pagtaas ng pangangailangan sa serbisyong medikal. Patuloy na imomonitor ng PRC ang sitwasyon at makikipag-ugnayan sa San Lazaro Hospital sakaling kailangan pa ng karagdagang suporta habang nagpapatuloy ang pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Handa ang Department of Health na tumugon sa posibleng pagtaas ng dengue cases kasunod ng mga pag-ulan. Ayon kay DOH Secretary Edwin Mercado, naka-standby na ang mga supply, partikular sa blood banks at laboratory testing. Batay sa pinakahuling datos, mahigit 111,000 ang naitalang dengue cases ngayong taon, mas mababa ng 27% sa kaparehong panahon noong 2025. Una nang sinabi ng World Health Organization na mas mataas ang panganib na dala ng sakit sa taong dati nang nagka-dengue.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Muling binuksan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang Coconut Place o Coconut Palace matapos ang 6 na buwang restoration nito. Ang Coconut Palace na matatagpuan sa Pasay City ay magsisilbing isa sa official venues para sa 49th ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. Nasa 200 million pesos ang nagastos sa massive restoration ng Coconut Palace na dating kilala bilang Tahanang Pilipino. Target naman ng Government Service Insurance System o GSIS ang may-ari ng property na buksan sa publiko ang Coconut Palace sa susunod na taon.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatayo ng 5 dam sa Nueva Ecija at 100-kilometer dike na aabot sa Pilar Bataan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinitingnan ng gobyerno ang agaran, medium-term at long-term measures na mabawasan at mapigilan ang paulit-ulit na pagbaha sa Central Luzon. Kabilang sa mga agarang hakbang ang pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura, gayon din ang declogging, desilting at dredging operations. Nakabantay naman ng gobyerno sa mga hakbang para matiyak na gumagana ng maayos ang mga ito.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Doble kayod na ang buong lalawigan ng Pampanga para maisakatuparan na ang mga short-term flood mitigation programs na una na ring sinuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Pampanga Governor Lilia Pineda. Sinabi nitong lubos ang kanilang pasasalamat kay Pangulong Marcos Jr. dahil iniutos na nito ang pagpapabilis ng konstruksyon ng upstream dams para mapigil ng masalo ng Pampanga ang tubig ulan mula sa Nueva Ecija at Sierra Madre. Ayon kay Pineda, ang upstream dams na kasi ang nakikita nilang agarang solusyon para hindi na malubog sa baha ang Pampanga. May mga paraan na ring ikinakasa ang provincial government ng Pampanga para sa surface water source para magamit din ang tubig na may ipon bilang patubig sa mga irigasyon na makakatulong naman sa mga magsasaka at iba pang agri-stakeholders. Posible ani ang abutin ng 1 hanggang 2 taon bago matapos ang nasabing upstream dams.
4: Kailangan lang talaga ang galawin mo yung upstream talaga, tapos pababa. Tapos meron kaming dam dito, Dadong Dam. Iaano namin, ilalawakan namin kasi may irumpa silang space na 50 hectare. Nakakatulong, tama ang sabi ng Pangulo, na kailangan ng mga surface water. So kami, gagawa kami ng surface water para sa kailangan ng Pampanga dahil talagang bumababa na yung ground level dahil lahat ng mga water districts sa baba, sa ilalim ng lupa kumukuha ng water. And dami na namin mga industry. So ito, sinabi ng Pangulo na kailangan lakihan, gawin ng dam, yung dam na nandito sa amin, sa bayan ng Arayat. So yun din, malaking solusyon doon, makakapigil ng pagbaba ng downstream.
1: Yan po ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-aaralan naman ng National Irrigation Administration o NIA ang pagtatayo ng mga impounding dam at iba pang water management projects para makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa Pampanga at iba pang bahagi ng gitnang Luzon. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, tinutukoy na ng pamahalaan ang mga posibleng lokasyon para sa mga impounding dam. Naglalaan din umano ang pamahalaan ng pondo para maisakatuparan ang mga naturang proyekto. Layunin ng mga ito na mapabuti ang pamamahala at pag-iimbak ng tubig, lalo na sa mga lugar na madalas makaranas ng pagbaha. Sabi pa ni Guillen, patuloy ang koordinasyon ng NIA, DENR, DPWH at iba pang ahensya sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga water management program. Inaasahang makakatulong ang mga proyekto sa pagtugon sa problema ng pagbaha sa Pampanga at iba pang lugar sa gitnang Luzon.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakatutok na ang provincial government ng Pampanga sa lawak ng pinsala ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat na nagdulot ng pagbaha sa buong probinsya, partikular sa sektor ng agrikultura. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Pampanga Governor Lilia Pineda, kinumpirma nitong naglaan na mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ng masamang panahon. Ang mga magsasaka na nalubog ang mga pananim sa baha ay may ilalaan ng panimulang pondo para sila ay makapagtanim muli. Isinasaayos na rin aniya ng provincial government ang ilalaan nitong tulong para sa mga apektadong miyembro ng agri-sector sa probinsya ng Pampanga.
4: Si Presidente rin nagbigay din ng support ng financial assistance sa mga lumubog na palayan natin. Piniprepare na at tutulungan natin lahat yung mga magsasaka natin na nagtanim na hindi nakahani. Ang importante dito, Al, kahit na papano, yung mga in-inputs nila, pababayaran, pabibigyan natin ng support. So pag gumanda na yung panahon, pero na sila na naman pang gastos.
1: Ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Malaking ginhawa para sa mga pamilyang nawalan ng kita dahil sa kalamidad, ang pansamantalang trabaho at kita na naibibigay sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. ng Department of Labor and Employment. Ayon po yan kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Sinabi ni Fernandez na partikular na malaking bagay ang programa para sa mga manggagawang ilang araw o linggo nang hindi makapagtrabaho dahil sa pagbaha at ipabang epekto ng kalamidad. Ayon sa alkalde, kapag tuluyang nawawala ng kita ang isang pamilya, ay pagkain para sa mga anak ang isa sa pinakamabigat na problema. Kaya malaking tulong aniya ang 5,000 piso na maaaring matanggap ng benepisyaryo sa ilalim ng programa. Binigyan din ni Mayor Fernandez na hindi lamang simpleng ayuda ang tupad dahil nabibigyan ang mga apektadong manggagawa ng pagkakataong kumita sa pamamagitan ng marangal na trabaho habang nakakatulong sa mga gawain para sa pagbangon ng kanilang komunidad.
5: Itong lately, meron kaming 575 na na-interview ng DOLE na ma-assign sa different tasks dito sa ating syudad. So, yung tupad, ano ang tingin mo sa isang mayroon ng buhay? Imagine, wala kang trabaho for past 10 days, 2 weeks. Di lang bibigyan ng trabaho ng gobyerno, makatanggap ka ng 5,000 para sa isang mahirap na buhay. Malaki na yan. Siguro sa atin, dahil may masyon doon tayo, okay na. Sa kanila, yung 5,000 na i-stretch na nila, marami na silang nabibili at kain po ng gobyerno.
1: Ang pahayag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Samantala, binigyang diin ni Department of Labor and Employment o DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director Leilani Reynoso ang mahalagang papel ng tulong panganapuhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng mga kalamidad sa bansa. Aniya, ang tupad ay isang emergency employment program para mabigyan ng agarang tulong ang mga mamamayang lubhang naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay Director Reynoso, unang-una itong ipinatupad noong tumama sa ating bansa ang Bagyong Ondoy noong taong 2009. Mula aniya noon, ginawa na nilang regular na programa ng DOLE ang tupad para sa pagbibigay ng pansamantalang hanap buhay, hindi lang para sa mga naaapektuhan ng mga sakuna, kundi pati na rin sa mga marginalized, vulnerable at displaced workers.
6: Mula po noon, naging programa na po ito ng Department of Labor and Employment para mag-provide ng temporary short wage employment sa mga apektado po ng kalamidad. And then, from then, naging ano na po siya, tuloy-tuloy na po siya kasi may mga convergence na rin pong nangyayari. Ganun na po nangyayari, mga convergence, pagtutulungan, mm-hmm. para makapag-provide po sa mga marginalized, vulnerable, at displaced workers po. Yun po yung tulong panghanap buhay po natin para sa disadvantaged workers.
1: Kaugnay niyan, ibinahagi rin ni Director Reynoso na maaring maging tupad beneficiary ang sinumang Pilipino na 18 years old at pataas. Aniya, bukas din ang oportunidad na ito para sa mga senior citizen basta may patunay na fit to work ang mga ito. Sa pinakahuling tala, aniya, nasa 13,700 na o na mga beneficiary na ang na-profile para sa tupad program na naatasang maglinis ng mga apektadong lugar para sa brigada, eskwela at sa pinakahuling mga tumamang kalamidad gaya ng habagat at bagyo sa ating bansa. Dagdag pa ng direktor, katuwang nila ang Public Employment Service Office o PESO officers sa mga lokal na pamahalaan sa bansa sa pagpapatupad ng tupad. Aniya, pwedeng sa PESO lumapit ang mga mamamayan na gustong magpalista at makasama sa tupad program ng pamahalaan.
6: Meron po kami mga Public Employment Service Office, mga PESO managers o PESO officers po doon. Pwede po doon lumalapit kadalasan yung mga nais maging tupad beneficiaries. So, magpapalista lang po, ilista po, kung pasok po sila doon sa kwalifikasyon binanggit ko kanina na marginalized, vulnerable, or displaced workers. Tapos pag nagpalista po doon, meron pong profile kasi na pinipil upon and then bine-verify at bine-validate po namin ulit ito ng DOLE, ng Department of Labor and Employment, katuwang po ang aming mga tupad na coordinators.
1: Si DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director Leilani Reynoso.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Iba't ibang serbisyo para sa transport sector inilarga sa Transpo Caravan ng Social Security System o SSS ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Lumarga na ngayong Miyerkules, August 26, ang simultaneous transpo caravan ng Social Security System o SSS sa Metro Manila para mas pailapit ang mga serbisyo nito sa transport sector at pati na sa commuting public. Sinimulan ito kanina alas 9 ng umaga at ongoing sa 45 SSS participating branches at venues sa buong National Capital Region. Kabilang sa mga serbisyong maaaring ma-access rito, ang SS number issuance, membership registration, household employer registration, member data updating, contribution at payment assistance at pati na loan applications. Maaaring makuha ng impormasyon ang mga miyembro tungkol sa mga programa at bagong polisiya ng SSS. Hinikayat naman ng ahensya ang mga miyembro at mga manggagawa sa transport sector na samantalahin ang serbisyo para sa mas madaling pag-aasikaso ng kanilang mga SSS concern. Mula sa SSS para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:20 ng umaga. Sumasailalim sa lifestyle check ng Ombudsman ang mahigit 100 opisyal ng mga income-generating government agencies kabilang ang Land Transportation Office at Bureau of Customs. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, asahang mas marami pang opisyal ang sasalang sa lifestyle check. Magugunitang noong nakarang taon ay ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa lahat ng government officials simula sa DPWH bilang bahagi ng investigasyon sa mga flood control project. Itinigil noon ang lifestyle check dahil sinabi ni dating Ombudsman Samuel Martires na walang malinaw na sukatan kung ano ang maituturing na simpleng pamumuhay.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Tiniyak mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na marami silang mga testigo na hindi magre-recant o babawi ng kanilang mga naging testimonya. Ito po naging pahayag ni Ombudsman Rimulya kaugnay sa pagre-recant pa ng ilang ex-bodyguard kabilang na si retired Marine Orly Guteza. Ayon kay Rimulya, marami pang mga ebidensya silang ilalabas, gayon din ay posible pang madagdagan ang kanilang mga testigo. Hindi naman nababahala ang Ombudsman sa ginagawang recantation ng ilang ex-bodyguard at ni Guteza dahil kumpiyansa ang tanggapan nila na malalakas ang hawak nilang ebidensya at totoo ang testimonya ng mga hawak nilang testigo. Nauna na rin nagpahayag na kumpiyansa ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mapapatunayang walang kinalaman ang kongresista sa mga inaakusang eskandalo.
8: Marami kami hindi magre-recant, sigurado. Marami pa kaming, marami kami ibang testigo eh, di lang naman yun. It's the case of such rise and fall with those guards or the people who brought the money. We have other evidence pa. But we can prove that pa rin. They're just trying to make their publicity, to make people doubt. If we have a strong case, we have a strong case. It doesn't rise and fall with those testimonies.
1: Si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Department of Public Works and Highways o DPWH hinigpitan ang geotagging sa mga proyekto matapos ang flood control scandal. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mas hinigpitan ang DPWH ang mga requirements sa pagpaplano ng mga infrastructure project. Milang bahagi ng mga reformang ipinatupad matapos ang kontrobersiya sa flood control projects. Sa budget briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizo na lahat ng proyektong isasama sa National Expenditure Program ay kailangan may approved program of work at kompletong supporting mandatory requirements. Kabilang na dito ang validated na geotag photos na dapat kunan mismo sa lugar kung saan ipatutupad ang proyekto. Ayon kay Dizo, dati ay may mga proyekto na gumagamit lamang ng tinatawag na tabletop coordinates kung saan tinutukoy ang lokasyon gamit ang mapa o Google Maps sa halip na aktual na pagpunta sa site. Ngayon, hindi na ito pinapayag ng DPWH at kinakailangang personal na pumunta sa site ang project engineers, district engineers at planning engineers upang kunan ng larawan ang lugar. Dapat automatikong nakalagay sa mga larawan ang aktual na coordinates ng lokasyon bilang patunay na na-validate mismo sa field ang proyekto. Nauna namang sinabi ni Commissioner Audit Chairperson Gamaliel Cordoba na napakahalaga ng geotagging sa kanilang fraud audit. Anya, kadalasan nahihirapan ang kanilang mga auditor na hanapin ang proyekto kaya't hindi rin matukoy kung talaga nga bang ghost project ito. Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Sinisilip na ng Ombudsman ang Davao City bilang posibleng epicenter ng umano'y ecosystem ng korupsyon sa flood control projects, lalo at malaking pondo ang ibinuhos dito noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, mahirap pasukin at kumuha ng impormasyon sa naturang network dahil marami ang ayaw magsalita. pero patuloy aniyang nangangalap ng ebidensya ang kanyang ahensya. Sinabi pa ni Remulla na tinitingnan din nila ang mga taong sangkot sa flood control projects noong nakaraang administrasyon para matukoy ang pattern kung saan nagsimula ang umano'y anomalya. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi pa dapat agad ituring na konklusyon ang Davao City bilang sentro ng korupsyon dahil kailangan pa nilang makakuha ng sapat na ebidensya sa ground.
10: Marami hong taong hindi nagsasalita pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy at napaka, kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahon yun upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern.
1: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, nasa huling bahagi na ng paghahanda ang Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na umarangkada na ngayong araw ang command conference sa Maguindanao na pinangunahan ng COMELEC kasama ang Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang miyembro ng otoridad para puliduhin ang mga paghahanda sa BARM elections. Naging matagumpay din ayon kay COMELEC Chair Garcia ang ginanap nitong eleksyon ng dalawang kinatawan ng Non-Muslim Indigenous People o NMIP sa BARM Parliament na hindi na isasama pa sa gaganaping botohan sa September 14. Pagdating naman sa gun ban violators ay masayang ibinahagi ng COMELEC na tumatalima ang lahat ng residente dahil nasa 30 lang ang nahuli kung saan maliit na bilang din dito ang nahuli mismo sa mga checkpoint.
11: Tumatalima yung mga kababayan natin at sumusunod sa mga patakaran regulasyon natin, lalo na patungkol sa gang ban at pagka po naman kayo napadaan sa mga checkpoint. 23,000 na lahat halos ang checkpoint sa buong Bangsamoro ay nirerespeto ang mga karapatan ng mga kababayan natin. Wala po kayong nadinig o naalaman na may paglabag sa karapatang pantao sa mga checkpoint natin. So again, natutuwa tayo dahil hindi po ganito katahimik ang mga halalang kalimitan ng mga nakakaraang panahon sa Bangsamoro at bilang pa nga ng mga armas ay na sobrang talagang kukonti kumpara din sa dati.
1: Yan po ang tinig ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinag-aaralan ng gobyerno kung paano popondohan ang 7 million peso program na kailangan para maalis ang system loss mula sa electricity bill ng mga consumer. Una nang sinabi ni Energy Undersecretary Rowena Guevara na ilalaan ang 7.5 billion pesos sa apat na bahagi na layong alisin ang non-technical system loss ng mga electric cooperative. Ayon naman kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaalam pa kung saan kukunin ang pera sa nasabing programa.
12: Usap po natin mismo sa Secretary Sharon at inalam natin kung ano pong kanyang magiging proposal. Sa ngayon ay pinag-aaralan din po pati po ng DBM at ang ayon po kay Secretary Sharon, maaari po itong grant, maaaring loan o maaaring government spending. Sa ngayon po ay wala pang kategoryang masasabi kung paano ito mapopondohan pero doon po ang papunta ng programang ito.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Energy patuloy ang mga isinasagawang hakbang para sa pagtatanggal ng non-technical system loss charge sa electricity bill. Magbabalita si AJ Ignacio.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, John, patuloy nga ang isinasagawang hakbang ng Department of Energy para nga tuluyan na matanggal hindi lamang ang system loss, maging ang mga non-technical system loss charge sa electricity bill ng bawat consumer sa buong bansa. Ayon nga sa Department of Energy na ito ay kanilang isinasa prioridad sa mga oras na ito at inaasahang ang pag-aaral at pag-aalis nito ay aabot ng isang taon bago tuluyan na maipatupad. Kung may tatanggal nga ito dyan, inaasahang matatapyas ang nasa 7.5 billion pesos na expenditure ng iba't ibang mga electric distribution company sa Pilipinas, maging ang mga NEA-accredited na electric cooperatives sa iba't ibang panig ng bansa. So, uli naman, patuloy naman ang pag-aaral upang maiwaksin na ito sa lalong madaling panahon. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bukas ang Malacanang sa mga panukalang ipagbawal ang social media at gaming app kung mapapatunayang delikado ito sa publiko at bigong tugunan ang misinformation at iba pang masamang epekto online. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang ikonsidera ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang rekomendasyong i-ban sa Facebook kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa kabila nito, iginiit ng Malacanang na dapat pag-aralan ang anumang panukala tungkol dito.
14: Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglagana ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:31 po ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
37: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
17: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
37: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
37: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Sa iba nating balita, kapwa nagbigay ng mataas na investment grade rating sa Pilipinas ang financial institutions na Rating and Investment Information Incorporated at Moody's Corporation. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nakuhang A investment grade rating at BA2 ay kahayagan ng investors' trust sa bansa at sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon na rin kay Executive Secretary Ralph Recto. Binigyang diin aniya ni Secretary Recto na makakatulong ang mataas na investment grade ratings na gawing mas affordable at cost-effective ang paghiram ng Pilipinas ng pondo. Nangangahulugan din aniya ito ng mas mababang financing costs para sa pagpapagawa ng mas maraming classroom, ospital, mga kalsada at ibang proyekto na direktang mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino.
14: Wala na investor sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulo Marcos Jr., nananatiling mataas ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos makamit ng Pilipinas ang back-to-back credit rating affirmations mula sa dalawang nangungunang financial institutions sa mundo.
1: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naabot na ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang 72% na investment target nito ngayong taon. Sa loob kasi ng unang 8 buwan ngayong 2026, naaprobahan nito ang 216.46 billion pesos na investment commitments. Sakop nito ang 196 na bago at expansion projects mula sa 179 projects sa kaparehong panahon noong 2025. Samantala, mas mataas ng 104.53% ang naaprobahang investment pledges na nasa 216.466 billion pesos mula sa 105.834 billion pesos noong nakaraang taon. Inaasahang kikita ng $6.604 billion sa exports at makakalikha ng 26,994 direct jobs sa buong bansa ang mga naaprobahang proyekto ng PEZA.
37: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ligtas lang nakauwi sa Pilipinas ang 261 sa 400 Filipino seafarers na naipit sa kaguluhan sa Black Sea. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac, nangangahulugan ito na mahigit 50% na ng naipit na Filipino seafarers ang nasa bansa at matagumpay na nasa GIP. Kabilang sa mga nakauwi ang dalawang marinong nasawi at 15 seafarers na nasugatan. Nabigyan na rin ang repatriated seafarers ng kaukulang financial, medical at psychosocial assistance mula sa pamahalaan. Pagtitiyak pa ni Secretary Cacdac, patuloy na nakatutok ang DMW at the Department of Foreign Affairs sa sitwasyon ng iba pang marinong nakatagdang iuwi sa bansa.
0: Tinuwi natin ang DMW at patuloy lang ang ating magmamanman na sitwasyon. Karamihan ay unharmed. Of the 400, 261 na nakauwi.

0: Ang nature ng nasabing website ay tila naging propaganda tool na ito ng China hinggil sa iba't ibang isyung nais nilang igiit. Una nang napagalitan o nagpalitan ng pahayag sina Defense Secretary Teodoro at ang Chinese Embassy kaugnay ng isinagawang raid ng pamahalaan sa Sanja Steel sa Tagaloan, Misamis Oriental, kung saan ilang paglabag ang naitala kasama na rito ang paggawa ng substandard at radioactive steel.
1: The statements speak for themselves. I believe, you know, there are some, undeniably, that the pronouncements speak for themselves. However, I'd like to point out too that the Chinese Embassy website itself is not a diplomatic website anymore, but it is already a propaganda institution that enjoys the freedom of speech that we enjoy without extending reciprocal benefits to us in their own home country.
0: Yan po ang pahayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpadala na ng oil spill response personnel at mga kagamitan sa Botolan, Zambales para mapigilan ang posibleng pagtagas ng diesel mula sa lumubog na tugboat. Ang SL Soal ay naglalaman ng 15,000 na litro ng diesel. Wala namang nakitang diesel leakage batay sa pinakahuling assessment. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na pinapakiramdaman nila ang panahon para magsagawa ng underwater inspection.
3: Once nagumanda na po ang panahon, definitely we will be conducting underwater inspection kasi ang pinaka-priority ng Philippine Coast Guard is maiangat talaga itong tugboat na ito and of course maalis po or ma-siphon itong fuel na nasa loob pa po ng tangke.
0: Si PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero nagpaalala tungkol sa dapat ikilos ng mga senator judges at mga abogado ng magkabilang partido sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinaalalahanan nga ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang mga abogado ng prosekusyon at depensa at magiging ang mga senator judges tungkol sa mga dapat ikilos at sabihin habang gumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito rin may kaugnayan dun sa naging motion ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Siso noong August 12 kung saan kinwestiyon ito ang social media post ni Private Prosecutor Attorney Amado Ligutan. Sa ruling ni Impeachment Court Presiding Officer, pinalalahanan nito ang mga abogado ng magkabilang partido na iwasan ang paggawa, pagbabahagi o pagpapalakas pa ng mga public statements na may kaugnayan sa merito ng kaso. Sa mga kapwa Senator Judges, pinalalahanan ni Escudero ang mga ito na alalahanin ng kanilang silumpang tungkulin bilang Senator Judges na maging impartial at i-observe ang political neutrality na nakasaad sa kanilang rules. Hindi rin na niya dapat mag-engage ang mga senator judges sa anumang aktibidad na makakaapekto sa sub-judice rule. Hindi naman niya nito pinipigilan ang pag-exercise ng mga senator judges ng kanilang otoridad na questionin ang prosecution o depensa, pero dapat gawin ito sa loob ng korte at sa loob ng proceedings at hindi sa pamamagitan ng mga komentaryo sa social media. Muli rin binigyang diin ng presiding officer ang sa prosecution at depensa, yung nauna niyang suwisyo na magtalaga ng ibang spokesperson na hindi kasama sa mga abogadong humaharap o kabilang sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Escudero, kung pananatilihin na magkabilang panig ang kanilang mga kasalukuyang spokesperson, bahagi ng roster ng kanilang mga abogado ay magiging applicable sa mga ito ang Rule 80 o yung sub-judice rule. Binigyang diin din ng presiding officer na sino mang lalabag ay mahaharap sa contempt. Pwede rin anyang iakyat ng usapin sa Supreme Court para sa karampatang parusa sa sino mang lalabag. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Sa kaugnay na balita, Vice President Sara Duterte may pananagutan sa bawat hakbang ng paggamit ng confidential funds. Narito naman ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas.
5: ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ang Vice Presidente mismo ang may buong responsibilidad sa lahat ng desisyon at pag-aproba ukol sa confidential funds ng kanyang opisina. Ayon kay House League Prosecutor Representative Jervil Beatrix Duvistro, may malinaw na pagkakatugma ang mga testigong inihanda.

0: Harap ng opisinang tulad ng OVP staff Gina Acosta at Limwell Ortonio. Lumalabas na bawat hakbang sa paghingi, paggastos at pag-uulat ng naturang pondo ay kinakailangan ng direktang pahintulot ng pangalawang pangulo bilang head of the agency. At dagdag pa niya, hindi rin maaaring gastosin o i-liquidate ang pondo nang walang pag-alam o pagsangguni sa mismong namumuno ng ahensya. Lumalabas din sa pagtatanong ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero kay Ortonio na kinumpirma nitong may ganap na kaalaman at authorization ng Vice Presidente sa lahat ng usapin kaugnay ng mga naturang pondo. Dahil dito gate ng prosecution, malinaw na si Vivi Duterte ang pangunahing nagpapasya at naguutos sa kabuang paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte umaasa na masosolusyonan ng sub judice ruling ang paggamit ng mga salitang scam ng prosekusyon. Narito naman ang balita ni Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Umaasa ang panig ni Vice President Sara Duterte na ang sub judice ruling ng impeachment court ngayong araw ang magiging solusyon upang matigil na ang paggamit ng mga salitang scam at iba pa sa panahon ng paglilitis. Bago basahin ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang ruling kanina, humirit si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng Defense Counsel, na sana maisama ito sa magiging desisyon. Matatandaan, kahapon umalma ang defense team dahil sa panahon ng direct examination sa hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Tinanong ng prosecution kung naniniwala ba ito na scam ang confidential funds at kung si VP Duterte ba ang mastermind at arkitekto sa maling paggamit ng confidential funds. Tinanggal naman ito sa record ng korte pero humirit ang depensa na dapat hindi ito maulit pa sa panahon ng paglilitis. Sa naging sub judice ruling naman, sinabi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na hindi dapat ito maulit pa sa impeachment trial. Base yan sa Rule 18 ng Rules of Impeachment. Git pa ni Escudero, hindi dapat gumagamit ng offensive na mga salita sa korte. Kung nais nila patunayan ang lakas ng kaso, e base ito sa ebidensya at hindi sa pamamagitan ng ekspresyon o salita. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Samantala, sinabi po ng Malacanang na mas lumakas ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng mga ebidensya ng prosecution na nagpapatunay na may maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinakita sa testimonya ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na may control ang Vice Presidente sa paglabas ng 125 million pesos na confidential funds. Aniya, maaari pa rin managot ang Vice Presidente kahit hindi direktang hinawakan ng pera dahil iniutos umano nito na ilabas ang confidential funds.
4: Sabihin nito, ang may command, ang may control ay walang iba kundi si VP Sara. So hindi kailangang makita ng SDO personally kung nahawakan physically yung pera. Hindi naman kailangang hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa ating balitang sports, 38 Pilipino magpapakitang gila sa Pickleball World Cup sa Vietnam. Mula Sports Radio 918, narito ang report ni Dennis Hilanga.
6: Dahil sa patuloy na paglago ng sport na pickleball sa bansa, umaasa ang Team Pilipinas na magiging maganda ang kampanya nito sa darating na Pickleball World Cup na gaganapin sa Da Nang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Tinatay ang 4,000 participants mula 70 bansa ang sasali sa kompetisyon, kabilang ang 38 Filipino players na makikipagtagisan sa Open Division, Under 18, Under 14 at Kids at Seniors Divisions. Pinamumunuan ni former National Lawn Tennis Team player at two-time SEA Games gold medalist Ruben Gonzales ang pambansang koponan sa pickleball ngayon. Kasama niya rito sina Nick Isagan, Kelsey Laurente at Fatima Amirul. Itinuturing na teams to beat sa ikatlong Pickleball World Cup ang host Vietnam at USA. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Mandaduli pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Katang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Sektor ng Imprastruktura at Agrikultura, isa sa prioridad ng LGU Benguet, makaraang ideklara ang State of Calamity. Mula Radyo Pilipinas Baguio, naritong ulat ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Isa sa prioridad ng pamahalang lalawigan ng Benguet ang pagsasaayos sa mga nasirang lansangan at pagrekobre sa agrikultura sa pamagitan ng pondong 38 milyong piso makaramay deklara ang lalawigan sa ilalim ng State of Calamity. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diklas, gagamitin ang pondo kabilang na ang Quick Response Fund para sa mga pangangailangan ng mga munisipalidad na naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat, lalo na sa mga kalsadang nasira at bilang tulong sa sektor ng agrikultura. Anya kabilang sa uunahing aayusin ang bahagi ng lansangan sa Tabaan Sur Tuba at Central Kapangan Junction dahil sa naapektuhan ng daanan ng mga residente na nangangailangan ng malaking pondo para sa rehabilitasyon nito. Umapila din si Governor Diklas sa mga mamamayan sa lalawigan na makipagtulungan para sa muling pagbangon mula sa epekto ng ulan at landslides. Nilinaw nito na bagamat hindi makakasapat ang pondo, ang deklarasyon ng State of Calamity ay daan upang makakuha pa ng karagdagang tulong at pondo para may saayos ang tinatayang 1 bilyong pisong danyos dulot ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mines and Geosciences Bureau Region 1 ipinaliwanag ang sanhi ng matinding baha sa Pangasinan sa Sangguniang Panlalawigan. Magbabalita si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tumarap ang DENR Region 1 sa Sangguniang Palalawigan ng Pangasinan upang ipaliwanag ang siyentipikong dahilan sa likod ng malawakan at matinding pagbaha sa lalawigan. Pinauna ni DENR Regional Executive Director Attorney Ronel Supsup at MGB 1 Regional Director Engineer Carlos Tayag ang delegasyon ay sa MGB 1 kombinasyon ng matinding ulan, lagpas kapasidad na runoff o agos ng tubig mula sa Agno River Basin at Karatig Bundok, pati na rin ang patag na hirugapiya at kulang na drain system ang pangunahan ng paglubog ng maraming lugar. Batay sa datos ng MGB, 21,700 plus hektarya o 4.22% ng Pangasinan ng kabilang sa very high susceptible na may pinakamataas na banta ng pagbaha. 99,400 plus hektarya, 19.30% ang highly susceptible, habang 101,000 plus hektarya o 19.63% sa mga moderately susceptible. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa mga pangunahing river basin, mababang kapatagan at mga coastal area. Binigyan din sa ginanap na question hour ang labis-labis na buhos ng ulan mula July 13 hanggang August 20. Pumalo sa 994.7mm ang ulan sa Dagupan City, nakatumbas ng 161% ng normal nitong alas sa buong buwan ng Agosto, samantala umabot naman sa 209% ang normal na ulan ang naitala sa kabundukan ng Baguio City na siyang dumaloy pababa patungong Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Mimaropa nakapagtala ng 5,047 na kaso ng dengue sa Morbidity Week 32. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Naitala ang 5,047 kaso ng dengue sa Mimaropa hanggang Morbidity Week 32 batay sa talaan ng vector-borne sa rehiyon. Ipinakita ang 49% mas mababa ang bilang ng kaso kumpara sa 10,918 na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Umabot sa 37% ang mga kaso mula sa edad 11 hanggang 20 na siyang pinakamaraming apektadong pangkat. Nanguna ang mga probable case sa kabuang bilang na may 2,329 na kaso, kasunod ang 1,402 suspect at 1,316 na confirmed cases. Iniulat na 62% ng mga kaso ang naitala sa mga government hospital, habang 46% naman ng kabuong kaso ay probable dengue cases. Hinimok din ng publiko na isagawa ang 5S laban sa dengue, kabilang ang pagsuyod at pagsira sa mga pinamumugar ng lamok at pagprotekta sa sarili laban sa kagat nito. Pinayuhan din ng mga residente na agad na sumangguni sa pinakamalapit na pagamutan, uminom ng sapat na tubig at suportahan ang fogging o misting sa mga lugar na may pagtaas ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Visayas naman, kadiwa ng Pangulo, matagumpay na inilunsad sa oras Eastern Samar. Mula Radyo Pilipinas Boronga, narito ang ulat ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Pumalo sa mahigit 200,000 pesos ang naitalang benta ng kadiwa ng Pangulo sa bayan ng oras Eastern Samar sa loob lamang ng unang oras ng pagbubukas nito sa Barangay Butnga. Dinumog ng mamamimili kabilang ang ilang dayuhan, mga residente pati na mula sa Karatig Bayan, ang presko at murang mapaninda tulad ng kamote, kamuting kahoy, mais, maniisda, alimango at karning baboy. Ayon kay Municipal Agriculture Salvador Dalosa, 44 na lokal na asosasyon ng mga magsasaka at mangiisda ang nakiisa sa programa. Isa sa mga exhibitors ang Balingasag Farmers Association na nakabenta ng 35,000 pesos mula sa mahigit isang toneladang kamuting paninda. Ipinahayag naman ni Mayor Roy Ador na patunay ito ng tagumpay ng Project Obra sa pagpapatatag ng supply ng pagkain at pag-angat ng kabuhayan ng mga oras nun sa tulong ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala sa Mindanao, test the World Cafe of Opportunities, opisyal ng sinimulan sa Davao Region. Mula Radyo Pilipinas Davao, magbabalita si Kate Lakihon Lau.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Opisyal nang sinimulan kahapon, Agosto 25, ang 2026 World Cafe of Opportunities cum National TechVoc Day sa Davao Region bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pinangunahan ng TESDA 11 ang aktibidad na pormal na binuksan sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony sa SM City Davao Annex sa Ecoland.
2: Ang ating oras, mga kababayan, 11:58 po ng umaga. Sa oras na to, bigyandaan natin ang Palace Press Briefing ni Presidential PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
16: Pakinggan na natin si Undersecretary Castro sa press briefing ngayong umaga.
17: Pagpapakita ito na unti-unti at pinapatupad ng pamahalaan ang pangako at mga probisyon ng Universal Healthcare Law. Ibig sabihin, kung ma-admit sa basic ward accommodation sa pribado man o pampublikong ospital, hindi na dapat indahin ang laki ng gastusin. Hindi kailangang matakot na pumunta sa ospital para magpagamot. Ang lahat ng ospital ay dapat na magtalaga ng kanilang basic wards ng 10% ng mga kama sa mga pribadong ospital, 70% sa mga GOCC hospitals, at 90% sa mga ospital ng pamahalaan. Ang DOH, sa pamumuno ni Secretary Edwin Mercado, ay makikipag-ugnayan sa lahat ng ospital sa bansa. Sa ilalim nito, mas lalong matutulungan ang mga pasyenteng nangangailangan ng espesyal na gamutan, ngunit hindi kayang magbayad sa private hospitals. Mababawasan din ang pangamba ng mga pasyente na lumapit sa mga pribadong ospital dahil sa gastos. Tiwala ang Pangulo na maaabot ng Pilipinas ang pinapangarap na universal healthcare para sa lahat ng mga Pilipino. Habang patuloy na lumalawak ang paglahok ng mga pribadong ospital, nananatiling matatag ang DOH sa kanilang mga programa upang gumaan ang gastusin ng mga kababayan nating may karamdaman. Layunin din itong matiyak ang pantay na akses sa serbisyong medikal sa buong bansa.
18: Napakalaking bagay at simula lang siguro ito. St. Luke's ang nag-umpisa tayo sa St. Luke. Paparamihin pa natin yan para lahat na talaga na ang ating mga facilities, healthcare facilities ay kasama na sa mga programa natin para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital para makakuha sila ng specialized na healthcare na kanilang kuminsan ay kinakailangan nila, ngunit wala silang pambayad kaya hindi sila lumalapit at hindi sila magpapatingin sa ating mga private hospital. Ito yung mga bago nating ginagawa para palawakin pa rin, palawakin ang suporta na ibinibigay natin sa ating mga pasyente para patibayin, para gandahin ang ating healthcare system para mas marami tayong matulungan at matamo na rin natin, maabot na rin natin yung ating pinapangarap na universal healthcare.
17: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
19: Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Good morning, Yusek. Yesterday po, yung pila daw po sa ng leptospirosis patients awaiting po for their consultation sa San Lazaro Hospital ay umabot na daw po sa labas ng emergency rooms. And according to their medical center chief, the peak of leptospirosis surge is expected by August 31. On top of that po, this morning naman, yung hospital ng Maynila announced that their emergency room is also at full capacity. Mm-hmm. I understand yesterday po na you announced that PGH will cater to these patients po na may sobra na nga daw po yung influx ng patients, no? Will President Marcos issue another directive for other DOH or GOCC hospitals to accommodate these patients po para hindi na po mahirapan yung mga hospitals na full na po yung capacities nila?
17: Totoo po yan at yan din po ang nais ng Pangulo, kaya po tumugon agad ang DOH at babasahin ko po sa inyo ang kanilang mensahe. Dahil ito nga po ay isa sa mga issues ngayon sa ating mga kababayan. So ang ayon po sa DOH, sa kasalukuyan 33 DOH hospitals sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang may activated na leptospirosis fast lane o express lane para sa agarang pagtugon sa mga pasyente na nangangailangang magpa-ospital. Tinitiyak din sa pamamagitan ng surge capacity management na sapat ang mga kama o bed capacity at gamot para sa mga pasyenteng kailangang i-admit. Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, sa Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang hospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila. Ang lahat ng DOH hospitals, health centers at yakap clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha. So, bigyan po natin muli, mamaya malamang ay magbibigay kami ng update kung ano na po ang nangyari sa pagpupulong na ito para mabigyan namin kayo kung ano pa ang mga ospital na maaaring makipagtulungan para magampanan ang kanilang tungkulin sa mga pasyente na nagsisuffer ng leptospirosis.
20: Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
21: Hello, Yusek. Yusek, the Senate panel has approved bills seeking to postpone the BSKE schedule this November and also to fix barangay officials' village term of office to 5 years from the current 3. Do I understand, Yusek, this will still undergo plenary scrutiny? May posisyon na po ba si Pangulong Marcos dito?
17: Sa huling na pag-usapan po namin yan ng Pangulo ay nung nagkaroon ng media conference ang Pangulo with the FOCAP. At yan po ay napag-usapan. Pero at that time ay wala pa pong naibibigay na version na bill at wala pa po siyang stance patungkol dyan. Sa ngayon po ay hihingin po natin kung ano po ang maaaring mensahe ng Pangulo patungkol po dyan. At sa ngayon po ay wala pong naibibigay pa sa atin na konkretong comment or pananalita patungkol po sa pagpo-postpone ng barangay elections.
20: So din tatanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
22: Good afternoon, ma'am. Nag-issue po kanina ng statement yung Office of the Executive Secretary about po dun sa expected devolution sa Luzon next year. Ano po kaya yung mga additional functions ng national government ang expected na ma-include po dun sa planned devolution?
17: Actually, no, sa ngayon, ang proposed na amount para sa LGSF ay 58.532578 billion, representing an increase of approximately 1.14% compared to fiscal year 2026 LGSF allocation of 57.872578 billion. Ito po ay para mas lumaki at dumago ang pagbibigay ng pondo sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga issues patungkol sa infrastruktura at ang social development. Alam din po natin ito ay parte kung saan magbibigay na maglalaan ng pondo para sa libreng bigas sa mga constituents po ng bawat bayan. At hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo. So ito po ay patungkol para sa infrastruktura, sa kanilang mga farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster resilient community facilities, and assistance for marginalized groups. So kahit ito ay ibinigay po na pondo, hindi po natatapos ng obligation national government pagkabigay ng pondo. Ito po ay kailangan ma-monitor din po.
22: Mambalik lang po ko dun sa expected na ma-devolve na mga functions ng national government para po dun sa mga ipapasa po sa mga LGUs next year.
17: Yes, as I have said, ang kanilang function, hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pera. So, kumbaga, lahat ito ay imo-monitor. Of course, pag sinabi natin infrastructure, nandiyan din po ang pag-monitor ng DPWH. Ang patungkol lang po sa pagbibigay ng scholarship ay nandiyan din po ang DepEd, CHED, at ng TESDA.
22: Last na lang po for my part. I-ask ko lang rin po, ano po yung naging feedback po natin dun sa implementation ng LGSF? At bakit po tinaasan po yung pondo ng, bakit pa po tinaasan yung LGSF for next year kahit na tataasan na rin po yung national, yung NTA po next sa 2027?
17: Ang Pangulo po kasi ay nakikinig sa mga hinaing, suggestion, opinion po ng liderato ng local government units. At nadinig po din natin, muli na gusto nating banggitin ang naging opinion ni Mayor Lenny Robredo kung saan sinabi niya na naging maganda ang resulta ng pagbibigay ng LGSF at nakita po nila kung paano ka-transparent at kung saan dapat mapunta ang pondo. At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan, ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents.
22: Thank you, Pam.
20: Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
0: Hi, Yusek. Yusek, Defense Secretary Gibo Teodoro alleges that some Filipino politicians may have been receiving support from China to amplify its operations in the West Philippine Sea. Does the palace have any information regarding these politicians?
17: Kung particular na politician ay, kung meron man, ay hindi naman agad-agad ito dapat na maisiwalat at kailangan pa ng masinsinang pagpapaimbestiga. Pero ang issue po na ito ay matagal na po itong napapansin. Actually, meron po tayo ibibigay na isang UST joint student at nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese link social media network pushing anti-Philippine pro-Duterte content. At nais po nating ipakita, ito po ay isang pag-aaral mismo ni Mr. Nico Balbidina. Basahin ko po ng konti ang kanyang naisulat. As the nation grapples with the ongoing impeachment controversy surrounding Vice President Sir Duterte and the alarming spread of fake news across social media platforms, prompting the House Committee to summon bloggers and influencers for a congressional inquiry, an unsettling discovery has surfaced. Press1.ph, an independent news website, has identified an army of Chinese social media accounts disseminating questionable and anti-Philippines content. So kung mababasa niyo po, nasa marireserch naman po ito, kumbaga noon pa po ito at sa ating pagkakaalam, mismo si Mr. Nico Balbidina ay nakasama rin po sa hearing dito sa House of Representatives patungkol po sa mga fake news peddlers. Okay.
0: Yusek, sabi niyo po hindi muna dapat isiwalat yung pangalan, pero if yung kapag po yung allegation ay proven na, will they be liable for treason?
17: Pag-aralan po natin. So hindi po natin alam kung hanggang sa extent, mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag ka mayroong war.
0: Okay. Yusek, any message na lang po for these Filipino politicians or any Filipino who support the narrative of China in the West Philippine Sea?
17: Una-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinion at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan, ng mga Filipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa.
20: Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times.
3: Good morning, Yusek. May nilabas po na study yung Philippine Institute of Development Studies. It stated that the ASEAN is gaining the economic and strategic weight that could strengthen the position, its position as a global power. It also stated that as ASEAN chairman this year, the Philippines should take this opportunity to advance initiatives that that would strengthen regional integration. Ano pong reaction ni President regarding this as this year's ASEAN chairman po?
17: Yes. Maganda pong balita yan. So the President welcomes the recognition, the findings of PIDS. And ASEAN aims not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So as ASEAN chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth. So dapat talaga magkaisa-isa ang miyembro ng ASEAN at nakikita po nila kung paano nagtatrabaho ang ASEAN sa ngayon patungo sa stability at economic growth.
3: Ma'am, follow-up po. Nasaan na po yung stage ng preparation natin for the ASEAN Summit in November? May mga heads of state na po ba na nag-signify na magpa-participate sila po sa November?
17: Patuloy po ay mga pag-meeting patungkol po sa ASEAN Summit na gagawin dito sa ating bansa. At ibibigay ko na lang po sa inyo yung mga detalye dahil ang SOSEC po at ang protocol po ang nakakaalam ng mga detaling ito.
20: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, good morning po. Yusek, Secretary Remulla wants possession of loose firearms na maging non-bailable offense. Ano take dito ni Pangulo? Saka, will the President initiate a manifestation to lawmakers na ma-expedite yung amendment kung sakasakali?
17: Sa ngayon po ay wala po tayong maibibigay na anumang stance ng Pangulo patungkol po dyan. Dahil kung ito po ay gagawing batas, magsisimula ito mula sa Kongreso. Although ito ay naging magandang suggestion ni Secretary John Vic Remulla, ito naman din po ay para sa mas protektadong bansa at mas protektadong mga kababayan natin. But we have to wait for the versions of the bills so that the President could make a stance on such issue. So ngayon wala pa po.
4: Thank you po, Yusek.
20: Sunod na tanong mula kay Aileen Taliping, Abante Tonight.
6: Good afternoon, Yusek. Yes, Yusek, po. Ilang senior citizen po ang nagreklamo sa Anti-Red Tape Authority laban dito sa National Commission of Senior Citizens dahil hindi pa nila natatanggap yung kanilang cash gift na 10,000 pesos under the expanded Centenarian Act. Nananawagan sila sa Pangulo na sana ay matulungan sila para naman daw ma-enjoy nila yung tulong mula sa gobyerno doon sa nalalabi nilang mga taon sa mundong ito. So ano po ang magagawa ng Malacanang dito?
17: Opo, ito po yung nakarating sa Pangulo at kailangan po talaga maibigay kung ano ang benepisyo na dapat na ibigay sa ating mga elderlies, lalo-lalo na yung mga senior citizens dahil yan lang po ay talagang kailangan maipaabot sa kanila ng mas mabilis at sa mabilis na pamamaraan. So, ipinag-utos niya rin po na agaran itong solusyonan. Kaya po, nakatanggap po ang ARTA nga ng reklamo at ito po ay nagkaroon ng endorsement sa Committee on Anti-Red Tape ng National Commission of Senior Citizens or NCSC noong August 25, 2026 at nakaschedule na po ang clarificatory meeting sa August 28, 2026 sa pagitan po ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit. At pati po yung mga nagrereklamo na ating mga senior citizen. So makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy pong gagampanan ang pamahalaan at ito po ay tutugunan agad ng Pangulo at ng ARTA para po maresolba ang issue na ito. So, di po kinakailangan patagalin ang mga tulong na dapat naman po maibigay ng mas mabilis na paraan.
21: Thank you, ma'am.
20: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, bilyonaryo.
21: Yusek, follow-up na po kay Kuya Alvin. So, Malacanang's open to the idea of banning Facebook, but will the palace call for a stricter gun control? Bilang most discussions are centered around social media and its impact, pero kung matatandaan po natin yung Tacloban shooting, yung owner ng isang baril ay tita na sa kanya po yung baril.
17: Sa totoo lang, kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose firearm. Iba yon kasi hindi yun lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang Pangulo po ay open. Pero muli, ang sasabihin ko ay kailangan mabasa muna kung ano man yung magiging provision patungkol po dito para po mas makapagbigay siya ng intelihenteng komento. Pero muli, kung ano man ang ikagaganda ng ating bansa at sa interes ng ating mga kababayan, hindi po iyan hahadlangan ng ating Pangulo.
21: Yusek, my question on PAC Silica. U.S. hit Canada with hefty tariff rates after they refused to agree on a trade deal that would grant U.S. an exclusive access to their critical minerals. Since nandito na po yung PAC Silica and Canada is also a longtime ally of the U.S., what safeguards do we have that they will equally respect our demands?
17: Nagsalita din po ang Pangulo. Hindi maaaring gumawa ng anumang transaksyon na ang Pilipinas o ang mga Pilipino ang siyang madidihado. Kailangan po natin na magkaroon ng mga investments pero hindi po nangangahulugan na ang ating mga kapwa Pilipino ang magdurusa. So maliwanag po yan. Hindi po natin pababayaan kung ano ang itinatalaga ng ating batas. Hindi po natin i-violate ang karapatan ng ating mga kapwa natin Pilipino.
20: So din natanong mula kay Maricel at Lily, TV5.
5: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, before I proceed to my actual question, just a quick follow-up on Secretary Gibo's statement. Meron na po ba tayong mga politiko na binabantayan na posibleng involved dun sa sinasabi ni Secretary Gibo? And kung meron, gaano po sila kadami?
17: Sa ngayon po ay hindi ko nakausap sa Secretary Gibo kung merong particular na politiko na siya ay namomonitor. Pero since sinabi niya yan, most probably meron na po siyang konting report. Pero hayaan po natin si Secretary Gibo ang magbigay ng anumang detalye patungkol dyan unless bibigyan niya po tayo ng karapatan magsiwalat ng mga detalye patungkol dyan.
5: Ma'am, on the statement of Vice President Sara Duterte, early this morning she posted a statement on her social media account. She said that dapat daw ibatay dun sa mga ebidensya yung mga inirereklamo sa kanya. Prove it with evidence, not insults, speculation, and political theatrics. What do you think about this statement? Gaano ba kabigat sa tingin po ninyo yung mga ebidensyang inilalatag sa kanya sa impeachment court?
17: Kahapon ay mas lalong naipakita ang ibang ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pagwi-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita. So mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang pangulo, hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem.
7: Ma'am, meron din siyang sinabi, sabi po ni VP, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ano
17: okay,
7: pong tugon?
17: May kopya po tayo mismo ng kanya statement para hindi po ako maligaw. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dison na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dison na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po, inutos ng Pangulo, agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Irumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. At nakikipag-ugnay na rin po tayo dahil kailangan na rin pong makita at maimbestigahan aking ipapakita ang report dated May 30, 2022 kung saan as of March 2022 ay mayroong 13,970 flood control projects na kumpleto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Kasi napakalaking bagay kung ito lahat ay maayos, nagawa ng maayos, kumpleto, dahil makakatulong ito sa problema ng baha. So kung meron dapat managot dito sa mga proyektong ito, dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman. Kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot. Patungkol sa paghahati-hatian ng 2027 budget, mas maganda pong tutukan niya po ito, lalo-lalo na pagka may BICAM conference. At ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon. Sa ngayon po, ang impeachment proceedings ay naaayon sa konstitusyon. At ito ay parte ng provision ng saligang batas upang mapanagot ang dapat na managot. Kung may kasalanan, dapat na mahatulan. At makikita po natin kahapon, kung pag-uusapan po natin ay ang pagbali ng konstitusyon, nakita mismo at inamin ng witness na mula sa OVP na si Mr. Limuel na mayroon siyang inabonohang 150,000 pesos na ginamit pa para sa di umanong proyekto na kasama sa plano regarding the confidential funds. So, may 125 million pesos na, hindi pa nakontento at kumuha pa ng additional 150,000 pesos mula di umano kay Limuel or Tonyo. Ito po ay labag sa rules. At pati po yung pagbigay or paggamit ng mga cash or nagkaroon ng cash advancement payments para sa mga obligations incurred o mga obligasyon na nagawa bago pa man ma-receive or ma-withdraw ang confidential funds, ito po ay labag din sa rules. So siguro mas maganda sa ating Vice Presidente na arali niya po lahat para hindi bumalik sa kanya yung mga ibinibintang niya sa administrasyon. Kasi mas mainam na mas malinis siya po niya at mapatunayan na ang kanyang opisina ay walang ginawang anumang anomalya.
20: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
8: Ma'am, nagkaroon ng diskusyon kahapon sa paggamit ng mga salitang scam at mastermind. Would you use the same words to characterize how the Vice President handled her confidential funds?
17: Ang salitang mastermind, definitely, it's a general term. Naari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya magandang gamitin. Hindi siya magandang gamitin para maipahatid mo yung mensahe mo doon sa taong inaakusahan mo. So, for me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Pero you can use that in some other ways nang wala kang pinapatamaang in particular na tao. Kasi ako, gagamitin ko rin naman yung salitang sindikato, mastermind, pero not particularly sa isang tao.
8: And the word scam?
17: Word scam. Okay. Mahirap po kasi na ngayon magsalita ng mastermind, scam, sa particular na tao hanggat wala pa pong concrete na decision. Siguro pag napatunayan po talaga na nanloko, naglustay, at naloko ang kapwa natin Pilipino, so after that siguro, pagkatapos na yung decision, kasi meron ka ng pinangahawakang ebidensya.
20: Okay. Maraming salamat.
9: Just one quick. Ma'am, may sinabi kasi dito sa last part na para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. So can you clarify that?
17: Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Lahat naman ng administrasyon, kahit kaninong administrasyon yan, ay dapat na manatili sa pwesto. So, kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili. Kasi on the part of our president, hindi yan ang nasa isip ng Pangulo. Di natin alam kung nasa isip ng Vice Presidente. Parte siya ng gobyerno.
20: Okay, pala po ulit kay...
8: Okay. Ma'am, napansin ko lang na gamit nyo ulit na halimbawa sa pagpapahaliwanag ng LGSF si Naga City Mayor Lenny Robredo.
17: Mm-hmm. Kasi po siya yung pinaka nakita nating na-interview na naging napakita niya ang kahalagahan ng LGSF nang hindi namumulitika.
8: So itinuturing po ba ng Pangulo na ngayon ay isang kaalyado si Mayor Lenny?
17: Lahat naman po sa paningin ng Pangulo, lahat ng bayan, lahat ng leaders, itinuturing niya yan na dapat ay kaalyado. Kaya nga dapat magkakaisa tayo. So doon lang sa mga obstructionist lang naman, nagkakaroon ng ibang pananalita ang Pangulo. Kasi kahit sino man, maaari naman tumuligsa kung ito'y makakatulong para mas makita ng Pangulo kung ano yung mga dapat pang gawin. Pero may mga obstructionist na walang nakikita kung hindi manira na manira. So kung sino man po, kung ano man ang kulay ninyo, hindi po kayo ituturing ng Pangulo na kalaban. Lahat po kayo kaalyado.
20: Okay, salamat. Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
17: Maraming salamat. Bilang bahagi sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang bilang at kalidad ng mga Filipino scientists, engineers, researchers at innovators sa bansa, ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon na itaas sa 8.67 billion pesos ang pondo para sa DOST scholarship programs sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Sa nasabing halaga, 7.55 billion pesos ang mapupunta sa DOST Science Education Institute para sa undergraduate at graduate scholarships at specialized training. At 1.12 billion pesos naman ay ilalaan sa Philippine Science High School System para sa STEM-focused secondary education. Dahil dito, inaasahang aabot sa 67,504 DOST scholars ang makikinabang sa programang ito ni Pangulong Marcos Jr. sa buong bansa. Mas marami ito ng 2,407 kumpara sa 65,097 scholars noong 2026. Sa pamamagitan nito, naipapakita ng Pangulo ang pagpapahalaga ng pamahalaan sa mahalagang papel ng Filipino scientists, researchers, at innovators sa research, innovation, policy making, national competitiveness, at pagresolba sa mga pangunahing hamon ng bansa. Mas maraming kabataang Pilipino rin ang magkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng STEM at maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga scientists at innovators sa Pilipinas.

0: Kaya sa ating mga kabataan, inaanyayahan po kayo na mag-apply for scholarship. Kailangan po kayo ng bayan at laging mag-aral. Yan lamang po ang nais ng Pangulo. At bago tayo magtapos ng ating press briefing, tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagamit ang kakayahan at kahusayan para sa ikabubuti ng nakakarami, hindi para magsilbing mastermind sa pagpapayaman ng sarili. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Ang tapos lamang na President King dito sa Malacanang, naitanong kay Undersecretary Claire Castro yung update sa Leptos Peru 66. Ayon sa base sa pahayag ng Department of Health na 33 hospital sa Metro Manila Region 1, 2, 3 car yung mayroong activated fast lane para sa tutukan, para tutukan itong Leptos Peru 66 cases sa bansa. Mayroon anyang surge capacity management ang DOH upang matiyak na sapat yung gamot at kama para sa Leptos Peru 66 cases sa mauna na rin nagpatawag ng command conference ang Department of Health para mapalakas yung ugnayan ng mga ospital. Sa ibang usapin pa, na itanong rin yung sinabi ni Defense Secretary Guillermo Teodoro na posibleng mayroong mga Filipino politician na nakakatanggap ng suporta mula China upang mapaitin ang operasyon ng Beijing sa Philippine Sea. Sabi ni U.S. Castro, kung totoo man yung impormasyon na yan, dapat ay agad na maimbestigahan at matagal na ang yung issue na yan. Sa mga sumusuportaan niya sa China sa usap niya sa West Philippine Sea, ang paalala ni U.S. Castro, isa lang mga Pilipinas at hindi dapat nagkakaiba-iba yung opinion ng mga Pilipino pagdating sa usap niya sa West Philippine Sea at sa pagsusulong ng interes ng mga Pilipinas niya magpadami ang signuman sa ibang bansa para manatili sa pwesto at lalo mahirap ang niya na magkaroon ng mga lider sa bansa na hawak ng ibang bansa. Samantala sa ibang usapin pa, na itanong rin yung reklamo ng ilang senior citizen na hindi pa nila natatanggap yung kanilang 10,000 peso cash gift sa ilalim ng Centenarian Act. Nakarating daw yan kay Paulo Marcos at ipinagutos ng Pangulo na agad na masolusyonan yan. Lalo't hindi dapat anya pinatatagal yung mga tulong na dapat naman talagang maibigay sa mga nakatatanda. Habang sa ibang usapin pa, yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila walang nananagot sa pagkalubog ng Pilipinas sa baha at kahirapan dahil sa impeachment ang nakatutok yung pamahalaan. Sabi ni si Castro, inaayos na ng pamahalaan yung pagbaha sa Davao's tila na isang proyekto anya doon na 2019 pa hindi naayos. 10 taon na yung nakakalipas. Ang sabi ni Jose Castro, panahon na para maimbestigahan kung yung 13,970 flood control projects na nakumpleto sa ilalim ng Duterte administration ay nakumpleto ba talaga at maayos ba o gumagana yung mga flood control projects. Habang naitanong rin kay Jose Castro kung tinuturing na ba na kaalyado ng administrasyon si dating Vice President Lenny Robredo, pag-ilinaw ni Jose Castro, lahat sa paningin ng Pangulo, itinuturing na kaalyado ng administrasyon. Dapat na daw kasi talaga mag-aisa sa mga obstructionist lamang ang nagkakaroon ng ibang pananalita si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ito naman yung ito ay mula dito sa Malacanang para sa bago na publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: Apat na pong minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tapos po ang sinagawang press briefing sa Palasyo ng Malacañang kasama si Undersecretary Attorney Claire Castro. Hindi pong nagbabalik ang Radyo Pilipinas special coverage. Ang paglilitis kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naroon pa rin ang ating mga kasamahan na nakatutok sa iba't ibang panig po. Na rin sa prosekusyon at sa depensa. At pansamantala nga pong nakabreak ngayon ang sesyon sa plenaryo at inaasahang babalik po ng alauna ng hapon. Tanggapin muna natin ang ulat na ito mula kay Ms. Melanie Valdos Reyes, Private Prosecutor. Attorney Armando Ligutan nagpaliwanag sa harap ng impeachment court sa kanyang viral post ukol sa misleading questions. House prosecution tiniyak naman ang pagtalima at paggalang sa ruling sa sub judice rule. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Magandang tanghali, Alian. Sa pagbubukas ng day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, binigyan ng pagkakataon ng impeachment court si Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan na magpaliwanag dahil ito sa pahayag ni Attorney Christine Ferrer ng Depensa na pinapayagan umano ang misleading question na naging viral sa social media bilang guro niya. Kailangan niyang i-correct ang naturang pahayag base sa prinsipyo ng batas. Anya ang kanyang post ay hindi patungkol kay Attorney Christine Ferrer bagkos para sa taong bayan na sumusubaybay sa impeachment trial. Tunghayan natin ang bahagi ng paliwanag ni Attorney Ligutan.
7: The defense surmised it is a reaction to that viral exchange between the opposing counsel that morning. A lawyer for the defense said, in effect, that misleading questions are allowed. We all heard it. It immediately caused an uproar on social media, especially in the legal community where it is a well-entrenched rule that misleading questions are not allowed even on cross-examination. It is a truism as irrefutable as the sun rising in the east and setting in the west. It is a principle all lawyers and law students should know by heart.
6: Alian, bumuelda rin ang abogado sa paalala ng kampo ng depensa ukol sa humility o pagpapakumbaba. Ayon kay Ligutan, mulat siya sa tunay na kahulugan ng humility dahil nagmula siya sa probinsya at lumaki sa simpleng buhay o pamilyang nagsisikap sa buhay. Dahil dito, iginiit ng abogado na hindi niya kailangang pangaralan mula sa kabilang panig pagdating sa usapin ng pagpapakumbaba. Muli, si Attorney Ligutan.
7: Lastly, Your Honors, the defense mentioned humility, that I should have been humble enough not to post that now viral statement.

0: Your Honors, being a Provinciano from Leyte, Samar, and Cebu, and coming from a middle-income family born without a famous family name, who had to compete for his spot in this capital, I know a thing or two about humility. The defense cannot lecture me on humility. If there's somebody who needs to be reminded about humility, it's them, the defense. It is the opposite of humility. It is pride, not to admit a mistake, or worse, call out someone who simply corrected that mistake. Good morning.
1: Samantala, Alian, kanina tumayo rin si Attorney Lorna Capunan para sa kanyang manifestation at muling pagkontra. Sa muling paggiit ni Attorney Christine Ferrer, ito ay bago magsimula yung cross-examination ukol sa issue ng misleading. Nakiusap si Capunan sa presiding officer na itigil na ang pag-mislead sa publiko dahil malinaw anya ang kanyang narinig, ang narinig ng publiko at ang narinig ng mga kapwa-abogado sa loob at labas ng impeachment court sa naging sagot ng depensa noon na maaari umano ang misleading questions. Tiniyak din ito ang pagtalima ng kampo ng prosecution sa ruling ng presiding officer ukol sa subjudicial rule. Pakinggan natin ang naging manifestation ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
2: Your Honor, please, first of all, I'd like to commend the presiding justice. Very clear, the rules, the ruling on subjudicial is very clear, and we will take it with strict compliance, Your Honor.
3: Thank you, Counsel.
2: I'd like to manifest, though, that, again, the statement of counsel is misleading because it was very clear. It was very clear, and the transcripts will show that the immediate phrase which led to my remark was not about leading. It was about misleading, Your Honor. If I heard it, if the whole legal profession heard it, if this courtroom heard it, if the outside audience heard it, then it must be, it is what it is. She had said misleading is allowed, and I responded to that, and I'd like that to be on record, Your Honor. Let us not mislead again this honorable court. Thank you.
3: Your Honor, without the...
1: Ngayon, ongoing ang maikling press conference ng prosecution team kung saan naman nagbigay ng pahayag si trial spokesperson at advisor Kong Ace Barbers at si Deputy Speaker J. Kong Hoon kaugnay dun sa hinihayag ng presiding officer si Senator Cheese Escudero sa subjudice rule. Ang sabi nila, sila ay bukas sa pagsunod sa naging ruling ng presiding officer at susunod ang prosecution, pero hiniling nila na maging fair o patas ang impeachment court dahil hindi lamang sumasakop ito sa panig ng prosecution o depensa, maging dapat sumunod din ang respondent. At ito ay si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon kasi, may mga pahayag pa rin si VP Sara kung saan kung may question sa kredibilidad ng impeachment court. Kaugnay sa statement ngayon ni VP Sara, ang hamon nila dapat ay sumipot ito sa kanyang sariling paglilitis at sagutin ang mga paratang at aligasyon laban sa kanya. Iyan ang sa panig ng prosecution mula dito, Alian, sa Senado, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang isang pakasaysayang The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdez Reyes. O nga naman, that is a fair question, mga kababayan. Wala po tayong pinapanigan dito. Pero, ito bang mga sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero? Ito ba, sakop ba nito? Yung mismong the person in question. Meaning, yung mismong kinasuhan, ano po, yung mismong humaharap sa impeachment trial. Ay hanggang ngayon, ay nagbibigay pa rin ang kanyang pahayag on the merits of the case. Itong si Vice President Sara Duterte. Tanong, sakop ba siya ng Rule 18 o kaya yung sub judice rule siyang tumatali na siyang rules ng impeachment court na ginagamit at ang panawagan nga no ng Senate impeachment court pamamagitan po ni presiding officer Senator Judge Chis Escudero na tumalima both the prosecution and the defense. Samantala, cross-examination sa ikalawang hostile witness ng prosekusyon, natapos na. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Al, naging mabilis nga lang ang cross-examination ng defense team sa hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Binigyan din naman dito sa cross-examination na walang findings ng Department of Budget and Management na may misuse sa confidential funds ng OVP. Sa naging cross-examination, sumang-ayon si Ortonio na bilang opisyal ng OVP na sumagot sa notice of suspension, walang nakalagay dito na findings na may misuse ng confidential funds. Hindi rin umano final ang audit observation memorandum at ang notice of suspension. Katunayan, sumang-ayon siya na bagamat may notice of disallowance sa fourth quarter ng 2022, may nakabinbin pang motion for reconsideration para dito. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
6: Can you recall if there was any finding of misuse of funds?
7: Based on my understanding, ma'am, no misuse, ma'am, although there were certain clarifications that were made.
6: Thank you. And the notice of suspension also does not contain any finding or findings on the misuse of funds?
7: None that I can recall. Just some clarifications, ma'am.
1: Sumang-ayon din naman si Ortonio na ang mga confidential funds na inilaan para sa good governance program at socio-economic programs ay hindi naman ginastos para sa mismong programa, bagkus ito ay upang masigurong ligtas ang implementasyon nito. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
6: Confidential funds were not used to fund the good governance program in itself, but the implementation thereof.
7: Yes, that's correct, ma'am. The way I understand the question is that the confidential funds was not used for any of the regular programs of the OVP under the socio-economic delivery programs for the 2023. So with that, sir, I can say yes, the confidential funds were not used for the purpose of the implementation of the socio-economic programs of the OVP in itself.
1: Ilang ulit naman na umalma o nag-object ng prosekusyon dahil ang mga sagot umano ng hostile witness ay sumasalungat sa ilang sagot nito noong nagkaroon ng direct examination dahil si Ortonio noon ay incompetent o hindi niya kayang sagutin ng tanong. Ito yung mga naging sagot niya. Pero ayon naman kay Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, natural ito para sa isang hostile witness. Samantala, Al, bago naman magsimula ang cross-examination kanina, ipinaliwanag ni Attorney Christine Ferrer ang hinggil sa naging sagutan nila ni Attorney Lorna Capuna noong August 12 kung saan base sa transcript ng korte sumang-ayon siya na pwede ang misleading questions sa cross-examination. Paliwanag dito ni Attorney Ferrer ang sagot niyan na yes, it is allowed ay hindi tungkol sa misleading kundi sa leading questions. Narito ang pahayag ni Attorney Christine Ferrer.
6: Just to put the record straight, Your Honor, when I said they are allowed, I was referring to leading questions, Your Honor, because the journal dated August 12, 2019 would show that I was indeed asking a leading question before Attorney Capunan objected, Your Honor. So if we take a look at it, with all due respect, the objection was even improper at that time, Your Honor. So, but I want that issue to be closed.
8: That was
1: Al, kahit naman tapos na itong cross-examination kanina, mamayang alauna o pagbalik mamayang alauna ng hapon nitong impeachment trial ay magkakaroon pa ng recross itong panig ng depensa at inaasahan niya na muling tatanungin itong testigo o hostile witness na si Lemuel Ortonio. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Maraming salamat, Luisa Erispe. Kababayan, again, para sa mga katututok pa lamang po, this is day 19. Ang pagdinig, ito pa ay bahagi pa rin nung alleged misuse of confidential funds ng OVP at ng DepEd. This is under Article 1 mula po doon sa Articles of Impeachment na isinampa mula po sa House Prosecution Panel tungo po sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Kanina po, kung kayo ay nakatutok sa mismong pagsisimula, kanina mga bandang alas 10, papaliwanag si Attorney Armando Ligutan kaugnay ng kanyang mga naging social media post doon sa topic ng leading questions at misleading questions. Narinig natin kanina yung bahagi ni Attorney Armando Ligutan. Matapos yon, nagkaroon ng, hindi ko pwedeng masabing maigsi, medyo mahaba. Naging pahayag naman ng Senate Impeachment Court na, well, this came from the presiding officer himself, Senator Judge Cheese Escudero. Po ay may kinalaman doon sa magkabilang panig, ano, the counsels for both the prosecution and the defense still discussing the merits of the case. Hindi lamang po sa internet, kundi sa media rin. So maraming napuna kanina si Senator Judge Cheese Escudero.
4: Live sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Karoon lang tayo ng maigsing technical difficulties pero babalik po tayo ulit mga kababayan. Ano po? Oras po natin, 55 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Radio Publico.
12: Radio Publico.
13: Radio Publico.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan.
15: Sa sambayan na
16: ay inyo ring mapapakinggan
17: sa 104.3 FM band.
18: Magkaisa, magtulungan
19: para sa pag-unlad ng ating bansa.
20: Radio Pilipinas.
21: Radio Publico.
22: Sa 104.3
23: The Capital.
24: Ang ating mga programa at serbisyo
25: para sa mamamayang Pilipino.
26: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
27: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
28: Monday to Friday.
29: Sa 104.3 FM band.
30: Radio Pilipinas.
31: Radio Publico.
32: And The Capital.
33: Ang boses ng Pangulo.
34: Sabay na maghahatid ng serbisyo
35: sa mamamayang
36: Pilipino
37: in the new era of collaboration.
38: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
39: Radio Pilipinas.
40: Radio Publico.
41: Sa 104.3
42: The Capital.
43: This is a public service announcement.
44: Discipline is the key.
45: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
46: Kilatisin ang sarili,
45: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
47: Importante rin na ating laging isipin,
45: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
48: Isang mahalagang paalala
45: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
49: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
50: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
51: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
52: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
53: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
54: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
55: Radyo on the go.
54: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
56: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
54: Libre to ha?
57: Walang bayad?
54: Oo, walang bayad!
57: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
43: This is a public service announcement.
58: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
43: This is a public service announcement.
44: A public service announcement
43: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
45: 1278 AM.
54: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
55: Radyo on the go.
54: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
57: Yay!
58: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
59: PBS Receiver.
58: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
54: Libre to ha?
57: Walang bayad?
54: Oo, walang bayad.
60: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
58: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
51: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
52: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
53: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
54: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
43: This is a public service announcement.
45: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili,
45: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: From PBS,
6: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas,
8: Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Alam ba ninyo? May isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ikaw ba ay naharana na?
14: Tumawin mo sana.
13: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
14: uso pa ba ang harana?
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
28: Magandang Miyerkules ng hapon, mga kaaklat tambayan! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM, at inyong sabayang natututukan via Facebook live stream sa Radio Magazine at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado mula sa Strategic Communications and Exhibitions Division ng National Book Development Board. Magandang hapon, Sir Lowell, at magandang hapon sa ating mga kaaklat tambayan. Nakatutok man kayo sa Radio Magazine, The Capital FM, o kaya naman via Facebook live stream, pagbati po ng isang magandang hapon, mga ka-Read Pinoy. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines. At ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barosa at muli, welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy. Nga, panibagong episode na naman ng ating pagsasaluhan ngayong hapon. Ano? Sa ating aklat alert, tuloy-tuloy po ang ating paghahatid na ng maiinit at kaabang-abang mga exciting opportunities para sa ating mga creatives and publishing stakeholders. Mm-hmm. Samantala sa Creator Spotlight, makakasama natin mamaya si Ginoong Josue Mapagdalita. Siya po ay isang manunulat at may akda ng librong Kilometer, mula sa Kilometer Zero at Still Here. Pero bago yan, ay narito muna ang ating mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry.
0: Aklat Alert!
28: Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng nominasyon para sa 44th National Book Awards. Sa pangunguna ng National Book Development Board at ng Filipino Critics Circle, kinikilala po ng NBA or ng National Book Awards ang pinakamahuhusay ng mga librong Pinoy sa iba't ibang dibisyon at kategorya. Bukas sa mga nominasyon para sa mga aklat na nailimbag o inilimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Filipina publisher at mga individual na rehistrado sa NBDB. Nahati sa dalawang dibisyon ang National Book Awards. Una na dyan ang Literary Division, maaari pong isumite ang inyong mga nominasyon para sa mga sumusunod na genre. Nariyan ang fiction, non-fiction prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novels and comics, and translation. Kasama rin dito, Gab, ngayon ano, ang Young Adult o YA sa mga kategorya para sa Literary Division. Para naman po sa Non-Literary Division, nariyan ang Art, Professions, Social Sciences, History, Journalism, Humor, Sports, Lifestyle and Business, Food, Science, Spirituality and Theology, at ang Philosophy. Mayroong division din para sa mga akdang Ilocano na kahit na nasa anong genre na nailimbag mula noong taong 2023 to 2025. Samantala may nakalawang kategorya din para naman sa Best Book Design. Sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong maaari niyo pong i-download ang NBA guidelines sa matatagpuan ng link sa Facebook page ng NBDB. Isumitin na ang inyong entries on or before August 31, 2026. Para sa iba pang katanungan, maaari po mag-email sa awards@books.gov.ph.
1: Ayan, Sir Lowell, napakaraming opportunities no, para magpasa ang ating mga registered publishers and authors dahil napakaraming genre. No, mapa-literary man or non-literary division, maski sa ibang lingway o sa ibang wika, no, kagaya ng Ilocano.
28: Right. At saka, alam mo, exciting dyan din, Gabi, yung mismong awarding ceremony. No, itong nakaraang taon, yung 43rd National Book Awards natin, ginawad natin during our Philippine Book Festival.
1: At dinaluan ito ng mga national artists, no, at napakaraming mga bonggat bigating guests. No? So, wag po nating palalagpasin. No? Magpasa na po tayo ng ating nomination before August 31.
28: Malapit na, Gab. Eh.
1: This week na.
28: 26
1: na. So, wag po nating palagpasin. Samantala, tinatawagan ng pansin ang lahat ng NBDB registered publishers at self-published authors. Bukas na po ang aplikasyon para sa The Book Institute of the Philippines Fellowship Training Program. Ang mapipiling fellows po sa training program na ito ay sasailalim sa 5-day capacity building na nakadisenyo upang palawakin ang kaalaman ng mga publishing professionals pagdating sa foundational knowledge and practical insights hinggil sa contemporary trade publishing ecosystem. Pag-aaralan dito ang editorial and production, rights and licensing, marketing, sales, at reader engagement. Ang BIP Fellowship Training Program ay all expense paid, kabilang ang training fees, meals, at accommodation para sa mapipiling fellows. Bukas po ang aplikasyon hanggang September 4, 2026 at gaganapin naman ng face-to-face ang training sa NBDB office mula September 28 hanggang October 2, 2026, 8 a.m. to 5 p.m. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang social media page ng NBDB at para sa mga katanungan, maaari pong mag-email sa bookinstitute@books.gov.ph.
28: Well, another opportunity para sa ating mga publishing stakeholders, sa ating mga manunulat in particular, lalo na yung mga registered sa atin sa NBDB kasi exclusive ito para sa kanila. Ang ganda nung itong curriculum na inihanda.
1: At syempre, yung the best dito, Sir Lowell, all expense paid. Yes. So, wala silang kailangang isipin. Magdadalo lang sila at matututo no, kung paano nga ba kumikilos o kung paano nga ba yung galaw ng trade publishing ecosystem sa ating bansa.
28: Kaya sana samantalahin ito ng ating mga stakeholder na mag-apply para dito sa ating Book Institute Fellowship Program. Samantala, another exciting opportunity. Actually, hindi siya opportunity. Another exciting event na ating dadaluhan. Dahil MIBF season ng muli, mga kaaklatambayan. Kaya tara na sa pinakaabangan natin ang Manila International Book Fair 2026. Ngayong September 9 to 13 po yan sa SMX Convention Center dyan sa Pasay City. Sulitin natin ang pagkakataong makapag-book haul at makapag-discover or makadiscover ng mga bagong babasahin. At saka alam mo, baga marami dito mga discounted items, mga merch, no?
1: Hindi dapat palagpasin. Oo.
28: At sa ganito ring pagkakataon, eh, maaari nating masuportahan ang ating Pinoy creatives at daluhan ang kanilang mga kaliwat-kanang events. Dahil marami diyang mga manunulat at mga ilustradora. Samantala, bisitahin din ang NBDB Collective Stand na magtatampok ng indie publisher and self-published authors naman. Ilalabas po namin yan soon ang listahan ng mga kwalipikadong co-exhibitors para sa NBDB Collective Stand. Maaari na rin bumili ng tickets online sa smtickets.com. Katuwang ang National Book Development Board sa mga inisyatibong gaya nito na nagsusulong sa maakdang Pilipino at sa ating local creative and publishing industry.
1: Ang bilis ng panahon, Sir Lowell, no? MIBF season na uli. No? Parang last year, nasa MIBF tayo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nabubuksan. Yung mga librong binili ko, yung mga nabukhol ko last year.
28: Ako, puro sulat na sila. Puro sulat na sila.
1: Kailangan ko pa silang buksan at tanggalin sa plastic at MIBF season na. Samantala, pinagsama-sama ng Leadership Development Division ng NBDB ang site coordinators and partners ng The Booknook Project sa huling dalawang araw ng Bukod Tangi, Booknook Online Assembly nitong August 20 and 21. Sa pamamagitan ng video conferencing platform, itinampok ang online discussions at capacity building sessions. Sa ikatlong araw, itinampok ang kwentong bukod-tangi ng The Booknook Taltal kung saan naging sentro ang pagpupunyagi ni Ginang Yasmin Encina sa pamamahala ng kanilang site katuwang ng magigiting nilang volunteers. Sa kasunod na sesyon, nagbahagi naman ang publisher, author at illustrator na si Christopher Asa ng Tofi Publishing ng kanyang karanasan sa pagbubuo ng mga kwentong pambata na umiikot sa mga lokal at pamilyar na naratibo. Binigyang diin ni Asa na ang mga Booknook site ay maaari ding lugar kung saan maaaring isilang ang mga bagong kwento at libro para sa mga kabataan at komunidad. At sa huling araw nung nakaraang Biyernes, sumentro si Ginoong Daniel Mariano, ang Chief ng Leadership Development Division ng NBDB, upang pagtibayin ang ugnayan ng mga site at ng NBDB bilang katuwang sa pagpapalakas ng kultura ng pagbabasa sa bansa. Inilatag din niya ang mga programa ng NBDB kagaya ng iba't ibang grants at awards na maaaring lahukan ng mga NBDB registered creatives. At nagkaroon din ng focus group discussion ang mga dumalo sa paggabay ni Ana Manalaysay ng REED at ni Gillian Reyes ng Policy and Industry Research Division ng NBDB. Nilayan itong talakayin na umpisahan ang tinatawag nilang Booknook Impact Study. At sa huli, nagbigay ng kanya-kanyang mensahe ang area coordinators sa kanilang nasasakupan kaalinsabay ng pagdiriwang ng ikalamang taon ng The Booknook Project. Imagine, Sir Lowell, 5 years na in The Booknook Project, no, over 100 sites na and growing sa buong Pilipinas.
28: At kasama tayo doon sa naging apat na araw na Booknook Online Assembly ng Leadership Development Division, particular sa kanilang The Booknook Project.
1: At ngayon naman po, panoorin natin ang naging paglalakbay ng Booknook Project sa nakaraang 5 taon.
0: Simula. Gaya ng bawat aklat, nag-uumpisa ang bawat kwento sa unang pahina. Kasabay ng ating pagbuklat ng pahina, may bagong mundong natutuklasan. May mga kwento na nagbibigay ng kaalaman. At may mga istoryang nagpapaalala sa ating pagkakakilanlan. Pero paano kung ang isang libro ay hindi madaling maabot? Paano kung ang batang nais magbasa ay walang aklat na mahahawakan? Paano kung ang isang manunulat ay may kwentong nais ibahagi, ngunit walang batang makababasa nito? Dito nagsimula ang ating kwento. 2021, sa gitna ng isang panahong maraming pintuan ang nagsara, nagbukas ang National Book Development Board ng panibagong pinto. ang The Book Nook Project. Isang hakbang upang mailapit ang mga aklat sa mga Pilipino at mailapit ang mga Pilipino sa mga aklat. Ang misyon na ang aklat ay para sa lahat. Sa unang taon ng programa, 52 Book Nook sites ang nabuksan sa mga malalayo at liblib na mga paaralan at aklatan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at pribadong institusyon. Mula sa isang munting hakbang, nagsimula ang isang mas malaking kwento, ang maihatid ang mga akdang Pilipino sa mga batang Pilipino.
2: Parang may kabilang ti Book Nook Project dito ay ayan.
3: Mga pili, ang mga ibatan, ito ay ang Book Nook.
0: Ngunit ang Book Nook ay hindi lamang tungkol sa mga libro, estante at silid. Ang tunay na Book Nook ay ang mga taong nagbibigay buhay rito. Ang site coordinators na patuloy na nagbubukas ng pinto. Ang mga librarian at guro na gumagabay sa bawat batang humahawak ng libro. Ang mga local government unit na naniniwala na ang pagbabasa ay mahalagang bahagi ng isang umuunlad na komunidad. Ang mga partner at volunteer na naglalaan ng kanilang oras, lakas at puso. Sila ang mga tauhan sa likod ng kwento. Sa loob ng 5 taon, lumawak ang ating kwento. Mula sa unang 52 sites, 133 Book Nook sites na ngayon ang aktibong nagtataguyod ng mga komunidad ng mambabasa sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayong taon, karagdagang 25 sites pa ang magbubukas. Isang mapa, maraming komunidad, libo-libong mambabasa, at bawat Book Nook may ambag sa mas malaking pangarap, ang magkaroon ng bansang nagbabasa. Dahil ang bawat batang natutong magmahal ng libro ay maaaring maging mambabasa habang buhay. At ang bawat mambabasa ay maaaring maging susunod na manunulat, ilustrador o tagapagkwento. Kaya ang Book Nook ay hindi lamang nagdadala ng mga aklat sa komunidad. Nagtatanim ito ng kultura ng pagbabasa at paglikha. 5 taon na ang The Book Nook Project. Naway ang ating kwentong Book Nook ay isang librong hindi natatapos. Hanggat may batang Pilipino, hanggat may mga mambabasa, hanggat may mga guro, librarian, paaralan, silid-aklatan, lokal na pamahalaan at mga pribadong mamamayan. Hanggat may mga manunulat, ilustrador at limbagan. Hanggat may NBDB. Hanggat may mga libro, magpapatuloy ang ating kwento.
1: Parang naiyak ako doon, sir. No?
28: Congratulations sa po. The Book Nook Project.
1: Grabe, 5 years na, ano? Tapos nakakatuwa kasi naalala ko last year, no, Sir Lowell, nung nag-site visit kami sa Eastern Mindanao. Mm. Talagang ramdam mo yung passion ng mga site coordinators, no, maski yung kanilang mga volunteers, no, talagang itaguyod, no, yung itong Book Nook sa kanilang mga respective na lugar o site, no, para talagang maghatid, no, ng access, no, sa mga ng mga kwentong Pilipino sa kabataan.
28: Tama ba, kasama ka dun sa nagpunta or bumisita sa The Book Nook, Ayan, ano? Isa sa mga na-feature nating bukod-tangi sites.
1: At talagang iba rin yung paraan nila para magbigay ng or maghatid ng innovation, yeah, no, para talagang ihatid, no, yung kwento sa mga interactive ways, no, para mahikaya talaga yung kabataan sa kanilang komunidad na magbasa, no, at mahalin or bumuo ng kultura ng pagbabasa.
28: And aside from that, Gab, ang maganda rito kasi gumagawa sila ng ways, creative ways and means para ilapit ang mga libro, hindi parang ang nangyayari kasi marami sa kanilang sa ating mga Book Nook site coordinators and partners, gumagawa sila ng activities outside of their Book Nook sites. Mm-mm-mm. Hindi lang talaga hinahayaan na kayo yung pumunta sa amin, sila mismo ang naglalapit ng mga libro. Gaya din dito sa The Book Nook Aya na dumadayo sila sa mga remote community. Sa for example, itong Book Nook Taltal naman, I remember, meron silang mga storytelling project or activities sa kanilang lugar sa Zambales naman. Ang galing, nakakatuwa. Kudos.
1: Kumbaga, hindi sila nalilimitahan, no, dun sa espasyo, dun sa reading space na meron sa kanila. Meron nga kami napuntahan, Sir Lowell, sa Tagum, no, sa Davao. Meron talaga silang mobile library na pupunta sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang komunidad, no, para talaga maabot, no, yung mga kabataan, no, na nagnanais magbasa, o yung mga komunidad na walang access, no, sa malapit na mga silid aklatan, no, na para magkaroon sila ng oportunidad din na makahawak ng libro, yes, no, makatuklas ng iba't ibang kwento, no, na sumasalamin din sa kanilang karanasan, no, sa boses at karanasan, no, ng mga Pilipino.
28: And we do hope na sana mas marami pa yung mag-volunteer sa ating 163 na. Yes, kasi meron tayong forthcoming na 25 na book ng Paisay open ngayon taon. Samantala, sa ibang balita, inulunsad naman ng Department of Budget and Management Central Office, katuwang po ng National Book Development Board, ang Aklatang Pinoy Book Exhibit at Selling Event sa opisina ng DBM sa San Miguel, Maynila nitong Lunes at Martes. Sabay po ito sa pagdiriwang ng DBM Central Office sa buwan ng wika. Tampok sa exhibit ang koleksyon ng mga libro ng NBDB at ang book selling ng mga kaagapay nating publishers gaya ng Central Books, Anvil Publishing, OMF Literature, Bookmark, The Filipino Bookstore, Kawangis Publishing, Lampara Books, Adarna House, Vibal at Pinoy Indie Authors. Sa pagdiriwang na ito, binibigyan pugay ang natatanging ambag ng mga aklat sa kalinangan ng wikang Filipino at sa pagpapatibay ng ating pambansang pagkakakilanlan. Ilan lamang po ito sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Dagling kaalaman!
8: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
7: Dagling kaalaman! Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
24: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
26: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
24: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
29: Radyo Magazine 1278 AM
30: Read Pinoy! Kasama si Nairi Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
28: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM, at sabayan yung natututukan sa aming Facebook live stream sa @NBDB Philippines.
1: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
28: Alam nga bang ating special guest para sa episode na ito ay isang short story and prose poetry writer mula sa Makati City. Siya ay isang manunulat at ang kanyang mga akda ay ang Mula sa Kilometer Zero o From Kilometer Zero at Still Here na naging finalist sa 2025 Akdang Pinoy Choice Awards ng The Philippine Shelf o Akdang Pinoy.
1: At ang ilan sa kanyang mga akda, Sir Lowell, yes, ay naitampok sa The Philippine Star at Philippine Daily Inquirer. Siya rin ang founder ng Kudlit Books, isang online bookstore at soon to be a home of books from indie authors. Mga kaaklat ng bayan, kasama natin live sa studio ngayong hapon, Sir Josue Mapagdalita. Ayan, Sir Josue, magandang hapon po.
31: Hi everyone, good afternoon. Thank you Sir Lowell and Sir Gal for having me.
1: Salamat din po sa pagpapaunlak, no, Sir Josue.
28: Sir, ayan, batiin po muna ulit natin ang ating mga tagapakinig at ang inyong mga kaibigan.
31: Ayan, hi everyone, good afternoon. So I'm here at MBDB. So thank you again Sir Lowell and Sir Gab for having me here.
28: Maraming salamat din po siya, of course, sa inyong pagpapaunlak sa amin ng inyong oras. Sir, Paano po nagsimula yung inyong naging hilig sa pagsusulat po? Ano? At saka gaano kalaki naman po yung naging ambag? Kumbaga ng pagbabasa naman sa inyo bilang isang manunulat.
31: Malaking ambag nung pagbabasa sa akin sa pagsusulat ko. Ever since I was a child, mahilig ako magbasa ng mga libro na maliliit. Mm-hmm. Yung mga alamat ng pinya, alamat ng pakwan, ganyan. Tapos, weirdly, di ba yung mga generation ngayon, parang hindi masyado mahilig magbasa ng libro, yung mga kids, ganyan, unless ipo-force mo sila. Mm-mm. Baliktad ako before eh. Ako yung nagda-demand sa mama ko na, ma, bilan mo ako niyan, ng ganyang libro, ganyan. Kasi ang ganda ng cover, ganyan. Mm-mm. Tapos, syempre yung the more animated yung covers, mas na-attract yung kids, di ba? So, ganun ako na bata before. Tapos, in terms of pagsusulat naman, never ko naman siyang na-startan until nung nag-grade 6 ako.
28: Oh.
31: Tapos nung grade 6 ako, oddly, ito yung time na medyo bulakbul na ako, ganyan, going teenage years, so rebelde sa parents, ganyan. Tapos, yung journalism teacher namin, which happened to be my English teacher as well, kinonvince niya ako na magsulat kasi napansin niya the way I wrote, medyo kakaiba from
28: the
31: my
28: normal
31: peers.
28: Classmates.
31: Yes, no? Ibang-iba siya. So, sabi niya, I think you would be an essay writer someday or a short story writer someday. More on sa poems, medyo tagilid ako before kasi nga hindi ko pa alam yung mga basics ng sukat, tugma, etc. Pero syempre that one I learned along the way naman eh. Pero nagsimula talaga ako ng grade 6 sa essay writing tsaka sa short story writing. In fact, even if bulak-bulak ako ng grade 6, sobrang baba talaga ng grades ko noon. Even English, sobrang baba. English, Filipino, sobrang baba ng grade ko, 75. Pero weird lang din kasi noong time na yun, ako yung pinapadala ng English teacher ko that time sa mga contest when it comes to writing. So, may mga panalunan, may mga times na natalo, pero that's fine. At least nung time na yun, napagsimula ako. Tapos, pagdating nung high school, nung first year high school, na-inculcate talaga sa akin, parang dinikdik talaga ako nung new English teachers ko noon. Hi kay Sir Rama.
28: Hi Sir, shout out ko.
31: Hi Sir Rama. Tapos yung grade 6 teacher ko naman, si Ma'am Eng naman, na wala na po si Ma'am Eng. So si Sir, baka nakikinig. So siya talaga yung dumikdik sa akin na maging i-follow talaga yung mga principles ng writing, creative writing, formal writing, etc. So hanggang sa nano na, na-develop, hanggang sa napag-publish na ako ng libro.
28: Galing.
2: Nakatuwa Sir Lowell na talagang proof na it takes only one person to believe in you and to push you to pursue your passion. Tapos nakatuwa yung origin nung bata pa siya na natutuwa siya dun sa covers kaya siya nainganyo magbasa. So parang hindi applicable kay Sir Josue yung don't judge other boys cover. No? Kasi nainganyo siya dahil sa mga book covers na yun. Ngayon naman Sir Josue, nakwentuhan niyo po kami tungkol sa Mula sa Kilometer Zero na isang koleksyon ng flash fiction set. No? Ano po itong tinatawag na flash fiction, Sir? At ano po yung naging inspirasyon ninyo sa pagbuo ng librong ito?
31: Yung flash fiction, ang Tagalog niya is dagli. So, si flash fiction is a short story na dahil sa short siya, it's usually less than 1,500 words. Usually kasi yung mga short stories, yung mga quote-unquote formal na short stories, yung range niya is na naglalaro sa 1,500 to 8,000 words siya. So, yung reason kaya bakit ganun, it's because para makabuo ka ng isang buong plot, no? So, kumpleto yung ano, yung tao dito, yung simula, yung rising action, climax, falling action, hanggang sa mag-close na yung story, di ba? Sa flash fiction kasi, it varies, right? Pero sa kind of flash fiction that I have, meron pa rin siyang buong plot, pero usually nag-i-stay lang sa isang eksena yung istorya. Para ka nanonood ng episode ng isang series, pero isang episode lang yung napanood mo. Tapos you might be wondering, ano na yung susunod? Kasi lagi siyang may bitin. Pero, yun nga lang, syempre, dahil bitin siya, yung nang madalas feedback ng mga readers, bitin sila. So, ano nang mangyayari next? No? Pero that's the beauty of flash fiction din eh. Kasi flash fiction, it opens a lot of possibilities.
28: And interpretation, pagdating sa mga audience, sa mga readers natin, sa mga reader natin, ano nangyayari?
31: Opo, yan. Lagi tatanong nila. So, minsan may mga readers ako na nagtatanong, Sir, tingin mo anong mangyayari sa ganitong characters na to? Because hindi ko alam, wala silang matinong, hindi naman sa hindi matinong ending. Matino naman yung ending, maganda naman yung pagkaka-end niya, beautiful naman yung pagkaka-end niya. Pero

0: possibilities pa, infinite possibilities tungkol dun sa kwento na yun.
1: Yes.
0: Ano pa yung pwede mangyari.
2: Ang tanong ko, sir, is tungkol na mismo dito sa mula sa kilometer zero. Very interesting kasi, like, what comes to your mind, Gab, pag narinig mo itong kilometer zero?
0: Akong una kong naiisip yung Rizal.
2: Yun. Ang gusto kong itanong kayo, sir, paano mo, paano sumagi sa isip mo na ito, dito tayo mag-focus, ano yung naging kwento behind the book po?
1: Okay, so, medyo weird. Ito yung weird na nangyari sa akin nun. So, nung time kasi na to, mahilig ako mag-picture, ganyan.
2: Nagpo-photo walk, ganun.
1: Yeah, po-photo walk, minsan nagsi-selfie. So, sa kakaganon ko, ako kasi clumsy talaga ako na person.
2: So, may kakilala rin po ako.
1: Yeah, madali ako madapa, madali ako mauntog. Maya-maya, alam mo yung parang mapapinal destination ako palagi.
2: Pero hindi ka naman nakakatapo ng mga pagkain or tubig. Soft drink.
1: Minsan, madali.
2: May kakilala rin po kami.
1: Parang walang isang buwan na hindi ako, walang nangyayari sa akin masamang ganun. So anyway, this time, serendipity, nauntog ako sa kilometer zero marker sa Luneta. Ooh. Eh, ang laki-laki niya, di ba? So, parang...
0: Sakit naman.
1: Kaya sabi ng kasama ko noon, laki-laki niya, nauntog ka pa dyan. Di ba? So, buti sana ko nakosli lang. Mm-hmm. Pero hindi eh, isang malaki
2: niya. Yes, oo.
1: So, nauntog ako ganyan. Tapos, sabi ko, oh, shucks, sige, nauntog ako ganyan. Tapos, parang nagkaroon ako na epiphany na parang... Kasi ang taga-haba na nilakad ko before nakarating doon. So, pakiramdam ko at that time, pwede akong magsimula ng isang concept related to what happened today. Tapos this one would be related to kilometer zero. Tapos, when I research further, yung kilometer zero pala is technically connected siya sa lahat ng roads. Eh. Parang sabi nga nila, all roads here in the Philippines would always start with kilometer zero. Kahit saan ka magpunta, no? Mm-hmm. So, nagbabari lang siya per region. May kilometer zero sa Philippines or sa Metro Manila, yung si kilometer zero sa Luneta, meron sa Cebu, meron sa Marawi, meron even sa Batanes. No? But, kumbaga yung mga roads, yung counting nila, kilometer one na nakikita natin, 1, 2, 3, dun nagsisimula lahat.
2: Mm-hmm. So, dun nang galing yung konsepto mo na, kasi dun sa nabasa kong parte ng libro, papalayo siya from kilometer zero, right?
1: Correct po, sir. So, yung mga streets, no, they're all around technically 40 stories no dito sa book. So lahat yun are 40 streets no that are veering away from kilometer zero. So nagstimula sa zero muna sa Luneta Park yung first story, tapos hanggang sa umabot sa kilometer 30, so pinakamalayo ko napuntahan sa Muntinlupa.
2: Hanggang doon yung kilometer 40.
0: Ganda nung concept, no? Nung pinagsimulan nung concept nung kwentong mula sa kilometer zero ni Sir Hoswell. So, ngayon naman, sir, maaari nyo po ba kami bigyan naman, no, ng excerpt book reading, no, mula sa kilometer zero?
1: Okay po, sir. So, like what I mentioned, 40 yung stories dito sa book, no? Pero I will share just one. No? So, since nasa ano tayo, Diliman. Nasa Diliman po ba tayo?
2: Diliman.
1: So, I will read the story na nasa Diliman din. So, ang title niya is Maginhawa. Based siya sa Maginhawa Street dito sa Diliman. Tanggap ko naman kung anong meron tayo ngayon. Ilang beses ko na ba itong nabulong sa sarili ko? Isa? Dalawa? Marahil ay higit pa roon. Gaya ng dami ng beses na nagawi tayo sa liblib na bahaging ito ng nayon. Marahil, ang tanging naliliwanagan lamang ng katiyakan sa mga gabing iyon ay ang taliktik na hindi ko dapat talunin. Gayunpaman, ang mahalaga ay panatag tayo sa piling ng isa't isa. Ang mahalaga ay taglay natin ang lubid na nagtatali sa mga kamay nating sapik makadama ng pulsong pumipintig laban sa bitbit nating lamig at lungkot. Anong oras na ba? Tanong mo. Saglit ako napahinto. Wala akong suot na relo at saktong said na ang baterya ng cellphone ko. Gusto mo na bang umuwi? Hatid na kita. Hindi, okay lang. Masyado mo na akong sinasanay. Eh di masanay ka. Siraulo ko talaga. Sabay agaw ng milti mula sa kamay ko. Sige na nga. Patuloy nating binagtas ang kahabaan ng Maginhawa. Kung tutusin, maaari naman tayong mag-tricycle upang mas mabilis nating marating ang dorm mo sa bandang Filcoa. Ngunit tila may sariling isip na nagpa siya ang paan natin na

0: Naglakad na lamang. Nilingon ko ang paligid, ang mga poste, kanto, bar at cafe. Nataglay ang pinagsaluhan nating mga alaala. Sa posteng ito sa kanto ng Madasalin, naalala ko ang walang mintis na pag-agos ng luha mo noong bumagsak ka sa Mat 55. Bagay na hindi mo kayang aminin na sa tita mo ang nagpaaral sa'yo. Nahiya ka sa kanya dahil sa dami ng sinakripisyo niya para sa'yo. Maaari kanyang iwan gaya ng ginawa ng nanay mo. Sa lala ng kalasingan mo, pati ako ay dinamay mo sa listahan na mga tingin mo ay abandonahin ka sa huli. Sa Rodix ay iba naman ang drama. Dito ay niyaya mo kung kumain ng paborito mong tapsilog. Huli na nang mapagtanto kong puro himutok mo pala ang bubusog sa akin. Ilang araw kasi kayong hindi nagkabati at nag-usap ng irog mo. At mula noon ay kabilang na ako sa mga pangunahing unan at sandalan mo. Napadpad ang mga paan natin sa tapat ng Jess and Pats. Bigla ka natawa at binhinigpitan ng pagkapulupot ng kamay mo sa braso ko. Bakit? Tanong ko. Wala lang. Natatandaan mo naman, di ba? Ang alin? Na nag-open mic tayo dito. Ah! Nakakahiya. Ang sabi ko sa iyo noon, susuportahan lamang kita sa pagsali-sali mo sa mga open mic shows. Isang gabi, nung wala kang kasama, niyaya mo akong maging kapareha. Ikaw ang awit, ako naman ang magigitara. Sa tindi ng kaba, unang awit pa lamang ay nagkamali na ako ng kalabit sa gitara, habang ikaw naman ay nagpipigil tumawa upang maayos ka ng makaawit. Sa susunod ha, samahan mo ulit ako, sabi mo. Sa kahit saan naman, sinasamahan kita. Kulang na lang, sumulod ako sa kurso mo eh. Sus, gusto mo rin naman. Sa gitna ng biruan, napagtanto kong malalim na ang pinagsamahan natin. Walang bahid ng hiya mo kasing hinuhubo ang hapo mong kaluluwa upang buong laya mong makita ang magasa sa ibabaw ng mga latay mo. At higit sa lahat, ilang ulit ka mang biniyak ng mundo, sa akin mo pa rin nilalagak ang nalalabi mong tiwala. Sapagkat para sa'yo, ako ay nararapat. Sa wakas, ay naaninag na natin ang tila naagnas mong dorm. Gaya na ng kagawian, niyakap mo ako at nagpaalam ka, habang ngumiti lamang ako at hindi gumanti ng mga salita. Sa ganitong pagkakataon ko na sana nais sabihin ang nilalaman nitong kalooban ko. Ngunit, hindi ko pa rin kaya. Sapagkat hindi ako papayag mapigtas ang mga bagay na nagbibigkis sa atin. Kaya, aking lihim na liyag, ako man ay tumatawid sa kasukalan ng nayon at kadiliman ng daan upang ikaw ay marating, mananatiling tahimik, ikukubli, papasanin ang kirot at dalamhating bitbit ng mga salitang hindi masambit. At tulad ng dati, ako ay magsisilbing malintala mula sa kabilang panig na panonoorin, susulyapin ang pagusbong ng anino at buhay sa hagdan-hagdan mong lupain, ang iyong paraisong lukob ng mga tarangkahang matulis at pagkikinggan ang paghele sa iyo ng musika hanggang ang antok ay dumapo sa iyo matapos ang mga digmaang nilalaban mo sa buong maghapon. At kung sakaling handa na, mula sa kalawakan, ako ay bababa. Gigisingin kita at iaalay itong pag-ibig, iyumang sabihin, hindi pa. Sapagkat noon pa man ay payag na akong maghintay. Alam kong darating ang panahong magtatapat ako sa iyo, ngunit dito muna ako sa dulo ng daan, maghihintay. Sa iyo, aking liyag at ginhawa, ako ay maghihintay. That's maginhawa po sa Diliman, Quezon City po.
1: Speech. Thank you so much, sir, sa iyong pagbabahagi nitong nostalgic para kay Gab.
2: Nostalgic kasi very familiar yung mga lugar na nabanggit. Tsaka ang ganda rin nung technique no ni Sir Josue, no, talagang ginamit niya sa bawat lugar. Okay. Merong mga kwento na pwedeng mahugot no, yes, mula dun sa pagbisita sa mga yun.
1: So, share, mag-share ka naman sa amin ng siguro naging creative process mo sa pagbubuo nitong librong ito. Given na 40 40 stories, short stories, 40 flash fiction ito, gaano kahirap ba magbumuo nitong nitong mga kwentong ito, especially madaming characters. Apat na po din or 80 kasi ano 'yan, if in pair 'yan I believe.
0: Opo. Actually what's odd dito din sa book na to and what my readers kind of liked and don't like din at the same time. Yung mga characters dito walang pangalan. So dahil walang pangalan, genderless din yung mga characters. So it's up to you to ascribe kung anong gender nung characters nun. Ikaw bahala mag-decide, no? So, papababae man yan, lalaki, LGBTQIA+, whatever, it applies for everyone. So, that's the beauty of the short stories here in this book. And at the same time, yung creative process ko, technically, mukhang siya madali. Kasi, commuter kasi ako eh. So, yung mga stories ko, think of them during the commute. Minsan, nasa bus ako, nasa MRT, nasa jeep. Doon po pasok yung mga ideas. So, halimbawa, dito sa Maginhawa, papunta akong UP nitong time na to. So, tapos, paalis na sana ako ng UP. Kaya lang wala akong mabook. Wala akong mabook na Grab, na Move It, ganyan. Tapos, at the same time, yung mga jeep doon, yung UP ikot, puno din. So, naglakad ako. So, sabi ko, kailangan maglakad papuntang MRT. So, nadaanan ko si Maginhawa. So, because of that, nagkaroon ako ng inspiration sa Maginhawa. And naalala ko yung mga dinadaanan ko dati sa Maginhawa. So, nag-take din ang inspiration from my own stories as well. Tapos, binuo ko yung story from that. So, yung ideation is madali, pero yung pagsusulat is medyo mahirap. Kasi, ako kasi as a person, ano kasi ako eh, parang lagi talaga akong lubog sa work ko talaga. So, marami mga manunulat yung talagang may free time eh para magsulat. Ako kasi sobrang wala akong free time. That's why also it also shaped my kind of writing na parang mabilis lang, na parang hindi ako makapag-commit sa sobrang haba gaya ng novela. So, kasi for me, ano eh, hindi ako napufulfill hanggat wala akong parang output. So, kahit na yung output ko may clean, na-fulfill ako. So, at the same time, nung nabuo ko yung output, kinolect ako sila, naging 40 sila, yung libro yung naging kinalabasan.
1: Interesting. Ganda, no?
2: So, nabanggit ni Sir Hoswen, no, from ideation siya ka writing, no, medyo may kaibahan talaga, no, yung process, na merong iba't ibang set of challenges. So, ngayon naman, Sir Hoswen, sa creative process, sa creative process mo po, ano yung tinuturing ninyong pinaka-challenging, pero, pinaka-excited kang gawin?
0: Ang pinaka-challenging is yung pag-experiment sa isang akda. So, say for example, dito sa Mula sa Calamity Zero, and by the way, I'm writing then the second installment, which is it's based naman in Thailand then. So, I'm always looking for ways to give contribution to not just Philippine literature but in literature in general. So, halimbawa dito sa Mula sa Calamity Zero, tinry ko yung genderless characters. Parang, nung unang hirap niya talagang sulatin. Kasi, tayo kasi as readers, we're always, looking for names sa mga characters. Kasi, it's because of kailangan natin maalala sino yung which character is which, no? Pero, at the same time, parang lagi naman ang ginagawa yan. So, sige, try ko na genderless characters, nameless yung characters. Let's see how it would work. At nag-work naman siya, no? For some readers, it didn't work. Pero that's okay kasi, syempre,
1: iba-iba naman tayo.
0: Please everyone, right? And iba-iba tayo ng reading preferences. No? Pero may mga readers na nakita nila yung sarili nila sa mga characters because nameless sila and genderless yung mga characters.
1: That was actually my question nung binabasa ko yung first stories. No, na, okay, tapos then eventually na-realize ko, ito sa intention of the author na ganito yung maging treatment.
0: Yes po.
1: Pagdating sa, na walang gender, hindi mo, anyone can identify kung doon sa mga characters.
0: Opo, tapos second naman sa experimentation is experimentation sa form. So, halimbawa sa Maginhawa kanina, I haven't seen a short story embedding a poem itself, no, at the same time sa prose. So, sabi ko gawin ko nga, no. Tapos oh, it really worked kasi parang pwede pala na ano na yung tula is a mechanism to convey a story as well, no. So in-embed ko yung tula doon sa isang flash fiction.
1: Okay. Ayan, marami tayong kwento doon sa ano no, Kilometer Zero, pero medyo mula sa Kilometer Zero pero medyo wala na tayo oras. So, pero puntahan natin muna sir itong ano, Still Here. Still tungkol here. Naman saan po ito at ano po yung naging paksa at bakit napili po ninyo itong paksang ito para ibahagi sa ating mga reader?
0: Si Still Here, it's yung inspiration niyan talaga is ako, no. Oh. So ako and yung people around me as well. Kasi ako kasi at tawag dito, I also have my ano, mental health disorder. So I was diagnosed no back in 2013, 2014. So syempre yung mind ko laging ano din nasa clouds din sometimes, no. So sabi ko may mga days na talagang sobrang bad, no. So sabi ko if I were to get better someday, I want to inspire people as well, no, na hindi ka nag-iisa, no, na there are people who are listening to you even if you feel like no one's listening to you. So this is the message of Still Here, no. So ang gusto ko talaga sa Still Here is when you pick up this book, I want this book to be like a friend to you. Kasi this book is, while it is also a prose poetry collection, it's also a journal. So, habang binabasa mo yung mga prose poems ko sa libro, you can also write your own thoughts as well using the prompts dun sa Still Here.
1: Ayan. So, ano siya, no? Parang magsaserve siya ng dalawang purpose. Magbabasa ka niya at the same
0: tapos
1: time.
0: Tapos susulat
1: ka
0: at the same time.
1: Interesting. Opo.
2: Tapos ngayon naman, Sir Josue, no, pag-usapan naman natin yung Kudlit Books. No? Kayo yung founder nito. Ano yung aspiration mo behind its founding? Ano yung mga dapat nating abangan no, at dapat abangan ng viewers and listeners natin? And at the same time, if gusto nyo rin silang i-invite, kung meron po kayong upcoming projects to support your work, and tell us about any upcoming book launches or events and kung saan po nila ito makikita.
0: Okay po. So, si Kudlit Books is an online bookstore. No? So, hopefully probably someday maging publishing house, hopefully. So medyo wild yung dreams natin.
1: Anything is possible.
0: Yeah, anything is possible, right? So syempre unti-unti nating bubuuin yung pangarap, no. Pero so far ngayon it's online bookstore. So currently it houses only my books, no. But hopefully starting next year binubuo ko na kasi sir. So hopefully next year makapag-invite na tayo ng mga indie authors to be part of the bookstore as well, because I also have links with multiple bookshops na, no. So yung mga authors kasi yung one of their problems is wala sila access to these cafes, right, to these bookstores na
1: visibility
0: na, tapos hindi nila kasi kilala, yeah. So sabi ko I will link you to these people, no, so that kahit nasa malayong lugar ka, you would be able to display the books in their respective shelves, no. So that's the goal talaga. So ngayon po si mula si Kilometer Zero tsaka si Still Here, they would be showcased sa Manila International Book Fair.
1: Sige sir, invite natin yung
0: hello po. So may books mula sa Kilometer Zero and Still Here would be at the Manila International Book Fair po, no, at I think that's September
1: 9 to 13,
0: yes. No, but personally I will be having my book signing sa September 12, 10:30 to 12 p.m. sa Packing Sheets booth under 19 Avenida Publishing House. That's booth number 2. Let me double check, ha. Number, magkamali po kayo puntahan. So, maligaw po tayo. So, that's booth number 2114.
1: Ayan. Suportahan natin si Sir Josue Mapagdalita at 10 ng ating mga Filipino authors sa ating nalalapit na Metro MIBF, yes, ngayong September 9 to 13 po. At andun kami. Andun ang buong mga taga-NBD.
2: Yes, NBDD. Samang collective stand.
1: Right. Maraming salamat, Sir Josue.
2: No, salamat, Sir Josue.
1: Sa ating oras ng pakikipagkwentuhan ngayong hapon sa Read Pinoy. Kaya naman sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa ating mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
2: Kaya naman, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating aklat tambayan. para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. At live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya ay mag-email sa communications@books.gov.ph. Muli, ako po si Gab Barroso.
1: At i-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB sa pangunguna ni Edie Charisse Aquino Togade, kami nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok ngayong hapon. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lang sa Radyo Magazine, 1278 kHz.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas
7: Radyo
6: Magazine,
5: 1278 AM.
8: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
8: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Dagling kaalaman.
13: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
12: Dagling Kaalaman.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS
7: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas
7: Radyo
6: Magazine
18: 1278 AM.
14: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS
7: Presidential Broadcast Service
6: and Radyo Magazine
18: 1278 AM.
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
23: Agahan.
6: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Oras natin, 5 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
28: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
27: Cabinet Secretary Ben Hor Abalos binigyan diin sa League of Municipalities of the Philippines ang kahalagahan ng nutrisyon at proper waste management sa komunidad. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
18: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
29: Binigyan diin ni Cabinet Secretary Ben Hor Abalos Jr. ang importansya ng nutrisyon at maayos na pamamahala ng basura sa mga komunidad sa pagdalo ng kalihim sa 2026 Island Cluster Conference ng League of Municipalities of the Philippines o LMP ay ibinahagi nito ang kanyang mga karanasan bilang dating alkalde ng lungsod ng Mandaluyong. Ayon kay Abalos, 2 pangunahing usapin ang direktang nakakaapekto sa kalagayan ng bawat komunidad at ito ay ang sapat at gustong nutrisyon, ganun din ang maikinalaman sa proper waste management and disposal. Mahalagaan niyang matutukan ng mga lokal na pamahalaan ng mga ito upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng kanilang mga nasasakupan. Sa kanyang mensahe sa mga alkalde, binigyan din rin ni Abalos ang kahalagahan ng konkretong pagkilos at pagtutulungan ng national at local government para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo.
18: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
27: House Prosecution Panel ipinauubaya sa mga senador ang pagdesisyon sa impeachment trial sa gitna ng mababang attendance ng mga ito sa paglilitis. Ang buong detalye naman ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
18: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
30: Ipinauubaya ng House Prosecution Panel sa mga senator judges ang pagkampan sa kanilang constitutional mandate na maglabas ng desisyon sa impeachment trial. Ito ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro nang tanungin hinggil sa bilang ng mga senador na dumadalo sa paglilitis. Anya, hindi siya nagbibilang ng mga attendance ng mga senator judges. Paliwanag ni Luistro, nakatuon ang kanilang lupon sa pagharap ng mga ebidensya at testigo na hiwalay naman sa tungkulin ng mga senador bilang tagahatol. Binigyan din pa niya na sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap nila bilang mga public prosecutors at mambabatas, mananatili silang titindig sa sinimulang laban. Gayun din anya ang mga private prosecutors na voluntaryong nag-alay ng oras at effort para sa bayan. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
27: Samantala, pagpapatupad ng hybrid security model sa mga paaralan, tutugon sa limitadong pondo ayon sa Department of Education. Ang pagulat naman ni ated sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Magazine. Report.
1: Ngit magpatupad ng Department of Education ng isang hybrid campus security framework para sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ang Education Secretary Sunny Angara, pagtutulungan ito ng mga school guard, barangay tanod at pulisya, gayon din ng mga makabagong surveillance tool gaya ng CCTV. Layunin nito ani Angara na tugunan ang kakulangan sa mga security guard sa pamamagitan ng pamamahagi ng tauhan batay sa dami ng mga estudyante at pangangailangan ng bawat campus. Sa ilalim ng panukala, ang mga maliliit na campus na may mababa sa 500 mag-aaral at katamtamang campus na may 501 hanggang 1,000 mag-aaral ay pinapanukalang magtalaga ng isang security guard. Aalalayan sila ng mga barangay tanod sa mga oras ng pagpasok at uwian kasama ang mga voluntaryong miyembro ng Parent Teacher Association sa mga pintuan ng paaralan. Samantala, ang mga malalaking campus na may mahigit 1,000 hanggang 3,000 mag-aaral ay lalagyan ng 2 security guard kasama pa ang tanod ng LGU o barangay para sa perimeter control at PTA assistance teams para sa crowd at traffic control. Para naman sa napakalaking campus na may mahigit 3,000 hanggang 8,000 mag-aaral at sobrang laking campus na may mahigit sa 8,500 mag-aaral pataas, ay magtatalaga ng 4 na security guard na palalakasin pa ng mga mobile patrol ng PNP at ng local security officers ng LGU. Isasagawa ng DepEd ang pagpapatupad sa 2 yugto kung saan uunahin ang mga malalaking paaralan bago isunod ang mga maliliit at katamtamang laki na mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
27: At para sa ating panghuling balita, Quezon City Local Government Unit nagrekomenda ng mga lokasyong maaaring maging detention basin sa Department of Public Works and Highways. Ang pagulat naman ni ated sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Magazine. Report.
2: Sumulat na si Quezon City Mayor Belmonte sa DPWH para makapagrekomenda ng mga lugar na maaaring pagtayuan ng mga water storage facility o detention basin na makatutulong sa pag-iwas sa baha sa lungsod tuwing malakas ang pag-ulan. Ayon kay Attorney Mark Dale Peral, hepe ng QC Engineering Department, 4 na lokasyon ang iminungkahi sa DPWH, kabilang ang sa Santo Domingo Avenue, Matalahib Creek, bahagi ng UARM sa Aurora Boulevard at Apolonio Samson. Anya, kinakailangan ng malaking pondo para sa mga pasilidad na tinatayang mahigit 1 bilyon bawat isa. Tinukoy din ni Attorney Peral na nakalinya ang detention basins na ito sa master drainage plan ng pamahalaang lungsod. Samantala, sinabi naman ng QCDRMD na patuloy ang kanilang isinasagawang mga training para sa mga barangay para mapalakas pa ang kanilang kahandaan at pagtugon sa panahon ng sakuna. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
27: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
21: Mabilis ang trivia.
3: dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
15: Aliw na kwentuhan.
16: Kapatahan, kasama sa usapan.
17: RG! Radyo Pilipinas Magazine 1278.
21: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Mommy! Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Ganon din ang ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At paki-like and follow din po kami, no? Sa lahat ng social media platforms at radio magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Tayo po'y may panauhin, ano? Pero habang hinihintay po natin siya, ay dadako na muna tayo, ano? Para sa wise tips ni Nanay. Habang inaantay natin ang ating panauhin ngayong araw na ito, ano? Ito po ang wise tips ni Nanay. Kung lumaki ka daw kapos, alam mo, or naiintindihan mo, ano? Itong nangyayari. Ito kasi ay tungkol sa mga karanasan po ng taong lumaki na talagang kailangang maging madiskarte, matipid at kontento sa kung anong meron siya. Hindi ibig sabihin na pare-pareho ang karanasan, ano, ng lahat ng mahihirap, pero may ilang bagay po na malalim na maintindihan ng taong nakaranas nito. Tulad na lamang na hindi basta-basta itinatapon ang pagkain. Sabi nga, kapag lumaki kang kapos, alam mong may halaga ang bawat butil ng kanin. Kumbaga, kapag ikay may natirang ulam, iniisip muna, no, kung paano ito magiging panibagong pagkain sa susunod, ano? Halimbawa, may natirang kanin, o pwede itong ilagay muna sa ref, bukas ng umaga gawing fried rice. Pero hindi basta-basta itinatapon, ano? Ang bagong damit ay para sa special na okasyon lamang. Hindi normal yung palaging may bagong damit, ano? Kumbaga, yung bagong damit, ito kung halimbawa, birthday mo, pwede. Pero kung ikay makikipag-birthday lang, pwede na yung lumang damit. So, yung mga tipong ganun, ha? At may pang-araw-araw at may pang-okasyon. Ayan. Hindi lahat ng gamit ay maaaring gamitin kahit kailan. Kumbaga, ito, pwede itong gamitin sa special occasions. Ito, pang-araw-araw lang. Diba? Hindi pwedeng lahat pwedeng pang-araw-araw. Siyempre, meron kang itatabi na pang malakasan, ika nga. Ang plastic bag ay hindi basura. Sa isang pamilya pong kapos, ano, halos lahat ay po pwedeng mapakinabangan muli So yung mga plastic na inyong ginagamit or galing sa palengke, itatabi po yan, ano? Hindi yan basta-basta itinatapon lang. Baka ito'y pwedeng may paggamitang iba pa, papakinabangan pa. May halaga ang lahat, ika nga. Alam mo kung paano pagkakasyahin ang 100 piso? Alam mo kung paano to i-budget, ano? Ito, pamasahe. Ito, pambili ng itlog. Diba? Itlog na lang na nilaga. O, tas baon ka na lang ng kanin. Or baon ka na lang din ng itlog, ano? Pananghalian. Dapat alam mo kung paano pagkasyahin. Tas tubig ka na lang. Yung mga tipong ganun, ano? Para lang meron kang pamasahe papasok at pauwi. Yun ang mahalaga eh. Yung pamasahe mo. So, masakit humingi ng pera sa magulang. Alam mong nagtatrabaho ng mabuti ang magulang mo para maibigay ang mga pangangailangan mo. Para manghingi ka pa ng extra, eh, medyo nakakahiya na yun, ano? Kahit kailangan-kailangan, eh, magtitiis ka na lang. Hanggat mapagkakasya or mapag-tsatsagaan, eh, tsatsagain mong gamitin na lang muna, ano? Hanggang sa totally hindi na po pwede, tsaka ka lang, kumbaga, eh, maglalakas loob na manghingi sa magulang mo. Ang libre ay parang malaking regalo. O, diba? Halimbawa, merong nag-birthday. Libre ang inyong lunch. So, malaking bagay yun, ano? Kung may baon ka, iuwi mo na lang yung baon mo. Makikikain ka na lang ng libre. Para sa hapunan, eh, meron ka pang makakain, hindi ba? So, ang laking bagay nun, ano? Na talaga namang pinapahalagahan. Hindi mo kailangang maging uso para maging masaya. Makisabay sa uso, ano? Natututuhan mong gamitin at pahalagahan kung ano lang ang mayroon ka. Kumbaga, pasalamatan mo, ano? At mayroon ka kahit papano. Marunong kang mag-repair kaysa bumili agad ng bago. Ayan, kapag nasira ang iyong pantalon, eh, hindi ka agad-agad bibili, ano? I-re-repair mo ito, tatahiin mo ito, susulsihan mo ito, ika nga, ano? At sayang eh, pwede pa naman. Alam mo ang pakiramdam ng ubos na. Nako po, iba ang anxiety kapag alam mong wala ng pera or pagkain bago pa dumating ang susunod na sweldo. 'Di ba napakahirap isipin noon, ano, wala nang bigas. Wala nang pamasahe. So paano? Maglalakad? Eh paano kung medyo malayo, 'di ba? Nakakaramdam ka ng hiya kapag hindi mo kayang makisabay. Hindi lang pera ang problema, no? Minsan pati confidence ay naaapektuhan na. Siyempre, hindi naiiwasan, may mga kaklase or mga kaibigan ka, no, na bago ang sapatos, bago ang gadget, pero ikaw ay tahimik dahil alam mong hindi yun ang kayang bilhin ng pamilya mo. Maaga kang natutong maging madiskarte. Ang kakulangan ay nagtuturo ng creativity or problem solving. O, diba? Meron din naman siyang magandang na idudulot, ano? Marunong kang maghanap ng mas makamumura ka, no? Halimbawa, sa pamasahe. Kung sasakay ka ng ganito, mahal. O, di mag-ordinary ka na lang, di ba? Kung kakayaning medyo maglakad ka at maaga pa naman, pwede na. Para sayang din yung minimum fare na matitipid mo, no? Hindi mo nakakalimutan ang halaga ng pera kahit naging komportable ka na. Ayan, kapag naranasan mo na ang kakulangan, eh maaaring manatili sa iyo ang habit na mag-ipon pa din, ano? Mahirap eh. Nasanay ka na doon, so takot ka nang bumalik. At hindi mo nakakalimutan kung saan ka nagsimula. Ayan, ang paglaki po sa hirap ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng pera. Para sa marami, ito ay tungkol, ano, sa pagiging madiskarte, marunong sa buhay, marunong magtiis, marunong magpasalamat, at matutong pahalagahan ang mga maliliit na bagay. So, yan po ang WAIS tips ni Nanay.
8: WAIS na misis, diskarteng madinig, usapang may sustansya, home eka nanay.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
10: Huwag!
13: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
14: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo ano, sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine.
0: At ngayon po ay may makakasama tayo, ano? Ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao, para po talakayin yung mga mahalagang programa at serbisyo ng ahensya para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. At pag-uusapan nga po natin dito yung mga ayuda para sa mga apektado ng kalamidad, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS for Peace at iba pa pong hakbang ano, ng DSWD para mapalakas ang social protection sa bansa. Kaya magandang araw po, ASEC Irene Dumlao, at maraming salamat po sa inyong oras. Welcome po sa Home Eko Nanay.
15: Hi Marinette, magandang hapon. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Yes po, ano, ASEC. Tatanong lang po namin, ano po kaya yung pinakabagong update ano, sa mga pamilyang naapektuhan po ng mga bagyo, habagat, mga pagbaha at iba pa pong kalamidad? Ano? Sapat pa po ba yung mga relief supplies at pondo po ng DSWD para patuloy po na matugunan natin ano, yung kanilang mga pangangailangan?
15: Well, Marinela, based on the 6 a.m. monitoring of the DSWD, nagkakahalaga na ng mahigit 1.3 billion pesos ang humanitarian assistance na atin na pong naipapaabot sa iba't ibang lokal na pamahalaan as part of our mandate to provide augmentation support, especially in addressing the immediate needs of disaster-affected families. Mula pa po nung nag-umpisa na nanansala itong bagyong Luis, Maymay, Neneng at ang Southwest Monsoon, walang puspos, walang tigil ang DSWD sa pagpapahatid ng tulong. At itong 1.3 billion pesos worth of humanitarian assistance ay binubuo ng mahigit 2 million family food packs. Idagdag din natin dyan yung ready-to-eat food boxes, non-food items, at gayon din yung mahigit 14.5 million pesos na halaga ng tulong pinansyal na naipaabot na po natin sa ating pong mga kababayan. Batay po sa aming latest monitoring, meron pang mahigit 300 na mga evacuation centers na activated pa, na kung saan mahigit 8,300 na pamilya, ang katumbas niyan ay mahigit 28,000 na mga katao, ang patuloy pa rin na naninirahan sa mga evacuation centers. And kami po tuloy-tuloy na mag-assist sa mga LGUs para, again, agaran nating matugunan yung kanilang pangangailangan and masuportahan din yung kanilang immediate recovery.
0: Ayun, ano, napakarami na pong natulungan at sana naman po ano eh itong habagat, sabi nga natin eh ito pong hindi po ba meron ngang sinasabing nga parating pa rin ano, sana naman eh hindi na po magdulot pa ng dagdag na maapektuhang mga pamilya ano po. At pagdating naman po, yes po.
15: Oo, tama Marinela. Batay sa forecast, meron pa tayong mga inaasahan na mga weather systems na maaring makaapekto pa rin sa ating bansa. And I'd like to mention that DSWD's resources are still sufficient para makatulong tayo sa mga maaaring maapektuhan sa kasalukuyan. Nasa mahigit 3.6 million family food packs ang ating pang nakapreposition sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. Gayun din po, araw-araw na nagpro-produce ang Disaster Resource Center sa Luzon at sa Visayas ng mga family food packs para ma-replenish yung mga goods na nagamit natin nito nga pong ongoing disaster response efforts.
0: Ayun po, ano. At sa patuloy din po, ASEC, ano, ng pagdami ng mga nangangailangan ng tulong. Ano naman po ang ginagawa ng DSWD, ano, para po mapabilis naman yung pagpuproseso nitong assistance to individuals in crisis situation?
15: Okay. Ang maliban sa disaster response efforts or initiatives ng DSWD, meron pa tayong isang safety net o yung tinatawag natin na programa na agaran na nagpro-provide ng immediate assistance to families or individuals in crisis situation. At nabanggit mo nga yung AICS or Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Ito po, meron tayong pamamaraan, ano, ng pagpapahatid ng tulong, maaaring through outright cash or through the issuance of a guarantee letter. Ngayon po, meron tayong mga pamamaraan para mas mapabilis yung pagpapahatid ng tulong. One of which is yung pagdaragdag ng mga satellite offices natin so that yung mga mula sa malalayong lugar ay hindi na po kinakailangang magtungo sa mga regional offices or sa central office. Kasi doon po mismo sa kanilang LGU or doon sa probinsya ay merong satellite or SWAT office ang DSWD. So, we're bringing the services closer to the beneficiaries or to the people, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na dapat yung pagpapahatid natin ng tulong ay mas maging madali at mas maging epesyente and convenient for our clients. Another thing that we're doing is of course yung pag-adapt sa mga digital systems so that hindi na po nila kinakailangan na pumila o magtungo sa mga main offices natin para magproseso ng mga requests for assistance. So, isinasaayos na po natin ito in coordination, of course, with other relevant government agencies like the DICT. Ngayon, maliban po dyan, tinitiyak natin na meron din tayong mga pre-agreements or mga partnerships. Halimbawa, ano, sa ilalim nga ng AICS, meron na tayong mga umiiral na mga kasunduan with major drug stores so that yung mga clients po natin na nangangailangan ng gamot ay hindi na po magtutungo, ano, sa mga tanggapan natin because dun po mismo sa mga drug stores ay i-dispense na yung kanila pong mga gamot kapag issue na rin tayo ng guarantee letter. So, no, ito yung mga ilan sa mga digitalization efforts na isinusulong po natin para mas maging mabilis yung pagpapahatid ng tulong.
0: Ayun, ano, napakaganda po noon, ano, kumbaga inilalapit na sa mga tao, ano, yung tulong mismo, ano, para hindi na po sila mahirapan pa na magpunta nga sa main, ano, tulad po ng nabanggit ni ASEC, ano. ASEC, ano, pagdating naman po, ano, sa 4Ps, ano naman po, ano, yung kasalukuyang update naman po natin pagdating sa mga 4Ps, ano, at iba pang social protection programs naman.
15: Okay. Marinella, since napag-usapan natin yung mga social safety nets o yung mga immediate na tulong, we move on naman to the other components of our social protection system. So dito, meron tayong mga social assistance na ibinabahagi that invest in human capital, particularly on the education and health of the poor, the vulnerable, and the marginalized. One of the programs, as you've mentioned, of course, is the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Yung 4Ps po, ang layunin niyan is to break the intergenerational cycle of poverty. So ito po, compared to AICS, may mga conditions ito. So hindi lamang po ito immediate assistance, ano. Namumuhunan kasi tayo. So there are conditions. Kinakailangan na mag-attend ng school yung pong mga bata, kinakailangan po na mag-avail sila ng mga health services, magpa-check up po, and gayon din mag-attend ng mga family development sessions, yung mga magulang. Mahalaga po kasi ito kasi hindi lamang po yung conditional cash grants ang ating pong ibinabahagi, but we're inculcating to our beneficiaries the value of education and health. Because naniniwala tayo na kapag nakapagtapos ng pag-aaral at malusog, may mas malaki po yung chances nila to be gainfully employed in the future. Now, sa ilalim po ng 4-piece program, meron tayong existing na mga mahigit 3.8 million household beneficiaries. Ang target po natin for this program ay nasa 4.4 million households. But considering that more than 1.7 million households have already improved level of well-being, sila ay nag-exit na mula sa programa. That's as of July 2026. Ano? Mahigit 1.7 million household beneficiaries na. Yung self-sufficient, level 3 sa social welfare and development indicators, at dahil nga po dyan, sila ay nag-exit na mula sa programa. Now, we're in the process also of improving the program implementation. We're recalibrating our systems to make sure na maging beneficiary-driven yung updating and compliance monitoring, and para maging mabilis din yung release ng kanilang conditional cash grants. Kasi kung dati-dati, every 2 or 3 months after a compliance monitoring period, bago po nila matanggap yung kanilang conditional cash grants. But because of the systems re-engineering that we are doing, mas mapapabilis po yung pag-monitor at pag-receive ng conditional cash grants ng ating pong mga 4-piece beneficiaries. Also, we're working with other partners para naman sa pag-adopt ng digital wallets for our 4-piece beneficiaries. So, maaring matanggap na nila, hindi lamang through their cash cards, yung kanila pong conditional cash grants, but they also have the option to receive it through GCash or other electronic wallets. So these are some of the improvements that we're doing with 4Ps. Ito pong mga initiatives na to ay mula sa mga focus group discussions na isinasagawa ni DSWD Secretary Rex Gatchalian amongst our 4Ps beneficiaries nationwide. Mahalaga po para kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na mapakinggan ang mga experiences ng ating pong mga 4Ps beneficiaries, dahil yun po ang basihan at ang kanya pong reference ano in introducing innovative solutions to some of the issues or problems that we have identified.
0: Ayun ano. At ASEC ano, paano naman po ano talagang sinisiguro ng DSWD ano na ang mga ayuda at social protection services ay talaga pong naipapamahagi ng patas at wala pong katiwalian, ika nga?
15: Okay. Kung titingnan niyo po yung social protection floor ano, isa sa mga talagang components o mga tinitignan natin ay yung targeting system. Yung targeting system kasi enables the department to deliver services to those who are really in need, those who are really poor as identified by existing targeting mechanisms, kagaya ng community-based monitoring system,

0: pong tulong mula sa ating pong gobyerno.
1: Ayun ano, sinisigurado talaga na talagang umaabot sa dapat pagbigyan ano po. At Asek ano, ito po at halos huling quarter na ng taong 2026 ano. Ano po po ba kaya ano ang aasahan ng ating mga mamamayan ano na programa na magmumula po sa DSWD para po sa mas mapalakas pa no ang social protection.
0: Alam niyo po ang DSWD ay well of course we work closely with other government agencies. Sabi ko nga mahalaga sa amin ang datos, ang impormasyon para matiyak na naipapahatid sa tama at wastong pamamaraan ito pong tulong mga iba't ibang mga social protection programs ano na ipinapatupad not only by DSWD but also by other government agencies, because when we talk about social protection, this is not just DSWD, kasi may health component yan, may education component yan. Mahalaga yung pakikipagtulungan po ng DSWD with other government agencies. Pangalawa po, of course, we're also strengthening the implementation of the Walang Gutom program. Alam nyo po, mahalaga din itong programa na ito kasi natutulungan natin yung ating mga kababayan na maglagay ng pagkain, masustansya at masasarap na pagkain at mura sa kanila pong hapagkainan. That's why we provide interventions to food poor families. Kasi mahalaga na mabigyan natin sila ng tamang nutrisyon so that they continue to become productive, not only as students but also as working adults. Nang sa gayon, ano, eventually makapaglagay din po sila ng food on their table on their own. Kaya tinutulungan din natin sila sa ilalim ng Walang Gutom program. Now, at present, nasa 600,000 household beneficiaries po yung ating currently sinaserve. But towards the end of the year, we're adding 150,000 households more to meet the target of 750,000 households. So, yan ang inaasahan natin ano, sa pagtatapos ng taong kasalukuyan. Also, meron pa tayong mga ibang programa na ipinapatupad, and isa nga dyan yung Sustainable Livelihood Program. Dito naman sa SLP, we're helping poor families become self-sufficient by and helping them come up with their livelihoods para makapacitate sila and matulungan din sila to increase or to improve their earning capacity. So, iyan kasi mahalaga na nakakapamuhunan tayo sa edukasyon at kalusugan, nabibigyan sila ng pagkain, natutulungan for proper nutrition, but mahalaga na mabigyan din natin sila ng pangkabuhayan para masustain yung improvements in their level of well-being. So, tuloy-tuloy po tayo sa pagpapatupad ng mga iba't ibang mga programa kasi nga po, yan ang mandato talaga ng DSWD to help contribute in the reduction of poverty incidence in our country.
1: Ayun ano, at panghuli na lang po ano, Asek, mensahe po ano sa ating mga kababayan na talaga namang marami pa ring nangangailangan ng tulong ano. Paano po kaya sila makakalapit or saan po sila dapat pumunta, no?
0: Well, Marinela, sa amin, simple lang. Tamang tulong sa tamang impormasyon. Sa age po na maraming mga nagpropo, o sa panahon na maraming nagproliferate na fake news, lalong-lalo na sa social media. And this could mislead, ano? And it could actually undermine the efforts being done by the national government. So, lagi po nating paalala sa ating mga kababayan na huwag po kayo basta-basta makinig, maniwala sa mga impormasyon na nakikita nyo po on social media or pag may natanggap kayong mensahe at humihingi ng mga impormasyon, especially personal and sensitive personal information, mas maging mapanuri po tayo. I-verify po natin kung galing yan sa mga official communication platforms, especially kung medyo may pagdududa hinggil nga po sa natanggap nyo na mensahe. I-check nyo po sa pamamagitan ng DSWD page, that's at DSWD Service sa Facebook. Pwede po kayo magpadala ng mensahe at agaran po naming tutugunan. Again, tamang tulong sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official Facebook page ng DSWD para sa karagdagang impormasyon.

0: hinggil po sa mga programa at serbisyo na ipinapatupad ng DSWD at para malaman din po paano ma-access ang mga ito.
1: Ayan, ano, sabi nga ni ASEC, tamang tulong sa tamang impormasyon, ano. Muli po, maraming salamat, ano, nakasama natin si ASEC Irene Dumlao, ang spokesperson po ng DSWD. Maraming salamat po, ASEC, ano, sa impormasyon at na inyong ibinahagi dito sa amin sa Home Eco Nanay. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din, Marinella. Magandang hapon po sa inyo.
1: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Tamang impormasyon.
15: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
16: Aliw na kwentuhan.
17: Kabataan, kasama sa usapan.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
1: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
0: Marinella, sa Radyo Magazine.
1: Samantala, babatiin lang po muna natin, ano, ang ating mga regular listeners and viewers. Bakit nawala? Ayun naman, ano. Kena, sino na nga to? Biglang nawala, eh, no? Saglit lang. Kena Romel Livid. Ayan. Hello again po. Mapagpalang araw pa rin po sa ating lahat. Siyempre, sa aking ating nenet at kuyang Andy watching from Salakot. Nandyan din si sina Tita Edith, Tita Do, si Abby, si Tito Bert, si Tito Abe, si B-Boy, si Pia. Ayan, Joseph is watching from Canada. Sana all. At syempre kay Chi. Enjoy! Ano nga pangalan ni Baby? Nakalimutan ko yung pangalan nung anak ni B-Boy, si B-Boy Liet. Ayan naman, ano. Eto, sabi nga, nagkamali ka, pero hindi ka masama. Minsan, kahit gaano natin kamahal ang ating mga anak, may mga pagkakataong nauubos ang ating pasensya. Natawa eh, no? Pero ang isang pagkakamali ay hindi daw katapusan ng magandang parenting. Ang mahalaga ay marunong tayong huminto, humingi ng tawad, makinig at ayusin ang koneksyon sa ating mga anak. Paano nga ba natin aayusin, ano, ang isang mahirap na parenting moment matapos mong mapuno? So, eto, makinig kayo kung paano. Huminga muna bago makipag-usap. Kapag galit pa, mas madaling makapagsalita ng masasakit na salita. So bigyan ng sarili ng ilang minuto para kumalma. O, diba? Aminin kung nagkamali ka. Hindi po nakakabawas ng pagiging magulang ang pag-amin ng pagkakamali. Sa halip, tinuturuan mo pa ang iyong anak na maging accountable. O, diba? Humingi ng patawad ng walang pero. Ang tunay na apology ay hindi sinasabayan ng paninisi sa anak. Yung tipong, sorry anak ha, nasigawan kita at alam kong nakasakit yun sa iyo. Hindi yun tama. Pero wag mo nang dudugtungan. Kasi ikaw eh. Ah, diba? Wala nang ganun. Nag-sorry ka na nga eh. Tapusin mo na doon. Inamin mo na eh. Pakinggan ang nararamdaman ng anak. Minsan, hindi agad kailangan ng solusyon ng bata. Kailangan muna niyang maramdaman na naiintindihan siya. Ayon, si Abram pala. Abram. Oh, sa kay mami niya, si Mimi. Swimming na tayo, Abram. Ihiwalay ang ginagawa ng anak sa kanyang pagkatao. Ayan, ang maling behavior ay hindi nangangahulugan ng masamang bata siya. Yung ginawa niya ang masama, pero hindi siya mismo. Mali yung kanyang ginawa. Ipaliwanag kung ano yung tunay na dahilan ng iyong reaksyon. Ayan, maaaring sabihin kung bakit ka na stress, pero hindi ito dapat gawing excuse sa maling paraan ng pakikitungo. Balikan ang problemang pinag-awayan. Ang paghingi ng tawad ay hindi nangangahulugang hinahayaan na ang maling behavior. Maaari pa rin itong ituro ang tamang behavior ng mahinahon. Halimbawa, napag-usapan na natin ano, yung paggamit ng cellphone sa oras ng homework. Pag-usapan natin kung paano natin ito susundin sa susunod. Hindi naman po pwede yung basta na lang, diba? So, dapat may dahilan. Ipakita ang pagmamahal pagkatapos ng conflict. Ayan, ang simpleng yakap, kiss, or paghawak sa kamay, or pagsasabing I love you, eh makakatulong po yan ano, para maibalik ang emotional connection. Kasi pag wala lang, eh sus, paano? Paanong mararamdaman ano, na natapos na yung conflict? So dapat meron naman ano, meron namang pagpapakita, pagpaparamdam. Or gumawa ng bagong paraan para harapin ang susunod na conflict. Mas magandang may konkretong plano kaysa paulit-ulit na humihingi ng tawad sa parehong sitwasyon. Ayan, para maiwasan ano, na maulit muli. Kasi pag paulit-ulit parang nakakapagod eh, hindi ba? Nakakasawa rin. Nagalit eh, no? Hindi, totoo naman, ano? Para maiwasan na maulit-ulit. Tandaan din na ang repair ay kasing halaga ng pagiging perfect. Hindi kailangan maging perfectong magulang. Ang mahalaga ay makita ng anak na kapag nagkamali ka, bumabalik ka at inaayos mo ang relasyon. Lagi pong tatandaan, ano? Ang isang masamang parenting moment ay hindi kailangang maging permanenteng sugat. Minsan, ang isang taos-pusong sorry anak ha, ang simula ng mas malalim na pag-unawa at mas matibay na relasyon. O, ayan ha, sa mga magulang. Which is totoo naman, di ba? Nagkakamali naman tayong mga magulang. Pero hindi komo nagkamali tayo. Eh, masama na tayo. Nasa pag-uusap po yan. So, dapat mag-usap kayong pamilya, no? Pag-usapan kung ano nangyari, balikan yung pinagmulan, at pag-usapan ng maayos. At sa huli, eh, magkasundo at bumalik sa maayos na usapan, hindi ba? Happy birthday pala kay Sir Mike Corosa, no? At maraming salamat kay Jared.

0: At tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming salamat, ano? Ito, ano to? Kay Joseph Duyan, Bagong Kabataan, Art Jam Manila. Hello po. Ayan, ganun din kay Myla de Guzman. Oh, belated ulit ah. Happy birthday kay Ariana. Maraming salamat po no sa naging panauhin natin kay ASEC Irene Dumlao, ang spokesperson po ng DSWD. Ganun din sa ating executive producer si Hazel Joy Esguera. Ganun din sa ating technical engineers. Kina Julius, Sam, Mary Shol, Rona Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter. O, ganun din kina Joseph sa Canada, kay Chi, kay Tita Edith, Tita Do, Tito Bert, Tito Abe, kay B-Boy, kay Mimi, kay Abram, at kay Pia. O, ayan ah, kumpleto yan ah. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa rin oras. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong nakasamang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
4: Kabataan, kasama sa usapan!
6: RG!
7: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit?
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
15: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
20: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
19: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga o kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
20: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
19: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
20: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
19: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
20: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
7: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
24: Pilipinas, alas 3 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
1: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
3: Green Mindset.
1: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
3: Set your mind to think green.
1: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
3: Green Mindset.
1: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Siyempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, no, i-search at i-type nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakaligasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kaligasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan at talakayan ngayong hapon, magsimula po tayo dito sa patuloy na pagtutok ng atin pong DENR sa mga suliranin po ng mga basura na lumilitaw ngayon po ng panahon ng tag-ulan. Dito po tayo sa ulat ng DENR National Capital Region, ang partikular na po ng MEO West na nakahakot po ng mahigit 100 sako ng basura dito po sa Maytunas Creek. Patuloy po na nagsasagawa ng cleanup operations ang DENR Metropolitan Environmental West sa mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbara at mapanatili po ang maayos na daloy ng tubig lalo na sa panahon ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Maytunas Creek sa Barangay Daang Bakal, Mandaluyong City, nakahakot po ang ating Estero Rangers ng mahigit 100 sako ng basura mula sa trash trap, kabilang plastic bottles, sachets, styrofoam, hard plastics at iba pang household waste. Ito po no, yung realidad ngayon. Ito po yung makikita natin kapag tayo po no, ay napadaan at meron pong mga creek o mga daluyan ng tubig sa atin pong mga lugar. Mayroon pong mga nakakabit na mga trash trap at dahil nga po no, dito naiipon yung mga basura. Yun din po no, yung purpose nito na talagang matrap, ma-stop po dito no, yung mga basura at dito po ito kukolektahin. Pero ang nakakalungkot po no, yung makita natin na ganito karami pong basura ang talagang inaanod at tinatangay sa mga ganito pong uri ng daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nagsisilbi pong pansala itong trash trap upang mahuli itong mga solid waste bago pa kumalat sa creek at iba pang waterways patungo sa Manila Bay. Gayunman, mahalaga po ang regular na monitoring at paglilinis nito upang maiwasan ang labis na pag-ipon ng basura na maaari pong makaapekto sa daloy ng tubig at magpalala ng pagbaha. So ito po no, kapag katulad po no, itong mga nakalipas na araw na hindi po madalang po no, yung mga pag-ulan, talaga makikita po natin na naiipon po no, itong mga basura. Ang reality check natin dito, talagang marami pa rin po yung mga basurang tinatanggal at naiipon po no, parang yung mga trash trap po na ito no, it serves its purpose na matrap, mahuli po dito yung mga basura. Pero kapag panahon na po no, ng malakas na mga pag-ulan at tuloy-tuloy na pag-ulan, ito po mga trash traps na ito ay nawawalan na po ng silbi dahil doon sa lakas ng ragasan ng tubig, yung mga basura po na kasama nito ay lumalagpas lamang dito po sa mga kinabit na trash traps na ito. Kaya very timely din na ngayon po na medyo mas maayos yung lagay ng ating panahon ay mas makukuha, mas magiging maayos po no, yung pagkolekta nitong mga basura na natrap dito sa mga trash traps na ito. Pero yung reality check nga po natin, kapag malakas na yung ulan, hindi na po nagsiserve dito ng purpose at yung mga basura ay maaari pong matangay, mapunta kung saan at mag-end up po no, sa ating Manila Bay at sa iba pang mga daluyan natin ng tubig. Hinihikayat po ng DENR ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng ating pong waterway sa pamamagitan ng wastong segregation, pagtatapon at pamahala ng basura. Sa sama-samang disiplina at patuloy na paglilinis, makatutulong po ang bawat isa sa pagpapanatili ng malinis na daluyan ng tubig at mas malinis na komunidad. Muli po no, yung makita natin yung ganitong karami ng basura ay pagpapatunay na may mga lugar, may mga communities pa rin po at may mga individuals pa din na talaga pong nagtatapon ng kanilang basura sa atin pong ilog. Dahil kung obserbahan po natin yung mga basura na nandito po no, yung mga basura na nandito po sa mga trash traps na ito, makikita po natin na hindi ito yung mga basura na pwedeng hindi lamang na itapon ng maayos. Pero po no, dahil nakikita natin na yung mga basura po dito ay mga nakabalot no, yung marami siyang basura o yung regular po no, na maobserbahan natin na kinolektang basura within sa ating mga tahanan at saka po itinapon. So hindi po ito accidentally nadala lamang itong mga bodies of water na ito. So maaaring intentionally po no, itinatapon. So ito po yung realidad natin kung bakit ganito pa rin kadami po no, yung mga basura. At bukod sa plastics, yung ilan pong malalaking debris at yung ilang malalaking uri ng basura ay dito rin po natin makikita. So talagang mayroon pa din po no, na mga intentionally na nagtatapon po ng basura sa mga ganitong uri ng daluyan ng tubig. At iyan po yung nais nating masolusyonan. Iyan po yung nais nating aksyonan ng magkakasama. Dito naman po tayo sa ulat ng DENRMEO East, Estero Rangers at CEMO Marikina, nagtulungan po sa paglilinis naman dito po sa bahagi ng Tumana Creek. Pinangunahan po ng Estero Rangers ng DENR Metropolitan Environmental East, katuwang ang mga kawani ng City Environmental Management Office ng Marikina City ang paglilinis ng humigit kumulang 300 metro nitong Tumana Creek sa Barangay Tumana bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili pong malinis at maayos ang mga daluyan ng tubig sa lungsod. Sa isinagawang cleanup drive, nakalikom po ang mga Estero Rangers at CEMO personnel ng mahigit 350 na sakop po ng iba't ibang uri ng solid waste na naipon sa naturang creek. Agad po na inipon at inihanda ang mga nakolektang basura para sa wastong paghahakot at pagtatapon upang maiwasan ang muli pang pagpasok ng mga ito sa daluyan ng tubig. Mahalagang bahagi ng operasyon ang aktibong pagtutulungan ng CEMO at Estero Rangers na kapwa gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalinisan ng waterways sa Marikina City. Sa regular na paglilinis at pagtanggal ng mga basurang maaaring magbara sa creek, nakatutulong ang kanilang mga hakbang upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan. So nakikita po natin yung efforts ng ating pong DENR at ng ating pong mga local government units na ngayon na medyo mas maayos po yung lagayan ng panahon, yung makolekta po no, itong mga basura na maaari pong bumara sa ating mga daluyan ng tubig. At kapag bumara, no, ito po no, yung logic na ipinapaliwanag po sa atin at dapat nating maunawaan. Kaya mahalaga po na maalis at makolekta natin itong mga basurang ito dahil kapag ito po yung bumara doon sa mga daluyan ng tubig kung saan dapat maayos pong dumadaloy yung mga tubig ulan, ay ito po no, yung nagiging sanhi kung bakit bumabaha. Kaya po mahalaga na ngayon ay samantalahin po natin itong pagsasagawa ng mga paglilinis. Higit pa po sa simpleng paghahakot ng basura, nagsisilbi pong paalala ang aktibidad na ang pangangalaga sa mga daluyan ng tubig ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagkilos at koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at frontline environmental workers. Sa pamagitan po ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalang lungsod ng Marikina at ng DENRMEO East, isinusulong ang mas malinis na waterways at mas ligtas na komunidad sa Marikina City. Nakita po natin itong mga nakalipas na epekto ng habagat kung gaano po nag-improve yung insidente ng mga pagbaha sa Marikina City. At ito po yung inaasahan natin na gusto nating makita din doon po no, sa iba pang mga lungsod at iba pang mga lugar sa bansa na nakararanas po ng mga pagbaha. Alam po natin, hindi madaling problema ito pong mga flooding incidents sa ating lugar. Pero meron po tayong pwedeng gawin at meron po tayong magagawang solusyon upang maibsan po ito at maibsan din ito pong mga dinaranas ng atin pong mga kababayan. At dahil pinag-uusapan nga po natin itong koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng atin pong mga local government units at ng ating DENR, ito pong mga basura at baha sa Metro Manila, DENR, NCR, MMDA at iba pang ahensya, pinaigting po ang koordinasyon na pinaigting po ng DNR National Capital Region Metropolitan Development Authority o MMDA at iba pang katuwang na ahensya at lokal na pamahalaan ang koordinasyon sa pagtugon sa patuloy na hamon ng solid waste management at pagbaha sa Metro Manila sa isinagawang coordination meeting on solid waste management programs and initiatives. Sa ulat po na ibinahagi ng DNR-NCR, dinaluhan po ito ni DNR-NCR Regional Executive Director Nilo B. Tamoria kung saan nagbahagi ng update sa mga kinatawan ng iba't ibang ahensya hinggil sa kanilang mga programa at inisyatiba. Ibinahagi po ng DNR-NCR ang Estero Rangers Program na nagsisilbing frontline force sa patuloy na paglilinis at pagtanggal ng mga naipong basura sa mga estero at iba pang daluyan ng tubig upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig at maiwasan po ang pagdadala ng solid waste patungo sa Manila Bay. Iniulat naman po ng DNR Environmental Management Bureau NCR ang inisyatiba para sa solid waste recovery. Kabilang po ang floating trash collectors at PET bottle recovery bins sa mga paaralan. Tinalakay ng DLGNCR ang Barangay Kalinisan Day at ang cleanup initiative sa Manila Bay habang iniulat ng DPWH NCR ang offline kontrabaha bilang bahagi ng mga hakbang sa flood mitigation. Sa pangunguna po ni MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III, binigyang diin sa pulong ang pangangailangan para sa mas konkreto, koordinado at pangmatagalang solusyon sa patuloy na problema sa solid waste sa Metro Manila. Kabilang dito ang pagsasagawa po ng investigasyon sa pag-anod ng tuneto niladang basura sa Redemptorist Water Channel upang matukoy ang pinagmulan nito at makapaglatag ng mga hakbang upang maiwasang maulit ang insidente. Tandaan po natin, no? Naging viral po yan kung gaano karaming basura itong kinakailangang alisin at kailangan pong kolektahin dito sa Redemptorist Water Channel. At ito po yung iniiwasan ng ating mga ahensya ngayon at ng ating pong pamahalaan na wag na pong maulit ito pong ganitong insidente. Bilon po, bilang sunod-sunod na hakbang, makikipag-ugnayan po, no, ang MMDA sa DNR Central Office para sa pagpapatawag sa 13 na mandamus agencies upang talakayin po mga posibleng konkretong solusyon at higit pang palakasin ang interagency coordination sa pagtugon sa solid waste management concerns sa Metro Manila. So ito po, no, yung realidad na hindi lamang po ito problema ng isang ahensya, hindi lamang po ito problema ng isang lugar kung saan po naipon o inanod itong ganitong karaming basura. Tayo pong mga magkakapitbahay na mga lungsod, magkakalapit na mga probinsya ay kinakailangan pong magtulungan upang masolusyonan ito pong krisis at problema po natin sa basura. Ito pong solid waste management ay talagang kailangan po nating ma-manage, no? Kailangan nating maayos at masolusyonan po itong malawakang problemang ito. Sa pamamagitan po ng mas mahigpit na koordinasyon, malinaw na paghahati ng responsibilidad at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa sa solid waste management at flood mitigation, layunin po ng mga katuwang na ahensya na makabuo ng mas epesyente at pangmatagalang tugon sa mga hamon sa basura at pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Muli po, no, mahalaga ito na malinaw yung Division of Labor, yung paghahati-hati po, no, ng responsibilidad. Dahil kapag lahat po ay mayroong commitment, lahat po ay talagang tutugon at aaksyon sa problemang ito, posible po, no, na talagang masolusyonan po natin at hindi na maulit yung ganito pong malaking problema natin sa basura. Tayo po ay looking forward na magbunga po ng maganda itong pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ang atin pong mga local government units sa atin pong suliranin sa basura. Pero tandaan po natin, bawat isa sa atin ay mayroon pong ambag. Lahat tayo ay kinakailangan magpakita ng disiplina at maging kabahagi po nitong mga aksyon upang hindi na lumala pa itong krisis sa ating basura at yung patuloy po nating hangarin na mapangalagaan at mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran. Muli po, ito yung ulat mula sa ating DNR National Capital Region. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:19 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
19: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
20: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
19: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
20: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
19: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
20: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
19: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
20: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
7: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
16: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
16: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
16: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
16: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
6: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
6: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
0: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
7: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
5: Ang oras po natin, 3:23 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating mga kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa kwentong ibinahagi ng DENR Bicol. Alam po natin na isang malaking hamon para sa atin ang patuloy na information campaign, ang patuloy na paghikayat at pagbibigay kaalaman sa publiko kung paano ba tayo magiging kabahagi at kung paano tayo magkakaroon ng totoong malasakit sa atin pong kapaligiran. At dito nga po, sa ulat ng DENR Bicol, ito pong pagsasagawa ng mural activity o isa pong mural, yung kanila pong ginawang hakbang upang isulong po ang conservation na dito po sa Maya Bicol. Sa taunan nga pong selebrasyon ng Bicol Natural Park Day, ngayon nga pong Bicol Natural Park Day 2026, sa pagtutulungan po ng Department of Environment and Natural Resources Bicol, katuwang ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Camarines Norte at Camarines Sur, gayon din ang Protected Area Management Office ng Bicol Natural Park, isa pong mural arts o isa nga pong mural na may tema pong sinag kalikasan. Isa pong sining at kamalayan para sa kalikasan ng mural painting initiative. Sa tulong po no, ng pagbuo ng isang mural at pagpipinta na may tema nga pong pinta para sa kagubatan na madyana. Ito pong naturang aktibidad ay dinaluhan po no, at katuwang ang atin pong iba't ibang government agencies, gayon din po ang ating mga LGUs at academic institutions. Ngayon po, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong mural na kanila pong binuo, pinagtulungan at pinaghirapan. Makikita po natin kung gaano po no, binibigay yung mensahe sa atin pong patuloy na conservation. Ito pong patuloy na pangangalaga sa atin pong mayamang biodiversity, lalo na po dito sa Bicol Natural Park, yung patuloy pong pagsusulong ng forest and wildlife protection, gayon din ang pangangalaga sa atin pong mga native flora and fauna, at siyempre po no, yung pagiging kabahagi natin sa mga solusyon para po sa climate resilience at sustainable ecotourism. Ito pong pagpapakita ng artistry no, yung husay po sa sining ng ating mga kabataan at ng atin pong mga katuwang na ahensya ay nagbibigay po no, ng malinaw na mensahe na mayroon pong pag-asa at kinakailangan po no, yung ating responsibilidad at pagtutulungan upang proteksyonan ang yaman na meron po itong Bicol Natural Park at patuloy po na mahikayat ang ating mga local communities na maging kabahagi po sa pangmatagalang aksyon upang proteksyonan ang atin pong kapaligiran. Na muli po no, makikita natin yung iba't ibang uri po ng mga endemic and native species na matatagpuan po sa bahaging ito ng Bicol na makikita po natin dito sa binuo nilang mural at yung malinaw po na mensahe na dapat po nating pangalagaan at dapat po nating proteksyonan itong Bicol Natural Park. Layunin po nun itong makulay at napakagandang mural na ito na mayroon pong hatid na mensahe na yung bawat individual, yung mga motorista po natin na dadaan sa bahay haging ito ay makita po itong pinaghirapan, itong magandang mural na ito at maipahatid ang mensahe ng conservation at ang mensahe po ng atin pong pagkakaroon ng malasakit at pangangalaga sa atin pong mga protected areas at pangangalaga sa atin pong mayamang biodiversity. Diversity. Maaari nyo pong bisitahin ang Facebook page ng DNR Bicol para makita po itong mga larawan at pasilip dito po sa kanilang binuo na isang mural painting dito po sa Maya Bicol. Muli po, sundan nyo lamang itong social media platforms ng DNR Bicol. At dahil pinag-uusapan po natin ang yaman ng ating kalikasan, dito po tayo sa ibinahaging kwento ng DENR Calabarzon na patuloy po na nagsisilbing kanlungan ng iba't ibang uri ng buhay ilang ang mga kagubatan ng Bundok Irid at Bundok Tukduang Banoy sa Maytanay at Montalban Rizal. Batay po sa ulat ng Philippine Eagle Survey na isinagawa ng DENR Penro Rizal sa isinagawa pong field activity, nakapagdala daw po ng mahalagang flora sa kahabaan ng trail patungo po sa Bundok Irid. Kabilang po dito ang tayabak o ang jade vine na nakakategoryang endangered ayon po sa DENR Administrative Order o updated national list of threatened Philippine plants. Isang uri po ito, no, ng pitcher plant at ang bihira at endemicong parasitic plant na Rafflesia lagascae na nakakategorya naman pong vulnerable ayon pa rin sa naturang DNR Administrative Order. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong mga nagagandahang larawan na patunay po, no, nitong mayamang biodiversity at ito pong mga specific flora and fauna na nasilayan po dito sa isinagawang recent biodiversity survey. Kabilang naman po, no, sa mga naitalang mahalagang buhay ilang, kabilang po, no, sa mga nakita din during the survey, ito pong kalaw o yung Rufus Hornbill, ito pong Emerald Fruit Dove na nakakategorya po bilang vulnerable ayon pa rin sa DAO 2019-09 o ito nga pong updated National List of Threatened Fauna. May mga naitala rin pong Philippine Crested Serpent Eagle at Philippine Fairy Bluebird na nakakategorya naman po bilang Other Threatened Species. So talagang napakarami po, no, yung kanilang mga sightings ng mga iba't ibang uri po ng halaman at hayop dito po sa bahaging ito ng mga kabundukan sa Maya Rizal. Naitala rin po ng grupo ang iba't ibang forest-dependent avifauna na sa pamamagitan po ng visual observation at pagkilala sa mga narinig na bird calls. Kabilang po dito ang crested honey buzzard, ang kuleto, cuckoo dove, elegant teeth, gayon din ang garden sunbird. Dito rin po, no, kabilang din sa listahan ang indigo banded kingfisher, island thrush, itong island thrush, itong lemon throated leaf warbler, orange bellied flower pecker, Philippine bulbul, ito pong Philippine kukal, itong pygmy flower pecker at tariktik o Luzon hornbill. Maaari niyo pong makita itong mga binanggit natin na mga halaman at mga buhay ilang dito po, no, sa recent Facebook post ng DENR Calabarzon. Naitala rin po sa survey ang mga endemic na herpetofauna, kabilang po ang Dumeril's wrinkled frog, Luzon fanged frog, Jaguar's spinomorphous, common sand skink, ang smooth-scaled mountain rat snake at isang uri po ng ahas na kabilang sa genus Calamaria. Magamat wala pong direktang sighting ng critically endangered na Philippine eagle sa loob po ng 5 araw na aktibidad at 5 araw na survey, binanggit po, no, sa ulat ng survey na ang presensya po ng mga apex forest species ay nagpapahiwatig na nananatili pong angkop na habitat para sa malalaking raptor ang ekosistema ng Bundok ARID sa pamamagitan po ng patuloy na field monitoring at protection activities sa layunin po ng DNR Calabarzon na higit pang mapalakas ang konserbasyon ng katimugang bahagi ng Sierra Madre at may pagpatuloy ang mga hakbang para sa pangangalaga ng wildlife at mga forest habitat nito. Talaga pong naging makabuluhan, talagang napakarami pong sightings sa loob po ng 5 araw dito sa 2 lokasyon dito po sa 2 bundok na ito. Sa bahagi po ng Rizal, makikita natin na itong area po ito, no, itong bahaging ito na nakaugnay po sa Sierra Madre ay talagang tahanan ng napakarami pong uri ng mga halaman at ng mga hayop. At yung iba't iba po nilang status, no, may mga critically endangered, may mga vulnerable, ay ito po, no, ay pagpapatunay na ang isang malinaw na mensahe po dito ay kailangan nating protektahan ito pong bahaging ito at ang kabuuan ng Sierra Madre at ang kabuuan pong yaman ng ating bansa. Kung matatandaan nyo po, no, talagang marami na po mga eksperto ang nagsasabi na napakayaman po ng ating bansa, napakayaman po ng biodiversity ng Pilipinas dahil sa dami po ng mga native at endemic species na dito lamang po matatagpuan sa ating bansa. Ang lagi pong malinaw na mensahe ng ating DNR at ng ating pamahalaan, lahat po tayo ay kinakailangan maging kabahagi ng pangangalaga at proteksyon ng atin pong mayamang biodiversity. Muli po, bisitahin nyo lamang ang Facebook page ng DNR Calabarzon upang makita nyo po yung mga larawan nitong mga naturang halaman at mga hayop na naging bahagi po, no, at naging laman nito pong naturang survey. At dito nyo rin po makikita yung ilan pang mga ulat at impormasyon na sa patuloy pong aksyon ng ating DNR Calabarzon sa patuloy na pangangalaga ng yaman ng kanilang rehiyon. No? Ang oras po natin, 3:35 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
4: Set your mind to think green. Green Mindset. Pairali natin.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: PR-1043, now boarding.
7: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
9: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
9: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
8: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
9: Ang tangi kong pag-ibig.
11: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa. Portraying his intense

0: yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Set your mind to think green.
6: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
5: Green Mindset.
7: Ang oras po natin, 3:40 ng hapon, at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa pagpapatuloy po ng ating pangmakwentuhan ngayong hapon sa ating pong patuloy na paghikayat sa conservation at pagmamalasakit po ng ating mga kababayan sa iba't ibang uri ng buhay ilang. Dito po sa ulat ng DENR Mimaropa, isa pong bihirang pagkakataon na makita po ng sabay-sabay ang siyam na Nicobar pigeons dito po no sa bahagi ng Ursula Island. Sa ibinahagi pong kwento at impormasyon ng DENR Mimaropa, siyam na Nicobar pigeons ang kamakailan po ay naispatan na nagpapahinga ng magkakasama sa isa pong puno habang isinasagawa ang wet season biodiversity monitoring dito po sa may Ursula Island Game Refuge and Bird Sanctuary. Ayon po no sa kanilang paliwanag, bihira daw po no itong ganitong pagkakataon na makita po ng magkakasama at sabay-sabay na nagpapahinga sa isang puno po itong naturang Nicobar pigeons. Kung kayo po ay hindi pamilyar at hindi pa nakakakita nito pong Nicobar pigeons, ito po no ay kasalukuyang makikita natin sa ating Facebook at YouTube live streaming, at makikita din po sa Facebook post ng DENR Mimaropa. Makikita po natin no kung gaano po kaganda, kung gaano po ka-majestic itong naturang uri po ng pigeon. Ito po ng naturang sighting na ito sa natura pong lugar ay pagpapatunay kung gaano po kahalaga at nananatiling ligtas na lugar. Ito pong bahaging ito no para po dito sa isa sa mga flagship bird species na makikita po dito sa Maya Palawan. Ito po no, kung i-describe po natin itong larawan nitong Nicobar pigeons na ito, ay para po siyang ibong Adarna no. Mukha po siyang kalapate, pero yung hugis po niya no ay para siyang isa talagang majestic bird. Yung kulay berde po niya no, yung matingkad na berdeng kulay ng kanyang pakpaka, at yung majority po no na kulay asula na kanyang katawan ay talagang kapansin-pansin po itong uri ng ibong ito. Ito rin po no, itong sightings na ito ng mga Nicobar pigeons ay pagpapakita po no kung gaano po kahalaga at nagbubunga yung isinasagawang monitoring at patuloy pong pagtutulungan ng DENR at ng Protected Area Management Board. Gayun din ang ating mga local government units at mga katuwang pang-organisasyon na mapangalagaan po itong partikular na lugar na ito na nagsisilbi pong tahanan ng mga ganitong uri ng nagagandahang mga pigeons. Ito pong rare wildlife encounters na ito ay pagpapaalala po that the conservation works, na talaga nagbubunga po yung ating mga conservation efforts. At muli po no, yung mensahe na bukod sa pangangalaga dito sa wildlife, ay mahalaga po na mapangalagaan din talaga ang kanila pong natural na tirahan. At ang mensahe nga po sa atin ng DNR at ng ating mga kaukulang ahensya is to report, respond, and protect. Kung kayo daw po ay may maispatan o makitang mga wildlife, mayroon daw pong makitang mga iligal na gawain na maaari pong maging banta sa mga naturang hayop at maging sa kanilang natural na tirahan, maaari daw po itong agad

0: na i-report sa atin pong DENR, lalo na po no, yung mga insidente kung saan may makita po kayo ng mga hayop na maaari pong nagtamo ng injury o maaari pong mga distressed wildlife at yung patuloy pong mga inigal na gawain. Sa ibinahagi pong impormasyon ng DENR Mimaropa, dito po ay maaari po kayong magsumbong sa Senro Brooks Point, Palawan sa numerong 0962-161-6634 o di kaya naman po sa mismong DENR Mimaropa Regional Office sa numerong 0968-100-1357. Muli po ang kanila pong mapaliwanag kung kayo daw po ay mag-uulat ng mga ganitong insidente, siguraduhin daw po na ibigay yung mga tamang impormasyon kabilang na po yung lokasyon, oras at petsa kung saan nyo po nakita yung mismong wildlife. Maglagay din daw po ng mga larawan o videos na inyo pong nakuhanan. At ito pong mga detalyeng ito ay magiging malaking tulong sa atin pong local authorities upang ma-verify at agad pong makaresponde sa mga ganito pong wildlife sighting. Sa muli po, napakahalaga po ng inyong mga sumbong, napakahalaga po ng inyong mga ibabahaging impormasyon para patuloy po nating mapangalagaan ang mga natural habitat, ang natural na tirahan at maging yung mas mga mismo pong buhay ilang na nais po nating maprotektahan at mapangalagaan tulad po nitong mga Nicobar Pidions. Muli po, sundan nyo lamang din ang social media platforms ng DENR Mimaropa para po sa iba pang impormasyon at kaalaman. Samantala, dito rin po no, sa bahagi din ng Palawan, sa ibinahagi pong impormasyon ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Rojas, Palawan, isa naman pong juvenile Asian small clawed otter ang matagumpay pong naibalik sa natural nitong tahanan. Isa daw pong babae o babaeng juvenile o batang Asian small clawed otter o mas kilala po sa lokal na tawag na dungon na may tinatayang bigat na 200 grams at habang 27 centimeters ang nasagipo at matagumpay na naibalik sa kanyang natural na tahanan dito po sa may barangay Malcampo sa may Rojas, Palawan. Sa pangunguna po ng lokal na pamahalaan ng Rojas, katuwang po no, yung ilan sa mga opisyal at kawani ng lokal na pamahalaan at ng tanggapan po ng kapaligiran at likas na yaman. Kaisa rin ang Palawan Council for Sustainable Development staff. Ngayon po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong very cute na larawan nitong Asian small clawed otter o yung tinatawag nga po no, na dungon. Ayun po kay Ginoong Ruel Labadilla. Nakakita daw po niya no, nakakita siya ng isang dungon o nakita daw po niya itong naturang hayop habang siya po ay nagmomotor. Napansin niya na ang hayop sa daan at nang siya po ay huminto, nilapitan siya nito at nagtungo sa ilalim ng kanyang motorsiklo. Dahil sa nakaambang panganib mula sa mga asong nasa paligid daw po ng lugar noong mga oras na iyon, minabuti po niyang kunin muna ang dungon upang mailigtas at matiyak po ang kaligtasan nito. Pagdating po sa kanilang tahanan, agad niya daw pong ipinaalam sa kanyang asawa at nakipag-ugnayan sa isa pong o sa pinuno po no ng bantay dagat o bantay gubat na siya naman po agad na nag-ulat sa tanggapan po ng Municipal Environment and Natural Resources Office. Matapos pong matanggap ang ulat, agad na pinuntahan ng mga kinauukulan ang dungon at dinala ito sa tanggapan po ng Palawan Council for Sustainable Development para po sa kaukulang pagsusuri. Matapos po ang pagsusuri, na pag-alaman na nasa mabuti at maayos na kalagayan ng hayop. Dahil dito, agad din po itong ligtas na ibinalik sa kanyang natural na tahanan. Ito pong Asian small clawed otter ay kabilang po sa mga vulnerable species ayon sa International Union for Conservation of Nature. Kaya lubos pong pasasalamat sa mga residenteng patuloy na tumutulong sa pangangalaga ng buhay ilang. Muli po ito ay impormasyon mula po sa ating Menro Rojas, Palawan. Maaari nyo rin pong sundan yung kanilang social media platforms upang makita po yung makita at mabasa yung mga ganito pong kwento na nagbabahagi ng patuloy na malasakit po no, ng ating mga kababayan, ng ating mga residente sa tuwing may mga ganito pong insidente kung saan kinakailangan po no, ng tulong ng mga ganitong uri ng hayop. Nilalayon po ng ating programa na sa pagbabahagi po nitong mga inspirational stories at maipakita po no, yung mga larawan at videos ng mga ganitong uri ng hayop ay magbigay kaalaman po tayo. Dahil sabi nga po, no, kung hindi daw po natin kilala at hindi natin alam itong iba't ibang uri ng mga hayop na maaari po nating ma-encounter, ay mas mahirap po para sa atin na magpakita po ng malasakit sa kanila. Kaya naman po nilalayon natin na ito pong mga ganitong insidente ay magbigay kaalaman at magbigay impormasyon sa mas marami pa nating kababayan. No? Samantala, bago po tayo magtapos, tanggapin naman po natin ang ilang mga pag-uulat mula po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters nationwide. ASEAN United, zero dengue death by 2030, suportado po ng pamahalaang lokal ng lungsod Iligan. Mula po sa Radyo Pilipinas, Iligan, may pag-ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, report. Suportado ng pamahalaang lokal ng lungsod Iligan ang ASEAN United Zero Dengue Death 2030 sa layuning maging dengue-free ang lungsod sa pamamagitan ng pinaigting na kamalayan, pagpigil at pinag-ibayong sama-samang aksyon ng komunidad. Layunin nito na makamit ang inahangad na walang namamatay sa dengue pagsapit ng taong 2030. Sa karagdagang detalye, ang Department of Health at Health Coalitions ng Bansa at Timog Silangang Asya ay pinupuntirya ang zero death dahil sa dengue sa pamamagitan ng pinaigting na maagang detection at diagnosis o pagsusuri, vector control sa pamamagitan ng pagtanggal o alisin ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng paglinis sa kabaligiran at pinag-ibayong edukasyon sa publiko sa pamamagitan ng information, education, and communication o IEC campaign. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon. Bon Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, report.
0: Samantala, agoo nakamit ang 61.25% na saklawan ng bakuna laban sa tigdas at rubella. Mula po sa Radyo Pilipinas, agoo may pag-ulat si Albert Kawile.
2: Radyo Magazine, report.
3: Umabot na sa 61.25% ang vaccination coverage ng Agoo La Union sa isinasagawang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity hanggang kahapon, August 25. Batay sa datos na inilabas ng lokal na pamahalaan, 3,227 sa 5,269 eligible children ang nabakunahan na hanggang alas 5 ng hapon kahapon. Tatlong barangay naman ang nakalampas ng 95% national target para sa immunization coverage. Nanguna ang San Julian Central na may 105.13%, sinundan ng Macalba Central at Santa Rita Sur na kapwa nakapagtala ng 100% coverage. Iniuugnay ng lokal na pamahalaan ang naturang resulta sa pagtutulungan ng mga health worker, health personnel, barangay officials, volunteers, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad. Patuloy naman ang vaccination campaign sa 49 na barangay ng Agoo upang maabot ang mas maraming eligible children at mapalawak ang proteksyon laban sa misa measles at rubella. Hinimok ang mga magulang at komunidad na patuloy na makiisa sa programa upang matiyak na bawat eligible na bata ay mabakunahan at maprotektahan laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report. Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
0: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Thanks po nating pasalamatan ang ating technical side kasama sa Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon na dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
7: Mga programang aabangan!
8: Agahan hanggang hapunan!
9: 66 Impormasyon
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
16: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
15: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: So,
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo
5: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
10: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Security Officer Colonel La Chica hindi pa rin sigurado kung ipapatawag bilang testigo ng depensa sa impeachment trial. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Tikom pa rin ang bibig ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung tatawagin ba nila bilang testigo si Security Officer Colonel Raymond La Chica para sa impeachment trial hinggil sa confidential funds. Si Colonel La Chica ang pinagkatiwalaan ni Special Disbursing Officer Gina Acosta ng confidential funds ng OVP at nagbigay ng mga acknowledgement receipts at certifications kung paano ito ginastos. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, sa ngayon naman, panig pa ng prosecution ang maglalatag ng kanilang kaso, kaya hindi pa nila masagot kung ipapatawag sila Chica kapag panahon na ng depensa na maglatag ng mga ebidensya. Magkakaroon naman anya ng assessment ang defense team kapag tapos na ang prosecution sa Article 1 ng Articles of Impeachment at dito na nila aalamin kung kailangan ba talaga nila ipatawag sila Chica. Matatandaan ang prosecution, sinabi na hindi na rin nila ipapatawag sila Chica dahil para sa kanila, sapat na ang mga pahayag ni SDO Acosta para patunayan na may maling paggamit ng confidential funds, pero nais pa rin marinig ng Senator Judges ang panig ng security officer. Sila Chica naman, naglabas din ng kanyang pahayag na handa siyang tumistigo kung ipapatawag ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Bureau of Internal Revenue Davao pinahusay ang revenue collection sa pamamagitan ng reforma at enforcement. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Pinalakas ng Bureau of Internal Revenue sa Davao City ang revenue collection sa pamamagitan ng reforma, enforcement at pagsusulong ng voluntary compliance. Umabot sa 13.10 bilyong piso ang nakolekta ng rehiyon sa unang semestre ngayong taon, habang 2.81 bilyong piso naman ang nakolekta noong Hulyo. Mas mataas ng 4.36% ang July collection kumpara sa nakaraang taon at 10.9% naman itong lampas sa itinakdang monthly target. Umabot din sa 657 milyong piso ang audit collections, mas pataas ng 378 milyong piso o 135.5% sa target na 279 na milyong piso. Samantala, halos 1.7 milyong pakete ng illegal na sigarilyo ang nakumpiska ng BIR na may tinatayang tax liability na 1.35 bilyong piso. Binigyang din ni Finance Secretary Frederick Go ang pagpapalakas ng voluntary compliance kasabay ng mas pinaigting na kampanya laban sa tax evasion at illegal na tabako. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Para sa iba pang mga balita, Pangasinan na pinalalakas ang proteksyon para sa mga kababaihan at mga bata na kung saan sila ang bida sa ligtas na pamayanan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Muling pinagtibay ng Provincial Council for the Protection of Children at Provincial Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Their Children ang kanilang pangako sa mas pinaigting na proteksyon at kapakanan ng mga bata at kababaihan sa Pangasinan. Sa isinagawa nilang pagpupulong sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office, tinalakay ang mahahalagang usapin kabilang ang child labor, human trafficking, juvenile justice at mga kamakailang kaso na sangkot ang mga menor de edad. Pinag-usapan din ang mga estratehiya at magkatuwang na hakbang para mas maprotektahan ang mga batang nanganganib at mga nakaligtas sa karahasan. Ayon kay Sangguniang Panlalawigan member Marinor De Guzman, paiigtingin pa ang mga programang panlalawigan para sa mga kabataan at kababaihan bilang tugon sa kasalukuyang mga hamon. Sinuri rin ng mga konseho ang resulta ng CFLGA, LCPC at LCAT VAUSI assessments kasama ang mga rekomendasyon mula sa LGU Evaluation upang mapahusay ang pagpapatupad ng child protection, anti-trafficking at violence prevention program sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
6: Swak na budget recipes.
5: Life na buong family.
7: Tala kayang makakalikasan.
8: Anything under the sun.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
19: Tamang impormasyon.
20: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
21: Kabataan, kasama sa usapan.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas, at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagpatakpo na alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Andyan sina friend ni Mercio Malimban, friend ni Sam Reyes, friend ni Jules Unga, friend ni Rona Esperanza, friend ni Camille Umali, at sa ating executive producer na si friend ni Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Trans. At mga ka-frenny, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X @Radyo Magazine. Ganon din sa aming email, maaari din kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At syempre, meron din po kaming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre nyo may da-download at maaari nyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At mga ka-friendly, live na live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito mga ka-friendly, maaari nyo pong mabalikan at mabasa ang storya ng ating mga naging panauhin dito po sa iba't ibang programa ng Radyo Magazine. Kaya i-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura. Iskultura.
0: Uy mga ka-frenny, di ba, sabi ko naman sa inyo, since tayo po ay nakakaranas na ng maaraw na panahon, may pagkakataon tayong muli na makabisita sa ating mga museo, sa ating mga galleries. And ngayon mga ka-frenny, meron po tayong aabangan and maaari kayong mapuntahan dito sa Intramuros NCCA Gallery. Kung saan meron po tayong mga itinatampok dito, mga featured artist para masa... Makapag-share din tayo no, ng inputs and also makita natin yung kanilang mga nagagandang obra. Kaya ngayong hapon, meron po tayong makakakwentuhan para ibahagi po niya sa atin ang kanyang journey bilang isang visual artist. Kaya ngayong hapon, meron po tayong makakasama atin po makakakwentuhan si Sir Nick Navarro. Magandang hapon po sir and welcome po dito sa programang Iskultura. Hello sir, good afternoon po.
3: Good afternoon po.
0: Ayun sir, good afternoon po. Kumusta po kayo ngayong hapon?
3: Okay lang po.
0: Ayun sir. Mm-hmm. Medyo choppy po ang ating line sir and sana kumapit po tayo hanggang dulo. And sir, ito nga pong ating kwentuhan ngayong hapon ay kayo po ay isang visual artist. Of course, bago tayo dumako sa inaagbangan po natin inyong exhibition with NCCA, maaari niyo po ba kaming kwentuhan paano po kayo nag-start bilang isang visual artist?
3: Kasi po kasi hindi po naman dapat totally like yung pag-drawing and then
0: Sir Nick?
3: Hello po. Hello? Mm-hmm.
0: Medyo choppy, hello? Sir Nick. Mm-hmm.
3: Choppy? Sorry.
0: Ayan, aayusin muna natin ang audio ni Sir Nick kung saan. Ito nga mga ka-frenny, ay meron po tayong dapat pong suportahan ngayong pagkakataong ito dahil meron pong in-open na exhibition ngayon ng NCCA o National Commission for Culture and the Arts dito po sa kanilang gallery sa Intramuros, Manila. And alam nyo naman mga ka-frenny na dito naman sa ating programa mostly fini-feature po natin yan. Dahil syempre, gusto rin po natin na mas lumawak pa ang ma-reach ng ating mga local artists tulad din po ni Sir Nick na isang visual artist na mostly no, na dapat mas marami pa po ang makakita ng kanilang mga talento and of course yung mga kanilang obra na ginawa. And dito po ay maaari niyo po yan makita ang kanyang exhibition na Katha. Yan po yung ating mapapakinggan mamaya. Kung ano ba yung storya sa likod nitong kanyang exhibition? Ano yung iba't ibang technique na kanyang ginawa? At ano yung mga obra na maaari po nating makita sa loob ng NCCA Gallery na maaari niyo pong mabisita sa loob po yan ng Intramuros? Ang NCCA Gallery po ay bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi mula Lunes. Actually, parang mula Lunes hanggang Linggo naman, ano? Bukas po itong NCCA Gallery. At dito nga po, mapalad tayo na kung saan agad din po natin nakapanayam or makakapanayam si Sir Nika. Kung saan ay recently po siya po ang ipinakilala na merong exhibit dito sa NCCA Gallery. Pero actually no, mga ka-friendly, honestly speaking, hindi pa tayo nakakapunta dito sa NCCA Gallery sa loob. Sa labas nakapunta na ako mga ka-friendly. Pero sana no, ay in-invite ko rin ng ating mga kababayan, ng ating mga taga-subaybay na sana mabisita niyo po dito ang NCCA Gallery. Kasi kung inyo pong mapapansin at kung bibisitahin niyo po ang official Facebook page ng NCCA, kapag meron po silang mga sinasoft open na mga exhibition, ay syempre dito po yan sa kanilang NCCA Gallery. And mostly po, ito po ay mga local artist. Kaya yan naman po ang nakakatuwa sa mga space like this na tulad po ng NCCA Gallery na meron pong option ng ating mga local artist na pwede nilang ma-share ang kanilang mga obra, ang kanilang mga naitatagong talento. Dahil syempre, the more na marami po tayo mapagpipilian, the more na mas malawak at mas marami po tayong makakater ng mga artist tulad po ni Sir Nick na isang visual artist. At ating babalikan si Sir Nick. Sir Nick!
4: Hello po. Hello.
0: Ayan. Much better po. Loud and clear, Sir Nick. Kumusta po kayo ngayong hapon?
4: Okay lang po.
0: Ayan, Sir Nick. Balikan po natin yung kanina tanong ko. Paano po kayo nagsimula bilang isang visual artist?
4: Nung una po kasi, hindi naman po kasi ako mahilig mag-drawing. So, siguro dahil nainggit lang po ako sa kapatid ko na marunong sa mga klase. So, tinry ko lang and then hindi po talaga ako marunong, magaling. So, pero ano po, parang habang tumatagal, mas nagugustuhan ko siyang gawin. Mas nage-enjoy po ako every time na mag-drawing ako.
0: And actually, mas nakakamangha po yun kasi, di ba, sabi nyo nga po, nainggit din po kayo sa inyong mga nakapaligid. Tapos, pwede nyo rin po palang gawin yun kasi yung iba rin po talaga, yung nage-ensayo simula sa pool. Pero kayo, maitry nyo lang din, naisipan nyo lang din. At meron po pala kayong talento pagdating dito as a visual artist. And sir, nabanggit ko nga po kanina na meron po kayong exhibition ngayon in partnership with NCCA o National Commission for Culture and the Arts na title ay Katha. Maari niyo po ba kaming kwentuhan dito, sir?
4: So, yung idea po nito ay mula po sa fascination ko about history and mark making. So, yung dalawa na yun ay sinubukan gawing backbone ng show. So, sa paniniwalang ang history ay nag-emerge sa mga marka. And sa kabilang banda, ang marka ay nagkakaroon ng kahulugan mula sa kanyang mga nakaraan. And then, ano po, so, yung ano po dito, kaya ko rin po na-push yung show ay makakalimutin po kasi ako pagdating sa mga lugar. So every time na dumadaan ako dun sa isang space, kung wala siyang landmark or hindi siya landmark, once na ma-demolish na siya, kahit na gano'n ko pa isipin, napuprustrate lang po ako isipin ko. So, once na nagkaroon na siya ng harang, like for example, dinidemolish na, may harang na siya na yero, dun ko lang po nabibigyan pansin yung lugar. So, ayun po. Parang yun po yung nag-push sa akin na gawin tong show na to.
0: Mm-hmm. Pero totoo po yun actually, no, sir, na marami po sa ating mga kababayan. Minsan din po talaga ako, na kapag meron po tayo nakikita ng mga old buildings, old street, tas may ma-renovate lang sila na medyo minimal. Tas pag pumunta ulit tayo doon, so, ito ba yung napuntahan ko? Pero totoo po yung mga ganung experiences na kung minsan, mali ba itong pinasok ko? Mali ba yung maps? Or hindi mo alam kung ano yung mali, yung sinerch mo ba o ikaw? And sir, napansin po namin dito po sa mga photos mula sa NCCA, meron pa ng footmark. Ito po yung ito po ba yung inyong ideya?
4: Opo. Bali, para sa akin po, yun po yung pinaka nagsasummarize ng show. Hindi yung painting, secondary lang yung painting and yung sculpture. Yung main po talaga dun yung footprint na gagawin ng bawat isang mag-a-attend ng opening. So, kagaya po nung mga heritage or historical site na nawawala na, may ahalintulad ko kasi sila sa footprints ng mga taong nandun na once nag-exist, alam mo may activity and then nawala. So, hindi mo nakilala kung sino yung mga rapta yun doon.
0: Yes. Alam niyo, sir, napaka-creative dung ganyan or unique din po na meron po kayong nilagay na gano'n na parang pang footprint kasi mostly naman yung mga museo natin, sa dami rin ng mga visitors, in and out lang yan na hindi natin na malalaman or matatrack na lamang natin sa ating mga logs. Pero napaka-unique po nung idea na meron po kayo itong ganitong footmark para sa mga footprints. Kasi tama nga po, ang ganda tignan actually pag siguro, for example, sa umaga pagkabukas ng museo or ng gallery, pag nakita nyo po, ito, ganito karami yung pumunta sa first day, tapos kung saan-saan sila sumuksok, kung saan-saan sila pumunta sa sulok nitong gallery, it means na bawat obra po ninyo ay tinitignan nila or di kaya naman or nagkakaroon sila ng diskusyon or whatsoever. And dito nga po, mapunta naman po tayo sa inyong mga obra, sir. Ayan, nabanggit po ng NCCA ay ito po ay about urban landscape. Paano niyo po naisip niyong mga specific na mga ipipaint? Ito po ba yung painting, sir?
4: Opo. Painting po silang lahat.
0: Mm-hmm. Paano niyo po naisip or nakuha yung topic or yung theme na ito yung mga struktura na dapat mong ipinta, sir?
4: Tinitingnan ko po kasi siya bilang point of view ng isang turista sa sariling bayan. Kung wala akong sariling experience dun sa lugar, narinig ko lang siya somewhere and then tinry kong puntahan. And then, hindi siya ma-access. So, nag-spark yung curiosity ko dun sa lugar kung ano na yung itsura sa loob. Yung iba, kinikwento na wala nang laman, and kinaya, wala nang pader, ano na lang yan, tambakan. So, doon po nagsimula yung curiosity ko sa bawat lugar sa Manila. So, ayun po.
0: Mm-hmm. Sir, is there a specific reason why Manila yung napili mo? Kasi syempre, of course, totoo naman po, napakarami po natin ng mga cultural heritage or sites meron dito sa Manila. And of course, syempre marami pa po sa outside Metro Manila. Pero bakit Manila?
4: Feeling ko po kasi hindi pa siya masyadong na-explore din ng mga tao pagdating sa pagtuntun ng mga may historical or heritage na lugar. Or lalo na yung mga lesser known na spaces na hindi mo malalaman kahit sa internet. And then wala kang idea kung kanino ba to dati or kanino to ngayon or pinapakinabangan pa ba. Or may mga nakatira bang like for example, mga street dwellers dun sa likod. So parang magkaroon po ako ng... tsaka ano po kasi yung sa Manila kasi melting pot. So isa po yun sa parang na-excite po akong i-explore na lugar. Kasi halos kahit saan ka po tumingin, meron eh.
0: Yes, opo. And totoo po yung nabanggit nyo, no, na usually naman sa ating mga Pinoy, kung hindi ka taga doon sa isang lugar, kung ano yung kilala, yun lang po yung pupuntahan mo. Mostly, syempre, opo, yun naman po yung talagang kailangan mo puntahan or gusto mong puntahan. And hindi ka naman po usually mapapadpad sa isang community unless may kakilala ka or na-invite ka sa isang lugar. Pero maganda nga rin po na makita as a point of view ng ating mga visual artist tulad po ninyo na may mga ganito palang klase asing mga lumang bahay na nag-e-exist. Pero what about that, sir? Na for example, binisita niyo tong isang lugar, undergo na kasalukuyang nag-undergo ng renovation. Hindi niyo po naabutan yung una niyang itsura bago pa sila mag-renovate. Paano niyo po 'yun ipapahayag into painting?
4: Yung sa mga works ko po kasi, meron akong mga works doon na ginawa ko pa rin siya kahit iba na yung itsura niya ngayon. Like for example, may nakatayo na siyang condo na dati siya lang yun nandun. So parang dun sa work, parang tinatry kong balikan kung ano yung itsura niya dati na hindi na nag-exist. Karamihan ay hindi na nag-exist sa mga photos din. So parang tinatry ko din i-research kung ano yung eksaktong itsura niya dati. And also, kung ano, kung kunwari, may mga renovation pong ginagawa ngayon, parang dinodocument ko rin po yung kung ano yung itsura niya na ngayon. Kasi for example, 20 years from now, pwede pa rin siyang magbago kahit nirenovate pa siya ngayon.
0: Yes.
4: So, para sa documentation na rin.
0: Mm-hmm. Bilang isang visual artist, of course, isa rin po sa mga katangian po ng meron kayo yung pagiging observant dahil of course kailangan nyo po i-observe or makita lahat ng detalye, di man lahat pero mostly kasi yun naman po ang nais yung ipakita sa mga gustong makakita po ng inyong mga obra, yung every detail na inyo pong ipipinta. During the process, sir, na ginagawa po ninyo, kumusta naman po ang inyong experience? Kasi yun nga po, tulad po na nabanggit ko, may mga changes po ba kayong minsan na na-experience na during the process na nagpipinta kayo, biglang nagbago yung itsura niya?
4: Ay, madami po pangyayaring ganun. Lalo na po dito sa NCCA. Yung initial po na plan ay bawat artworks ay may mga, alam niyo po yung mga window grills po ng yung old yung buntis. So, bawat plano ko po, yun po yung unang plano na lahat talagyan po ng ganun. And also, naisip ko din na pwedeng hindi siya masyadong ma-appreciate kasi yung shadow ng mga yon pag tinamaan ng spotlight, hindi siya maayos tingnan.
0: Parang ganun po ba yun, sir? Yung grills ba yun? Na ganun?
4: Opo, yung pa-curve.
0: Yes, opo.
4: Opo.
0: Mm-hmm, kasi, and, sige, go ahead, sir.
4: And ayun po, hindi po kasama sa plan yung may sculpture po sa gitna. Lang po yun. So dapat ano lang po siya, puro footprint lang yung nasa paligid, wala nang sculpture.
0: Mm-hmm. Speaking of that, sir, maaari niyo po bang ibahagi sa atin, ano po yung nasa gitna pala?
4: Yan po ay mga scraps po ng mga ginibang bahay. So mula po dun sa mga lumang bahay na giniba, tinry ko ulit bumuo ng panibagong space.
0: Mm-hmm.
4: And also, ano rin siya, parang reflection sa behavior ng karamihan sa atin pagdating sa mga monuments and mga sa mga heritage or may historical significance. Kung paano tayo, paano natin gamitin yung space based sa pangangailangan natin.
0: Mm-hmm.
4: Regardless pa kung may meaning pa yan sa pagdating sa atin. Yun.
0: Mm-hmm.
4: And so, ayun po. So, hindi naman po yun pagkundi na para sa mga taong naninirahan or gumagamit ng espasyo kasi dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na, ay hindi naman po natin yung mapipigilan. So, ang naisip ko lang po ay maaari pa pala natin ma-repurpose yung isang lumang espasyo na pwedeng mag-benefit yung mga tao based sa kanilang pangangailangan.
0: Mm-hmm. Ayun. And para mas lalo pa po namin ikaw makilala, sir, may mga past na exhibition or mga obra pa po ba kayong ginawa, sir?
4: Opo. Actually po, pang 8 solo exhibition ko na po sa NPCA. So madalas po ako mag-show sa mga galleries around Metro Manila. And ngayon ko lang po ginawa yung outside na space. Kadalasan puro interiors po kasi yung works ko.
0: So opo, parang meron nga po akong nabasa, sir, na meron po kayong nakaraang gawa na Tahan at Disparities. Tama po ba ang pronunciation ko, sir?
4: Opo.
0: Na kung saan nagpapakita po ito ng mga espasyong walang tao o yung mga nabanggit nyo nga rin po na empty interiors. Ano po yung kwento sa likod nito, sir?
4: Actually po, bilang ako po na walang permanenteng tirahan. Palipat-lipat din po kasi ako eh. So, alam niyo po yun, yung tinatry niyong masanay dun sa lugar, tinatry niyong mahalin yung bawat sulok, and then isang beses, kailangan mo nang umalis kasi i-renovate yung lugar or hindi yung may-ari ng paupahan, hindi sila yung totoong may-ari ng lupa, so kailangan alisin yung mga tao nakatira. So, yung experience ko po na yun po yung nag-push para subukan kong i-record kung ano yung mga nasasaksihan ko sa kapaligiran pero sa mabilis na panahon lang.
0: Mm-hmm. And bilang isang visual artist, chinek ko rin po, sir, yung inyong mga nagawa. Ano po yung kahalagan kung magiging mas observant tayo bilang isang point of view po ng isang mga visual artist? Ano po yung kahalagan ng paglalagay ng liwanag, ng mga anino, ng mga lalong-lalo na din yung mga muted colors o yung mga kupas na kulay dito po sa inyong obra?
4: Para po kasi sa akin, walang fixed na kulay yung memory. And maaari itong magpabago-bago habang tumatagal. May times na the more mo isipin ay the more na nagbabago yung kulay. And hindi siya nagiging exacto. And also, pagdating sa liwanag at saka sa anino, ito po yung representation ko ng pagbabago. Bukas o sa makalawa, hindi na po eksakto yung dilim, yung liwanag na ilaw na tatama sa'yo. Or sa susunod, yung shadow, hindi na ganun ka-intense dahil kunyari, pabago-bago yung panahon and also yung landscape na nakapaligid sa'yo. So ayun po.
0: Mm-hmm. And sir, nabanggit nyo nga po kanina, ay ito po yung pangwalo nyo na pong exhibition. Kumusta naman po yung inyong experience, sir, sa pagkakaroon po ng mga solo exhibit?
4: Dumating din po kasi sa point na burn out din ako. Actually, sa una po, masaya siyempre, ano po eh, iba po yung pakiramdam eh. Pero pag na umuulit-ulit yung pakiramdam, parang may gusto kong ibang gawin. So, tinubukan ko pong gawin dito sa NCCA yung gusto kong gawin dati pa na wala akong chance. Like for example, maliit yung space or may kinalaman sa financial, gano'n. So, dito po, binigyan po kasi ako ng NCCA ng pagkakataon na gawin kung ano yung gusto kong gawin. So, iba pa rin po yung pakaramdam ngayon. Parang first time ko ulit nag-show.
0: Yun. Anong year po, sir, yung unang exhibit niyo po kung inyo pong natatandaan?
4: Pandemic po mismo, 2020. Wala pong taong pupunta talaga sa mga galleries. So, sir, lahat po online exhibition.
0: Simula that year, sir, no pandemic hanggang ngayon, ano po yung mga napansin yung mga naging reaction po ng mga nakakakita po sa inyong mga obra?
4: Ano ko ba sasabihin? Lahat po natutuwa, ma'am eh. Hindi ko alam. Halos di nga, gusto ko nga po makarinig na something critique about dun sa work. And then, matutuwa po sila makakita ng work ko din. Ayun po.
0: Para sa ating mga aspiring artists, sir, sa mga lalo na yung mga nakakakita po ng inyong mga obra na minsan, actually, yung mga ganitong exhibit nakakatulong din po sa ating mga kapwa Pilipino na kung minsan kasi kapag nakakita tayo ng isang obra ng isang artist, nagkakaroon po tayo ng iba't ibang interpretasyon. Kung for example, 'di ba, usually po sa mga exhibit kasi na ganito, may naka-paste din po or naka-post na yung ano po yung pagpapaliwanag o description nyo dito sa ipininta ninyo. Pero at the same time, minsan talaga may iba pong description na kung paano iniintindi ng mga nakakita ng inyong obra. Kumusta naman po yung ganun, sir? May mga naririnig rin po ba kayo that time?
4: Gusto ko po kasi yung idea na kahit meron akong fixed na meaning dun sa work, may sariling meaning din yung mga taong tumitingin. So parang bumubuo rin sila ng kwento based sa experiences nila. So mas gusto ko rin po yung ganun na hindi siya nakakahon, na hindi ibig sabihin na naglagay ako ng artwork dyan, pakinggan nyo lang yung kung ano yung sa loob nito. Gusto ko rin po kasi nung naabot yung mga tao pagdating sa artwork, kaya nilang maintindihan base sa kanilang mga experience.
0: Totoo po, sir. And actually, yung mga ganung klaseng reaction po, siguro for me sa pagkakaintindi ko din, mas nakakatulong pa siya kasi meron kang sariling interpretation and at the same time, meron pa palang pwedeng interpretation yung mga gawa po ninyo na marirealize mo din, pwede rin pala. Kasi matandaan ko lang, ma-share ko lang, sir, may mga kaibigan ako before din na, may mga kaibigan ako ngayon na kung saan mga nakakasama ko before na pupunta kami sa mga museum, tas kung minsan, pag kunyari may nakita kami isang magandang obra tapos nagkakaroon kami ng short discussion doon na siguro ganto ganyan, tapos iba yung kanila, iba din yung sa isa. So parang mapapansin mo, ganun po pala kalawak yung pwedeng ma-reach ng isang obra na nakikita po natin sa ilang mga gallery. And sir, na tulad nga po na nabanggit ko kanina, para sa ating mga aspiring artists, ano po kaya ang inyong mga maipapayo para sa mga nais pong magsimula rin or gusto rin maging isang visual artist? Paano kaya sila magsisimula? Or di kaya naman yung iba po kasi natatakot na magsimula or ipakita yung kanilang talento as a visual artist?
4: Siguro wala po ako sa position para magsalita.
0: Bakit naman, sir? Po,
4: para po sa akin, kung gagawa po ng isang work of art or sabi ng sining, try natin wag i-please yung lahat. Kasi hindi natin magagawa yun. Subukan natin unahin yung sarili. I-please natin kung ano talaga yung gusto natin. And then, yung karamihan naman ng tao, susunod naman yan kung gusto talaga nila. And then, kung ayaw nila, okay lang. At least nagawa mo yung kayo, yung gusto mong gawin. And then, hindi ko alam kung kailangan ko pa sabihin na huwag silang matakot.
0: Kasi opo, totoo naman, sir. Normal naman matakot kung minsan. Kasi kasi taking risk po talaga yung ganitong klase. And sir, bilang visual artist naman, sir, na nakaranas na ng ilang mga solo exhibit, paano po nakakatulong sa inyo bilang isang visual artist yung maipakita at magkaroon po ng ganitong experience?
4: Iba po kasi talaga yung pakiramdam kapag may solo exhibition ka, and nagagawa mo yung kung ano yung gusto mong gawin. Unlike, kunyari, group show, syempre po, may restriction po yun. Like, for example, sa tema, ganyan. Pero pag solo exhibition, ini-encourage ko na, na i-aim ng, kung gusto mong mag-art, i-aim na mag-solo exhibition.
0: Totoo po, sir.
4: Kasi po, malaki yung magiging effect po nun pagdating sa career mo dun.
0: And actually nga, sir, sa kapag chinek din ng ating mga taga-subaybay yung Facebook page ng NCCA, na tulad po ninyo, napakarami na rin po nilang na feature ng mga artists. May kanya-kanyang pakulo sila eh. Kung minsan, pwede pala maglagay sa ganitong klaseng gallery, pwede pala yung ganito, yes, pwede pala yung ganyan. And sir, maraming salamat po. And invite nyo po ang ating mga taga-subaybay na bumisita dito po sa inyong exhibition na Kathag. Go ahead po.
4: In-invite ko po yung in-invite ko po ang lahat na bisitahin ang exhibition sa NCCA Gallery, ang Katha. Hanggang 31 na lang po siya, and then nag-open po nung 24. Actually, 10 pa po siya open sa public.
0: Ayun, maraming salamat Sir Nick sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin, and sana po mas marami pa pong bumisita dito po sa inyong exhibition, solo exhibition sa NCCA Gallery, and sana po mas marami pa po kayong solo exhibition na maibahagi po sa ating mga taga-subaybay. Muli Sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mag-iingat po kayo Sir, and mabuhay po kayo.
4: God bless. Thank you po.
0: Atin pong nakapanayam si Sir Nick Navarro, isang visual artist kung saan siya po ay currently may solo exhibition na pinamagatang Katha. Dito po yan sa NCCA Gallery sa Intramuros, Manila. Kayo pa rin po ay nakasubaybay dito sa programang Eskultura kasama

0: bang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Pagpapakita ng kaugalian.
7: Paano po?
6: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
8: kahit kailan
6: o saan man, samahang bayanihan.
8: Dito lang sa Iskultura.
6: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Merirose Rosero. Samantala, ating tanggapin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Ito po ay mula sa Radyo Pilipinas Tayug, kasaysayan ng Nueva Ecija 18 ng POC sa Historical Symposium para sa 130th anibersaryo ng unang sigaw. Para sa buong ulat, narito si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Isinagawa sa Aliaga Central School ang isang historical symposium bilang bahagi ng pagdiriwang ng 131st sigaw ng Nueva Ecija. Laman ng programa ang pagpapalalim sa kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mayamang kasanayan, kultura at mga pamanang humubog sa pagkakakilanlan ng lalawigan. Pinauna ng pamalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Lemon Umali sa pakikipagtulungan ng pamalang tanggapan ng turismo ang aktibidad. Tampok sa programang isang historical presentation at open forum kung saan aktibong nagtanong at nakilahok ang mga mag-aaral sa talakayan tungkol sa mga mahalagang personalidad at kaganapan sa kasaysayan ng lalawigan. Naging pangunahing tagapagsalita sa symposium si Dr. Romel Espejo, Director ng Institute of Linguistic and Literature. Ibinahagi rin ni Suzette Domingo PhD at Joanna Mi Batumbakal, maidang kalangkasanayan bilang mga host at facilitator ng programa na isa katuparan ng aktibidad sa suporta ng kagawaran ng edukasyon sa pamamagitan ni na Dr. Erickson Habakan, School Division Superintendent at Jaime Lita Hernandez, Education Program Supervisor in Araling Panlipunan. Personal din dinaluhan at sinuportahan ng iba pang opisyal ng DepEd. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Samantala, mula naman sa Radyo Pilipinas Iligan, 7 katutubong tribo ng Bukidnon nagsagawat, nagtanghal ng traditional na ritual bilang pampaswerte sa ilulunsad ng mga programa ng pamana ng DSWD sa probinsya. Para sa buong ulat, narito si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Nagtanghal ng tradisyonal na ritual ang 7 tribo ng Bukidnon, binubuo ng mga tribong Higaunon, Manubo, Talaandig, Matigsalug, Tigwahanon at Umayamnon sa Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon para sa mainit na pagtanggap at pampaswerte sa ilulunsad ng mga programa ng pamana ng DSWD. Layo nito na makapaghatid ng pangmatagalan o panghabang buhay na kapayapaan at sustainableng kaularan sa probinsya ng Bukidnon sa pamamagitan ng kolaborasyon ng DSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao at mga LGU o lokal na pamahalaan ng probinsya. Hindi nawawala ang tradisyonal na ritual ng mga nitibo o katutubong tribo ng probinsya sa malalaking okasyon o aktibidad bilang pampaswerte at pagpapala dala ng kanilang panalangin. Naguulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Okay class, recess, break time.
10: Yay! Tignan mo tong baon ko.
11: Anong baon mo? Pahingi naman.
9: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
11: Hachi!
12: Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
10: Teacher?
9: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
10: Naku, nakakatakot naman po.
11: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
13: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
16: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
17: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
4: Tara na sa Eskultura.
0: Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating nakapanayam kanina si Sir Nick Navarro, isang visual artist. Sana po, no, mabisita po ninyo ang kanyang exhibition na pinamagatang Katha. Dito po yan sa NCCA Gallery sa Intramuros, Manila. Ito po'y bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi mo. Araw ng Lunes hanggang Linggo. Maraming salamat din sa ating mga nakasama, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marisol Malimban, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali, Frenny Yaljulis Ungab, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Eskultura!

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Impormasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
32: Oras po natin, ganap ng alas 5 ng hapon. Mag- Magandang hapon at welcome po dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Gaya po ng dati, puno pa rin ng mga magagandang tugtugin at awitin ng ating palatuntunan. Siyempre pa kasama dyan ang mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ang halos ang oras nating pagsasamahan sa hapong ito. Kaya't ano man ang inyong ginagawa, pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang po. Basta bayaan nyo kami sa inyong background. Diyan lang po kayo at dito lang kami.

At narito po ang magiging lagay ng ating panahon. Patuloy na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas yung southwest monsoon. Ito po yung habagat, kaya asahan na yung mas maulap at maulang panahon sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sa Zambales, magiging paminsan-minsan ang pagulan dahil po yan sa habagat. Posibleng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo sa mga lugar na nakararanas ng katamtaman hanggang malakas na pagulan. Samantala, maulap ang kalangitan at may kalat-kalat na pagulan. May kasamang thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Nariyan pa rin ang posibilidad ng pagkakaroon ng flash floods o landslides sa mga lugar na daranas ng malakas na buhos ng ulan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, Aklan, Capiz at Negros Oriental, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang pagulan o pagkulog at pagkidlat. Maaari rin magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag naging malakas ang thunderstorm. Sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, inaasahan ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa mga localized thunderstorms. At katamtaman hanggang malakas ang hangin mula sa Timog Kanluran sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Dahil po dyan, magiging katamtaman hanggang maalon ang karagatan na may taas ng alon na 1.5 hanggang 3.4 meters. Sa ibang bahagi ng ating bansa, mahina hanggang katamtaman ng hangin mula Timog hanggang Timog Kanluran at bahagyang maalon hanggang katamtaman ng kondisyon ng karagatan. Sa Science Garden, Diliman, Quezon City, umabot sa 32.7 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa nakalipas na 24 na oras, habang 26.6 degrees Celsius naman ang pinakamalamig. At muli, patuloy na mag-ingat sa mga lugar na posibleng bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa, lalo na kapag biglang lumalakas ang mga pagulan. Para sa mga nasa baybayin, maging maingat din sa paglalayag dahil sa maalong karagatan. Yan ang pinakahuling ulat panahon ng pag-asa ngayon pong hapon ng August 2026.

0: letters and souvenirs.
1: At narito po ang ating balitaan sa ating letters and souvenirs. Umabot na sa 31 ang bilang ng mga namatay dahil sa pinagsamang epekto ng tropical cyclones Luis, Maymay at Neneng, gayon din ang southwest monsoon o habagat. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD as of 6 a.m., meron ding 19 na sugatan at 3 nawawala. Pinakamaraming nasawi sa Benguet na umabot sa 15, kabilang ang 10 sa Baguio City, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok na pawang may kinalaman sa landslide. Apat naman ang nasawi sa Rizal at 4 din sa Batangas, kabilang sa iba pang naiulat na namatay ang mga residente ng Occidental Mindoro, La Union, Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. Sa Kabuuan, 2.2 million families, katumbas po yan ng 7.7 million individuals ang naapektuhan ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. May 8,446 families o 28,910 individuals ang kasalukuyang nasa may 346 evacuation centers. Tinatayang 5.5 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at 1.9 na bilyong piso naman sa agrikultura. Humigit kumulang 2,700 bahay ang nasira, kabilang ang higit sa 2,400 partially damaged at 323 na totally damaged. Samantala, 104 na cities and municipalities ang nakasailalim ngayon sa state of calamity. At ayon sa OCD, umabot na sa 1.42 billion pesos ang tulong na naibigay ng pamahalaan sa mga naapektuhang komunidad. Sa iba pang balita, nasa red at yellow alert ang Visayas Power Grid ngayong Miyerkules dahil yan sa kakulangan ng available generating capacity, kaya posible ang power interruptions. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa yellow alert ang Visayas mula alas 2 ng hapon kanina hanggang nitong alas 3 ng hapon. At mula kaninang alas 3 hanggang alas 9 ng gabi, red alert naman ang ipinatutupad. May panibagong yellow alert naman mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Sa kasalukuyan, 2,324 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid laban sa peak demand na 2,550 megawatts. Kabilang sa mga dahilan ng unavailability ng malalaking coal plants na TVI-1, TVI-2 at KSPC-1, gayon din ang limitadong power import mula Mindanao. Ayon pa sa NGCP, may 8 planta na naka-forced outage ngayong Agosto. Habang may iba pang planta na matagal nang hindi available at 14 na planta naman ang tumatakbo sa reduced o derated capacity. Sa Kabuuan, 901 megawatts ng capacity ang hindi available sa Visayas Grid. Kapag red alert, hindi sapat ang supply para matugunan ang demand at kinakailangang operating reserve. Kaya posible ang malawakan o rotational power interruptions. Kapag yellow alert naman, sapat pa ang supply para sa kasalukuyang demand pero hindi na naia o naaabot ang kinakailangan nilang safety margin. Meron na po tayong 16 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influence na yan.
0: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
10: OPLAN contra tax scams.
9: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, contra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
23: PBS Receiver.
22: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
24: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Samantala, bago po sa mga musika ng ating Letters and Souvenirs, narito muna ilan pang balita sa ating pong balitaan. Ipinagbawal ng Senate Impeachment Court ang mga senador na nagsisilbing judges at ang mga abogado ng prosecution at depensa na magsalita sa merits ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na ipinatutupad lamang ng korte ang Article 18 ng Rules on Impeachment na nagbabawal sa mga sakop nito na gumawa ng public comments o disclosures tungkol sa merits ng nakabimbing impeachment trial. Ayon kay Escudero, ang ganitong mga pahayag ay maaaring mauwi sa trial by publicity na makaapekto sa dignidad at integridad ng proceedings. May two-strike rule din ang impeachment court. Sa unang paglabag, maaaring patawan ng severe public reprimand at stern admonition na ilalagay sa permanenteng record. Sa ikalawang paglabag, 30,000 piso ang multa kung abogado ang sangkot. Maaari rin itong i-refer sa Office of the Bar Confidant, Integrated Bar of the Philippines o Supreme Court para sa posibleng disciplinary action. Nilinaw naman ni Escudero na prospective ang ruling at sasaklaw lamang sa mga pahayag na gagawin mula August 26. Hindi kasama sa restriction ang spokespersons ng dalawang panig na malaya pa rin magsasalita. Samantala, maaari pa rin ihayag ng mga abogado ang factual at legal theories ng kanilang panig basta ito ay ihaharap sa pamamagitan ng ebidensya at tamang legal arguments.

Isang delivery ng lahat ng 32S-70i Black Hawk helicopters na binili bilang bahagi ng modernisasyon ng AFP. Ito bang bagong helicopters ang formal na tatanggapin at ito turnover ngayong August 26 sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ayon sa Philippine Air Force, ang 7 additional helicopters ang kinukumpleto sa o kumukumpleto sa 32-unit Black Hawk fleet na kinontrata mula sa Polish subsidiary ng Lockheed Martin na PZL Mielec. Umabot sa 32 billion pesos ang halaga ng kontrata. Inaasahang palalakasin ng mga bagong helicopter ang kakayanan ng Air Force sa troop at personnel transport, humanitarian assistance at disaster response, search and rescue, medical evacuation at iba pang critical air operations. Sinabi ng Philippine Air Force na mahalagang milestone ito sa modernisasyon ng kanilang fleet at sa pagpapalakas ng mission readiness, lalo na sa mabilis na pagtugon sa national emergencies at defense operations. Sa iba pang balita, hinarang ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang access sa online game na Gorebox. Matapos umanong mabigong tugunan ng platform ang mga concern ng pamahalaan tungkol sa posibleng harmful effects nito. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, binigyan ng due process ang game developer at hiniling sa kanila na ipaliwanag kung ano ang gagawin para maiwasan ang harmful effects ng naturang platform. Ngunit hindi umano nakapagbigay ng sapat na tugon ng developer at sa halip ay pumayag na i-block na lamang ang laro. Nilinaw ni Aguda na ang blocking ay hindi unilateral at naging resulta umano ng mutual agreement. Noong buwan ng Hunyo, pansamantalang pinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Gorebox matapos itong maiugnay sa deadly shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City, June 22. 3 tao ang namatay at 20 ang nasugatan sa naturang insidente sa San Jose National High School. Tinitingnan noon ng Philippine National Police kung posibleng maka-impluwensya ang laro sa violent behavior ng isa sa 2 menor de edad na suspect. Ang Gorebox ay isang sandbox-style game na nagbibigay daan sa players na lumika at sumira ng objects at mag-simulate ng chaos gamit ang iba't ibang weapons.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Like na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layon ng loko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
17: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
16: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
17: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
16: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
17: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
16: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
17: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. Meron lamang tayong 7 minutes, alas 6 na. Sa huli nating balita dito sa ating palatuntunan, muling nagbuga ng abo ang Mayon Volcano sa Albay ngayong Miyerkules ng umaga. At ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, dakong alas 8:30 ng umaga nang maglabas ng grayish ash plume ang vulkan na tinangay patungong east-northeast. Nananatili sa alert level 2 ang Mayon na ibig sabihin may posibilidad ng elevated volcanic earthquakes, steam o gas emissions, ground deformation at intermittent steam o ash explosion. Patuloy ding pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Ang Mayon ay kabilang sa 24 na active volcanoes ng bansa at isa sa mga pinakaaktibong bulkan dito po sa ating bansang Pilipinas.

At kasabay po ng awiting napapakinggan nyo sa ating background, tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumubaybay dito sa ating letters and souvenirs. And thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Thank you kay Marinela. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Thank you rin, Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: Issues Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Patuloy sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang may pagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
7: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon na kumikita na siya. Nakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Noong natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo
8: sa? Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST din.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at maayos ang dinaraanan ng mga motorista at residente. Department of Public Works and Highways, kabi-kabila na ang agarang pagsasaayos ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malacañang, may patutsada sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagtugon ng administrasyon sa problema sa baha, kabilang na ang umano'y maanumalyang flood control projects.
2: Kung meron dapat nalagot dito sa mga proyektong ito dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot.
1: Dole, patuloy na ipinapatupad ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program para makatulong sa mga Pilipinong apektado ng kalamidad. Pag-asa, wala nang minomonitor na bagyo sa loob ng bansa. Pero habagat, magpapaulan pa rin kaya sa mga susunod na araw? At Social Security System o SSS, inilapit pa ang kanilang iba't ibang serbisyo para sa mga driver, operator at transport worker sa Metro Manila.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinaigting ng Department of Public Works and Highways ang pagsasaayos sa mga kalsada at tulay sa iba't ibang panig ng bansa. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente.
4: Kabilang dito ang pagsasaayos ng isang pangunahing kalsada sa Benguet at pagdaragdag ng tulay para mapagaan ang trapiko sa Cagayan de Oro at Iligan.
5: Ayon kay Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, matibay at maayos ang mga pangunahing kalsada at tulay sa bansa. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Kaliwat kanan ng agarang aksyon ng DPWH sa mga daanan at kalsada sa iba't ibang bahagi ng bansa para matiyak itong maayos at ligtas para sa mga residente at motorista. Una nang ipinagutos ni Public Works Secretary Vince Dizon na mas lalo pang patibayin ang disenyo ng curtain nets katuwang ng Japanese partner sa kahabaan ng Gov-Bado-Dangwa National Road sa Tublay, Benguet para maprotektahan ng mga dumaraang commuter at motorista laban sa mga batong maaaring gumuho at mahulog lalo na tuwing tag-ulan. Ayon sa Kalihim, matapos ang kanyang pag-iinspeksyon noong nakaraang linggo, ito ay tugon ng ahensya sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at maayos sa mga pangunahing kalsada sa Cordillera.
7: Bigin-bigin nga ni Pangulo, talagang itong mga kalye, kailangan unang-una maklear natin, maging passable. Ngayon naman, passable na. Pero kailangan natin ayusin to kasi syempre we have to protect the motorists and the road.
6: Samantala, nadaraan na ang Ulima Bridge sa Rizal, Cagayan pagkatapos magsagawa ang DPWH ng pagsasaayos sa tulay na nagbibigay ng direktang daan sa mga motorista at residente mula sa mga bayan ng Northeastern Cagayan patungo sa Rizal Town proper at mga karatig lugar. Inaasahang mapagagaan nito ang biyahe ng mga residente at malaking tulong din para magkaroon ng alternatibong ruta tuwing may pagbaha lalo na tuwing maghahatid ng relief goods at agarang pagresponde sa mga apektadong komunidad. Bahagi pa rin ito ng mga aksyon ng pamahalaan na mas mapabilis ang paggalaw ng komersyo sa mga probinsya sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga infrastrukturang nag-uugnay sa mga komunidad, pamilihan at pangunahing sentro ng serbisyo. Dismayado naman sa Secretary Dizon sa kanyang naging inspeksyon sa mga lumang tulay sa Tagaloan at Odzongan, Misamis Oriental matapos malaman ng Kalihim na hindi pa rin buong napopondohan ang kapalit ng kinakalawang at yupi-yuping mga tulay na nagdudulot ng banta sa kaligtasan ng mga motorista at commuter. Ayon kay Secretary Dizon, iniutos ni Pangulong Marcos ang mabilis na pagpapagawa ng mas matibay na kapalit ng mga tulay at ang pagpapatayo ng karagdagang tulay para mapagaan ang trapiko sa mga lungsod ng Butuan, Cagayan de Oro at Iligan.
7: before the end of the president's term, tapos na rin itong replacement. That is the commitment of the president. He sent me here. In Ujongan Bridge. Dikado kasi gumana to. Mga 50 years na pala ito. Habang ginagawa yung bagong tugay, papatibayin natin ulit ito.
8: J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Para maibsan na ang mga pinsalang na idudulot ng mga pagbaha sa kabuhayan ng mga taga-Cordillera, tiniyak ng DPWH ang agarang pagsaayos ng drainage system at paglalagay ng mobile pump sa darating na Setyembre. Yan ang ulat ni Jadril Kate Lapizar ng TTV Cordillera.
9: Ikinatuwa ng mga magsasaka sa pamusong pasyalan na Strawberry Field sa La Trinidad, Benguet ang pagtitiyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na pagsasaayos ng mga drainage at desilting ng Bolo Creek upang masolusyonan ang matagal nilang problema na pagbaha tuwing malakas ang ulan. Anila, marami ng proyekto ang isinagawa sa naturang lugar ngunit hindi na solusyonan ang suliranin sa pagbaha. Isa si Pong sa mga magsasaka na umaasa sa ipinangako ng kalihim.
10: May met ko man o ikatandalangan kasi nailat nga min na dalan ti danom iso nga isasyaak nga may kat flood control lang. No ibaga na nga kabilang dati suction pump na rig jay agdalos ti problema jay agdalos man ng ti kwa agdalos jay suction pump.
9: Sa pagbisita ng kalihim sa naturang lugar, siniguro niya ang dredging sa Bolo Creek at Balili River, pagkakaroon ng floodgate at pag-deploy ng mga mobile pumps sa darating na buwan ng Setyembre.
11: Ang iiwasan natin yung pag-backflow ng tubig from Bolo Creek into the strawberry fields, strawberry farm. And then, pagka yun ginawa natin, hopefully, mamay-menos yung pagbaha dito.
9: Iminungkahi din ng kalihim ang pagkakaroon ng water detention o water catchment basin sa lugar sa pamamagitan ng modernong drainage system.
11: Gagawin natin yung tama na proyekto kasi clearly wala pang nasusolusyonan sa problema dito. Kasi nakita nyo naman yung mga baha last week. No? Talagang umapaw-apaw na dito. So dahan-dahan. No? So it's a complicated problem but we'll just have to find solutions to it.
9: Makikiusap naman ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa Benguet State University na nagmamay-ari ng lupa para sa mga naturang plano at proyekto. Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
4: Isa-isa namang sinalag at biniltahan ng Malacanang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gate ng palasyo. Patunayan ng Vice Presidente ang kanyang mga akusasyon gamit ang ebidensya at hindi espekulasyon. Narito ang ulat.
12: Pinalagan ng Malacanang ang pinakahuling pahayag ni Vice President Sara Duterte na pinatutsadahan ng administrasyon. Inisa-isa nito ang punto ng bise sa kanyang pahayag kabilang ang pagsabing lubog sa baha ang bansa ayon sa Malacanang. Hindi ito maitatanggi lalo na sa Davao City pero ginagawa na anya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang para matugunan ito kabilang ang mga problema sa flood control projects.
2: Nakita po ang Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po inutos ng Pangulo, agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon.
12: Ipinunto pa ni Castro na dapat maipakita kung saan napunta ang nasa mahigit 13,000 na flood control projects sa termino ng ama ng bise na si Rodrigo Duterte na nai-report na nakumpleto noong 2022.
2: Dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Kasi napakalaking bagay kung ito lahat ay maayos, nagawa ng maayos, kumpleto, dahil makakatulong ito sa problema ng bahag. So kung meron dapat managot dito sa mga proyektong ito, dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot.
12: Sa sinabi ng bise na abala umano ang administrasyon sa pagbali sa konstitusyon, ipinunto ni Castro na alinsunod sa konstitusyon ang isinasagawang impeachment trial laban sa bise. Kita rin anya sa itinatakbo ng impeachment na ang bise ang kumontrol sa confidential funds batay na rin sa mga ebidensya at salaysay ng witness. Tugon niya ng Malacanang sa sinabi ng bise na dapat patunayan ang paratang sa kanya sa pamamagitan ng ebidensya at hindi lamang sa spekulasyon at political theatrics.
2: Kahapon ay mas lalong naipakita ang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pag-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita.
12: Sinalag din ng palasyo ang sinabi ni VP Sara na tutok umano ang pamahalaan sa mga hakbang para manatili sa pwesto.
2: Lahat naman ng administrasyon, kahit kaninong administrasyon yan, ay dapat na manatili sa pwesto. So, kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili? Kasi on the part of our president, hindi iyan ang nasa isip ng Pangulo. Di natin alam kung nasa isip ng Vice Presidente. Parte siya ng gobyerno.
12: Kenneth, pasyente para sa bayan.
5: Ipinahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter umano ng flood control projects ang Davao City bago pang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
13: Ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City.
14: Yan ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng Office of the Ombudsman matapos tanungin ni Representative Antonio Tinio kung kamusta ang investigasyon sa mga flood control corruption issues noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Remulla, patuloy ang investigasyon ng Ombudsman sa mga umanong irregularidad sa flood control projects kabilang ang mga proyektong isinagawa bago pa man ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
13: Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin. Kasi this, ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor.
14: Sinabi ni Remulla na mahirap pasukin ang umano'y ecosystem of corruption, pero tiniyak niyang hindi sila titigil sa pag-iimbestiga at paghanap ng mga ebidensya. Wala rin anya silang isisinuhin kahit pa mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon.
13: Pero wala ho kami pinababayaan na sasabi ko sa inyo yan. Wala ho kaming pinalulusot dito. Ito po ay lahat ay base sa ebidensya.
14: Sa isang pahayag hinamon ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, si Ombudsman Remulla na suriin muna ang mga records ng Department of Public Works and Highways o DPWH bago magbigay ng konklusyon kaugnay ng Davao. Sinabi ni Duterte na kung may anomalya, dapat itong imbestigahan at kung may ebidensya, dapat ilabas anuman ang taon, proyekto o pangalan, walang exempted. Samantala, nasa 7.232 billion pesos naman ang panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa 2027. Sa pagdinig, naiulat din na umabot sa 65.52% ang conviction rate sa Sandigan Bayan ngayong taon, mas mataas kumpara sa 42% noong 2025. Ayon kay Remulla, magpapatuloy ang Ombudsman sa mandato nitong mag-imbestiga at magsampa ng kaso ng korupsyon batay sa mga ebidensyang makukuha. Carlo Candelaria para sa Bayan.
15: Tatlong ahensya ng pamahalaan ang sumalang ngayong araw sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa 2027 National Budget. Isa na riyan ang DPWH na naglatag ng mga bagong reforma sa pag-alaan ng pondo sa mga proyekto, lalo na sa Flood Mitigation Project. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
14: Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa 643.95 billion pesos na panukalang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa 2027, inilatag ni Secretary Vince Dizon ang mga bagong reformang isinagawa sa pagpili at pagpondo ng mga proyekto ng ahensya. Kabilang dito ang mas mahigpit na technical at project vetting kung saan kailangan may kumpletong dokumento bago maisama ang isang proyekto sa panukalang budget. Kailangan din ng approved program of works, validated at naka-geotag na larawan ng mga proyekto, certificate of implementability at kung bahagi ba ang mga ito ng master plan o may ginawang feasibility study. Tinitingnan din kung may right-of-way problems, duplication o kung dati nang napondohan ng isang proyekto.
16: These things, they're not 100% foolproof, but I think it is a very strong start. But ang key dito is pag-implement ang tama. Gusto ko na sabihin sa lahat ng mga taga-DPWH, kung dadayain pa rin nila itong mga safeguard na ito, kung ano yung nangyari dun sa mga nakakulong ngayon, yun din ang mangyari sa mga.
14: Binawasan din ng DPWH ang bilang ng mga proyekto mula sa mahigit 20,000 noong mga nakaraang taon. Nasa humigit kumulang 11,000 na lang ito ngayon dahil inalis ng ahensya yung mga duplicate project at mas nag-focus sa big ticket projects. Samantala, para sa mga flood mitigation projects, sinabi ni Secretary Dizon na dapat nakabatay ang mga ito sa drainage at flood master plans. May aprobadong plano at program of works at iba pang mga reformang inilatag ang ahensya para maiwasan ang anomalya sa mga proyekto. Iniutos ani ng Pangulo ang pagsasaayos ng mga sira o butas-butas na flood infrastructures na nagiging sanhi ng pagbaha. Pero sa ngayon, sabi ni Dizon, nahihirapan silang galawin ang mga proyektong ito dahil sa nagpapatuloy na investigasyon ng Ombudsman at COAS sa mga proyekto. Kaugnay din ito, sinabi ni Dizon na ia-upload ng DPWH sa isang portal ang project information at supporting documents ng mga proyektong nakapaloob sa National Expenditure Program. Matapos silingin ni Congressman Toby Tiangco ang pagsasapubliko ng mga pondong inilaan sa bawat congressional district.
11: It is transparent, www.transparency.dpwh.gov.ph. Lahat po ng projects ng DPWH, whether I think from the past 10 years, including all ongoing, are there, including all documents, contracts, plans, lahat po nandyan, no?
14: Samantala, humarap din sa pagdinig ngayong araw si Secretary Juan Miguel Cuna para sa deliberasyon sa 28.04 billion pesos na panukalang budget ng Department of Environment and Natural Resources para sa susunod na taon. Habang sumalang din sa pagdinig si Secretary Hans Leo Cacdac para naman sa pagtalakay ng 11.61 billion pesos na 2027 proposed budget ng Department of Migrant Workers. Carlo Candelaria para sa Bayan.
17: Samantala, inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources ang DNR Express para ilapit sa mga komunidad ang environmental permitting at regulatory services sa pamamagitan ng mobile service hubs. Sa ilalim ng programa, maaaring makakuha ang mga aplikante ng permit processing, technical assistance, document validation at gabay sa compliance requirements, kabilang ang ilang on-the-spot services at payments. Nagsimula na kahapon ng DNR Express sa Cordillera Region habang kasunod itong pupuntahan ang Negros Island Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Western Visayas at Northern Mindanao. Inaasahang makatutulong ang programa na mabawasan ang oras, gastos at iba pang pasaning kaakibat ng pagproseso ng mga dokumento, lalo na para sa mga maliliit na negosyo, local government units at mga komunidad alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Matapos ang nagdaang mga bagyo at habaga, pinag-iingat ng Baguio City Health Services ang kanilang mga residente sa pag-inom at paggamit ng tubig para tiyaking ligtas ang bawat residente sa anumang sakit. Kinaulat ni Christine Bornolia Sabaway ng PTV Cordillera.
18: Bunsod ng matagal na pag-ulan sa bahagi ng Cordillera na dala ng nagdaang bagyo at epekto ng habagat, pinag-iingat ng Baguio City Health Services Office ang mga residente sa kanilang paggamit at pag-inom ng tubig mula sa iba't ibang sources, kagaya na lamang ng water district at mga water refilling stations. Si Eunice na isang ina, tinitiyak niyang malinis ang mga feeding bottles na ginagamit ng kanyang anak. Ayon sa kanya, pinapakulo niya ng maigi ang tubig bago niya ipainom sa kanyang 2 taong gulang na anak para masigurong ligtas ito sa mga bakterya.
19: Nilinis ko po ng mabuti yung mga bottles niya, yung mga gagamitin niya po ng chupon. Bago ko po anuhan ng gatas at saka tubig.
18: Sa datos ng CHSO, naitala ang mahigit 100 kaso ng naturang sakit sa lungsod ngayong taon. Minomonitor din ng opisina ang water sources ng mga residente. Ayon sa opisina, madaling mahawaan ng gastroenteritis ang mga sanggol, bata, senior citizen at mga individual na mahina ang kanilang immune system.
20: We continue to have the regular water testing of all water sources in the city of Baguio. Kasama po yan yung deep well. No?
18: Samantala, bumaba naman ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Baguio City. Sa kalahati ng taong ito, naitala ang 14 na kaso mula sa 23 cases na kaso noong 2025 sa kaparehong mga buwan. Naitala ang mga kaso sa 7 barangay ng syudad. Christine Bornol, Sabaway, para sa Bayan.
5: Bukas na ang fast lane ng 33 ospital ng Department of Health sa Metro Manila at mga ospital sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Line ng fast lanes na agarang tugunan ng mga pasyenteng nangangailangang magpa-ospital. Ayon sa Malacanang, nagpatupad ang DOH ng mga hakbang para matiyak na sapat ang hospital beds at gamot. Tiniyak din sa pamagitan ng surge capacity management na sapat ang mga kama o bed capacity at gamot para sa mga pasyenteng kailangang i-admit. Naka-alerto rin ang mga DOH hospital, health centers at yakap clinics sa mga pasyenteng kailangang magpatingin matapos lumusong sa baha.
2: Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, si Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang ospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila.
5: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa mga nagdaang kalamidad. Mas dumarami pa ang mga benepisyaryo ng TUPAD program ng DOLE na ngayon may pansamantala munang hanap buhay. Yan ang ulat ni Elijah Cadlas.
21: Patuloy ang pagpapatupad ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD program bilang isang opisyal na emergency employment program na nagmula pa noong panahon ng Bagyong Undoy upang magbigay ng mabilis na saklolo sa mga naapektuhan ng kalamidad. Sa halip na basta magdeklara lamang, aktibong nagpadala at nagprofile ang kagawaran ng humigit kumulang 13,000 mga benepisyaryo para sa iba't ibang interagency convergence initiatives gaya ng paglilinis ng mga paaralan kasama ang DepEd sa Brigada Eskwela, pag-iimpake ng relief goods sa DSWD at pagtatanim ng puno sa DENR. Sa ilalim ng programa, ang sahod ay nakabatay sa prevailing minimum wage sa loob ng 10-90 araw ng pagtatrabaho. Tinitiyak din na palaging nakasuot ng personal protective equipments o PPEs gaya ng boots at guantes ang mga miyembro para sa kanilang seguridad at kaligtasan. Para sa tulad ni Rainiel Bernardino, na mahigit isang taon ang miyembro ng TUPAD, malaking suporta ito sa gitna ng matumal na kita sa pamamasada ng tricycle.
22: Malaking tulong naman po kasi kahit pa paano yung sinahod naman po sa TUPAD. Naitulong naman sa pamilya.
23: Ano po yung mga napapanggastos niyo mula dun sa TUPAD?
22: Dahil po, pangalan po ng mga anak, pambawat ako.
21: Para gabayan ang mga gustong mag-apply sa programa, ipinaliwanag ni DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director 4, Leilani Reynoso, ang autorisadong opisina na maaaring lapitan.
24: Po namin, municipality dito, at level, kadalasan po, meron po kami mga public employment service office, mga peso managers o peso officers po doon. Pwede pong doon lumalapit na dalasan yung mga nais magding TUPAD beneficiaries.
21: Nilinaw din ni Director Reynoso na walang anumang kabayaran o ipinatutupad na kalta sa sahod ang programa.
24: Wala pong binabayaran para maging miyembro ka o maging TUPAD beneficiaries ka. Ang nangyari po, pinoprofile ka para maging TUPAD beneficiaryo ka at pag nagtrabaho ka po doon sa corresponding na araw na nakalista sa kontrata mo, Ikaw ang makakatanggap ng sahod. Ganun po yun. Tapos wala rin pong pagbabawas sa sahod.
21: Binigyang diin din ng opisyal na ang TUPAD ay isang opisyal na cash for work program at hindi libreng ayuda mula sa gobyerno. Elijah Canlas para sa Bayan.
25: Kumpiyansa ang Manila Water na mas handa at mas matatag na ang serbisyo nito para sa inaasahang pagsapit ng Super El Nino sa huling bahagi ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027. Malaking tulong ang paglipat mula sa dating pagdepende sa Angat Dam tungo sa mas pinaraming water sources na naghahatid na ngayon ng 1,730 million liters per day. Kabilang sa mga bagong pagkukunan ng tubig ang Cardona at East Bay Treatment Facilities mula sa Laguna Lake, pati na rin ang Upper Wawa Dam na nagsisilbing buffer supply na kayang maghatid ng hanggang 710 million liters per day. Nakatakda na rin i-commission ng kumpanya sa mga susunod na buwan ang 220 million liters per day na Kaisakat Facility at ang 200 million liters per day na East Bay Phase 2 para lalo pang mapalakas ang water security sa bansa.
16: We are completing these projects to prepare specifically for next year. Dahil kahit po nag-uulan na ngayon and napuno na yung naka-recover na hanggang Angat Dam, atin pa rin pong pinitignan yung magiging kalagayan ng El Nino up to next year, up to summer of next year, according to the projections of PAGASA. So, para lang din magkaroon ng medyo confidence yung ating mga customers sa Manila Water, mahalaga po for Manila Water to complete these projects para malessen din po yung ating dependency sa Angat.
5: Pumunta na po sa pag-ulan ayon sa PAGASA, makararanas bukas ng mabigat na pag-ulan ang La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerto po muli sa posibleng pagbaha at paghunang lupa. Samantala, wala nang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at Monitoring Domain ng bansa, pero babala ng PAGASA, lalakas muli ang habagat bukas hanggang sa long weekend. Bukas sa Luzon, makararanas po ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Region, nalalabing bahagi ng Gitnang Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Palawan. Ganyan din ang weather conditions sa Antique, Negros Occidental at Guimaras, dala ng habagat. Bagyang maulap naman at makararanas ng isolated light rain showers sa Capiz, Aklan at Negros Oriental. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng Mindanao, pero posibleng makaranas pa rin ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhulayan.
15: At susunod, mas malaking pondo inaasahang makukuha ng mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon sa ilalim ng Local Government Support Fund.
5: OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sumalang sa witness stand para sa cross-examination at interjection ng mga Senator Judge kaugnay ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
25: At SSS, inalipit pa ang kanilang mga serbisyo para sa mga driver, operator at transport worker sa Metro Manila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke.
6: Why go broke?
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Patuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok pa rin ang pagdinig sa may maling paggamit ng confidential funds ng OVP kung saan sumailalim sa cross-examination at interjection ng Senator Judges ang testigong si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Otoño. Kabilang sa mga tinanong sa testigo ang umunay pagbibigay ng gamot bilang reward. Ang mga kakaibang pangalan sa acknowledgement receipts at ang umunay papel ni Colonel Raymond Lachica sa confidential funds. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard.
1: Ay sa pagsalang sa witness stand, the Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff, Lemuel Otoño, tinanong siya kung sakitin ba ang kanilang mga informant dahil gamot ang madalas nilang ibinibigay bilang reward gamit ang confidential funds.
2: Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
3: Sir, that I would have no personal knowledge po.
2: You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito?
3: At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir.
2: Why not?
3: I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
2: Alam mo naman, sa DOH, nagbibigyan ng libreng gamot. Meron kayong mga medical assistance program.
3: Yes, sir.
2: Oh, ba't di nalang kayo humingi sa DOH?
3: The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because, again, sir, I am not the main implementer.
1: Tinanong naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan si Otoño kung bakit hindi na humingi ng gamot sa third quarter ng 2023 batay sa accomplishment report ng OVP.
4: Sabi mo kanina dahil yun ang hinihingi ng mga informant. So, noong third quarter, wala nang hiningi. Ano yun? Gumaling na silang lahat?
3: That I cannot, again sir, I cannot answer, sir.
4: Mukhang hindi gumaling lahat nung binibigyan ng gamot. Ang nangyari, mukhang dahil nakita ninyo yung AON at ipinagbabawal, eh binago ninyo. Tama po ba yun?
3: Sir, I cannot answer kung binago yung accomplishment report, sir, because it's something that I personally did not prepare also,
4: okay.
3: Sir.
1: Samantala, natanong naman ni Senator Judge Bam Aquino si Otoño kung nagkaroon ba ng internal investigation ng OVP at kung pinatawag ba ang security officer na si Colonel Raymond Lachica kasunod ng mga kakaibang pangalan sa acknowledgement receipts ng confidential funds.
3: On that matter, sir, I do not know, sir, if there is an instruction coming from the head of agency, sir. But personally to me, sir, none, sir.
5: Pinatawag niyo po ba ng inyong opisina at pina-explain kung nasaan ba itong pera nito?
3: Sir, I was only able to request na makausap si Colonel Lachica.
1: Sinagot naman ni Aquino sa Senator Judge Robin Padilla matapos itong banggitin ang paggamit noon ng kanyang tiyuhin na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ng alias.
6: Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho.
1: Natanong din si Otoño kung anong employment status ni Colonel Raymond Lachica sa OVP. Ayon kay Otoño, hindi empleyado ng OVP si Lachica sa kabila ng paghawak ng milyong pisong confidential funds. Nagkaroon naman ng manifestation Senator Judge Erwin Tulfo para paharapin ng prosecution o depensa si Lachica sa paglilitis. Ayos matapos ang dalawang araw na pagharap sa impeachment court, natapos na ang direct at cross-examination, gayon din ang interjection ng mga senator judge kay OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Otoño. Ayos?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
7: May panawagan si Presiding Officer Senator Francis Escudero sa mga miyembro ng Senate Impeachment Court kaugnay sa pagbibigay ng komento na posibleng makaapekto sa merito ng kaso. Bukod dito, may paalala rin si Senador Escudero sa mga Senator Judge hinggil sa pag-iwas sa pagbibigay ng unparliamentary remarks personal attacks at iba pang pananalitang hindi naaayon sa dignidad ng impeachment proceedings. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Nagbigay ng counter-manifestation si Counsel for the Prosecution Attorney Amando Virgil Ligutan kaugnay ng kanyang social media post habang nasa kalagitnaan ng impeachment trial. Sa post si Ligutan noong August 12, sinabi niyang misleading questions are not allowed even on cross-examination. Nangyari ito matapos sagutin ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer nang it's allowed ang sinabi ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Capunan na misleading questions is not allowed sa impeachment trial.
9: Now the defense is asking this court to act on my post. It is elevating it to a serious courtroom violation. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments or evidence of either side. I only stated without mentioning any name, using the most neutral of font color and background, black and gray, without adding any emoticon, without splicing anything. What the rules of procedure simply provide, that misleading questions are not allowed, even on cross-examination.
8: Iginiit ni Ligutan na nakapag-post lamang siya noon dahil sa kanyang teacher instinct na nais itama ang pagkakamali para maturuan ang kanyang mga estudyante. Kasunod nito, nagbabala si Presiding Officer Senator Francis Escudero sa mga miyembro ng Senate Impeachment Court, kabilang ang prosecution at depensa, laban sa pagbibigay ng public comment na maaaring makapekto sa merito ng kaso. Pinaalalahanan din ni Escudero ang mga senator judges na iwasan ang mga unparliamentary remarks, personal na atake at hindi kaaya-ayang lingwahe sa proceedings.
10: As senator judges, let us keep in mind our oath, quote, to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines, close quotations. And the requirement under Rule 3 of the Rules of Impeachment to observe political neutrality therein defined as, quote, the exercise of a public's official duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference.
8: Ipatutupad aniya ang two-strike rule sa paglabag ng naturang Rule 18 o sub judice sa mga miyembro ng impeachment court kabila ang prosekusyon at depensa. Sinabi rin ng presiding officer na kung magtatalaga ng hiwalay na spokesperson ng counsel ng bawat kampo, walang magiging problema sa naturang ruling. Ayon naman sa prosecution panel, iginagalang at tatalima sila sa nasabing ruling pero dapat linawin ng impeachment court ang saklaw at exemption ng sub judice rule. Lalo na't habang nagbibigay ng ruling ang presiding officer, nanlabas ng statement si Vice President Sara Duterte kung saan hinahamon niya ang prosecution panel na patunayan ng prosecution ang kanilang akusasyon gamit ang ebidensya at hindi pang iinsulto. Ayon sa Vice Presidente, huwag mag-fishing ng ebidensya.
11: That statement of say fishing for evidence, isn't that already a discussion of the merits or perhaps a question being raised against the integrity of the impeachment?

0: sunog po anywhere in the Philippines. It can also carry heavy load. Say for example, yung mga 105mm cannon ng ating Philippine Army. It can carry loads of cargoes, especially during HADR operations.
1: Inaasahan namang magre-retiro na ang ilan sa mga lumang helicopter ng PAF, kabilang ang UE.
0: At this point in time, we're still using some of them, but we have plans already of decommissioning them in the years to come. So these helicopters are actually the replacement for the aging fleet of UH-1H helicopters.
1: Samantala, pinalakas ang maritime interoperability at operational coordination sa 19th na multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Isinagawa ang pagsasanay mula August 19 hanggang 25. Idineploy rito ang BRP Diego Silang ng Philippine Navy kasama ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Lumahok naman para sa Estados Unidos ang USS Santa Barbara at ang HMAS Supply ng Australia. Bukod sa mga barko, may mga ginamit pang air assets. Sumentro ang MMCA ng tatlong bansa sa communication exercise, maritime domain awareness, anti-submarine warfare at replenishment at sea. Ipinapakita rin dito ang pinalalim na defense cooperation ng Pilipinas, US at Australia at pagtataguyod ng kabayapaan sa Indo-Pacific region. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Mas pinalawak pa ng Team Pinas sa pamagitan ng Gen Zennial Tour ang kamalayan ng mga estudyante sa Far Eastern University pagdating sa mahalagang isyu sa bansa, kabilang usapin sa West Philippine Sea at ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Gabriela.
3: Nagsagawa ang grupong Team Pinas ng kanilang Gen Zennial Tour sa mga mag-aaral ng Far Eastern University. Layo ng aktibidad na magkaroon ng kamalayan ng mga kabataan pagdating sa mga usaping nakakaapekto sa bansa, partikular ang West Philippine Sea at ang nagpapatuloy na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa core member ng grupo na si Attorney Dino De Leon, mahalaga mapagkaisa ang mga Pilipino laban sa pagkakaiba-iba ng mga ito pagdating sa paniniwalang pampolitika at malabanan ang disinformation na kumakalat sa social media. Anya, dapat manatili ang katapatan nating mga Pilipino sa rule of law, sa saligang batas at sa watawat ng ating bansa.
4: Tayo mga Gen Z and Millennials will be the most voted for 2028 in Philippines. Ibig sabihin tayo na magkocontrol ng bansa ito, hindi na tayo dapat magpaloko sa kanila. Kailangan natin ng pagbabago. It's all about reclaiming our future.
3: Tinalakay rin sa nasabing tour ang paggamit ng TikTok sa pagpapakalat ng disinformation sa West Philippine Sea, gayon din kung paano madedetect ang mga ganitong klaseng content sa social media. Nakilahok rin ang mga mag-aaral ng FEU sa PPAP style na light stick voting, kung saan nagkaroon ng interactive discussion ang mga mag-aaral pagdating sa mga mahalagang usapin. Inaasahan na magpapatuloy ang Gen Zennial Tour ng grupo sa iba pang mga pamantasan sa buong bansa sa mga susunod na linggo. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Mas malaking pondo ang makukuha ng mga local government unit o LGU sa 2027 kaysa pamagitan ng mas malaking Local Government Support Fund o LGSF. Ayon sa Malacanang, aabot sa 58.53 billion pesos ang panukalang LGSF sa susunod na taon. Mas mataas po ito sa 57.87 billion pesos ngayong 2026. Line itong pondohan ng mga proyektong pang-imprastruktura at social development, kabilang ang farm-to-market roads, water systems, health facilities, tulay at mga pasilidad para sa mga komunidad na tinatamaan ng sakuna. Binigyan din pa ng Malacanang na hindi nagtatapos ang responsibilidad ng national government kapag naibigay na ang pondo sa mga LGU dahil mahigpit na imomonitor ang paggamit nito.
5: Ang Pangulo po kasi ay nakikinig sa mga hinaing, suggestion, opinion po ng liderato ng local government units. At nadinig po din natin, muli na gusto nating banggitin ang naging opinion ni Mayor Lenny Robredo kung saan sinabi niya na naging maganda ang resulta ng pagbibigay ng LGSF at nakita po nila kung paano ka-transparent at kung saan dapat mapunta ang pondo.
6: Timbog ang isang senior fire officer ng Bureau of Fire Protection sa ikinasang entrapment operation ng mga otoridad dahil umano sa pagkakasangkot sa isang slot for sale scheme. Ang suspect may kasabwat pang isang senior officer sa naturang modus. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
7: Sa isang parking lot sa San Fernando, Pampanga, natapos ang modus ng isang Senior Fire Officer 1 ng Bureau of Fire Protection NCR. Matapos tanggapin ang pera, agad siyang pinalibutan ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group Region 3. Ayon kay PNP CIDG Region 3 Chief Police Colonel Grant Golod, ang SFO1 ang nasa likod ng slot for sale scheme ng BFP. Nag-ugat ang operasyon matapos humingi ng saklolo sa PNP ang isang aplikante ng BFP.
8: Ang modus niya is gumagamit siya ng dummy account through messenger. Kinokontak niya yung mga applicants through FB. Bale, pag nakapost na sa FB page ng BFP yung mga aplikante, randomly, iniisa-isa niyang kinokontak yung mga yon gamit yung dummy account niya. So pag may sumagot sa mga yon, yun na, doon na nagsisimula yung transaction.
7: Batay sa sumbong ng biktima, hinihingan umano siya ng 500,000 piso para makapasok sa BFP. Nagkatawaran pa daw sila ng hanggang 300,000 piso at saka nagkasundo na magkita sa Pampanga para iabot ang pera. Dito na naaresto ang suspect. Mabilis umano na nakakainganyo ang suspect ng mga aplikante dahil meron itong kasabwat na isang senior officer na may malaking papel sa recruitment.
8: So what we did was we conducted the intelligence build-up. So hinayaan natin na yung complainant is makipagkita sa kanya, physical meet-up. So, on August 23, pinayagan namin si complainant ng pagkipagkita sa Pasay City. Itong complainant, kamit up itong suspect natin. And doon natin na-establish na totoong tao siya, mayroon na tayong mukha, and ipinakita niya yung ID niya sa ating complainant. So, from then on, doon na kinasanan natin yung operation.
7: Lumalabas sa investigasyon ng CIDG na isang taon nang ginagawa ng suspect ang kanyang modus. Sa katunayan, meron ng 4 na naunang aplikante ang nakapagbayad dito ng tig 100,000 piso. Nagkasala rin ng sariling investigasyon ng BFP.
9: Pero ay yung basihan namin ng magiging formally charge her sa aming internal affair service, actually na i-endorse na kahapon sa BFP National Capital Region kasi doon po siya na-assign. Dito siya na-assign sa NCR. At pag nag-formally charge na po, magkaroon na siya ng paglilitis or sa hearing officer namin. Then based sa recommendation ng magiging dissolution ng hearing officer, halimbawa, dismissed from the service, i-recommend sa regional director. So, yun po yung disciplinary author, namin officer to do the dismissal order. So, pag nagganon, ay forfeited lahat ng kanyang benefits at perpetual disqualification sa any government offices.
7: Sinibak na sa pwesto ang naarestong suspect at kasalukuyan ng nasa kustudiya ng CIDG Zambales. Naharap na rin ito sa kasong robbery extortion in relation to cybercrime, maging ang sinasabing senior official na kasabwat nito. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lesigues, para sa Bayan.
10: Bistado ng Bureau of Internal Revenue at ng National Bureau of Investigation sa isang operasyon ang 11 cockpit arena na napag-alamang walang permit to use at BIR records ang halos 300 betting machines, computerized betting units, servers at iba pang device nito. nakumpiska at sinelyuhan agad ng mga naturang kagamitan. Mahigpit ang paalala ng BIR sa lahat ng cockpit arena na sumunod sa regulasyon ng ahensya at tiyaking rehistrado ang mga makinang ginagamit sa betting transactions. Ayon sa ahensya, inatasan na nilang lahat ng mga revenue region, gayon din ang revenue district office para beripikahin ang mga nag-ooperate na cockpit arena kasunod ng pagtitiyak na palalawakin at paigtingin pa ang operasyon sa bansa. Patuloy ang pagpapalawak ng Social Security System o SSS sa kanilang coverage sa ilalim ng Transpo Caravan. Ito ay para maabot ang mga driver, operator at transport worker kabilang ang mga pamilyang hirap makabisita sa mga opisina ng ahensya. Yan ang ulat ni Elijah Canlan.
11: Namomroblema ka ba kung paano magbabayad ng SSS monthly contribution? O di kaya na may gustong magpamiyembro pero hindi alam kung paano ang proseso? Worry no more dahil ngayong araw, ang Social Security System o SSS na mismo ang umarangkada para ilapit ang serbisyo sa ating mga PUV drivers, operators at buong transport sector kabilang ang kanilang pamilya. Sa ilalim ng programang Transpo Caravan, naghatid ang ahensya ng agarang tulong para sa 49 na designated hub sa buong Metro Manila. Dito, bukas ang ahensya para sa mga nais magparehistro. May mga katanungan tungkol sa kanilang kontribusyon, gustong magpa-reactivate ng membership at maging mga katanungan sa benefit package na maaaring i-avail gaya ng retirement benefit, disability benefit, death benefit at maging salary loan at pension loan. Isa sa mga pinilahan ang itinayong Transpo Caravan Hub sa harap ng isang mall sa Pasay City. Ayon kay Joel Loyola, branch head ng SSS Pasay CCP Complex, marami ang tumangkilik sa itinayo nilang booths malapit sa UV Express Terminal.
12: Ang ginagawa ng SSS ay nilalapit nila ang ninanamin ang serbisyo dahil alam naman natin na napaka-hectic ng schedule ng mga drivers natin ngayon na hindi walang oras para pumunta sa SSS branches. So kami nang bahalang lumapit sa kanila para tulungan sila para i-reactivate ang kanilang membership.
11: Dagdag pa niya, mahalagang matutunan ang maagap na paghahanda para sa isang ligtas at protektadong kinabukasan. Naabutan naman naming nakapila ang UV Express driver na si Jonathan Encinas. Aniya, malaking tulong ang Transpo Caravan ng ahensya, lalo na sa gaya niyang nauubos ang oras kada araw sa pamamasada.
13: Actually, tulad ko po, example ako, natigil ako ng pag-uhol ng SSS 2018 dahil nag-pandemic. Hindi ko na po naayos. Dumating kayo. Ngayon, na-okay na po. Kaya nagpapasalamat po ako sa SSS.
11: Laking pasasalamat din ng kapwa niya UV driver na si Jonathan Yalung sa mabilis na proseso ng pagpapareactivate ng kanyang Social Security account.
14: Matagal na rin po ako nahinto sa ganun sa paghulog ng SSS.
15: Pana normal day po sa
16: Action Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan.
19: 66 Informasyon, GIS, your general information station.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang gahaponan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
2: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
2: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo sa
4: training po kami sa DOST.
5: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
6: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang isang kilometro, mahahaba ho ito. With bridges pa, yung tulay yung mga pinaka-importanting component.
11: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na ito sa farm-to-market road.
12: Namin na malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na ito inaasap-asap ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapababot ko sa kanila.
13: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products natin.
14: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasap-asap ng LGU Masinloc at mga bayan po namin.
15: So, una-una, nagpapasalamat tayo. Pinagkalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pagkakas.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Abang na minuto na kapigmahay, makalipas o ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat o sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Saan mga kayong bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa inyo riyan. Ingat po lamang sa pamamasada. Ingat po lamang sa mga bihero-bihero na karne ng baboy ng bangka ng manok. Bakiusap lang, baka hindi kaya, gilid-gilid lang muna. Ano ho? Power nap, importante ho yan. 15 minutes, 30 minutes, sige lang. Una sa lato ng impilan, ang Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mayaho, tatanggap po tayo ng mga report magagaling sa lalawigan. Pero kasama pa rin po natin ng DWCI sa lalawigan ho ng Ilocos Norte. Morning kay Mayora Gina. And the rest of the gang. Diyan din po naman sa may party ng Cagayan, DWCJ. Morning po dyan sa mga nakatutok dyan. Good morning din kay Governor Ed Aglipay. Jan, kamusta ka na? Na binabati na rin ho natin ng kasamay na pagbati ng maga. Hanggang bangon, magang gising kay General Tom Lanchon. Saka na, brother. Kay paring Lando Marquez, kamusta na pagkakami mo, paring Lando? Ingat-ingat po lamang sa ating mga kababayan na araw ho ng Huwebes ngayon. Galaw-galaw sa mga may obligasyon, no? Kila brother, kila sister, galaw-galaw. At na binabati ko lamang ho ng magandang magat salamat. At doon si mga pamunuan ng East Avenue Medical Center. Panguna na kalian director sa Director Nunez. Siyempre, nandiyan si Sir Jerome. Sir Jerome, kamusta na po? Maraming salamat sa ating mga doctor, staffs, and nurses. Ano ho? Grabe, ang grabe ho yung mga paggamutan ngayon. Tindi ho talaga. Sabay ka ba naman dito sa leptospirosis? Naku, grabe. Lahat doon ng government hospital, punong-puno, ano ho, jump back. Kabagang yung pilahan ho dyan sa mga trading post. Biglaan, nagdatingan ho yung mga maraming truck ng gulay at nahingi naman sila ng dalawang araw at mahigit pa kuminsan. Pababa naman sa klase at uri ng gulay, pamura, lugi na naman ang magsasaka natin. Ito nga po ng Huwebes ngayon. Uling, Biyernes ba sinabi ko kanina? Ang araw po ng Huwebes sa buong ito ng Agosto ano, at sa mga may pagdiriwang. Ang kanikin lang karawan, baligay ang karawan na lamang po sa inyong lahat dyan. At po natin na siya mapayapang paglalakbay. Samahan niyo po kami ang gaganin po naman ng umaga. Ako pa rin po naman ninyo abang likod ka, hero, hero, ilustre, obrigado. Tamay po lamang. Ang report manggagaling sa labas ng ating himpilan. Siyempre galing din naman sa ating mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa atin mo lang mga headliners, ano, pero sa sama ng ating panahon, mukhang may binabantayang eh. Mukhang may binabantayang sama ng panahon dito sa ating parano. At sinasabing posibleng, ano ba ito, uulanin ba tayo? May mga pag-ulan ba tayong mararamdaman? Mamaya ho ng konti, titingnan ho natin yan, ano? Sa atin mo ng headliners, sa usap ng agrikultura, ang Ulong Marcos Jr. naglanho ng tulong para sa mga apektadong magsasaka at agri-stakeholders at Pampanga dahil po sa mga bagyot-habagat.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming biktima ng pagbaha dyan sa pati ng Pampanga. Ano ho? Morning kay Director Bob Umali. Yung may bahay, dyan po naman sa Pampanga rin. Ano ho? Kay Director Rante Lundok. Good morning. Kamusta kayo riyan? Alternatibong online appointment system ay patutupad sa betlahan po ng benteng bigas sa Bureau of Animal Industry or BAI.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingatan ho yung mga sarili sa karamdaman. Alam ho ninyo eh. Aktual ho ninyong nakita yung kalalagay ng mga ospital natin ngayon. Talagang blockbuster na naman ano ho. Sabi ko nga, kung meron tayong heart center, merong lung center, may kidney center, lalagyan na rin ho natin ng Leptospirosis Center. Total, kakambal na ho natin ng baha eh. Kakambal na ho natin ng baha para hindi na nakahalo-halo pa sa mga ospital. May mga naputulan ng paa, may mga hirap na huminga, biktima na aksidente, sama-sama sila rin eh. Puro Leptospirosis lang yan. Puro may i-address yun ng tama yan, ano? Eh, grabe. Dahil nga sa dami ng pasyente, huwag ba ninyong kada nurse? Ano, kada nurse? May nursing station eh. Ikipag-usap tayo sa kanila eh. Ay, 30 katao kada ulo sa kanila. Paano mo maatin na ng tama at na on time? Walang ika ngayon magre-reklamo sa serbisyo. Anong klasika kapalhon ang mga tao sa mga ospital natin ngayon eh? Pwede na lamang, ano, maraming programa ng ating pamahalaan, may mga libreng wala ka nang babayaran at nagagastusin pa. Laking bagay yung pinasasalamatan ng ating mga kababayan yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
1: Tutok tayo sa mga detalye ng ating balita. Nakatutok na ang provincial government ng Pampanga sa Ramacon na pinsala sa mga nagdaang bagyo. At matinding habagat ang nagdulot po ng pagbaha sa buong probinsya, partikular sa sektor ho ng agrikultura. Napanayam kay Pampanga Governor Lilia Pineda. Yung prime minutong naglaan po sila mismo, o naglaan mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ho ng masamang panahon. Ang mga magsasaka na nalubog po ang mga pananim sa baha ay may ilalaan na panimulang pondo para sila'y makapagtanim hong muli. Nasayos na rin po ng provincial government ang ilalaan niya na itong tulong at sa mga apektadong miyembro po naman ng agri-sector sa probinsya pa rin po naman ng Pampanga. Ang kalikasan, nagalit po talaga sa atin, lahat tayong magagawa. Ano ho? Whom it may concern, ganun ho ang tirada ho niyan. Ngayon pa lang dapat nag-iisip-isip na tayo paano natin mamahalin ang kalikasan. Huwag ho nating abusuhin, huwag ho nating guluhin ang kanilang daigdig. Okay, kailangan man natin, siguro doon nating balanse ang lahat-lahat. Ano ho? Wala hong napeperwisyo. Aming pakinabang na pwedeng idulot po ang kalikasan. Mga minerals na yan, yung mga importanteng baterya, maraming kinakailangan. Sabi ko nga ho, tayo pangalawa sa producer ho na ginagamit sa baterya. Kung ngayon yung mga electric vehicle, kalawa ang Pilipinas sa buong mundo na supplier niyan. Ang ilan lalawigan lang yan, 2, 3, 4 na mga pinagkukunan dito sa Pilipinas. Okay, ang sukiyaki natin na bumibili niyan, ang China. Pero orlang ang dinadala ho natin sa kanila, hindi pa ho finished product. Pa ho yung naglilinang, sila pa ho yung naglilinis. Ito yung maging nickel. Ano ho? Proseso niyan, dapat tayo na. Mas malaking kinikita ng China. Tamat merong pondong sinasabing nasa 7 billion ano ho, US dollars nasa likas na yaman na yan na nasa atin. Kung tayo na rin ho yung nagpo-proseso, processing plant tayo. Bagamat maraming rikititos na kinakailangan, pakikinabaga naman eh. Diba? Nakaralang mabuti ho yan. Dapat balanse ho kung umuunlad ang ating ekonomiya. Dapat hindi ho na pag-iiwanan ang ating kalikasan at napapariwara ho naman eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo P.
1: Tanggap tayo ng report sa Lamas. 13 minuto kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Cloud seeding operation sa Magay Dam. Gat ba ito? Nakompleto na ng National Irrigation Administration. Kami sa Lamas sa mga sukiyaki na din nakututuko dyan ho. Niya. Sa pangunguna ni Engineer Ed Kilian. The rest of the gang. Good morning din kay Las Marias and family. Ayun ho. Sige. Okay. Natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Mary Ann Bastas, ha? Sa mga kita pa yan. Okay, sige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Iniulat ng National Irrigation Administration ang matagumpay na cloud seeding operation sa Magat Reservoir at Watershed sa Isabela nitong Miyerkules, August 26. Isinagawa ang operasyon sa loob ng isang buwan katuwang ang Philippine Air Force na may kabuang 30 flight hours kabilang o bilang agarang tugon sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Bilang resulta naman ito na itala na sa 178.50 meters ang atas ng tubig sa Magat shutdown mula yan sa 159 meters noong July 16 na pinakamababang antas nito ngayong taon. Ayon sa NIA, nakatulong ang pagtaas ng level ng tubig para magkaroon ng mas malaking kapasidad para sa irigasyon sa Isabela at mga karating probinsya. Mula sa NIA, para sa Bagong Pilipinas, Vera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa report yan. Magat huyan, magat dam huyan. Sa mga nagtatanong, sa pinakahuling ulat po, maraming lugar kasi mga naapektuhan po nung nakalipas sa samahan ng panahon, lalo na dyan sa may party ho ng car, ano? Marami ho dyan lugar ang hindi naging passable, hindi po pwedeng daanan dahil sa naging mapanganib na naging sitwasyon. May mga ilan, huyat ng okay na. Ano ho? Mamaya, titingnan ho natin yung mga ilang detalye at sisilip tayo kung ano ng mga lugar. Yung pwede nang madaanan at lang sa ganon, hindi po naman masira ang inyong mga biyahe. Karamihan sa mga pangunahing kalsada, patungong Baguio, bukas na raw. Pero piling kalsada, ay sinarado, nililimitahan po yung daanan ano ho, sa pagguho ng lupa at pinsala sa kalsada. Yung ilang lugar ho dyan na passable, o 8 Highway 4, adi pa pang lugar, sinasabing pwede hong madaanan. Pero ingat-ingat pa rin, ano ho? Alam nyo naman, yung mga pag-ulan na yan, maraming tubig ang sinisip-sip ng lupa. Malambot ho yan, kung minsan bumibigay ho yan. Pagka bumigay ho yan, at ang matanda, may ngipin o wala. Pagka yan ho ay bumigay talaga, kuladong damay-damay, pati istruktura.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, sinimula na pinatupad kahapon po naman ang bagong online appointment system sa pagbili po ng 20 bigas sa KNP Center. Saan yan? Ay Bureau of Animal Industry sa Bisaya, sabi niyo, Quezon City. Ay, di nila, sa tapat namin. Ay layon ho ang sistema na mas mapabilis at maging maayos ang daloy ng pamimili ng mga beneficaryo. 20 pesos na kada kilo ho naman ang bigas. Ayon ho sa DA. Ari pa rin gamitin na kasalukuyang 20 bigas appointment system on Google Form. Impaman, isa lamang ang dapat piliing paraan ang pagkuha ng appointment sa website para maiwasan po naman ang duplicate bookings. Ang bagong website-based appointment system ay sasailanin po naman sa isang buwang pilot testing. Inaasang magiging permanent ang sistema na para sa pagkuha po naman ng appointment pagkatapos po naman ito. Na ganyang klaseng sistema dapat pinag-aaralan mabuti. Tayo sisilip na magandang sistema patapos meron nung napinsala eh naman eh may namatay ba? Takin mo umalis ka ng bahay para pumila at bumili, magbabayad ka naman eh, pili ka ng bigas tapos hindi ka na uuwi, palita sa'yo ay si itay mo, si lolo mo nagulungan kanina habang nakapila bumibili ng bigas. Ibang saklap ng mga ganong klaseng madidinig mo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maiwasan ho yung gano'n sa sobrang haba ng pila. Hindi maiwasan talaga, may mga pangyayaring ganyan eh. Sa jaman o hindi, baga marami ang at mahaba ang pila, mga unforeseen event kuminsang sumisingit sa eksena. Ingatan natin. 1,000 sako ng bigas para po naman sa Eastern Pangasinan. Pinili po ng OCD Ilocos Region para po ipagkaloob naman mga apektadong pamilya ng masamang panahon. Minatin ang detalye, nakatutok dyan si Grace Acuar, Radyo Pilipinas Dayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bumili ang Office of Civil Defense Regional Office 1 na 100 bags ng NFP Rice upang tugunan ang mga kailangan ng mga pamilya na apektuhan ng habagat at mga bagyo sa Pangasinan. Ayon kay Frederick Bulay, ang provincial manager ng NFP Eastern Pangasinan, pumunta sa warehouse ng NFP Binalonan ang matuuhan ng OCD Region 1 para sa proseso ng pagkuha ng mga bigas. Dumating na rin sa NFP Pangasinan Branch Office ang mga truck na ginamit sa withdrawal ng 1,000 bags o 50,000 kilo ng NFP rice para sa OCD Region 1. Ang mabigas ay nakalaan para sa mga pamilya na apektuhan ng habagat, tropical cyclones, Luis at Maymay sa lalawigan ng Pangasinan na kung saan ito ay dadalhin sa PDERM o Pangasinan. Patuloy ang koordinasyon ng NFA at OCD Region 1 upang matyakang maayos at mabilis na paghatid ng rice assistance sa mga apektadong mamamayan ng bagyo at habagat. Samantala, ginagamit naman ng NFA ang kailang buffer stock upang gad na makatulong sa mga pamilyang nailangan sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Merong low pressure area sa lupuan ng Paranoho. Ang tamang chance o medium chance na maging ganap na bagyo sa susunod pong 24 oras. Tabayo sa mga update ho niyan, ano ho? Siyempre, palagi na magdadala pa rin ho ng payong pananggalang, ang kapote, ng bota. Lalo na yung mga estudyante natin papasok, ano ho. Tandaan nyo, yun lang ang bitbit nyo, kapote, payong, bota. Hindi ho patalim, hindi ho armas, hindi ho baril, hindi mga mapaminsalang gamit sa inyong kapwa estudyante ho. Dapat maghigpit talaga. E magtakin nyo, nagkaroon pala ng inspeksyon sa isang lugar. Karoon ng surprise inspection sa mga bag. Baril na nakuha pag nasa estudyante. Tuwing yan, oh, edi dapat kung nangyayari sa ibang lugar yan, hindi pa pwedeng mangyari din dito sa malapit sa atin sa Metro Manila.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 20 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa parte ng CAR. Cordillera Administrative Region. Kamusta na kayo riyan? Sana maibsan na yung problema, no? Kasi ay, ito pa isang mga dapat matatandaan, no? Kaya merong bagyong parating at talagang mapaminsala at talagang inaagad na anihin yung mga pananim, eh. Na hindi umabot sa pagkalugi. So nga lang, ganun din ang magiging kwentada niya kung walang sasapon ng tama. Magiging mabilisan yung pag-aksyon. Nangyari ho dyan sa mga trading post ito nakalipas na linggo. Sabi nila, noon lang sila nakakita ng ganong dagsaho na mga nagdi-deliver ng mga gulay sa mga trading post. Nung karami, yung eksenang yon, aniwan daw nakikita sa buwan ho ng Desyembre. Agosto pa lang, dagsa. Nangyari, dalawang araw, tatlong araw, nakatenga, nakapila yung mga truck ng gulay. Dating na ho sa mismong tarangkahan ng trading post, anta na, mababa na yung kalidad, hindi na maganda. Pa inaasahan mo ro, di mababarat ka sa presyuhan. Tugin na naman na magsasaka. Ba't pag ganyan may sama na panamay mga bagyo, ba't nakatutok na lahat kaagad yung mga kinukulaan siya ng gobyerno, sila na yung mismong bibili, puntahan na yung mga farmers, lapitan na para walang ganyang klase ng problema. Tulong na tayo sa farmers, nasayang yung gulay, kayo pa yung mamamaya kasi presyong kaibigan pa rin yung mapabili nila.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Punta tayo sa lalawigan ng Cebu, mga organic farmers sa Cebu po naman at Bohol. Ikinilala ho sa pagbukas ng 9th Regional Organic Agriculture Congress sa Tagbilaran City, Bohol. May detalye dyan si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Magsimula ng 9th na Regional Organic Agriculture Congress sa Tagbilaran City sa Bohol. Ang dalawang araw na pagtitipon ng organic farmers ay binuksan sa pamamagitan ng seremonya ng ribbon cutting para sa Organic Agriculture Products Exhibit na matatagpuan sa Tagbilaran City Hall. Pinangunahan ang Congress ng mga opisyal mula sa Department of Agriculture sa Central Visayas sa pamumuno ni Regional Technical Director for Research and Regulations, Dr. Roberto Castillo. Sa unang bahagi ng pagtitipon, iginawad ang opisyal na pagkilala sa mga sakahan na nakatanggap ng kanilang Participatory Organic Certificates or POCs. Mula sa lalawigan ng Cebu, kabilang dito ang Genius Save Farm, The Happy Farm, Nature's Nest Farm, Oikos Orchard and Farm Agri Venture Incorporated. Mula naman sa Bohol, iginawad ang POCs sa Atbang Farm, Julius Eco Garden, Green Thumb Farm, Green Gardens of Hope, Coquilla Integrated Farm, Egay's Farm, JQL Organic Farm, The Shepherd's Well Transformation Center Incorporated, at Joseph Agricultural Farm. Sinabi ni Dr. Godaniel Isidenia, miyembro ng National Organic Agriculture Board, sa kabila ng mga hamon kagaya ng mataas na production cost, pagbabago ng klima, kakulangan sa puhunan, akses sa teknolohiya at merkado, patuloy ang organic farmers na nagtatanim at nag-aalaga ng lupa. Ayon naman kay Dr. Castillo, ang pagsusulong ng organikong agrikultura ay hindi lamang tungkol sa produksyon nito. Kailangan din itong pahalagahan at tangkilikin ng mga tao. Magpapatuloy ngayong araw ang mga talakayan at exhibit upang lalong palakasin ang sektor ng organic farming sa Central Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas. Good morning kay Tata Frank Benedicto. Ayang punong barangay dyan sa Barangay Zapatera, Cebu. Ano ho? Tagal din natin kasama sa industry ho yan. At din naming naging network manager back early 90s. Yun. Ipagbabantay naman kontra sa African Swine Fever sa San Miguel, Surigao del Sur, pinalakas. Kasunod po ng mga nagpositibong sampol. Detalye tayo. Nandiyan si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalakas ng LGU San Miguel sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office at Provincial Veterinary Office ang monitoring at preventive measures matapos magpositibo sa African swine fever ang halos lahat ng nasuring blood samples mula sa ilang barangay. Inactivate na rin ang Municipal ASF Task Force at pinahusay ang surveillance, biosecurity checkpoints at pagkontrol sa paggalaw ng mga live pig at pork products. Magsasagawa rin ng ASF Biosecurity Management Training para sa mga hog raisers at pig hunters ngayon araw, August 26, samantala tatalakayin ng mga concerned offices at local officials ang posibilidad ng pagdeklara ng state of calamity. Pinapayuhan ang mga hog raisers na huwag pakainin ang mga baboy ng hilaw o kulang sa lutong pork products at agad i-report ang anumang kahinahinalang pagkakasakit o pagkamatay ng mga baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tandag, 25 minutos, kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. May oras pa kay brother, kay sister, o sa mga may obligasyon po riyan. O tayo ng gingoog naman. May orientation seminar, hingil po naman sa salient policies para sa mga opisyal at empleyado po ng gobyerno. Pinilahokan po ng Gingoog City Veterinary Office. Ang detalye naman dyan, si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Linahukan ng mga kawanin ng Gingoog City Veterinary Office ang isinagawang reorientation seminar hinggil sa salient policies para sa government officials at employees sa pamagitan ng Human Resources Management Office ng lokal na pamahalaan ng Gingoog City sa Wild Boar Hill and Mountain Guro Cafe, Sibulig, Lunutan, Gingoog City. Magsisilbi na turang orientation bilang pagkataon para sa mga kawani na muling pagtibayin at muling ihanay ang kanilang commitment para sa public service at pagpalakas sa kanilang responsibilidad upang panindigan ang public trust sa pamagitan ng integrity, accountability, professionalism at excellence sa pagganap ng kanilang tungkulin. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout na sa mga nakatutok dyan sa Mepati ng Laguna, no? Sa Maya Santa Cruz, Laguna. Hi and hello po sa Beltran family, ano ho. Ganun din sa Ramos family sa Maya San Pedro, Laguna, kay Parindeo. Related happy birthday. Ganun din kay Direk Noel, Direk Carmel Penesa ng Kapucho. May kamusta ka na? Kay Engineer Alfredo Ducusin, ang geodetic engineer, na iilan na lang silang peraso na sa Pilipinas, lahat na sa abroad na, lalo na mga senior citizen pa. Okay. Morning din sa mga batang Pio, NEI 79 Bunch. Maging sa PUB Boys, sa Iris Boys, magandang mga rin sa inyo. Mga magsasaka po ng Opol, Misamis Oriental, nakatanggap po ng truck mula naman sa DA Northern Mindanao. Akalaga po yan, naging 2 milyong piso. Detalye, nandiyan naman sigaw kay Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ng isang truck na may kapasidad na makakarga ng 5 tonelada ang mamagsaka ng mais ng Upol, Misamis Oriental mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 na naghalaga ng 2.45 milyong piso. Ang truck ay magbibigay suporta sa mamagsaka ng bayan ng Upol na nagsaka ng 1,753 hektaryang mais. Ang pundo sa nasabing pagbili ng truck ay mula sa corn program ng ahensya na may layunin na matulukan na ang problema ng mamagsaka na nahirapan sila sa paghanap ng truck na magkarga ng kanilang mga ani. Bahagi rin ito ng programa ng DAE na gawing moderno ang sektor ng agrikultura at mapaunlad ang sistema ng logistik. Ang programa ito ay naging posible sa panguna ni Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ng DA. Nagpaabot naman ng kanyang taus-pusong pasalamat si Mayor J. Francis Dibago ng Bayan ng Upol na siyang tumanggap sa truck bilang representante ng mga magsasaka ng Upol. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Kukoy Medina, Cagayan de Oro City. Good morning dyan kay Vice President Del Aceron, ang PhilHealth, ano? Okay, maraming salamat sa mga natutusan din dyan maging sa parte ng Davao. Kaya, Sweetie Dayan, kamusta ka na? Dala, SD Eastern Samar, pinalakas po naman ng lokal na kakayahan sa pagkaproseso po naman ng kakao. Ay detalye si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalalakas ng Department of Science and Technology o DUST Regional Office 8 sa pamamagitan ng Provincial Science and Technology Office ng Eastern Samar ang kakayahan ng mga lokal na negosyo sa pagproseso ng kakao. Sa isinagawang technology transfer training on cocoa powder and cocoa butter processing, nabigyan ng dagdag na technical na kaalaman at hands-on training ang Sumono Food Products, isang benepisyaryo ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o setup, layunin ng pagsasanay na mapahusay ang pagproseso ng paggawa ng cocoa powder at cocoa butter, mapanatili ang kalidad ng produkto at makalikha ng mas mataas na value-added products mula sa lokal na kakao. Tinalakay rin ang wastong processing techniques, quality assurance, good manufacturing practices at mga oportunidad para sa product development. Ayon sa DUST PSTO Eastern Samar, mahalagang teknolohiya at teknikal na kaalaman upang mapataas ang productivity, mapabuti ang kalidad ng produkto at mapalakas ang kompetisyon ng mga MSME sa merkado. Sa ganitong mga programa, napauunlad hindi lamang ang mga negosyo, kundi maging ang paggamit ng lokal na agricultural resources at kabuhayan sa komunidad. Patuloy namang isinusulong ng DUST ang science and technology and innovation bilang katuwang sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronggan.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Alam mo ba ninyo, pumalo na ho sa 1.73 billion ang pinsala natin sa agrikultura. Kung isasama pa ho natin agrikultura at iba pang infrastruktura, pumapalo ho na yun ang 7 billion lahat-lahat. Ano ho? Maiimsan lang yung mga pagkalugi ng ating mga magsasaka. Ito sa pinamamadali at sinasabing by year 2027, asahan na natin sana inandyan na ano ho, in place na lahat. Yung mga cold processing plant, cold storage na yan, importante ho yan, lalo na doon sa mga rehiyon na madalas binabahat binabagyo. Diyan maging yung mga vegetable processing plant para wala na hong nasasayang at itinatapon. Gawin mong atsara, gawin mong kimchi. Ay, yung mga Koreano, bigyan nyo ng negosyo, baka hanap ng negosyo na doon nyo tayo doon sa mga lugar na binabaha at binabagyo at malapit doon sa mga pataniman. Ano masasayang ho yan? Gawin lang nilang kimchi yan. Okay, sa itinatapon ho naman, tinalulog yung mga magsasaka natin. E pa si Pinoy, murang nabibili mga bagay-bagay, babalik ko kami ho. Dali po lamang, ilan mo ng mahalagang palala, walang kalasan, walang ibanaan. Yung pa rin, awal po ang tutulog sa Manibela, bawal ang tikon sa kalsada.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. Finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iigunin ko. Dati o inalala na, pero magagawa ko lang yun kung kasama kayo mga barangay kapatid.
12: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request. sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
13: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
14: Mahal na Pangulo, maraming
15: bakit sa
14: inyong hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
12: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
16: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
17: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
18: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
17: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas. na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
15: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
17: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, balik ko tayo sa ating palatuntunan at bakit biglang nawala ito sa harapan ko. Okay. Ah. Good morning lang kay Doc Tubo. Ako ay pangalan yung kinikwentuhan ako eh. Namo sir. Kami sa emergency room, kusang agad ng doktora, tubo raw si nanay. Mag-isang 100 taon na. Hindi mo tinubo. Ang dinadaan sa emergency room, ay tratuhin niyo naman ang maayos, ano? Yung dinadaan niyo sa patapang-tapang, pataas ng boses, alam niyo, problemado na yan, tensionado, at maraming bagay-bagay na hindi may paliwanag sa pakiramdam. Tapos ganun pa sa lubong ninyo. Ganyan eh. Ah, ganyan. Mga sa security guard pa lang, iba na rin yung dati. Akala mo, Marcelo ka agad. Hina-hina, ilalagay mo natin sa tamang pedestal at tamang ano, no? Mananalita. Natin dinadaan sa pabrusko-brusko pa, eh, baka magkatapatan eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ano ba yung nano Nutrimix? Ano? Pag-usapan ho natin yan. Makasama po natin si Sir Nico Macareg, Senior Science Research Specialist ng Aquaculture Research and Development Institute, ang NFRDI, National Fisheries Research and Development Institute ng Department of Agriculture. Para saan ho ba yan? Anong importansya niyan? Bakit natin yan kinakailangan? At anong magiging silbi nito para sa atin? Ayan ho yung mga pag-uusapan natin this morning. Kasama natin sa Sir Nico Macareg. At mukhang alamin natin sinong nasa likod ng imbensyon na yan. Mga Pilipino. Patented na ho yan. Ano ho? Yan ang alamin natin. Sir Nico Macareg, sir. Magandang maga. Welcome po sa Usapang Agrikultura. Si Kahir po. Good morning po, Sir Nico.
20: Good morning po.
1: At ang bata pa pala si Sir Nico.
20: Magandang umaga po, Kahir. Magandang umaga, Pilipinas. At magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Radyo Pilipinas at Usapang Agrikultura.
1: Kamuna, dito sa amin eh, madaling araw, alas 5:43 sa madaling araw. Diyan sa inyo, anong oras diyan?
20: Currently po, 5:42 p.m. po.
1: Diyan ka ngayon sa?
20: Ako po ngayon ay nasa Estados Unidos upang mas lalo pong pag-aralan yung teknolohiya na pag-uusapan po natin ngayong umaga.
1: Bukin na natin, Sir Nico, ano ba yung nano Nutrimix na yan? Ano bang sangkap na binubuo niyan? At mukhang ililihim muna natin sandali kung sino yung mga nasa likod, sino mga inventor nito, malay patented na. Ano ho ba yan? So yun na nga manggaling. Ano pa po ba yung nano Nutrimix na yan? At sino nakikinabang dyan? At para kanino yan?
20: Opo. Sige po, Kahiro. So, ang nanonutrimix po ay nabibilang sa larangan ng nanotechnology. Ang nanotechnology po ay larangan ng science at engineering na gumagawa, nagmamanipula, o gumagamit ng mga materials na napakaliit. So, karaniwang nasa sukat po na humigit kumulang 1 to 100 nanometers. Kung titingnan po natin yung ating measurement of length, ang nanometer po ay ang kasunod ng ating micrometer. So, di ba po, meron tayong centimeter, kasunod po nun, meron po tayong millimeter, micrometer, then dun po natin makikita si nanometer. And kung ikukumpara po natin ito sa butil ng bigas, ang isang butil po ng nanoparticle, kung tawagin, ay 50,000 to 100,000 times na mas maliit po. And sa sobrang liit ng mga ito, hindi na po natin makita gamit ang ating mga mata. So ang nanonutrimix po ay nanoparticle based dietary nutrient mix, kung tawagin po, no, ay isang feed supplement po para sa ating mga isda na naglalaman ng essential trace elements or trace minerals tulad po ng iron, zinc, selenium, at copper na nasa nanoparticle powdered form. So hindi po siya stand alone na pinapakain sa isda, bagkus ito po ay inahalo natin sa feeds, sa commercial feeds, sa formulated feeds para sa ating mga isda, no? So ang mga mineral po kasi na ito ay mahalaga sa iba't ibang proseso ng katawan ng isda, tulad ng blood formation, pagdadala ng oxygen na sa katawan, pagpapalakas ng immunity, at normal na paglaki po ng mga isda natin. And gayon pa man, hindi lamang pagkakaroon po ng mga nutrients na ito sa feed ang mahalaga. Ang mas mahalagang tanong ay kung gaano kahusay na naabsorb po ng ating mga isda at nagagamit ng ating mga isda ang mga to. So, dagdagan ko rin po, no, Kahiro, ang nanonutrimix po ay dinisenyo upang matulungan po ang ating mga isda na mas mahusay na magamit ang mga nutrients mula sa kanilang pagkain. So, gumagamit po ang teknolohiyang ito ng napakaliit na nanoparticles na ginagawa sa pamamagitan ng mas environment-friendly na plant-mediated process. So, simple lang po yung layunin nito. Suportahan po ang mas mahusay na paglaki ng kalusugan ng isda habang tinutulungan po yung ating mga fish farmer na mapahusay ang feeding management and at the same time, tumaas po yung kanilang kita.
1: Okay. Nico, kung ito'y ginagamit sa isla, kasi minsan kasi pagbubuksan, pagbabasahin mo, ano bang isla na ikinabang dyan, karaniwan na babanggit tilapia eh. Yan ba'y good for tilapia lang o pwede po ito kaysa anong uri ng isda?
20: Yes, tama po, Kahiro, no. So, ang proyekto po namin ay ng NFRBI, nagsimula po tayo sa feeding trials, kung tawagin, gamit ang ating tilapia, no. Ginamit po natin sila as experimental fish para makita kung ano yung magiging epekto po ng nanonutrimix sa paglaki ng ating tilapia. Pero hindi po tayo natatapos doon, Kahiro, dahil since nakita po natin na maganda yung resulta ng ating padadaliksik, maaari sa future, no, pwede rin po nating i-apply doon sa ating mga other aquaculture commodities like bangus, mga high-valued species po natin. And yun po, makita po natin kung ano yung magiging epekto po nung nanonutrimix sa kanila.
1: Anong mapapansin ho natin sa mga isda? Halimbawa na natin yung tilapia. Anong mapapansin natin pag ginamitan na ho natin ang nanonutrimix? Pagdating ho sa kanyang laki, ano, pagdating ho sa kanyang kalidad, pagdating sa kanyang reproduction, at yung mga bagay-bagay pa, pag di ba kinain niya, safe din ba ito sa tao? Ay, mga ganun ba?
20: Tama po, Kahiro, no. So bago po natin ma-develop yung nanonutrimix, nagsagawa muna po tayo ng serye ng laboratory scale feeding trials gamit po nga po yung nanotilapia. So layunin nitong matukoy po kung epektibo ang nanonutrimix at kung anong dami nito ang maaaring mabigay ng pinakamagandang resulta sa paglaki, feed efficiency at survival rate. So tinignan po natin, no, kinumpare natin, meron po tayong mga
2: tinatawag na treatments. So meron po tayong mga grupo ng tilapia na pinakain natin ng nanonutrimix, at meron din po tayong grupo ng mga tilapia na hindi po natin pinakain ng nanonutrimix. And maganda po yung naging resulta natin dahil after po ng feeding period natin, na kapagtala po tayo ng 17.65% na mas mabilis lumaki yung mga isda na merong nanonutrimix kesa sa wala, and at the same time 35.83% na mas mabigat yung kumain ng nanonutrimix, no? At also meron po tayong tinatawag kahiro na feed conversion ratio. So ito po yung kakayahan ng isda na i-convert yung kinakain nila into body weight. So, yung mga isda po na kumain ng nanonutrimix, bumaba po yung kanyang FCR ng 26.83%, which is maganda po kasi ang gusto natin, mababa yung ating FCR, no? At tumaas naman po ng 37.50% yung kanilang feed conversion efficiencies na nagpapakitang mas mahusay po nilang nagamit yung feed para sa kanilang paglaki. So, at the same time, Kahiro, no, nagtala rin ng yung grupo ng isda na kumain ng nanonutrimix ng 100% survival rate. So, ibig sabihin, throughout po nung ating experiment, wala pong namatay dun sa mga isda na inalagaan natin. Kumpara dun sa mga control group na 66.67%, ibig sabihin,

0: wala rin pong difference dun sa price kasi yung ating mga ginamit po sa nano paggawa ng nating paggawa po ng produkto na NanoNutriMix ay plant-based po. So yun po yung
1: Oh.
0: tinatawag nating green synthesis. So konti lang po yung idadagdag natin dun sa production input natin and mas mapapababa po yung konsumo ng feeds. Po tumataas yung margin ng ng profit ng ating mga mangingisda po.
1: Oh, ito ba'y ginagamit lang sa aquaculture, hindi ito pwede sa open?
0: Sa aquaculture lang po muna natin siya ginagamit, Kahiro.
1: Oh, gaano na po kalaki ang gumagamit niyan at sino dito sa Pilipinas ang anong lugar ang matatagpuan yung mga yan?
0: Opo, Kahiro. So ngayon, yung ating proyekto po, no, kinandak po natin siya ng starting 2024 to 2025. Doon po yung period na kung saan dinevelop natin yung produkto. And ngayong taon po, saka lang po tayo nagkakandak ng technology verification. So meron po kaming station or research station or research center sa Batangas, sa Taal Batangas, na kung saan doon po namin parang tinitesting yung ating produkto sa ating mga pond na meron tayo doon sa ating center. So ngayon doon pa lang po natin
1: nung nakaraan, kausap ko yung Central Luzon State University sa Nueva Ecija, kanilang tilapia ice cream. Pero kung magagamit mismo yung mga nano babies na yan, gagawin tilapia, mas masarap yan, ano?
0: Tignan po natin, Kahiro. So, no, pwede po, pwede nating pag-aralan.
1: Oh, ito ba, patuloy pa rin ba ang pag-aaral o ano na? Ano bang estado meron ngayon dyan?
0: Opo, opo, Kahiro. So, patuloy pa rin po yung pag-aaral, no, ino-optimize pa po natin at tinitignan yung cost effectiveness ng ating NanoNutriMix para sa tilapia culture.
1: Kaya
0: so, for this year, matatapos po yung ating pond trials and hopefully next year, maibaba na po natin ito sa ating mga stakeholders.
1: Eco-friendly ba yan at cost-friendly daw?
0: Yes po, Kahiro, tamang-tama. Kasi ito po yung higit na nagiging kapaki-pakinabang yung teknolohiya dahil po sa paraan kung paano natin ginagawa yung nanoparticle. So, banggitin ko po, no, Kahiro, na po, gumagamit po tayo ng dahon ng duhat, balat ng kamatis, common purslane o ulasiman, at dahon ng malunggay para po makapaggawa po tayo ng nanoparticles. So, yun po yung tinatawag nating green synthesis. So, in-extract lang po natin yung mga katas ng mga halaman na ito para po tayo makagawa ng mga nanoparticles. So, very eco-friendly po kung tawagin, no?
1: Sa huli po, yung inyong mensahe at yung mensahe na rin po ng siya mismong inventor, si Sir Nico Macarey, ang nasa likod po nito. Sige po, ating mensahe, Sir Nico.
0: Opo, maraming salamat po ulit, Kahiro, no, sa Radyo Pilipinas at Usapang Agrikultura para sa magandang opportunity na ito upang ibahagi po ang isa sa mga proyekto ng NFRDI. So, sa ngalan po ng aming Executive Director at Scientist 1 na si Dr. Maria Teresa M. Mucha, makakaasa po ang lahat na ang aming ginagawang pag-aaral at pananaliksik sa NFRDI ay tumutugon sa pangangailangan ng ating mga mangingisda. Isa sa mga advokasya po ng NFRDI ay mapalaganap at maibigay po sa ating mga mangingisda at stakeholders itong mga makabagong teknolohiya sa larangan ng fisheries at aquaculture. At sa tulong po ng iba pang mga sangay ng gobyerno, ng industriya at ng ating mga mangingisda, ay makamit po natin yung masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya para sa masaganang bagong Pilipinas.
1: Sir Nico, maraming salamat. Ha. Bitin yung usapan. Isang araw, babalikan kita muli. Pero dito ka na sa Pilipinas para mas malapit ka sa akin.
0: Opo,
1: maraming
0: opo.
1: Salamat, Sir Nico. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung muscle flexing mo. Hindi ka na mag-breakfast ulit o mag-uhapunan dyan. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Mabuhay ka, Sir Nico. Thank you.
0: Maraming salamat po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ano yung Nano Nutrimix? Galing pala sa mga dahon-dahon. Ano ho? Alaga naman lahat, ini-improve, ano? At na, kailangan ho natin sa usaping food security pa rin ho yan. Party ho yan. Maraming mga elemento nakapalub dyan. At na kaming oras. Morning sa mga nakatutok dyan sa isabi niya Medical Center. Maraming salamat kay, ano, ha, kay Sir Jerome, Director Nunez, ganun din. Morning din kay Doc Pilar de la Rosa.

0: Vice President Del Aceron ng PhilHealth Agen de Oro. Kala nila Roger Cruz, Jamaril Barriar, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mike Bukiron. Kasama natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Lungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Sa kala pa rin po nila Julius Gonzalez, kay Super Terambolo. Sa Mandala, bukas malamon na po tayo. Meron lamang po mahalagang kampanin, ano? Pero ilustre ng Obrigado nag-iiwan, anumang bagay na matuwid tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa. Huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magpalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Na ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng financial assistance sa mahigit sa 5.57 billion na mga Pilipino sa ilalim ng Uplift Program. Mahigit naman sa 610,000 na magsasaka sa buong bansa nagbenepisyo sa condonation program ng pamahalaan.
3: Headlines.
0: Magsasaka na posibleng tamaan ang itatayong Pacsilica High-Tech Manufacturing Hub sa Tarlac, tutulungan ng Department of Agrarian Reform.
3: Headlines.
0: Department of Migrant Workers, tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan sakaling lumalang tensyon sa Taiwan at kailanganing i-repatriate ang mga Pilipinong naroon.
3: Headlines.
0: Philippine Air Force, kumpleto nang natanggap ang huling batch ng 7 bagong S-701 Black Hawk helicopters na bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News.
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 27, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po, tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakapamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng financial assistance sa mahigit sa 5.57 billion Filipinos sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng patuloy na pamamahagi ng cash aid na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gayun din upang maprotektahan ang mga pamilyang nanganganib na mas lumubog sa kahirapan sa kabuuang bilang mahigit sa 3.2 million households. Kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at Walang Gutom Program ang nakatanggap ng tig 2,000 piso. Mahigit naman sa 1.5 million ang benepisyaryo na binubuo ng mga poor at non-poor o near-poor households.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Samantala, 802,000 low-income members ng Social Security System o SSS ang nakatanggap din ng cash assistance mula sa nasabing programa. Ang Uplift Program ay Emergency Social Protection Initiative na naglalayong magbigay ng targeted financial support sa mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Ayon sa DSWD, magpapatuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga natitira pang kwalipikadong benepisyaryo sa buong bansa. Layunin ng programa na matiyak na hindi mapaghiwanan ang mga mahihirap at vulnerable na pamilya sa panahon ng krisis.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Bilang ng food packs na naihatid ng DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo, Umabot na sa mahigit sa 2 milyon. Yan ang balitang atid ni Marian Basta sa
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Bilang tugon sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kalamidad, walang humpay pa rin ang pagpapaabot ng food assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang pag-ulan at pagbaha. Batay sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa 2.1 million ang bilang ng family food packs na naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat, kung saan pinakamalaki ang nailaan sa Central Luzon na higit 1 milyong food packs. Bukod dito, nakamahagin na rin ang DSWD ng nasa higit 14,000 non-food items at 23,000 ready-to-eat food boxes. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga truck ng food packs sa mga apektadong lalawigan kabilang na sa Pangasinan. Patuloy na pinaiikti ng DSWD ang prepositioning pati na ang replenishment at pagbighati ng relief assistance para matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 610,000 na bagsasaka sa buong bansa ang nabinipisyuhan sa condonation program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, umabot na sa 57.76 billion pesos ang kabuang utang ng mga magsasaka na nakondone o napatawad sa ilalim ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act. Kabilang sa nakondone ay ang hindi pa nababayaran ng principal loans, amortization, interest at penalties ng mga beneficiaryo sa Land Bank of the Philippines at exempted din sila sa mga estate tax. Ayon sa DAR, dahil sa debt condonation, wala nang obligasyong babayaran ang mga beneficiaryo sa kanilang mga utang. Dahil dito, tinuturing na 100% na ang kanilang pagmamay-ari ng mga lupang pinagkaloob sa kanila. Sinabi rin ng ahensya na makakatulong ang programa upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa pagkawala ng kanilang lupang iginawad dahil sa hindi pagbabayad ng amortization.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magsasakang posibleng tamaan ng itatayong PAC Silica High-Tech Manufacturing Hub sa Tarlac, tutulungan ng Department of Agrarian Reform. Darito ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ng Department of Agrarian Reform o DAR na nakahanda itong tulungan ang mga magsasakang posibleng maapektuhan ng PAC Silica Project sa New Clark City sa Tarlac. Ang PAC Silica ay ang sinusulong na high-tech manufacturing at innovation hub na may lawak na 1,620 hectares. Inaasahan itong magpapasigla ng ekonomiya at makalilikha ng libo-libong mga trabaho. Ayon kay Attorney Eugene Foliante, Director ng DAR Bureau of Agrarian Legal Assistance, hindi pa tiyak sa ngayon kung may masasagasa ang mga sakahan ang naturang proyekto. Ngunit sakaling may maapektuhan ay tiyak umanong isusulong ng ahensya ang karapatan ng mga magsasaka sa disturbance compensation. At ang DAR pa rin ang magpapasya ng kung aaprubahan ang land conversion. Narito ang kanyang pahayag.
8: May nabanggit kasi na yung area na yun ay mga reserve area na po for industrial developments. So kung ganun, hindi na po siya nasasakop ng ating department program. Let's see, no, in the future, but precisely we will protect, no, the rights of our farmers. May mga protection po naman dyan. Pwede po natin siyang bigyan ng abogado para mag-claim ng kanyang rightful claims, no, yung kanyang disturbance compensation if ever na siya ay ma-displace.
7: Sa ngayon ay pinaplan siya pa ang formal framework agreement para sa PAC Silica Project sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na inaasahang pagtitibayin sa Nobyembre ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamamahagi ng mga benepisyo ng senior citizens na tinatakda ng batas, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Commission of Senior Citizens na agarang ipamahagi ang 10,000 peso cash gift sa mga kwalipikadong benepisyaryong senior citizen sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Ito ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro ay makaraang makarating kay Pangulong Marcos ang reklamo ng ilang senior na hindi pa nila natatanggap ang cash gift na itinatakda ng batas. Magkakaroon na niya ng pulog kung saan pagpapaliwanagi ng Anti-Red Tape Authority ang National Commission of Senior Citizens kaugnay sa mga reklamong natanggap ng tanggapan. Batay sa NCSC, sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, lahat ng mga Pilipino na katiraman sa Pilipinas o abroad sa oras na tumungtong sa edad na 100, makatatanggap na ng cash gift na 100,000 pesos ang mga ito, kalakip ng sulat ng papuri mula sa Pangulo ng Pilipinas na bumabati sa senior citizen sa kanyang mahabang buhay. Lahat ng mga Pilipino na katiraman sa Pilipinas o abroad kapag umabot na sa edad na 80, 85, 90 at 95 ay makatatanggap naman ng 10,000 pesos.
10: Yun na po ang clarificatory meeting sa August 28, 2026 sa pagitan po ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit. At pati po yung mga nagrereklamo na ating mga senior citizen. So makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy pong gagampanan ang pamahalaan. At ito po ay tutugunan agad ng Pangulo at ng ARTA para po maresolba ang issue na ito. So, di po kinakailangan patagalin ang mga tulong na dapat naman po maibigay ng mas mabilis na paraan.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At patupad ang ilang local government units ng class suspension o alternative learning modalities sa araw na ito. Dahil sa masamang panahon at ilang mga okasyon, sa Zambales, suspendido ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa Butolan dahil sa kapistahan ng St. Monica sa San Fernando, Pampanga, lumipat sa alternative learning modes ang lahat ng adda sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Santa Ana at Apalit, Pampanga, walang face-to-face classes sa ilang paaralan. Ipatutupad ng Pampanga State University ang synchronous online learning sa lahat ng face-to-face classes mula Agosto 27 hanggang 30 dahil naman sa inaasahang masamang panahon maliban sa School of Law. Sa Tansa, Cavite, suspendido ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang barangay mula Agosto 27 hanggang 28 dahil sa kapistahan. Samantala, sa Kibungan, Benguet, lilipat naman sa alternative learning modalities ang mga klase mula daycare hanggang senior high school, kabilang ang ALS, hanggang sa Agosto 28. Sa Dagupan City, walang face-to-face classes para sa basic education ng Lyceum Northwestern University at ipatutupad ang online flexible learning. Pinapayuhan naman ang mga mag-aaral at magulang na bantayan ang mga opisyal na abiso ng kanilang paaralan at lokal na pamahalaan para sa mga susunod na anunsyo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan din ni League of Municipalities of the Philippines President Echague Isabela Mayor Faustino Ino D. V. na nagtutulungan ang mga miyembro ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC ng iba't ibang mga rehiyon at lokalidad sa bansa tuwing gumaharap sa mga kalamidad, partikular na nga anya sa nagdaang naging epekto ng habagat at mga tumamang bagyo sa bansa na nagdulot ng malawakang mga pagbaha at pagkalat ng napakaraming basura sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayon kay Mayor D, dito anya nakikita ang pagbabayanihan ng mga ahensya ng pamahalaan at civil society organizations, lalo na sa mga maliliit na bayan na kulang ang manpower sa paglilinis ng mga basurang naipon matapos ang mga pagbaha. Isang halimbawa anya, ang bayan ng Echague Isabela sa may malao na may malawak na landfill o tapunan ng basura, kaya pinapayagan anya nila na makitapon ang mga kalapit bayan na walang mapaglagyan ng basura.
11: Ako, for example, malaki naman pong aking municipality, no? Yung landfill area namin, malaki yung disposal site namin, malaki. Pero meron akong mga kapitbahay na bayan na kulang sila sa space. So usually, nagtutulungan naman din yung mga LGUs, no? I allow yung mga neighboring LGUs ko na mag-dispose sa akin. At alam ko sa mga ibang probinsya, ganun din po ang ginagawa nila. Kung may kinakailangan kang i-augment na tao para sa kapitbahay mong bayan, gagawin mo yun. Nagtutulungan naman kami, nagko-coordinate din ng mga LGUs para nang sa ganun. Siyempre, tulungan din kami sa isa't.
0: Ginit din ni Tiangge Mayor Ino Dina kasabay ng mga pagbaha sa ibang bahagi ng bansa. Sa Northern Luzon, kabilang na ang kanilang probinsya ng Isabela, ay nangangailangan naman ng pag-ulan dahil sa nararanasan nilang tagtuyot. Anya, maraming lugar na nasasakupan ng lalawigan ang sinusuplayan ng tubig ng Bagat Dam na ngayon ay nangangailangan may taas ang water level. Ayon sa Mayor's League President, malaki ang kinakailangang volume ng tubig para may balik sa normal ang water level ng Bagat Dam. Bagamat naging epektibong sinasagawang cloud seeding sa dam, malaki pa rin ang kailangang mapuna na supply ng tubig para may balik ito sa normal level.
11: Gumana naman ho, temporarily nakatulong, pero yung amount of rain na kinakailangan po talaga or amount of water na kinakailangan para maibalik sa normal level, malaki pa po yung kinakailangan. Kaya hindi pa po umuulan sa amin, pa unti-unti lang.
0: Si League of Municipalities of the Philippines President Tiangge Isabela Mayor Faustino Ino D. the Fifth sa panayam ng Mark In, Mark Out.
12: Radyo Pilipinas!
13: Radyo Pilipinas!
12: News Nationwide!
0: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang kahalagahan ng matatag at pangmatagalang partnership upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko sakaling magkaroon ng mapaminsalang lindol. Ginawa ni Chodoro ang pahayag sa High-Level Dialogue on Earthquake Resilience kung saan tinalakay ang mga hakbang upang mapalakas ang kahandaan ng bansa laban sa malalakas na lindol. Ayon kay Chodoro, mahalagang maayos na koordinasyon at malinaw na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor upang mapanatili ang mahalagang serbisyo sa panahon ng krisis. Itinampok din ng kalihim ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa pribadong sektor bilang bahagi ng paghahanda sa mga posibleng epekto ng lindol. Layunin ng mga partnership na makabuo ng sustainable at konkretong hakbang upang matiyak ang pagpapatuloy ng mahalagang serbisyo at mas mapalakas ang disaster resilience ng bansa.
12: Radyo Pilipinas!
13: Radyo Pilipinas!
12: News Nationwide!
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with
14: Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
17: Kaalamang ASEAN.
16: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
18: Navigating our future together.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Direk ng Department of Migrant Workers o DMW ang kahanda ng pamahalaan sakaling lumalang tensyon sa Taiwan at kailanganing i-repatriate ng mga Pilipinong naroon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, Tatlong taon ang nagsasagawa ng mga pagpupulong ang DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang ahensya ng pamahalaan upang paghandaan ng posibleng krisis sa Taiwan. Kabilang sa mga paghahanda, ang pagbuo ng crisis management manuals, mga proseso para sa pagtugon sa krisis at mga plano sa transportasyon para sa posibleng pagpapauwi ng mga Pilipino.
13: Dahil nga sa paghahanda namin itong huling tatlong taon ay magiging maaga po ito. Again, this is an interagency effort. Of course, geographically, malapit ang Taiwan, so the logistics will not be as difficult, say, as a repatriation effort from the Middle East. Rest assured po, based on the instruction of the President, we have been meeting and are prepared for this.
0: Si DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagkakaisa para sa pagtatanggol sa pambansang interes, pinanawagan ng Malacanang kasunod ng umano'y ilang politiko ang nakakakuha ng suporta sa China. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nanawagan ng Malacanang na manatiling nagkakaisa sa pagtatanggol sa pambansang interes ng bansa, partikular sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang panawagan ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng umano'y ilang mga politiko ang nakakatanggap ng suporta sa China. Ayon kay Castro, kailangan magkaisa ang mga Pilipino sa pagtatanggol sa soberenya at interes ng sambayanan. Nagbabala rin si Castro laban sa pagpapagamit sa mga dayuhang interes upang maimpluwensyahan ang pamumuno at mga polisiya ng Pilipinas. Mahirap anya na ang maging leader na namumuno sa bansa ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang itataguyod nito. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
21: Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto.
20: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kompleto ng tinanggap ng Philippine Air Force ang huling batch ng 7 bagong S-70i Black Hawk helicopters na bahagi ng AFP Modernization Program. Pinangunahan ni Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ang acceptance at turnover ceremonies na sinundan ng pagbabasbas sa 7 bagong helicopters. Sa pagdinig o pagdating ng huling batch na kumpleto na, ang kabuang 47 Black Hawk helicopters na natanggap ng Pilipinas mula noong 2024. Binili ang huling batch bilang bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program sa ilalim ng Republic Act 10349. Ayon kay Cordura, ang Pilipinas ang may pinakamalaking fleet ng Black Hawk helicopter sa Asia at maging sa buong mundo. Pinagmalaki rin ni Cordura na brand new mga natanggap na helicopter na gawa ng Polish company na PZL Milik. Ayon pa kay 205th Tactical Helicopter Wing Commander Brigadier General Gilberto Esteban Jr., ang Black Hawk helicopters ay angkop sa pangangailangan ng Pilipinas bilang isang archipelago, partikular sa mabilis na pagdadala ng mga tauhan at kagamitan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 2027 budget ng Department of Public Works and Highways wala ng allocable ayon kay Secretary Dizon. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Binigyan din ni DPWH Secretary Vince Dizon na wala ng allocables at hindi na ginamit ang parametric formula sa pagbuo ng panukal ng 2027 budget ng ahensya. Tugon ito ni Dizon sa interpelasyon ni Act Teacher Sportivist Representative Antonio Tino kaugnay ng ulat na Philippine Center for Investigative Journalism tungkol sa umano'y paggamit ng leadership fund at allocable sa nakalipas ng mga taon. Ayon kay Dizon, sa halip na dating formula, ibinantay ang 2027 DPWH budget sa mga proyektong pinrioritize mismo ng mga distrito at rehiyon. Sabi ni Dizon na 80% na mahigit 11,000 na proyekto sa panukalang budget ay may endorsement mula sa Regional Development Councils. Anya, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang budget kung saan nasa 25 hanggang 30% lamang ng mga proyekto ang may RDC endorsement. Git ng kalihim, ang bagong sistema ay nakatuon sa aktual na pangangailangan ng mga distrito at rehiyon at hindi na nakabatay sa mga dating formula.
3: Wala na pong allocable, wala na pong parametric formula. Ang ginawa po namin ngayon, simple lang po. Base po sa district levels at sa regional levels, kailangan po ang mga proyekto na prioritize ng regions and ng districts. In fact po, nasabi ko nga po kanina, ito pong budget na to ay 80% po ng 11,000 plus projects ay lahat po ay may RDC endorsement.
22: Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Inilahad ni Secretary Vince Dizon na wala pang consolidated national plan para sa flood control ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Dizon na lahat ng 18 major river basins sa bansa ay mayroon ng flood control plan alinsunod sa rekomendasyon ng mga foreign partners ng DPWH. Gayunpaman, 14 sa mga planong ito ay ina-update pa. Target ng DPWH na matapos sa mga foreign consultants ang pag-update sa plano pagsapit ng 2027, kabilang ditong mas angkop na mga hakbang batay sa kondisyon at pangangailangan ng bawat river basin. Samantala, nilinaw ni Dizon na hindi nangangahulugang inaabandona na ng ehekutibo ang ideya ng pagkakaroon ng National Flood Control Plan. Anya, may mga general guidelines pa rin ginagamit bilang batayan sa pagpapatupad ng bawat flood control project.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: House Prosecution umalma sa ginawang pagkukumpara ng isang senador sa confidential fund aliases sa mga pambansang bayani. Darito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: report.
23: Umalma ang mga mambabatas sa paghahambing sa mga pambansang bayani na gumamit ng alias sa mga recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ang reaksyon ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong at Deputy Speaker Janet Garin sa clarificatory question ni Senator Judge Robin Padilla kung saan binigyan diin ng senador ang kahalagahan ng paggamit ng alias ng mga bayani kumpara sa mga miyembro ng NPA. Tinawag ni Adyong na poor attempt ang pahayag upang bigyang katwiran ang paggamit ng mga alias sa ngalan ng pagiging makabayan. Narito ang pahayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
24: I'm sorry to say, with all due respect, it's a poor attempt. It appear like the confidential funds was done in a way to display a degree of patriotism on the part of the lead of the head of the agency. It's unfortunately ikfauses. No, it is not.
23: Binigyan din naman ni Garin na hindi tamang lapastanganin ang mga bayaning nagsakripisyo sa bayan para lamang ipagtanggol ang questionableng paggastos sa confidential funds. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Maring binatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega IV ang mga pahayag ng 2 hostile witness mula sa Office of the Vice President sa sinasagawang impeachment trial ngayong Linggo. Tinukoy ni Ortega sina OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Secretary Lemuel Ortonio na nagpahayag na wala silang alam o hindi na nila matandaan ang ilang transaction kaugnay ng confidential funds. Ayon kay Ortega, irresponsable ang ganitong mga pahayag, lalo na't matagal nang naglilingkod sa OVP ang 2 opisyal. Binigyang diin niya na inaasahang may sapat na kaalaman ang mga opisyal sa mga transaksyong kanilang hinahawakan, partikular sa paggamit ng confidential funds.
25: Siguro nararapat din po, baka yung mga aliases na rin po itong mga witness ko, baka pwede na po silang tawagin kalimot. Kasi para nakakalimutan nila lahat yung mga ginagawa, saka yung mga trabaho nila. So kalimot, ka hindi ko alam, ka I don't know. So imposible po yung siguro mangyari kasi ang tagal na po nila sa trabaho niyan at for the longest time niya po yung ginagawa nila. It's very...
0: Si House Deputy Speaker Paulo Ortega IV.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Colonel Raymond Blachica pwedeng ipatawag ng Senate Impeachment Court kapag natapos ng presentasyon ng prosecution at depensa. Darito ang balitang hatid sa atin ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na pwedeng ipatawag ng Senate Impeachment Court si Colonel Raymond La Chica kung hindi ito ipapatawag ng prosekusyon at ng depensa. Si La Chica ang dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG na sinasabing pinasahan ng umabot sa 500 million pesos sa confidential fund ng Office of the Vice President sa utos na rin umano ni Vice President Sara Duterte batay sa testimonya ng kanyang dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Paliwanag ni Escudero, hindi nila pwedeng obligahin ang prosekusyon at depensa na magpatawag ng testigo pero pwedeng impeachment court mismo ang magpasya sa pagpapatawag kapag natapos na ang pagpapresenta ng kani-kanilang ebidensya at testigo ng prosekusyon at ng depensa. Sinabi rin ni Escudero na kapag natapos na din ang presentasyon ng prosekusyon at depensa, saka rin pwedeng kusang magpasampina ang Senate Impeachment Court ng mga dokumento. Tugon ito sa naging rekomendasyon ni Senator Judge Erwin Tulfo na ipatawag na sila Chika para matanong kung saan ito dinala ang confidential fund at kung ibinulsa ba o kung totoo bang inutusan siya ni VP Sara. Una na rin tinanong ni Senator Judge Ping Lacson kung pwede bang isampina na ang mga dokumentong ginamit ng OVP sa paghihingi at pag-liquidate ng confidential fund para makatulong sa pag-alam kung saan iyon napunta. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Special lecture na magpapakita ng ugnayan sa kasaysayan at pamanang kultural ng mga bansa sa ASEAN, pangungunahan ng National Museum of the Philippines. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ipinagdiriwang ng National Museum of Anthropology ang 59th na anibersaryo ng pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pamamagitan ng isang libreng pampublikong lektura ngayong araw, August 27, 2026, na tumatalakay sa mayamang kasaysayan at pamanang kultural ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Mula sa pamagatang Navigating Our Future Together, Discovering ASEAN's Shared History and Heritage Through Archaeology, Ethnology, and Maritime Connections, ang programa ay magtatampok sa mga eksperto mula sa Archaeology, Ethnology, at Maritime Divisions upang talakayin ang mga artifact at koneksyong pandagat. Gaganapin ito sa Gallery 2 ng National Museum of Anthropology mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang libreng lekturang ito ay bukas para sa mga mag-aaral, guro, mananaliksik, tagapagtaguyod ng pamanang kultural at sinumang interesado na higit pang matuto tungkol sa pagkakaugnay ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlana ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran at Oman, pinag-uusapan ang pagbubukas ng pansamantalang daanan sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Muling pinag-uusapan ng Iran at Oman ang pagtatag ng pansamantalang daanan sa Strait of Hormuz habang nananatiling hindi nagkakasundo ang Iran at Estados Unidos sa usaping pangkapayapaan. Layunin ng dalawang bansa na magkaroon ng ligtas na daanan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz para sa pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas. Kabilang sa mga pinag-uusapan ang magkasanib na temporary navigational corridor at ang hakbang para alisin ang sea mines. Patuloy rin ang technical na negosasyon para sa mas permanenteng sistema ng paglalayag, kabilang ang pamamahala ng trapiko at seguridad. Samantala, nananatiling mahirap ang usapang pangkapayapaan ng Washington at Iran habang patuloy ang panggigipit ng Estados Unidos sa ekonomiya ng Iran. Umaasa naman ang mga negosyador na makatutulong ang bagong hakbang upang unti-unting maibalik ang ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas, Sports.
0: 2026 season ng Philippine Football League magsisimula na ngayong linggo. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Muli magbubukas ang panibagong season ng Philippines Football League para sa taong 2026-2027. Nakatakdang depensahan ng reigning champions Manila Digger ang kanilang titulo sa liga kontra sa mga koponan na Aguilas Yumak, Ascals Development Club, DH Cebu, Kaya FC Iloilo, Maharlika, Mendiola 1991, Philippine Army, Stallion Laguna at Tuloy. Ayon sa Philippines Football League Management, magsisimula ang liga sa darating na linggo, August 30. Ito na magiging ikasyam na season ng PFL, ang Primary Professional Soccer Competition o Top Tier League sa bansa. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
15: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
14: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanjatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung servisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas!
19: Radyo Publiko!
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Sangguniang Panlalawigan ng Batanes, nagsagawa ng public hearing para sa panukalang Heritage and Tourism Code ng Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Rodeline Amboy.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Rodeline.
21: Nagkaroon ng pagdinig ang sangguniang panlalawigan ng Batanes para sa panukalang ordinansa na Heritage and Tourism Code kung saan aktibong nakilihok ang mga tourism officer ng mga LGU kasama ang iba pang heritage and tourism stakeholders sa probinsya. Matapos ipresenta ng SP Committee on Tourism ang panukalang ordinansa, ay isinagawang open forum kung saan ilang mga rekomendasyon ang tinalakay. Kabilang rito ang rekomendasyon na magsagawa ng hiwalay na ordinansa para sa Heritage Code, lalo na't pareha sa nangangailangan ng komprehensibong nilalaman sa ordinansa ang dalawang sektor upang pangalagaan at mapagyaman ito. Sinangayunan ito na makalahok, ngunit sakaling panatilihin na iisa ang ordinansa ay kinakailangan na madagdagan pa ang mga alituntunin para sa Heritage Sector. Ayon sa Committee on Tourism, sisiguruhin na lahat ng mga komento at rekomendasyon na ibinahagi sa pagdinig ay masusing pag-aaralan upang masiguro na komprehensibo ang magiging saklaw ng ordinansa. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Aggressive Behavior and Safety Response Drill sinagawa sa Baguio City National High School. Ito'y upang sukatin ang kahandaan ng mga first responders. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito report ni Joseph Cabanas.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
26: Nagsagawa ang Baguio City National High School ng kauna-unahang aggressive behavior and safety response drill bilang paghahanda sa mga insidenteng maaring magbanta sa kaligtasan ng mga mag-aaral at school personnel. lumahok sa pagsasanay ang iba't ibang stakeholders tulad ng pulisya, Risk Reduction Management Office, Department of Education, City Health Services Office, Social Welfare and Development Office, Emergency Medical Services at mga pribadong psychologists. Layunin ng drill na masukat ang kahandaan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya sa pagtuon sa mga insidenteng may kinalaman sa agresibong pag-uugali sa loob ng paaralan. Nakatuon din ang pagsasanay sa agarang pagprotekta sa mga estudyante at guro. Maayos na pamamahala sa insidente, pagbibigay ng kinakailangang medical at psychological assistance at pagpapalakas ng koordinasyon ng mga responders. Ayon sa mga organizers, magsisilbing gabay ang resulta ng pagsasanay sa pagtukoy ng mga dapat pagbutihin sa school safety protocols at interagency response upang matiyak ang mas ligtas na learning environment para sa mga mag-aaral at kawanin ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD, Bicol at LGU ng Legazpi na mahagi ng food pack sa mga mangingislang apektado ng masamang panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Swell Ann Luzon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Swell Ann.
17: Namahagi ang Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Legazpi ng family food packs sa tinatayang 300 mangingisda mula sa 70 barangay sa lungsod na naapektuhan ng masamang panahon sa isinagawang pamamahagi nitong Agosto 26 sa People's Park, Legazpi City. Ayon sa LGU Legazpi, bahagi ang naturang aktibidad sa nauna ng pamamahagi ng food packs para sa mga mangingisda at nakatuon sa mga natitirang hindi pa nakatanggap nito. Sinabi ng LGU Legazpi na ang mga food packs ay pinamahagi sa mga mangingisdang naapektuhan ng pag-uulan, malalaking alon at masamang panahon dulot ng shearline. Malaking suportaan niya ang mga ipinamahagi upang makatulong sa seguridad sa pagkain ng mga mangingisda at kanilang mga pamilya habang nararanasan ng masamang panahon. Samantala, nagpasalamat si Orlando Olimpo, residente ng barangay Maslog sa DSWD Bicol, lokal na pamahalaan ng Legazpi at maging kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga tulong na natatanggap niya mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Anya, malaking bagay para sa kanilang pamilya ang mga tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Dan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Comelec Catanduanes, patuloy na sinusulong ang youth leadership at voter education para sa barangay at SK elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rosie.
19: Isinagawa ng Commission on Elections o COMELEC Catanduanes ang General Assembly of the Youth Voice from School to Barangay Hall Project sa Catanduanes State University sa Virac, Catanduanes. Tumalo rito ang mga opisyal at kinatawa ng COMELEC, DILG at Provincial Government of Catanduanes, mga partner agency at mga estudyante. Bahagi ng programa ang awarding of certificates sa 5 grupo ng kabataan na sumailalim sa Youth Voice Project, gayon din ang pagkilala sa mga partner agency. Isinagawa rin ang pre-COC filing orientation upang gabayan ng mga kabataan sa tamang proseso ng paghahain ng Certificate of Candidacy bilang paghahanda sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2026. Layunin ng Youth Voice Project na ihanda ang mga student leaders sa aktibong pakikilahok sa pamamahala, demokratikong proseso at paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng voter education, leadership, good governance at community engagement. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,

0: mga miyembro ng Coco Ilonggo Council at regular din na mabibili sa Coconut Philippines Hub na binuksan sa Iloilo noong nakaraang taon, alinsunod sa naging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang industriya ng niyog sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: LGU ng Dumanhog, Cebu, inimbestigahan ang pagkamatay ng isang bata. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Jessa.
3: Siguro ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog sa lalawigan ng Cebu na nagpapatuloy ang imbestigasyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno upang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng isang bata sa naturang bayan. Pagtitiyak ng Dumanhog Municipal Health Office, direkta silang nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Department of Health Central Visayas sa pamamagitan ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESU, katuwang ang Cebu Provincial Health Office. Umapila naman ang LGU sa pamamagitan ng kanilang alkalde na si Mayor Gungun Hika na hayaang matapos ang investigasyon at huwag basta-bastang maniwala sa mga nagpapakalat ng unverified information, lalo na sa mga nagsasabing ang measles rubella vaccine ang naging mitsa ng kamatayan ng nasabing bata. Hindi aniya ito nakakatulong upang mabigyang linaw ang nangyari, bagkus ito pa ang nagiging sanhi ng pagkakagulo at pagkakalito. Naiintindihan ni Mayor Hika ang pag-aalala at kalituhan ng mga magulang, kaya naman ay hinikayat ng LGU na magpunta at magtanong sa kanilang health center o di kaya sa kanilang pinagkakatiwala ang doktor. Base sa pinakahuling tala ng DOH Central Visayas as of August 26, 2026, nasa 19.5% pa lamang ng target na mabakunahan ang nakapagpaturok ng measles rubella vaccine o nasa 122,745 pa lamang ang nababakunahan mula sa kabuuang target na 630,240 na mga bata. Pinakamaraming nakapagpabakuna sa rehiyon ang Mandaue City na nasa 27%, sumunod ang Lapu-Lapu City na 23.3%, Bohol Province 19.8%, Cebu Province 18.9%, habang pinakakaunting nababakunahan sa Central Visayas ang Cebu City na nasa 16.6%. Umaasa naman ang DOH 7 at ang bawat lokal na pamahalaan na tumaas pa ang vaccination rate para sa nagpapatuloy na measles rubella supplemental immunization activity. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Libreng serbisyong pangkalusugan inilapit sa mga magsasaka ng niyog sa Caraga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Reggie Danyare.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Reggie.
4: Isinusulong ng Philippine Coconut Authority Region 13 Caraga ang CFIDP Mobile Health Services upang mailapit sa mga komunidad ang libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga magsasaka ng niyog. Kabilang dito ang libreng medical consultation, dental at optical services, laboratory at diagnostic tests, gamot, salamin at iba pang serbisyong pangkalusugan. Saklaw ng mobile health services ang mga piling komunidad sa Surigao del Sur kung saan layunin ang programa na mabigyan ng mas madaling akses sa serbisyong medikal ang mga magsasaka ng niyog at kanilang pamilya. Isinasagawa ang serbisyo sa mga itinakdang lugar sa lalawigan ngayong Agosto. Isinasagawa rin ang programa sa mga piling komunidad sa Agusan del Sur ngayong Agosto, habang nakatakda naman ang pagpapatuloy ng mobile health services sa Agusan del Norte sa Setyembre. Bahagi ito ng patuloy na paghahatid ng PCA ng serbisyong pangkalusugan sa mga coconut growing community sa Caraga. Bahagi ang programa ng Coconut Farmers ang Industry Development Plan o CFIDP na naglalayong suportahan hindi lamang ang kabuhayan kundi maging ang kaptanan ng mga magsasaka ng niyog. Hinihikayat ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa tatlong lalawigan na samantalahin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan sa kanilang lugar at itinakdang schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Lalawigan ng Lanao del Sur, patuloy ang mga hakbang para matugunan ang mga ulat ng mga nawawalang individual kaugnay ng Marawi siege noong 2017. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito report ni Nadif Haji Nabel.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Nadif,

0: Sinagawa noong Agosto 25, 2026 sa PIGAD Conference Room, New Capital, Marawi City, ang ika-anim na pagpupulong ng Technical Working Group o TWG para sa identification and documentation of human remains sa Macbara Cemetery. Pinangunahan ng Provincial Government of Lanao del Sur ang pagpupulong bilang bahagi ng patuloy na hakbang upang matugunan ang mga ulat tungkol sa mga nawawalang individual kaugnay ng Marawi Siege. Tinalakay sa pagpupulong ang mga update sa paghahanda at koordinasyon, partikular ang mga usapin na may kaugnayan sa mga pamilya ng mga nawawalang mahal sa buhay at sa nakatakdang pagkikipag-ugnayan sa mga stakeholder. Sinuri rin ng TWG ang mga operational updates at iba pang kinakailangang paghahanda para sa identification, documentation at maayos na pamamahala sa human remains. Patuloy din ang koordinasyon ng grupo sa mga partner agencies at iba pang sektor na may kaugnayan sa proseso. Layunin ng TWG na matiyak ang maingat, marangal at maayos na proseso sa pagtugon sa mga concern ng mga pamilyang naapektuhan ng Marawi Siege, lalo na sa mga naghahanap pa rin ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Asosasyon ng mga Philippine Animal Hospitals nagsagawa ng libreng veterinary mission sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bless. Nagsimula na ang dalawang araw na libreng veterinary mission para sa mga aso at pusa sa Mayor Vitaliano Agan Coliseum sa Tatuan, Zamboanga City. Isnagawa ito ng Philippine Animal Hospital Association at Animal Kingdom Foundation katuwang ang Office of the City Veterinarian upang mailapit sa mga pet owner ang serbisyong pangkalusugan para sa kanilang mga alagang hayop at maisulong ang responsibilidad sableng pet ownership. Umabot sa 150 na pusa ang nabigyan ng libreng spaying at castration, habang nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng libreng cat food at mga gamot para sa kanilang pagaling. Mayroon ding libreng anti-rabies vaccination para sa mga pusang hindi pa nababakunahan. Samantala, ngayong araw nasa 150 na pre-registered na aso naman ang nakatakdang mabigyan ng libreng serbisyo. Sa kabuuan target ng veterinary mission na umabot sa 300 na aso at pusa ang makinabang sa programa. Ang spaying at castration ay mga surgical procedure na pumipigil sa hindi planadong pagpaparami ng mga hayop at mahalagang hakbang sa responsableng pag-aalaga at pagkontrol sa populasyon ng mga aso at pusa. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, August 27, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
3: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ng Webes, August 27, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po'y sabayan, napapakinggan sa 104.3 ni Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sabayan naman na napapanood sa live streaming ng mga social pages po ng nabanggit ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Webes. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas. Traffic!
3: Traffic update, hatid sa atin ni Jam Satira. Jam?
5: Magandang umaga po, Sir Alan Alanigi. At sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po muna tayo. Bigay po tayo ng traffic update mula sa EDSA. Simula po natin ang EDSA southbound ng EDSA Timog hanggang makarating po tayo ng EDSA Montelipidad ay makakaranas po tayo ng moderate continuously moving. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Cubao, makakaranas po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. EDSA Pituwasong po natin hanggang makarating po tayo ng EDSA Main Avenue at EDSA Santolan, makakaranas po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. EDSA Connecticut po natin, hanggang makarating po tayo ng EDSA Ortigas, ay may mabagal pa rin na daloy ng trapiko. Southbound lane po natin ng EDSA Ortigas hanggang makarating po tayo ng EDSA Show Boulevard, ay makakaranas po tayo ng moderate continuously moving. Hanggang tuloy-tuloy na po ito nang makarating na po tayo ng EDSA Boni. EDSA Boni po natin ng southbound lane, papunta ng EDSA Guadalupe, ay makakaranas na po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. Guadalupe po natin ang EDSA, hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala, ay may moderately moving, continuously moving po tayo. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala at EDSA Magallanes southbound natin, ay makakaranas tayo ng moderate, continuously moving. EDSA southbound ng Magallanes, hanggang makarating ng EDSA top na tayo, ay makakaratuling pa rin na duloy-duloy na dalas ng trapiko. Tumako naman po tayo sa EDSA northbound lane ng FB Harrison hanggang makarating po tayo ng northbound ng EDSA top ay makakaranas po tayo ng mabagal ng dalas ng trapiko. At paglalampas mo naman po natin hanggang sa makarating po tayo ng EDSA Magallanes ay makakaranas tayo ng mabagal hanggang sa tuloy-tuloy na dalas ng trapiko. Northbound lane ng EDSA Ayala, hanggang makarating po tayo ng EDSA Madison ay makakaranas tayo ng mabagal na daloy ng trapiko hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang makarating tayo ng Ortigas. Ortigas natin ang southbound hanggang makarating na tayo ng Cubao ay moderately moving hanggang makarating po tayo ng EDSA Cubao. Palalo po sa mga motorista na may plaka mga kakatatapos mga 7 and 8, bawal po tayo lumabas ng 7 a.m. hanggang 10 a.m. at ito po ay magbabalik ng 5 p.m. hanggang 8 p.m. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kami tawagan sa MDA Hotline 136. Ako po si Jam Satira mula sa MDA Metro Base. Magandang umaga.
3: Thank you. Si Jam Satira mula po yan sa MMDA Metro Base.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo ay makikibalita muna sa Okta Research. Baka kausap natin Okta Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
6: Yes, magandang umaga, Alan, at sa mga viewers and listeners natin.
3: Yes, sir. Dito po sa isa sa mga latest na tugon ng mass survey ng Okta Research, lumito po na umaabot sa 72% ng mga adult Filipinos feeling safe sila sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga komunidad. Please share with us additional details tungkol dito, Dr. David, sir.
6: Yes, magandang umaga again, Alan. At tama nga yung sabi mo, according sa survey ng Okta Research conducted noong July 4 to 11 na tinanong natin about yung public safety. Kung sa kanilang experience na nakaramdam sila ng public safety, 72% ang sabi oo na they feel safe in their neighborhood.
3: Mm-hmm.
6: May 68% ang sabi they're not afraid to walk alone at night.
3: Mm.
6: And 54% ang sabi majority hindi sila nanganganib na may mga magnanakaw sa kanila family. So, generally, this is related to peace and order.
3: Yes.
6: And nakita naman natin na, andun naman, alam naman natin, you know, may sometimes yung mga masasamang elemento. Pero yung feeling of safety, yeah, maganda balita to, Alan, na, na may feeling of safety ang ating mga anak, kababayan.
3: Okay. Yung unang aspeto, ang unang tanong sa survey, Dr. David Sir, yung tungkol doon sa ano ang pakiramdam nila pag sila ay nandun sa kanilang neighborhood. Ano? So ito yung 72%. So ibig sabihin, ramdam nila na sila ay ligtas, lalo tigit kapag sila ay nandoon mismo sa kanilang neighborhood, Dr. David Sir.
6: Tama yan. Na pag ando sila sa neighborhood nila, may pakiramdam sila na safety. At depende ito, hindi naman natin tinanong kung anong neighborhood nila. So depende ito kung saan yung tirahan nila. Luzon, Visayas, Mindanao.
3: Okay.
6: Generally noon, maganda yung public safety. Pero sa Metro Manila, actually, hindi siya pinakamataas. Unlike sa Visayas, nasa 84%.
3: Visayas.
6: Sa Mindanao, 71% ang nakaramdam ng safe yung neighborhood. Pero sa balance, sa balance Luzon, 72%.
3: Okay.
6: Sa Metro Manila, nasa 58%. So, more than average, or more than majority pa rin ay nakaramdam ng safety sa neighborhood nila.
3: Okay. Tapos yung isang tanong, yung ang feeling safe sila na maglakad kahit gabi, kahit sila ay nag-iisa. Dr. David.
6: Mataas din yan. 68%, almost 7 out of 10 Filipinos. And sa balance ni Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, 72%, 71% ang sabi niyan. Sa Metro Manila, hindi kasing taas, 48%. Pero totoo naman, I mean, let's be real talk. May mga lugar sa Metro Manila na baka hindi ko dapat maglakad ng mag-isa sa gabi, di ba? I mean, alam naman natin yan. Let's not be, matagal lang ganyan yan, yung mga ibang lugar niyan. Alam natin yan sa as locals. So, kaya tayo mismo, hindi tayo pupunta sa mga lugar na yan na unsafe paggabi. Pero generally, by and large, maraming mga areas na, you know, you can feel safe na maglakad paggabi.
3: Ayun. At ito ay yung mga respondents umabot uli ng 1,200 respondents po ito, Dr. David Sir.
6: Yes, Sir Alan. 1,200 nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, face-to-face. And this is, sa alam ko, non-commission survey.
3: Okay. And yung margin of error nitong particular na tugon ng masa survey na ito, Dr. David, Sir?
6: This is plus minus 3% yung margin of error.
3: Plus minus 3%. Ayun. Okay. Sir, Dr. David, salamat po ng marami sa paghimay dito sa huling tugon ng masa survey na isinagawa po ng Okta Research Group, Sir. Thank you so much po.
6: Maraming salamat ulit, Alan. As always, always ready kami to serve the public.
3: Opo.
6: Thank you. Good morning.
3: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, Dr. Guido David.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay nasa 104.3 The Capital FM kami. At sabayan po napapakinggan ang programang Boses sa Sports Radio 918 kHz at ganoon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 18 minutes, makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense diyan sa CAR, Cordillera Administrative Region. Ang makakausap natin ang Regional Director ng OCD CAR at Cordillera RDRRMC Chairperson, si Sir Albert Mogol. Sir, good morning po.
8: Magandang umaga po at magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
3: Opo, hingi kami ng update, sir, from your end dyan sa Cordillera Administrative Region. Kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan, sir?
8: Dito po sa Cordillera, medyo nag-improve na po ang ating weather. No? Medyo yung cloudy skies na lang po at scattered rains and thunderstorm sa hapon. Ito po ay coast ng southwest monsoon pa rin natin. And presently, wala naman pong weather system na nag-o-confront sa atin ngayon dito sa Cordillera region, kundi yung habagat lamang po.
3: Ayun, okay. Well, of course, tuloy-tuloy ang clearing operations doon sa mga naapektuhan ng mga landslides at pagbaha sa ilang lugar dyan sa CAR, sir.
8: Opo, sir. So far, sir, ang national roads po natin are being cleared of debris and possible. Ito pong main thoroughfare natin going to Baguio, ito pong Cannon Road is passable to light vehicles. Ito pong Marcos Highway ay remains passable to include yung Naguilian Road. At meron lang po tayong mga dalawang daan po, ano, yung Benguet, Vizcaya. Pero ito po yung nadadaanan naman, kaya lang po may mga road cut. Yung road cut po dito sa Bicol, Ratinida, Benguet, and of course, Tabuk, Manawi, Baya, Tanudan, Barley Road. Ito po yung dalawa na lamang po na reported na hindi pa po ito. Passable naman po, pero nag-one way po at meron tayong alternate route na ginagamit.
3: Okay. Yung pong binanggit nyo na dalawang portions na nagkakaroon ng one way, meron naman pong mga personnel na tumutulong at nagko-coordinate. Stop muna sa kabila. Itong direction muna na ito ang dadaan. Yung mga ganun, sir. Meron po.
8: Yes po. Yes po. Ang DPWH natin ay naglalagay po ng mga, ang tawag sa kanila, flagmen. Ano? Para po yung mga one way daan ay nakokontrol po natin yung traffic.
3: Okay. Well, kumusta po ang coordination natin? Of course, with the various local agencies within Cordillera Administrative Region. Pagdating ho sa mga clearing operations na ito, sir.
8: Ang lead po sa clearing operations, no, yung road clearing is DPWH.
3: Ayun.
8: At katulang po din na dito ang local government units. At meron po mga available po na equipment. Actually po, na pre-identified naman na po natin during series of meetings, ano po yung mga areas na kailangan lagyan itong mga naka-preposition na po yung mga equipment. Kaya mananotice niyo po na madali lang po ang ginagawang clearing operations. May mga naka-standby na po na mga heavy equipment po or road clearing operations.
3: Okay. Doon naman po sa aspeto ng mga kababayan natin na kinakailangang mag-evacuate muna sa mga evacuation center nitong lagdang mga araw. Sa ngayon ba ay balik bahay na ang mga ito o meron pa rin natitira sa mga evacuation center, sir?
8: As of yung huling report natin, ano, yung affected population natin is 76,145 families of composed of around 245 persons in 437 affected barangays. Pero po, ang reported na lang po na inside the two evacuation centers are 41 families composed of 163 persons. Sila lamang po ang nasa loob ng evacuation center natin.
3: Opo. Ayun. So, dalawang evacuation center na lamang po. Saan po matatagpuan ang mga ito, sir?
8: Dito po sa atin sa Benguet, ano, at sa Mountain Province.
3: Ayun. Okay, Benguet is already under state of calamity, Director Albert, sir, ano po?
8: Yep. Yes po, sir. At tuloy-tuloy po yung pagbibigay natin sa kanila ng mga food and non-food items, ano. Lalong-lalo na po itong mga repair kit, no, yung mga na-damage na bahay natin. Actually, there are sa buong Cordillera po, no, there are 295 damaged houses. 272 po yung partially and 24 po yung totally damaged. At ito po ay meron na po kami mga naibigay na mga GI sheet, repair kit, hygiene kit, at family kit, no, para po sa magamit po ng mga municipalities po dito sa Benguet na po nangangailangan ng ganito. Ang isa pa pong naibigay namin yung mga tarpaulin, ano.
3: Opo.
8: Ito po, napalaking tulong po nito dahil po ito ay nilalagay natin doon sa mga areas na prone to landslide, no, para hindi na po mabawasan po yung bilis ng pag-saturate ng tubig. Malaking tulong po ito yung mga tarpaulin na nilalagay natin.
3: Mm-hmm.
8: Nalilesen na po yung mga incidents of landslide.
3: Okay. At siyempre, pagka ganitong nasa state of calamity, kumbaga mas mabilis ang access dito sa mga pondo na kinakailangang magamit sa rehabilitation ng mga affected areas po. Sir Albert, ano po?
8: Yes po, tama po yung sinabi ninyo. Pag kayo po ay under state of calamity, magagamit nyo na po yung inyong quick response fund. Ito pong quick response fund is... this is 30% of the 5% ng ating era, no, from ng mga different municipalities and provinces.
3: Opo. So sa ngayon ang pinagagamitan nito, paano yung pagre-restore na ng mga na-damage, let's say ng mga riprapping, clearing ng mga kalye at iba pa. Mga infra.
8: Yes po, on the national level po, meron po tayong National DRM Fund, and under that, meron po tayong Quick Response Fund. Ito po ay naka-lodge na po, no, sa, let's say, sa DPWH natin. At any one time, there is a 2 billion standby fund, no, for that. Ito po ay nagagamit kaagad, kaya mabilis po yung mga ginagawang pag-repair po ng mga sinasabi natin na riprap, yung mga kailangan gawin, hindi po dumadaan sa normal na, na channel. Kasi po pagka yung normal repair na malakihan, it takes time, no? Para po mapondohan. Lalo, pero pagka po ito po ay dahil sa damage ng mga disasters natin, calamities, pwede po natin magamit yung quick response fund. Ganon din po sa Department of Agriculture, meron din po tayo nakalad sa QRF. Mm-mm. Yes po, sa NIA, meron din po. At sa DepEd, in case po na may masira mga eskwelahan. Kaya po mabilis po ang tulong dahil sa QRF po nito.
3: Ayun, okay. Yung nabanggit nyo na sa sektor ng agrikultura, of course, pag pinag-uusapan ng Cordillera, nandiyan ang mga high-value crops, high-value vegetables. Sa aspetong yan, kumusta po ang epekto sa ating mga taniman at sa ating mga magsasaka, sir?
8: Yes po, isa po sa mga naapektuhan po nitong mga nagdaang habagat po, no, na brought about by yung mga weather system natin, yung mga dumadaan po na bagyo. Malaki po ang epekto sa ating agrikultura. At ngayon sa ngayon po, kasalukuyan pong kinoconsolidate natin yung datos, ano, nung damage to agriculture. Mabilis naman po ang tulong natin na ipaparating, no, sa ating mga apektadong farmers natin through our quick response fund. Pero ang una po talaga na nagbibigay and then it be followed by yung national government natin. And also, from available funds na nakalad sa mga regional line agencies natin.
3: Mm-hmm. Okay. Sir Albert Mugol, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Cordillera Administrative Region Office of Civil Defense, sir.
8: Opo, meron lang po akong additional po.
3: Okay, sige po.
8: Ninyo,
3: of course.
8: Pa. Kasi ako rin po ang concurrent regional director sa Region 2.
3: Oo nga, sige
8: at,
3: nga
8: po. Opo, dalawa pong region ng aking nasasakupan. Dito po sa region 2, hindi naman po masyadong affected, ano, at ito po yung naging positive naman po yung effect kasi tumaas yung level ng tubig dito sa ating dams. Sa Magat Dam.
3: Opo.
8: Opo, na ito po yung source ng power generation natin. And ang concern lang po natin is yung stranded ng mga local tourists, no, sa Batanes. Opo. Ito po ay ina-address na po ng ating Philippine Air Force. At meron na pong naka-standby na aircraft para pukunin sila. There are, I think, 100 plus po, to be exact, no, 196 ang stranded po na na persons po in Basco, Batanes. It is composed of local tourists. Meron din pong mga foreigners, ano, dalawa, yung nasa report. At ito po ay ina-address. Pero yun pong ating Sky Pasada na open na po, meron na pong aircraft na bumabiyahe sa Batanes. At unti-unti na pong nasusolve itong problema na ito.
3: Okay. Yes, sir. Sir Albert, salamat ha ng marami mula sa inyo dyan sa OCD CAR at sa Region 2. Sir, salamat po.
8: Yes, maraming na pong salamat.
3: Thank you, sir. Good morning, Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region Director Albert Mugol. Yan ho, ha mga kaibigan. Oras natin, 30 minutes makalipas ang 7 a.m. Ilan mo ng mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas!
14: Radyo Publiko!
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Lalo pong pinag-iba yung mga kaibigan ng Metro Manila Development Authority sa pakikipagdulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Of course, ang pagpapanatiling malinis ng mga daanan ng tubig dito po sa atin sa Metro Manila. At kaugnay niyan, makikibalita tayo direkta mula kay MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Sir, magandang umaga po.
15: Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa inyo mga tagapakinig.
3: Yes, sir. We understand na dito sa patuloy na pagpapalakas ng clearing operations sa mga waterways sa Metro Manila, ay nariyan mismo ang coordination na ninyo with the Tupad workers, you sector, eh, sir?
15: Opo, Sir Alan. Ang Tupad ay ibinigay sa atin ng DOLE at tayo nagsusupervise at nagde-deploy sa kanila.
3: Mm-hmm. So, ibig sabihin, itong bilang ng mga Tupad workers na kumbaga ipinamamahala sa atin, sa inyo, sa kasalukuyan sa Metro Manila Development Authority, more or less, ilan po itong mga nakakatuwang ng MMDA sa aspetong yan, sir?
15: 10,000 po ang slots na ibinigay sa amin at ito po ay staggered naman ang deployment. Hindi naman 10,000 kaagad yan sa isang bagsakan lang.
3: Yes.
15: Pero may 10,000 slots, ang budget ay para sa 10,000 people sa Tupad. Mm-hmm. Ang ibinigay ng DOLE sa amin.
3: Yes, sir. 10,000 Tupad workers maximum, sir?
15: Opo, yun po ang base sa budget.
3: Ayun, okay. So basically, itong mga ito ay tumutulong halimbawa doon sa aktual na paglilinis ng mga daanan ng tubig natin, GM, sir.
15: Yes, Sir Alan. At sila ay under supervision. Nakatat sila sa mga regular na workers natin para ma-supervise, para sa technical expertise, safety, yung mga ganun. So sila po ay katuwang talaga, side by side, shoulder to shoulder. Literal po yan, katuwang talaga ng ating mga tauhan.
3: Oho, at siyempre, ang mga ito naman ay initially, dine-deploy doon muna sa mga areas na mas nangangailangan ng clearing operations po na waterways o declogging operations, sir.
15: Opo, sir. May mga na-identify tayo ng mga lugar na medyo kailangan ng ang additional manpower at doon natin sila unang inilalagay, sir.
3: Okay. Sa kasalukuyan, sir, base sa inyong ugnayan din with the LGUs, with the Metro Mayor's Council, alin po yung mga generally identified na posible pa rin magkaroon ng pagtaas ng tubig baha kapag matindi ang volume ng pagulan, sir?
15: Sir, kasi base naman talaga sa geography, ano?
3: Yun.
15: Geography talaga yan. At nakikita natin talaga sa environmental conditions. So, ang malapit para sa mga waterways natin, ating tinitingnan. At pagkatapos, dito nga naman ang mga engineering interventions na ginagawa ng pamahalaan. So, lagi natin minamantahan. Kaya nag-deploy tayo, nagpe-preposition tayo ng mga assets natin for rescue and evacuation operations if ever na may mabigla na naman na mas sobra ma-overwhelm at mas malakas kaysa sa expected ang magiging pag-ulan. So, sa atin naman, may mga areas tayo na tinitingnan din na inoobserbahan dahil tatlo nga ang ating basihan ng pag-evaluate ng ating effectiveness ng flood control or flood mitigation operations. Yung lawak ng pagbaha, yung lalim ng tubig, at yung bilis ng paghupa. So, ito sa sunod na habagat or sunod na bagyo or weather disturbance, yan na naman. Obserbahan na naman natin at pag-aralan kung ano pa ang kailangan natin improve. Pero we are hoping na kung hindi naman ganung kalakas ang ulan, eh dapat wala ng baha.
3: Opo. May nag-text po rito, Yusek Torres, sir. Meron din po bang sinasagawang mga dredging ng mga ilog natin para lumalim naman ang mga ito at mas maka-accommodate ng mas malaking volume ng tubig? Yusek, sir.
15: Opo, sir. Actually, tuloy-tuloy yung dredging natin, lalo na dyan sa southern part. Yung sa Las Piñas Parañaque River ay talagang tuloy-tuloy po yan sa, hanggang sa may area ng Muntin Lupa.
3: Opo.
15: Tuloy-tuloy po ang mga dredging natin dyan sapagkat yun nga, may studies ang ating mga technical experts na bumaba yung mga ilog dahil sa siltation at sa dala nila mga kung anumang mga solid materials na nagsisettle sa bottom. So yun ho ang tinatanggal natin sa ating dredging operations.
3: Ayun, okay. Yusek Tore, sir, mensahe uli sa mga nanonood ngayon at nakikinig para naman lahat tayo dapat nagkakaisa sa adhikain natin na mapigilan ang pagbaha sa ating mga lugar. Please go ahead, Yusek, sir.
15: Salamat, Sir Alan, at gusto ko lang ipangaisuli sa ating mga kababayan. Ang trabaho natin laban sa baha, traffic at basura ay joint na trabaho at joint na adhikain at gawain ng gobyerno at ng mamamayan. Ang gobyerno ay may obligasyon na gumawa ng sistema para ito ang tao naman sana ay makipag-cooperate at maging part ng solusyon at hindi magdadagdag sa stress ng mga sistemang ginagawa ng gobyerno. At Sir Alan, sa ating mga kababayan, laging tandaan, pagbayaberya sa daan, MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandiyan.
3: Yes, sir. Salamat po na marami. Yusek Torres, sir.
15: Salamat, sir.
3: Yes, sir. Good morning. Undersecretary Nicolas Tore III, ang spokesperson at general manager ng Metro Manila Development Authority. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Food Authority. Kumustahin natin yung kanilang mga warehouse at syempre yung mga imbaka ng bigas. And ganun din yung pagsasagawa ng isang nationwide rice auction. Ha? Alamin natin ang detalye niyan maya-maya. Makakaugnay ho natin si NFA Administrator Larry Lacson. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
17: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
18: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WDE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Food Authority. Makakausap natin ang boses mula po sa NFA, Administrator Larry Lacson. Admin, sir, magandang umaga po.
22: Hi, good morning at magandang namin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
3: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami. We understand na sa pamamagitan ng isang ang tawag nyo, Nationwide Rice Auction, ay inaasang mapapaluwag natin ang space o espasyo sa ating mga warehouse all over the country, Administrator Lacson, sir. Update lamang po sa aspetong yan.
22: Opo, tama po yun. No? Kabuuang 741,570 sako ng bigas ang ating pina-auction, of which mga 42,000 ang naging successful dyan dito sa pangalawang auction. At yung mga natitira dyan, almost 700,000, ay dadaan sa third process. No? Ito yung tinatawag nating negotiated auction na kasi nakadalawang failure na ito at para mapaluwag na natin ang ating mga bodega.
3: Okay, ibig sabihin i-auction ito ano sa pribadong sektor tapos pag nabili na nila sila na ang bahalang magbenta nito ika nga sa mga mamamayan natin sa mga mamimili, sir.
22: Oh, well, tama po yun. Pwede nilang ibenta, pwede nilang i-process. Kahit ano na po ang gawin nila doon after nila mabili. Pero ito pong process natin, bago po yan nauwi sa auction ng mga private sector, kahit sino po pwede sumali dyan.
3: Opo.
22: Farmer co-ops, individual farmers, may business, and private entities. Una po, in-offer muna natin yan sa ating mga government agencies and GOCCs, no? Na may gusto. Wala pong may gusto, kaya nauwi po doon sa auction sa private sector. At tama po kayo, after po yan na makonsummate, meaning makuha nila, mabayaran po nila, nasa kanila na po kung paano po nila yan i-dispose.
3: Okay. Itong target na volume ng bigas na i-auction, o ngayon yung binabanggit nyo, ano, negotiated auction, anong gaano karami? Ano pong volume nito, Administrator Lacson, sir?
22: Ito po ay nasa 37,000 metric tons sa buwan. Ito po yung ating mga aging rice na ayon sa batas, pwede na pong ipa-auction at para maiwasan ang pagkasira o pagkasalan.
3: Mm-hmm. And yung ganitong volume na kung sakaling may papa-auction na lahat, this would bring about mas malaking espasyo na para sa incoming na supply naman ng bigas para sa ating bansa, sir.
22: Tama po yun, tama po. Yan po, ano na yan, volume na yan will represent ng around 7% na magiging free space sa ating bodega, no? So malaking bagay po yan. At agape po niyan ay yung tuloy na pag-iling natin na palay para may pamahagi, no? Sa DLWD at sa ating mga 20 bigas sa program. So malaking pong porsyento ng milling ay makakapagpaluwag din po sa ating mga bodega.
3: Ayun. Okay. Sa isang puntos pa po, Dr. Lacson Sir, ano, we understand that si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., meron ho siyang inianunsyo na ang pagbili ng NFA ng wet palay ay 21 pesos per kilogram. Ito yung direktang pagbili sa mga magsasaka mismo, sir?
22: Ay, tama po yan. In-announce po ni Secretary Kiko, no? Na 21 fresh. Yan po ay aming ipapatupad at yan po ang aming magiging benchmark. At the same time, pagdating naman po sa dry, 27 pesos per kilo. Mm-hmm. Kaya lang, gusto ko lang din ano, no, liwanagin para hindi po tayo masyadong sobra naman mag-expect sa National Food Authority. Makakabili po kami ng wet palay doon po sa mga lugar o warehouses namin na meron po kaming kakayahan magpatuyo. Mm-hmm. Meaning, meron po kaming mga dryers, no? Mm-hmm. Kung doon po sa warehouse na wala kaming dryers, eh, paumanhin po, talagang kahit pilitin man natin, hindi po tayo makakabili doon ng wet, no? Kanya ini-encourage natin, kahit tayo din, yung ating mga regional offices, maganap ng pwedeng marentaan na drying facilities. At kaakibat pa nun, no, sa pagpakaluwag ng bodega, nagre-rent din tayo at nang hiram ng mga warehouses sa mga local government units. Sa kabuuan ngayon, nasa 65 additional warehouses nationwide ang atin na naiko-contract at naihiram, no? Sa para padahandaan na rin ito sa ating wet season harvest.
3: Opo. At ito na banggit nyo na 21 pesos per kilo ang bilihan ng wet na palay. This is a lot higher compared to the previous price na 17 pesos lamang per kilo ng wet palay.
22: Well, tama po yun. Malayo po ito doon sa dating bilihan ng wet palay. In fact, noong nakaraang taon, no, same period last year, yung wet season last year, bumaba pa po yan ng 8 hanggang 10 piso, no? Nalugi po talaga ang ating magsasaka noong nakaraang taon. Pero ngayon, iyan po ang programa ng pamahalaan. Hindi natin nahayaan na malugi ngayon ang ating magsasaka. Kaya ang discounted po ng National Food Authority, maaga pa lang, umpisa pa lang ng anhen, iseset na po namin yung tono ng presyo, no? 27 clean and dry, 21 for wet, no? Kukumputin na lang po natin yan kung gaano ka wet or gaano ka dry. So, yun po, inaasahan natin na ito'y makatulong sa ating mga magsasaka na ano din, tinamaan din itong mga napakataas na presyo ng fertilizer, yes, ng krudo. So, nauunawaan po natin yan. Yan po ang direktiba ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko na lahat ng paraan ay dapat maasistehan ating mga magsasaka.
3: Mm-hmm. Okay, nabanggit nyo yung, of course, yung presyo ng inputs ay tumaas. Tapos nagkaroon din tayo ng ilang mga matinding bagyo at pagulan in most parts of the country. Ito pong mga ito, ito ba'y naka-apekto kahit papano dito sa buffer stock ng bigas natin sa bansa? Good for how many days po ba ang buffer natin sa kasalukuyan, Dr. Lacson, sir?
22: Oh, okay. Doon sa unang tanong mo kung naka-apekto ba ito sa ating buffer stock, itong nagdaang bagyo at baha-baha, no?
3: Yes,
22: opo. Sa tala kasi ng DA, mahigit 1 billion ang naging damage ng palayan natin. Palay pala ngayon. Ang kabuuan yata nasa buong agrikultura, nasa 1.9 billion.
3: Opo.
22: So ito makaka-apekto in the sense na medyo kukonti ang ha-harvesten, no, doon sa mga pinamaan ng itong kalamidad na to, no. Pero kung titingnan mo na macro numbers, kasi kami sa National Food Authority,
3: opo,
22: we can only buy base sa pondo na ibinigay sa atin, we can only buy as much as 5% ng total harvest. So, sa ganung tema, mukhang hindi naman kami maapektuhan in terms of buffer stocking.
3: Okay.
22: Itong darating na anihan, no? Mm. At dun sa pangalawang tanong mo, ilang days ba ang ating buffer stock? Nagpako tayo ng matagal na panahon sa 9 days dahil ginigiling pa natin ang palay noon. At ngayon, bumaba

0: Larry Lacson.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 53 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, humahabol ang report. Mula po sa Bureau of Fire Protection. Itong isang senior officer ng Bureau of Fire Protection, iniimbestigan na rin dahil sa pagkakasangkot sa umano'y slot for sale scheme. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark. Well, try natin maka-reestablish ang signal with J. Mark Dagala. Ha? Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Itong programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Ayan, okay na ang signal ni J. Mark Dagala. J. Mark, good morning!
2: Boss Alan, nanganganib ng sumabit ang isang senior officer ng Bureau of Fire Protection matapos siyang pangalanan ng naarestong tauhan ng BFP na sangkot sa slot for sale scheme sa naturang ahensya. Ito ang lumabas sa inisyal na imbestigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kasunod na rin ang magpapatuloy na case build-up matapos ang ikinasang operasyon sa Langa kay CIDG Regional Field Unit 3. Police Colonel Grant Golod. Gumagamit umano ng daming Facebook account ng BFP official na may ranggong Senior Fire Officer 1 at sa isang tinatawagan ng mga aplikante na nakapost sa FB page ng BFP. Kapag may sumagot, sinabi ni Golod na doon umano nagsisimula ang transaksyon at pag-aalok ng backer kapalit ang pera. Sa unang apat na biktimaan niya, nakakulimbat ang suspect ng tig 100,000 piso ng halagaan ng pera, habang sa ikalimang biktima naman ay kalahating milyong piso ang hinihingi ng suspect, subalit nagkatawaran hanggang sa mabumaba ito sa 300,000 piso. Diyan na nagsagawa ng entrapment operation si IDG na nagresulta naman sa pagka-aresto ng suspect na ngayon naharap sa kasong robbery extortion na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, August 27, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you. Sa ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, si Mark Bukireon at si Jomarie Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente.

0: Sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
7: Agahan ang gahaponan.
1: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
7: Agahan ang gahaponan.
1: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo.

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital